0: Na question, pero ang position ng
1: Yes.
0: DOJ, no, you're
1: Oo.
0: not immune,
1: And
0: so
1: that
0: I'm
1: actually
0: sure.
1: applies. And that actually applies to every all.
0: Na
1: Oh, yeah,
0: impeachable
1: except the
0: official.
1: president, no? President
0: Yes.
1: kasi talagang immune from criminal
0: Oo.
1: suit while he is president. Sa vice president,
0: Oo.
1: hindi malinaw. Therefore, ang decision, ang position, eh, hindi ka immune. So, finale nila. So, I can imagine itong mga ebidensya nito on unexplained wealth, on confidential funds, graft and corruption, isasampa sa court yan. Hindi pa tapos ito. Ang pinag-uusapan lang natin dito, mananatili ba siyang vice president at, o hindi? At papayagan po ba siyang tumakbo in the future o hindi? Pero yung criminal, hindi pa tapos ang usapan dyan. Napakaraming ebidensya lumabas, so I'm sure ipapasa yan sa ombudsman.
0: I'm
1: At,
0: sorry, Heidi, meron pa ako isang tanong ha.
1: sige lang po.
0: Papasensyahan mo. Gising ako, bigla ako nagising eh. Oo. Attorney Joe, no? Itong bagay ng lahat ng hearings na ito, may nagsabi sa akin, alam mo Bishop, sa totoo lang, ang talagang on trial po dito ay yung mga huwes eh, yung mga senator judge. Kasi sila ang tinitingnan ng tao kung paano silang tutungo sa desisyong maayos. Actually, ang totoo niyan, nakasalang sila at itong pagkilos na lang ito, kung paano silang kikilos, madedetermina kung iboboto pa sila ng mga tao. Anong masasabi mo dyan?
1: No, I said that as well, no? Hindi lang yung ano eh, hindi lang ito sasalang din kayo sa election, therefore yung mga tao boboto kayo o hindi. Ang problema rito, if they do not do this well and in
0: Yes.
1: accordance with the Constitution, baka mawala ang trust ng tao sa mga institutions.
0: Ayun.
1: And that's the worst thing that can happen. Kasi ngayon lang marami nang walang tiwala sa gobyerno eh. Na hindi kayo, you know, pag kayo, magkakasama kayo dyan, walang nangyayari sa inyo, para kayong mafia dyan. May mga ganun nang may pag-iisip ang mga tao. They don't care. Eto, tama, nakasalang sila. At if they don't do well, hindi lang yung hindi sila ma-elect. Maaring ma-elect pa nga sila eh. Pero anong trust ng tao sa institutions ng ating democracy? Yan ang mas nakakatakot sa akin.
0: Kung weaponize nyo itong impeachment na ito para manatili kayo sa poder ninyo o matanggal yung kalaban ninyo, mananag din kayo sa tao.
1: That's right. That's right. Totoo po yun. Kaya ako pinag-agree doon. So, I mean, at least kahapon nakita natin yung papano nila pinag-usapan ito. At the same time, nakita na rin natin mga ebidensya. Titignan natin how each senator will appreciate the each evidence, no? Kasi kung magbubulag-bulagan ka or anong gagawin mo o kaya mag-manufacture ka pa rin ng ideas, kahit may nakita ka na kung ano may nakita mo, eh makikita po ng taong bayan yan eh. Matatalino ang taong bayan. At hindi yan makakalusot sa atin. At hindi lang mga kagayang tao natin na nanonood, pati mga ordinaryong tao, they know kung kailan merong fairness, justice, o kung wala. So, huwag nating isipin na hindi kayang pag-isipin ng taong bayan ito.
0: Okay. And Attorney Jolla, correct me lang po if I'm wrong ano. May dun sa kung tama yung dinig ko dun sa naging ruling po ni Presiding Officer Francis Escudero. So ibig sabihin po ang denominator ay moving kasi nga depende kung magpakita sila ano, mababago yung 20 ngayon kung may mag-appear dun mismo sa pagbigay ng
1: Kasi
0: hatol.
1: matagal
0: Okay.
1: pa, Heidi, eh. May nagsabi nga na baka ito na yung huling ano ko rito.
0: pwede baka pwede pang mabawasan o kaya may mga sumulpot. So moving 'yon. Pero ang hindi magbabago ay yung two-thirds. Ngayon po, Attorney Jolla, kung sabihin na natin muna, Bishop, 20. So ang two-thirds nga daw po nun ay 13.333 something.
1: Yes.
0: Kaya lang parang ang sabi po ni Presiding Officer Cheese Escudero, eh, pag ni-round off yon 14. Pero
1: Pag
0: di ba normally pag nag-round off po tayo?
1: Well, ang parang naging rule kasi kapag merong butal, akyat ka agad.
0: Akyat agad. Pero di
1: Oo.
0: ba parang sa atin kasi ang normal natin na mag-round off, Bishop, pagka
1: Yung
0: nag-50,
1: above 0.5
0: yon.
1: akyat. Kapag
0: Akyat.
1: below
0: Actually,
1: 0.5 baba.
0: Pero hindi ganito dito sa kaso na to.
1: Yung two-thirds ng 20 is 13.66.
0: Ah, 6-6.
1: 6-6. Kaya it makes sense na gawing 14. Pero kung below 5, 13.5 yon, does it make sense to make 14? Parang yun
0: Pero
1: yung maling math, di
0: ang
1: ba?
0: sinabi ng presiding ano eh, pag umakyat yan, kahit na anong butal, aakyat yun sa susunod na whole number. So, yun ang
1: Okay,
0: ruling.
1: I you know, I hindi ko nakita masyado yung sinabi ni presiding officer, but I think so. I mean, it's okay kung 14 to 14. Oh, kasi ang sabi naman ng prosecution, it doesn't make it easier for us. Mm-hmm. We just have to do things para makuha nila. And kung walang 14, the maaaring acquitted. Mm-hmm. Pero, you know, that's just the math. At titingnan natin kung ano pa mangyayari sa mga susunod na araw. So, mm-hmm. Sa akin, I'm not very concerned about that. Kasi makikita ko ngayon na well, some people say the path to prosecute conviction is a little, you know, easier and reachable now, no? Pero who knows? But if that's the ruling, that's the ruling of the court. Mm-hmm. Pero kung hindi yun pwedeng interpretation lang din ng presiding officer, kailangan yun talagang malinaw sa lahat ng senador na ito yung rule natin. Kasi kami yan eh. Rule natin yan eh. Pati yung opinion ni Tito Soto, na kapag nag-show up sila sa botohan mismo, dun lang sila umattend, kahit wala sila the whole hearing, opinion ni Tito Soto yon. Hindi natin alam kung yun talagang magiging opinion ng buong Senado. Kasi wala pang botohan dun sa issue na yun.
2: Yeah. Yung last minute pero na dadating.
0: Mm-hmm. Two-thirds of whatever reference, no, ay hindi na yan opinion. Yan na yan. Mm-hmm. Lumalabas ngayon.
1: Yes. Mm-hmm. If it's 14, So be it, yung 20. Mm-hmm. At sabi mo nga, who knows, baka mabawasan pa.
2: Okay.
0: Galingan na lang. Maraming araw pa naman. Galingan na lang nila ang presentasyon.
1: Intayin pa natin yung defense. No? Yes. Kasi yung defense pa, hindi pa naman nagpe-present. Tignan natin kung yung gagawin nila.
2: Isa pa, Bishop R.A. and Attorney Jola Cano, sa POV ng mga taga-suporta ng Vice President, ang nangyari kahapon ay isang example again daw ng bend the law. Yan. And paano nyo rin ipapaliwanag, Attorney Jolak, yung sinabi po ni Presiding Officer Escudero na this ruling and interpretation of the court shall operate pro hac vice, tama po ba? Or for this occasion only? It shall not constitute as a binding precedent in any future impeachment proceeding. This is a ruling, not an amendment of the rules.
1: Yeah, that's right. Pero, you know, sa pananaw nila, kasi whatever they say, parang dito lang to, ha? Hindi to pwede. Pero in the future, kung sakaling magkaroon man ng impeachment cases pa in the future, isa side din yan in some ways. Kahit na persuasive not necessarily a stare decisis. Yes.
0: Hindi mo may aalis na magiging reference ito eh.
1: Hindi doctrine, in other words, in terms of, ano, hindi yan doctrine, pero nandyan yan eh. Pwedeng gawing basis for persuasion. Alam mo yung mga lawyers, maraming ganyan yung style eh.
0: Atone Jolak, hindi ito pwedeng maging jurisprudence in the, ano, ganon.
1: Well, sa hindi tawag niyan technically stare decisis, no? Hindi yan doctrine. In other words, ito yung doctrine, therefore lahat yan ganito na kalalabasan ng mangyari kung ganito rin ang kaso mangyari. So hindi yan, parang res judicata. For this case, ito lang yan. In the future, pag-uusapan na naman natin kung anong situation. Pero may persuasive effect ito kasi in the past, ito yung sinabi nyo, baka ganun din maging reasoning natin ngayon. But pero, it's not a doctrine na can be cited.
0: Itit-tweak ko lang yung ating usapan. Sapagkat tayo dito, hindi naman tayo nag-uusap bilang mga Pilipino lang. Nag-uusap tayo bilang mga mananampalatayang Pilipino. Okay. And actually, what is happening right now is a process according to the laws of man. Okay? Pero, Attorney Jolak, I will cite this verse sa Ecclesiastes chapter 3 and verse 16. Ang sabi dito ng wise man, ang sabi niya ay, moreover, I saw under the sun that in the place of judgment, that wickedness was there. And in the place of righteousness, that iniquity was there. Bumbihira, matindi ito, ha? Sa lugar ika ng hustisya, no, ang wickedness ay present. At sa lugar ng katuwiran, that iniquity was there. Sa Tagalog, ang sinasabi dito eh, sa ilalim ng araw, ang tao na nasa ilalim ng haring araw, sa dako ng kahatulan, naroon din ang kasamaan. At sa dako ng katuwiran, naroon ang kasamaan. At tayo bilang tao, tinatanggap natin ito na hindi naman tayo, yung katuwiran naman natin, hindi ito katuwiran na sang-ayon sa batas ng Diyos, sang-ayon sa batas ng tao. So ibig sabihin, nananatili pa din ang elemento na let us not expect perfection in this, in respect to what righteousness and justice is. What do you say about that?
1: No, I agree naman. Wala namang perfectong human system, no? Pero at least dapat merong system na may at least appearance na may justice saka fairness. Even here, impeachment, hindi naman yan perfect eh. Kasi may politika dyan eh. Mm. You know, and the people on all sides are doing things para makumbinsa ng tao, para magkaroon sila ng konting advantage. Ganun ang situation eh. Pero at least we can only hope. Hindi tayo Diyos eh, no? Hindi tayo perpekto. Mm-hmm. We can only hope that there is a system in place that works.
0: Yun.
1: People from the Supreme Court will say, okay lang yan, okay, mga tao nakikita. Kasi ang judgment niya nasa atin din eh. If it is not working, then we know. Kahit na sabihin nilang, justice to, due process to, but we know na hindi, we will know that. Kaya lang, at the same time, it's important na magkaroon tayo ng sistema. Kasi yun ang gagabay sa atin, as much as we can do, as much, wala, kulang tayo sa perfection, pero gagawa tayong sistema na hindi perfect, pero at least may gumaganang sistema na hindi lang
0: Ibig sabihin, Atty. Jolak, mensahe rin ito sa mga nakikinig o nagmimiron na akala mo magagaling, no? At mas matitino, at mas nakakaunawa ng hustisya kaysa pastor yan, leader yan, o kahit na anong layperson. Huwag tayong sobrang galing sa ating pagkukomentaryo na akala natin, eh, pag lumalabas, eh, ikaw lang ang tama. Tama ba yung sinabi ko?
1: Sama na po ako dun siguro. Huwag lang arrogant, no? I mean, don't say or don't show na you got it all figured out. Kasi who knows, hindi mo naman alam lahat eh. Pero based on what you see, maging fair ka.
0: Para yung
1: sistema, kailangan tumakbo ng maayos. Kasi kung ang sistema hindi maging maayos, lalo lang mas masama. No?
0: Kasi nakikita ko rito sa ating mga feedback dito, ng mga merong ayaw, merong gusto, and everything.
2: Eh
0: baka mamaya nagsasamaan ng loob yung ating mga kaagapay eh.
2: Pero Bishop R.A., ano, eto nga, dahil nga dyan sa nangyari kahapon, ade, pwede daw na ang mangyari, Bishop R.A. and Attorney Jolak, kasuhan na hanapan ng kaso yung mga taga-minority. Ayan, para, yun, hindi na rin sila makapag-participate pagka nakulong sila, di ba? Kung yun nga, dapat physically present. Oh, budol daw po yata yun, sabi ni Joy Dehayana.
1: Yeah, I mean, there's a point of view like that, no? Kaya lang, ang question din, kakaibat noon, titignan mo talaga kung ano yung china-charge. Okay? Meron bang basis o wala? Kasi meron namang justice system, eh, no? Ang problema nga lang, minsan may question sila sa timing, etc. Bakit ngayon, etc., etc. Pero justice does not wait, eh. But so anyway, makikita mo na may mga ganun talaga na point of view doon sa mga sumusuporta kay VP Sara. Pero actually, to be honest about it, kung binabawasan mo yung member na ganun, parang vote for ano na yun eh, no? Vote for acquittal na yun eh. Kasi, you know, bumababa rin naman yung threshold.
0: Tama,
1: ng number that will say acquitted, dati 7, ngayon ilan na lang, no? 13 out of 20, di konti na lang yun, di ba? 6 na lang ang kailangan bumoto ng no para hindi ma-convict si VP Sara.
0: Di ba sinasabi nga nila, pasensya ka eh, wala ka sa poder ngayon eh. Sa susunod, pag nasa poder ka na, ganti-gantian lang, parang ganon.
1: Yeah, but that I think that's a fair observation na wag naman sanang gamitin ang administrasyon, ang proseso na to para talagang madiin ng mga tao at maging patas lang naman. Kasi wala naman tayong comment dun sa... Ako, wala akong comment sa charges against Marcoleta. Kasi may ebidensya, may admission siya, 75 million tinanggap niya eh. So, ano ba siya? Kailangan pabayaan muna natin siyang bumoto sa impeachment bago natin siya sampahan ng kaso. Ganon din sa flood control kay Jinggo eh, di ba? And then si Senator Bato naman, nagtatago on his own. Tapos si Senator Garda, wala.
2: Extended medical leave.
1: Health reasons. So makikita mo naman from our point of view na itong nangyayari dito, may disagreement ka ba?
0: The real wisdom is not how to win your side, but the real wisdom is how you be objective.
1: Yeah, tsaka it all falls into what will the prosecution be able to present. Makikita naman natin eh, bobulahin ba nila ang tao or will they be able to present substantive evidence na may betrayal of public trust si BP Sara? That's the only question. Kasi kung walang evidence, I don't think they will get the conviction. Kasi may mga tao naman dyan matitino eh. And if they, kung kulang ang ebidensya, ang i-present ang prosecution, I don't think boboto yung iba just to convict her. Well, of course, who knows what will happen. Pero ako, yun ang tingin ko eh. Makikita mo naman yung evidence eh. It's right before our eyes. So it's for us.
0: Alam mo, naalala ko tuloy itong ano eh, itong woman taken, no, into adultery, no? Eh nung sabi ng mga Pariseo, ano, babatuhin na namin 'to, sabi. Eh sabi ng Panginoon, eh ano ba ang sabi ng batas ni Moises? Eh batuhin. Sabi ng Panginoon eh, di kayong walang pagkakasala sang-ayon sa batas ni Moises, kayo ang unang bumato. Eh tapos ang Panginoon, eh yung muko siya, nagsulat siya. Eh yung sinulat niya, lahat ng kasalanan naman babato eh. Sabi ganyan. O na-guilty ngayon sila.
2: Mm.
0: Di ba? Wala tuloy ng bato. O, anong gagawin mo dyan? Napakagaling ng ating Panginoon eh, no?
2: Mm. Okay. Attorney Jolak, nagulat ka ba dun sa binoto or naging boto ni Senator Mark Villar?
1: Natawa ako ng konti. Medyo. Actually, medyo.
2: Mm-mm.
1: Kasi hindi siya bumoto na malinaw na no, di ba? Or doon kala, ano, together with, nag-abstain siya doon sa una eh.
2: Sa una, oo. Kung pagbubuto.
1: Yung una kasi abstain, so hindi siya outrightling nag-no doon sa motion ni Alan Peter Cayetano. O nag-yes sa motion ni Alan Peter Cayetano. So, bumabalanse, no? Tapos si, of course, yung kapatid niya, all the way, no? Nandun sa kabila. So, that indicates to me na may nangyayari sa pag-iisip ng ibang senador, eh, no? Kasi kung talagang entrenched siya dun sa kampo ng minority, bumoto siya in favor of the motion of Senator Alan Peter Cayetano. But he didn't. So, yun, tama ka, Heidi. I was surprised a little bit. It tells me kung may nagbabasa ng political leaves, eh, yun yung mga analysis na makikita mo siguro dyan.
2: Pero sa pag-amienda ng threshold, eh yes na po ang naging boto niya.
1: Yeah, oo. Kasi yun, I mean, doon may isa, kita ko yung politics ng konti doon eh. No? Mm-hmm. I mean, bumabalansi ka eh, both sides eh. Kasi, alam mo, nadidiin na sila kasi ngayon, ano? Yung pamilya nila. On many, many things. So this is how politics works. And I think this is what si Bishop, kung ano sinasabi niya, na hindi perpekto yung sistema. Talaga may motivation.
0: Kaya ako to, ano, Jolak, eh, pag ako'y tinatanong, inaalis ko ang sarili ko sa political view. Eh.
2: So mo inilalagay ang sarili mo, Bishop? Anong lente ang gamit mo pagka tinitingnan mo tong mga
0: maraming
2: to?
0: Lente. Ayun. Diba? Eh lalo na siyempre may kapatid ako nasa politika. Hindi ba? May ang tanong nga minsan sa akin eh, aaminin ko na ito. Bishop, ano ba ang para sa iyo? Eh ano ba? Sabi ko ang kapatid ko, congressman. Hindi naman ako congressman eh. Kaya lahat ng karapatan bilang congressman nasa kanya. Hindi ko kukunin yun.
2: Sabi ng iba pa nating kaagapay dito, everything in this world changes. We have to adjust to what is being demanded. Fair if what is present, unfair if it is absent. Ayun. Si Justiniana naman, as for me, dapat lang depende sa mga desisyon at ipagkatiwala natin sa Panginoon. Watching siya from Imus, Cavite. Si DL Analiza naman, no, sabi niya dito. If you can change it agad-agad, then walang stability ang constitution. All means all. Why change it to all present? Amend nyo muna through con-con. Parang instant noodles lang, luto agad. Ayan ang sabi mo doon, Attorney Jolak.
1: Kung malinaw na sinabi ng Constitution, 16, wala naman yung number na yun sa Constitution eh. No? Tapos hindi naman ang sinabi, all members. So may konting, obviously may disagreement on the meaning of all members. So two-thirds wala tayo magawa. Hindi lang natin alam yung kung bakit hindi pa sinabi 16 kasi, di ba, ng Constitution. Bakit sinabi pang two-thirds? And then we heard na dun sa mga marunong talaga, mga legal luminaries, dating justices of Supreme Court, sila mismo nagdi-disagree eh, no? Doon sa kung ano
2: framers na nga yung iba doon, di ba?
1: Kaya I don't know kung ano yung sinasabi ng listener natin na pinalitan sa Constitution. Wala pong pinapalitan sa Constitution.
0: Okay.
1: Yung pa rin ko ang babasahin nyo. Ngayon lang, magkakaiba tayo ng pananaw. ang nanaig na pananaw sa Senado, hindi dapat 24.
0: Ito, Atty. Jolak, ibabaling naman natin ang wisdom sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Ito, no, real wisdom para sa akin is in how we actually react and respond sa kung anong nahaharap sa atin.
2: Mm.
0: Yun ang talagang karunungan. At doon dapat tayo makitaan ng takot sa Diyos. Okay, halimbawa, haharap tayo sa bagyo, haharap tayo sa disaster, haharap tayo sa mountain peaks, at haharap tayo sa valleys. Ang wisdom is in how we respond to all these things. O nakaharap tayo ngayon sa isang desisyon. Paano kang kikilos na may takot sa Diyos, may pagkilala sa kanyang kalooban, may luwalhati sa kanya? Yun ang wisdom, hindi ba?
1: Yeah, agreed. Opo. Kaya lang, ang nangyayari po ngayon, every, lalo na dun sa kampo ng ni Pipisara, everything is parang tilted against them, no? Pero alam na, alala ko, sorry na lang, I'll bring this up, no? I was the spokesperson of CJ Sereno, who was unfairly taken out of her office.
0: Yeah, totoo yun.
1: By that government. Let's talk about Laila De Lima, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Imprisoned for 7 years for nothing. So then, ngayon, you know, at least ngayon, you know, in-imprison yung mga kampi nila, at least nakikita mo may ebidensya eh. So, you know, I'm just kind of pointing out to the hypocrisy sometimes. So, nakikita ko lang naman. Sorry. Mm-hmm. Parisya na po.
2: Sabi nga din po ng mga YouTube comments dito, tama na yung defocusing, habulin nyo ang mga corruption, flood anomalies, masyado na kayo nag-concentrate dyan sa impeachment. Ongoing din naman po, di ba, yung mga paglilitis dyan sa Sandigan Bayan, gumugulong sa flood control.
0: Sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Pero yun lang ba ang dapat panagutin?
2: Sabay-sabay naman pwedeng habulin, di ba? Ayun.
0: In time, siguro. Hopefully.
2: All yan.
1: The bigger question is rule of law.
0: Yes.
1: Kasi hindi pwedeng the highest officials natin, pababayaan na lang natin. Kung may nakita tayong betrayal of public trust or graft and corruption, pabayaan na muna natin. Mag-focus tayo dun sa mga criminal cases. And then, meron yung constitutional provision to remove them.
2: Mm-hmm.
1: Bakit tayo ma-address doon? No? Dapat rule of law ang nasa isip natin. Kasi kung hindi, wala na po. Wala na pong mananagot. Kung sila hindi mananagot, tayong lahat mananagot, pero sila hindi. I mean, that doesn't make sense. Hindi yun ang demokrasya, hindi yun hustisya. Kaya wag po tayong manghinaan ng loob at wag po nating isipin na all this is for folly, no?
0: Yes.
1: Hindi, this is important for us. Yeah. Rule of law.
0: Tsaka isa pa, for what comes before us, hindi lang po yung mga nasa poder. Tayo naglugluk dun eh. Matuto naman tayo.
2: Ayun.
0: Di ba?
2: Matuto at bantayan ang pananaig ng rule of law. Yan. Thank you, Attorney Jolak.
0: Magaling.
2: God bless you.
1: Good. Magandang araw po.
2: Former diplomat and legal expert, Attorney Jojo Lacaninao. Nakakasama din natin sa Heartline Legal.
0: Yes.
2: Wala na tayong oras, Bishop.
0: Na naman?
2: Opo.
0: Ginaganahan pa ako eh.
2: Tayo pang energy ah. Sige, manalangin na tayo, Bishop.
0: Okay. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabuuan ng oras na Pilipinas, and you reminded us, Panginoon, na sa kalagitnaan ng lahat ng ito, oras nga, Panginoon, na kami dumulog sa iyo, kami magkaroon ng karunungan na kumilos, Panginoon, sang-ayon sa iyong salita, sang-ayon sa iyong mga bilin sa amin, na makagawa kami ng kalugod-lugod sa iyo. O Diyos, anuman ang aming kalalagyan, kami man siguro iniisip namin, dihado kami, Panginoon. Subalit, Panginoon, anuman, kahit sa sakit, sa laman, nagiging ganun man ang aming kalalagyan, kinakailangan lang po ay gumawa kami at rumesponde kami sa lahat ng hinaharap namin, sangayon sa kung ano ang kalugod-lugod sa iyo. Magkaroon kami ng kababaang loob, kahinahunan, at karunungan na may takot sa iyo, Panginoon. Salamat po ng lahat. Pagpalain niyo ang lahat ng aming mga kaagapay, lahat po na nakibahagi sa programang ito. Muli po, Panginoon, maraming salamat. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
2: Thank you, Bishop. Yes. Hanggang sa muli.
0: Hanggang sa muli.
2: Thank you, John B. Thank you din sa mga ka-team positive natin, kay Jabez. Salamat. And kay Phil, kay Ara, kay Desa. Salamat kay Shaira at kay Shikaina. Ganun din sa ating engineering at Bukawet Tech people. Thank you kaagapay sa pagsama mo sa amin. Abangan naman ang serbisyong OFW. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Bishop Ruben Abante.
2: Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
3: Tumatawid ako sa tamang tawiran, sumasakay ako.
4: Oras na! Pilipinas! Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas!
5: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay John John Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenged. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
6: Nako, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
7: Ay nako, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
6: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan, hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
8: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
4: Himpila.
9: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan.
10: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
4: Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
11: Isang mapagpalang araw ng Huwebes, mga kaagapay. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang programang Serbisyong OFW, sumasapit tuwing 9:30 ng umaga hanggang 8:30 to 9:30 ng umaga. Yan po ay Lunes hanggang Biyernes. Ibagamat mayroong iba-iba pong nag-host, araw-araw po ang programang ito. Sa araw na ito ng Thursday, ito po ang sagot kita. Tumutugon sa mga inyong naipapadalang mga katanungan upang bigyan daan at masagot dito sa programang ito. Sa araw na ito, wala po, hindi ko po kasama si Pastor Rene Bunsoy sapagkat siya po ay may kailangang asikasuhin na, pakahalagang dapat asikasuhin ang ating birthday boy kahapon. Hello, Pastor Rene. Ako muna ang bahala dito at happy birthday sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. At doon po sa mga nakikinig na at nagko-comment na sa ating comment section ng ating broadcast ay paki-like and share na rin po ang ating programa para po mas maraming makapanood at makapakinig sa ating mga kasagutan sa tinanong mula sa ating mga sources, mula sa GFM, mula sa mga personal PM, GFM, mula sa mga personal PM at

Live po natin. At binabati na rin po natin, mga kababayan, yung mga nakikinig na ngayon sa ating mga regular na radyo, sa PM Radio at GCTV at sa mga istasyon na nagkekeri nitong programa natin, DYBS Bacolod, DZMR Santiago Isabela at iba pang mga naaabot ng programang ito. Okay, so tayo naman po ay darako muna sa pagbasa ng salita ng Diyos bilang ating gabay ngayon sa umagang ito. Ito, familiar din sa atin ito, itong talatang ito, di ba? Itong talata na nagbibigay sa atin ng kaalaman na ang knowledge ay ang tunay na source ay Diyos. At paano nga ba dumadating ang kaalaman mula sa Diyos? Kasi kung minsan hinahanap natin kung saan-saan, mga panaginip, sa mga pagbabasa, at iba pang mga sources, pero ang tunay na pinanggagalingan at paano dumadating ang knowledge ay narito sa Proverbs chapter 1 verse 7. The reverent fear of the Lord, that is worshiping Him and regarding Him as truly awesome, is the beginning and the preeminent part of knowledge, its starting point and its essence. Yan po ay Proverbs 1 verse 7. Magtataka kayo bakit ganon ang version. Ano ho? Ito po, ang pagkabasa, ito po ay galing sa amplified na po ito, no? Amplified version ng Biblia, ang Proverbs 1:7. Maraming nagsasabi na ang karunungan ay sa eskwelahan lang nakukuha. Knowledge, which is totoo, mga kababayan. Ang knowledge, kung ano ang naibahagi sa iyo mula sa aklat o mga profesor, knowledge po yan. Knowledge ng tao, sa kaalaman ng tao, na binabahagi ng tao. Ngunit, limited, mga kababayan, ang kaalaman ng tao. Even sa siyensya, alam natin yan. Even sa science, sa medical, limited ang ating kaalaman. Or, masasabi nating natutuklasan pa lamang nila ang mga kaalaman na yan. Pero sabi ng banal na kasulatan, ang pagkatakot sa Diyos o pagsamba sa Kanya, nire-regard mo siya, ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang kapangyarihan, ay pasimula ng kaalaman. Pasimula pa lamang, mga kapatid. When you read the Proverbs, makikita mo ang napakadaming kaalaman na isulat na nga eh, nasa kawikaan. Sinulat ng isang napakatalinong tao na binigyan ng Diyos ng kaalaman, karunungan, upang maibahagi sa atin, walang iba kundi si Haring Solomon ng Israel. Nagpapakita na punong-puno ng karunungan ang aklat na ito. Isa sa pinakapaborito ko, walang iba kundi itong Proverbs, sapagkat yung pang-araw-araw ng buhay mo dito nang gagaling. Pagkukumpara ng masama at matuwid. Dilim at liwanag. Pagkukumpara ng mabuti at masama. Pagkukumpara ng mga bagay ng Diyos at kay Satanas. Pagtutkumpara ng matagumpay at nabibigo. Mga wise and fool. Lahat narito. Kaya kung binabasa natin ang kasulatan, dumudunong tayo ng dumudunong, hindi dahil nabasa natin. Kaya ka dumudunong dahil nagsimula kang matakot sa Kanya, gumalang sa Kanya, tinanggap bilang source ng knowledge. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya doon nagpapasimula. Pasimula pa lang, mga kapatid, ha? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula

0: lamang, pintuan pa lamang. Then as you walk with Him, dumudunong ka ng dumudunong, tumatalino ka galing sa Diyos na karunungan sapagkat siya ang pinagmumulan ng karunungan ng tao. Mga kapatid, payagan natin ang pagkatakot sa Diyos ang magdala sa atin sa mga dadating pang mga karunungan. Dahil pasimula pa lang eh, the beginning of knowledge. As you grow in Christ, you become knowledgeable and even wisdom na kung paano gamitin yung knowledge. Mga kapatid, yan ang mensahe ng salita ng Diyos ngayong umaga. Nawa po'y napalakas tayo, nabigyan tayo ng kaalaman ng pasimula ng kaalaman ay hindi sa eskwelahan, kundi nagsisimula sa pagkatakot sa Panginoon. At kapag may takot ka sa Panginoon, ang mga bagay ay sunod-sunod na ibibigay sa atin ng Diyos. Nag-aaral tayo, that's good. Nagtutuklas tayo, mabuti yan. Pero mas magandang magsimula kung may pagkatakot kay Yahweh. Yan po ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sapagkat tunay ang kaalaman ay galing sa iyo. Pasimula ng kaalaman ang pagkatakot sa iyo. Tulungan mo kami, hayaan mo kaming makarating lagi o makarating doon sa unahan pa after masimulan ang pagkatakot sa iyo at simulan na din ng kaalaman. Maraming salamat sapagkat habang lumalakad kami sa iyo, lalo kaming dumudunong. Hindi man karunungan ng tao, hindi man karunungan ng sanglibutan, kundi karunungan na makalangit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan, maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagtutok na sa ating programa. At ngayon po, babati muna tayo sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood na ngayong umaga. Please like and share po para po kayo ay mabigyan ng makapagbigay tayo ng mga kaalaman pa doon sa mga kababayan natin na hindi pa nakakapakinig, may share ang mga programa dito. Ayan. Narito po ang mga greetings sa atin. Si Perla Bautista Lagos, good morning po Pastor Joe. God bless sa serbisyong OFW program. Thank you Sister Perla. Congratulations din kay Pastor Johnson na alam ko nasa convention pa ngayon para sa mga seafarer, no? At salamat sa mga pictures na pinadala. At busy ang mga mariners ngayon, mga seafarers, maging ang DMW sa pagpapacilitate nitong, I think, convention, maritime convention na ginanap dito sa Metro Manila. Si Mary Ann Cruz Francisco, good morning po Pastor Joe. Share na mo, done shared na po. Ayan, maraming salamat po. Ayan, si Hill Magtuloy. Teka ha. Dear Pastor, an open letter. Nako, medyo mahaba-haba ito. Ayan, basahin natin ha. Why SSS loan requires agency certificate? Before I made a loan without any agency certificate, it is very sad that a seafarer benefits like seaman loan depends on the approval of the crewing agency. Sana po ay makaabot ito sa kinaukulan. Napakalungkot po, my calamity loan was approved because my agency did not cert. Sana po maipabot sa kinaukulan. Napakalungkot, my calamity loan was approved because my agency did not certify me. Who can we reach? It's not unfair. I've been paying my social security since 2001 and I couldn't borrow 40k from 400K contribution. Kaya marami salamat kay Sir Hill Magtuloy. Siguro maganda kung kayo makakapunta sa SSS, hindi ko alam kung saan kayong lugar, better na you ask the SSS staff personally, makipag-ugnayan po kayo at tanungin nyo kung naka-loan kayo ng una at bakit ngayon ay hindi na. So anong meron? Anong dahilan? Para marinig po mismo natin doon sa mismong SSS, napaka-accommodating naman nila ngayon. Magagalang, based on my experience. Ako po kasi nag-file na rin ng pension dahil 60 years old. So accommodating sila. Medyo sa aming area, madami nga lang pila. Kaya lang, dahil sa senior, medyo nasa may priority lane. So siguro you have to talk to any staff. Kung hindi kaya sagutin ng staff, you can call the attention ng kanilang manager, branch manager, para po masagot kayo kung hindi kayang sagutin yung mga regular na staff na nag-attend ng inyong mga concern. Ayan. Ang dami po balita ng si Perer Magna Carta na wa po ayusin nila ang salary loan for contractual seafarer. Ayan. Contractual seafarer. Okay, teka, nawala bigla. Anyway, yun po ang ating payo, Sir Hill. Si Tristan Wyatt Gulay is watching, sabi ni Epipanyo Salvador. Good morning po. Share na po while listening sa PM Radio always. Maayong buntag, Pastor Joe. Naku, mukhang ano ba to? Maayong buntag, Bisaya. No? Maayong buntag din, Tristan. At si Telma Manjares, blessed morning po, Pastor Joe. God bless po sa inyo. Okay, so ayan po ang mga yan ang mga nagbigay ng ating ng mga comment nila. Okay, so tuloy-tuloy lang po ninyo ang inyong mga pinapadalang mga katanungan. Yung kay Sir Hila about SSS. So ngayong umaga tayo darako sa mga tanong na naipapadala sa atin at bibigyan natin ng katugunan mula po sa isang kababayan natin from Bulacan. Ang pangalan niya si Mercy De La Cruz ng San Rafael, Bulacan. Nag-file po daw siya ng kanyang action fund. Nag-file siya ng action fund noong August 14. Ay ngayon ay 24 na, so magwa 1 month na po ito. At sabi niya, pwede po bang pasuyo, pakitulong tungkol sa action fund application ko na na-apply ko po noong August 14. Baka po matulungan niyo po ako na ma-refer kay Director Ace Milliar tungkol sa aking action fund. Okay. So marami pong naitatanong sa atin tungkol dito, no? Sapagkat ito ay continuing program ng DMW, itong action, agarang pagkalinga, action fund. Ito yung binibigay ng DMW na financial assistance. Hindi ito regular program ng DMW, pero ito ay binudgetan ng napakalaking halaga. Actually ngayon nasa budget hearing ang DMW para sa kanilang budget for next year. At sa nakita natin napakalaki, mayroong 36 billion, tapos may hinihingi silang additional, I think 1 or 2 billion para sa action fund. So magtutuloy-tuloy po itong action fund, pero remember, sa dami na po nang nag-a-apply nito last year pa. Actually, may mga kapatiran na nag-apply at kahapon narito sa bahay, kahapon nagpapasalamat sapagkat Last week daw ay nakuha na nila ang action fund. At sabi nila ay kinausap nila si Attorney Ace at doon mismo, mga after 2 days ay pinabalik sila na isyuhan na ng cheque. So 1 week ago. Mga kapatid, ang kailangan lang po ninyong gawin ay mag-follow up. Ano ho? At lalo na kung may mga karamdaman, mga kapatid, ha? Yung mga pinapriority dyan, yung may mga sakit na nag-undergo ng medication at sila ay nangangailangan talaga ng tulong. Doon naman sa mga regular na terminate, alam ko lahat kailangan po ng assistance ng DMW para sa inyo. Pero sa paglobo po, bagamat wala po kong hawak na listahan ng amount kung magkano na ang ginagastos, nagagastos ng DMW, pero tuloy-tuloy po naman ang tingin ko na ginagawa nila, regular merong action fund release. At ang iba ay nabibigyan, ang iba talaga naghihintay pa. Ang mga nakakarating sa atin ay nasa 2025 pa. At isa ito si Mercy, mga kapatid, na nag-apply. Pero ito kay Mercy ay August 14 pa lang. August, September. So magto-2 months pa lang. Ang sagot ko sa kanya, maghintay lang. At yan ay marirelease naman yan. As long na qualified ka, pangalawa ay in-assure ka na makaka-receive, mag-intay ng tawag. So, that is an instruction, mga kapatid. Ano, kapag sinabihan kayo na, at una, tinanggap ang application, pangalawa, sinabihan kayong mag-intay lamang, ay mag-intay lang po tayo. Dahil unfair naman, mga kapatid, doon sa mga nauna na, na nag-apply 2025 pa. Actually, may 2024 pa. Pero hopefully, 2025 ang mga releasing ngayon. Kaya yung mga nag-a-apply ngayon ng bago lamang, please understand po na totoo, bakit may mga nauna pang nag-apply? Nauna pa ako mag-apply, pero hindi nakarating pa o hindi pa ako naririlisan. At hindi natin alam, mga kababayan, hindi ko alam kung bakit ganon, pero may pagkakataon nga yun sa mga priority, ano, sa pinaprioritize yung mga bedridden, pinaprioritize yung mga nasa hospital. Kasi based on my experience, mga kapatid, ay pag tinawag natin sa DMW kay Director Ace Millar na, pero may mga karamdaman po ito, ha, may mga nararamdaman, kailangan mag-chemo, kailangan nasa hospital, ang iba nagpapagaling sa bahay, kaya naman napapriority. Ulitin ko, tanggalin po natin na may palakasan dyan. Especially NCR. Ang NCR ng DMW ay may puso talaga sa paglilingkod sa mga OFW. Kaya lang sa dami po ng application, syempre maunawaan natin na ipa-priority yung mga dapat i-prioritize nila at yung may mga karamdaman. Kaya in-advise natin si Mercy na sige, padala mo yung pangalan mo, padala mo yung address mo, kailan ka nag-apply o kailan ka nag-arrive. Kasi yan ang mga importanteng information. Ano pangalan mo, anong bansa ka, kailan ka nag-arrive at kailan ka nag-apply. Normally, yun ang hinihingi natin. Then, ini-endorse na natin yan kay Director Ace Millar for follow-up. Ano ho? Kaya kung mayroon kayo mga application dyan, please, maghintay lang yung iba kung bago lang. Pero kung matagal na, you may PM sa akin para ma-advise kita kung paano ang pwedeng gawin. Ayan. Ang sabi niya ay maraming salamat po, Pastor Joe. Hindi ko alam kung nanonood siya ngayon. Anyway, sabi ko na forward ko na kay Director Ace Millar. Kaya ko shinare po ito para sa lahat dahil maraming mga concern dito. From time to time, ito ang nare-receive natin. Pero yung last week na mga nakatawag sa atin, na forward na po natin, mga 1 to 2 weeks na release na po sila. Nakatanggap na po sila. May mga member kami ng church na ganun ang sitwasyon last year pa. Pero last 3 weeks ago o 2 weeks ago, na-receive na nila. Kaya nagpunta nga ng church at dahil nadalo naman sila ng church, at sila ay nagpapasalamat na sila ay natulungan ng OFCMI. Okay, ng OFW and Family Ministry. Okay, may isa pang tanong. Actually, isa pang tanong tungkol sa kanya din ito kasi yung action fund niya ay isa lamang sa concern niya. May tanong siya rito. Sabi niya, Sir, good PM po, nandito po ako sa DSWD. Baka pwede po pakiusapan po yung staff dito na dito na lang po ako kumuha ng financial assistance sa Commonwealth o Diliman, Quezon City. Itong narito sa may Batasan. O di kaya dun sa may Commonwealth, meron din kasing DSWD dyan. Ang sagot natin, Mercy, pwede naman yan. Palagay ko, ang kailangan mo lang po kausapin kung kasi ang tinanong ko, taga saan ka ba? Ang sabi niya, taga Pampanga pala siya. Okay, so ang lahat ng DSWD, may kanya-kanyang region po yan o di naman kaya branches. Kay Mercy de la Cruz, ay better na para hindi ka magpabalik-balik. Maganda kung saan ka nakatira doon sa probinsya, may provincial office ang DSWD, para hindi na masayang yung pamasahe. Especially Bulacan. Tiyak meron yan sa Bulacan. Para may case to case lang, mga kababayan. Lalo na sa action fund, itong reintegration program ng livelihood ng DMW. May instance, mga kapatid, na halimbawa, naroon na kayo sa tanggapan ng DMW. Ang layo pa ng biniyahe mo. Di ba? Layo pa ng biniyahe mo at humingi ka ng tulong sa DCAS at naandyan ka na mismo sa DMW. Ang layo pa, probinsya ka pa. Region 1, 2, or 3, alin man dyan, case to case, mga kapatid, halimbawa, tumawag sa atin, ang ginagawa po natin, pinapupuntanan po natin mismo sa DMW, nire-refer na po natin. Kasi po naman, napakalayo na po ang pinanggalingan nila. Nagbiyahe, tapos pagdating sa DMW, ang sasabihin po ay sa probinsya ninyo kayo mag-apply. Parang, yes, wala tayong problema doon sa regionalization ng DMW. Wala tayong problema doon. Plus doon, dapat kasi taga doon sila. Walang problema doon eh, di ba? Maintindihan natin yun sapagkat may sistema. Pero naman, mga kapatid, mga kababayan sa DMW, kahit anong region, kung dumating na po sa inyo, since kayo naman ay nasa government, pangalawa, meron naman kayong ugnayan sa mga regional director, meron naman kayong mga communication na nagagamit. Sana pag ganung sitwasyon, huwag niyo nang paaalisin. Kasi sabi nga, bahay nga kayo ng OFW. Pareho din namang bahay 'yon sa mga region. Totoo, you have policy for that. Pero ang pulisiya ay papel. Ang pulisiya ay papel. Ang espiritu dyan ay ang ating pagkaawa sa mga tao. Yung ating pag-unawa sa tao na galing pa sa malayo. At babalik para sabihin nyo lang na doon mag-apply kasi doon sa region kayo. Ulitin ko, huwag nyo ma-misinterpret, hindi ako kontra doon sa pulisiya. Pero nasaan ang puso doon? Di ho ba? Kaya nung tinanong ko minsan ito kay Director Ace Milliar, kasi bakit ito lagi ang naming nakakausap? Kasi nasa NCR kami. So hindi namin alam kung ano nangyayari o hindi namin alam kung anong sistemang nangyayari sa mga regions. Bagamat mayroon tayong ugnayan din sa Region 4, Region 4A, at kay Director April dyan sa regions, Region 4A, DMW. Ang sabi ni Director Ace, Pastor, personal ko itong conviction at naaawa ako. Kapag dumating na sa aking tanggapan na galing pang malayong probinsya, tinatanggap ko po yun. Case to case yun, mga kapatid. Case to case. Anong ibig sabihin nun? Nasa direktor. Nasa direktor yan. Kayang gawan ng paraan. Proactive, mga kapatid. Kumbaga, tayo ay naglilingkod hindi lang sa letra. Naglilingkod tayo na may espiritu, may puso. Tama sabi ng banal na kasulatan, "The letter killeth, but the spirit gives life to it." Ang papel na nagbibigay ng kamatayan, walang buhay kasi yan eh. Pero ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Lagyan natin ng espiritu is puso. Lagyan natin ng puso ang ating paglilingkod. Dahil sa ganyang paraan, ma-appreciate ng ating mga kababayan ang inyong tanggapan bilang bahay ng mga OFW. Yan lang po ang ating komentaryo at pagsagot na rin doon sa katanungan na pinadala sa atin ni April De La Cruz. At 9 o'clock na po ng umaga at bago pa tayo magpatuloy, tayo po muna ay mag-station break para bigandaan ang ating mga paalala. Diyan na po kayo, babalik po ang serbisyong OFW.
1: Serbisyong OFW.
2: Dollars! Pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
3: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
2: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan, kung saan-saan lang ginagastos.
3: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
2: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating pinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
3: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
2: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
3: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, "I have learned to be satisfied with what I have."
2: Matuto tayong magsabing, "Tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa."
1: Servisyong OFW.
0: Nagbabalik pong muli ang ating programang Servisyong OFW para tugunan ang mga katanungang pinapadala po ninyo at nawa po ay nakakatulong at nakakadagdag ng kaalaman sa ating mga kababayan ang mga naibabahagi po natin dito sa ating serbisyong OFW. Balikan ko lang po yung tanong kanina no, ni Mercy tungkol sa SSS. The same ano po kapag parang sa DMW din at DSW din. Sana po ay ganun din ang pagturing ng DSWD kapag nagpunta na sa kanila ay dapat tanggapin na nila dahil may mga region sila. Pero para hindi doon sa mga plano pa lang mag-apply, better na doon na talaga kayo sa inyong mga regions. Ano, doon na kayo mag-apply sapagkat para hindi kayo magpabalik-balik ng inyong pagpunta sa tanggapan ng opisina kung saan kayo nagpaplanong mag-apply ng anumang benepisyo o financial assistance. Ayan. So, yan po ang mga... teka ha. Babatiin pa rin natin ang ating mga kababayan na nanonood na ngayon sa ating programa. Okay? Bago tayo magpatuloy sa mga katanungan. Okay. Ayaw. Hindi ko ma-open. Anyway, May katanungan pa sa ating pinadala, mga kapatid, sapagkat kagaya ng sabi natin, ang serbisyong OFW ay sumasagot sa inyong mga katanungan. May isa pong nagtanong sa atin, Pastor Joe, gaano po katagal ang schedule ng hearing? Ako po ay nag-file ng aking legal complaint sa aking employer at ilang linggo po ba bago makatanggap ng email or tawag para sa aking hearing schedule. Ayan. Ito pong kasong ito ay hindi na po natin babanggitin ang pangalan. Ito ay nangyayari po sa mga nag-a-apply na nagkaroon ng problema sa ibang bansa, yung mga na-distress na worker. Mga distress worker na umuwi na una hindi nakatapos ang kontrata. Pangalawa ay hindi umaksyon ang kanilang ahensya habang may problema siya sa kanyang employer. Pangatlo, pinauwi siya na hindi man lang nabayaran ng sweldo. Hindi man lang dinala sa migrant workers office ang worker. Ito po yung mga sitwasyon na pag-uwi ng Pilipinas, ang OFW, lalo na kapag nakakalapit sa atin, nakakalapit sa mga napapayuhan ng tama. Ha? Napapayuhan ng tama dahil marami din nagpapayo na hindi naman lahat tama. Pag nakarating po sa atin, pinapayuhan natin mag-file ng kaso, money claims. Dahil doon sa hindi maayos na walang pasweldo, kulang ang sweldo or hindi nabayaran, hindi siya dinala ng agencies abroad sa migrant workers office at hindi tumugon, kagaya ng kanina, sabi ko, hindi tumugon sa kanyang concern. So pagdating ng Pilipinas, nagpa-file po yan ng money claims. Money claims ay patungkol sa pera. Meron siyang hinahabol na claim, financial claim or money claim sa legal na term. Mga kabatid, pagka-file mo sa complaint dyan sa legal division, I think second floor pa rin naman sila dyan sa legal division. At kasama dyan sa mga kaibigan nating nandyan, sila Director Eric Dulliete, Director 3. At si Director 4 na andyan din, si Director Romel Abay. Pag nag-file po kayo dyan sa legal division, i-entertainin na po kayo dyan. Okay. Magsasalaysay kayo kung ano ang inyong nangyari. Sulat nyo po ang lahat ng mga nangyari, mga complaint. Kasi dyan sa complaint, tinutukoy na agad dyan. Actually, may mga chinechekan. I-check nyo lang po yung particular na complaint ninyo, hindi ka pinasweldo, pinaltrato ka, or mga unexpired portion ng kontrata dahil pinaalis ka na wala ka namang kasalanan. Lahat po yan isasalay sa inyo para ma-determine ng legal division kung i-determine niya yun. Pero siyempre, hindi ka kwe-questionin dahil sa pinadala mong reklamo o sinabi mong reklamo. Kaya after sa legal, dadalhin, ipapadala yan doon sa kanilang conciliation. Sa nahawak din ng migrant workers welfare, hindi ko alam kung ano yung tanggapan nila. The MWPB. Welfare's anyway, so pagdating doon, i-schedulean ka. So ang tanong niya, gaano po katagal ang schedule para makatanggap ako ng notice sapagkat ilang araw na po ay wala pa yung notice o wala akong tawag. Okay. So normally, yung normal, usual na schedule ng mga hearing dyan after makarating dyan sa conciliation ay isang linggo o dalawang linggo. The most is 2 weeks. pag nagpadala ng notice yan, kaya yung email na gamitin nyo, mga kapatid, yun talagang nabubuksan nyo. Kasi dyan nagpapadala ng notice. Kasi kuminsan, marami nagtatanong sa atin na hindi po ako na-text. Normally, dyan sa conciliation, hindi text ang ginagamit. Ang repatriation yan, OWA Cares, text ang gamit niyan. Ina-update ka through text. Pero kapag legal concern, ang ginagamit po nila email. So, lagi mong i-monitor ang email kasi dyan sila nagpapadala ng schedule. Kalimitan, kapag nagpadala ng schedule, dalawang beses a week. Dapat po madalahan nyo yun. Makapunta kayo, makadalo kayo dahil yan po ang naka-schedule para magharap kayo ng agency. Ang tanong nga nila, sino po ang haharap sa amin since ang kinasuhan ko ay agency o yung employer ko? Ang haharap sa kanila, no, sa mga ganong katanungan, ang haharap sa inyo sa hearing ay ang ahensya ng Pilipinas. Ahensya sa Pilipinas na nag-deploy sa'yo. Sa ilalim kasi ng Republic Act 8042 at amendatory law, itong 10022, Republic Act 10022, ang joint solidary liability, silang tatlo. Merong several liability. Ibig sabihin, pag kinasuhan mo ang isa, tatlo silang may pananagutan. Halimbawa, kinasuhan mo ang employer, yung agency ng abroad, yung foreign recruitment agency, at yung local o private recruitment agency, sila ang narireklamo dyan. Remember, ang Migrant Workers Office nag-a-credit ng mga ahensya na yun yung ahensya mo sa ibang bansa. At kapag may problema ka sa iyong dineploy o sa iyong worker, di ba, posible ka o kahit na yung employer, posible kang tanggalan ng accreditation, yung agency. At ayaw nilang mangyari yon kasi mahihinto ang negosyo nila. Ganun na rin sa DMW. License recruitment, hindi lang accredited, no? Kundi lisensyado at accredited na mga ahensya. At ayaw nilang makasuhan dyan sapagkat pag may kaso sila, posibleng hindi nila makuha ang renewal ng kanilang lisensya. At malaking problema yon. Dahil yon ay negosyo nila. So hindi nila papayagan na hindi iresolba at iaregluhin ang reklamo na nakakarating sa legal division. At doon sa conciliation, may haharap sa inyong conciliator at kayong dalawa maghaharap. Nasa gitna ang conciliator, pag-uusapin kayo. Base sa reklamong sinalay sa inyo, doon nyo ipuprove na ito ay ginawa sa akin, ito ay hindi ako inintindi habang may problema, hindi ako sinwelduhan ng aking employer, ako ay dinerecho sa airport, hindi ako dinaan sa migrant workers office, minaltrato ako ng employer ko, lahat yan nandun. Kaya pag humarap po kayo sa conciliation, Ipuprove nyo yon. At ang agency naman, siyempre na may nagagawa na sila dyan ng investigation nila doon sa kanilang partner agency sa abroad. At bago yan humarap, bibigyan ng, kaya may araw na hinihintay para masagot yung mga concern ng OFW na nilagay sa reklamo. Babasahin kasi yung reklamo. At doon pag-uusapan. Ngayon, kapag ang pag-uusap na yon ay normally, yung normal na nangyayari, Sa unang paghaharap, latagan ng concern. Nilalatag kaya ang unang set niyan dalawa. Sa isang linggo, dalawang set. Kung talaga hindi pa kaya, may pangalawang hearing na nangyayari o second set. So, sa unang hearing, lalatag ng OFW yung kanilang concern. At sasagutin ng ahensya. Ngayon, kung hindi pa sila ready, sabihin na ipararating ko po ang kanyang complaint. Better, mga kababayan, doon sa may mga complaint na ganyan, situate na bago kayo humarap, ay alam nyo na ang inyong concern at kaya nyong tayuan yung concern. At least you have your evidence. At the same time, kung may mga communication, ihanda nyo na po yun sa second hearing kasi maghahanapan niya ng patunay, ng ebidensya. Ulitin ko, conciliation pa lang po ito, ha? Hindi pa po ito final. Hindi pa po ito final, conciliation pa ho. Kapag hindi kayo nagkasundo, sa halimbawa, sa pangalawa, humarap yung agency at sinabing hindi nila kayang bayaran yung hinihingi. So, balikan ko yung worker. Pagharap nyo, dapat alam nyo na ang iyong hinihingi base sa nararapat. At kalimitan, kapag money claims, naunawaan ng OFW o kung hindi naunawaan, dapat maunawaan na yung money claims is about salary, overtime, day off, at saka kapag hindi nakatapos ang kontrata, yung tinatawag na unexpired portion of the contract. Unexpired. Ibig sabihin, hindi pa nagawa, hindi pa natapos. Hinahabol mo, hindi mo natapos yung contract kasi hindi mo namang kasalanan, kundi kasalanan ng iyong employer. Kaya naghahabol ka ng money claims. Okay? So, sa second hearing, sabi ng agency, hindi namin kaya kasi malaki ang computation niya. Example na lang natin para maintindihan natin. In 24 months, yan ay one contract, 6 na buwan lang siya. Terminate na siya o pinauwi na siya. So may natitira pang 20 months. Yun po yung tinatawag na unexpired portion. Kaya sa case nung nagtanong po sa atin, hinahabol niya po yung unexpired portion. Kasama po sa computation doon sa mga may ganitong reklamo, ay dapat kayo po ay kinocompute nyo rin yung day off kasama doon sa unexpired portion. At maging doon sa 24 months lang pala. Sa 24 months, hinahabol mo rin doon sa 4 months na napagtrabaho mo ang day off kasi part yun ng iyong benepisyo, yung day off. Kaya lang, di ba, sa Saudi walang day off, so pwede mong i-claim. That is your right, that is your privilege based on the contract that you have signed and even signed by your employer. Kaya kailangan po, alam nyo ang inyong kontrata. Alam mo ang iyong karapatan. Yan sinasabi malimit ni Attorney Cao, di ba sa atin, ating kasama dito, ang ating pastor ni, na alamin mo ang iyong karapatan, dapat kaya mong ipaglaban ang iyong karapatan sa tamang lugar. Okay. So yan po ang ating kasagutan. Yan po ang ating sagot. Medyo mahaba po, pero itinuro na rin natin ang procedure para pag sakaling kayo ay magpapile ng money claims, at least alam mo. Okay. Ngayon, pagdating naman po, halimbawa, in the second week, naghingi pa ang agency ng another week. Natapos yung dalawa pero hindi nagkasundo. Humingi pa muli ng pangalawang pagkakataon. Next week, i-schedule nila yan. Pero kapag nag-insist po ang worker at sinabing hindi na po ako mag-iintay for next week, at sinabi ng worker na malayo pa kasi ang aking probinsya, hindi ko na po mababalikan yan, magpapile na po ako sa NLRC, National Labor Relations Commission. Ito ang final na korte, ika nga, ng mga money claims pag OFW at maging local worker. Ang pwede niya pong gawin at walang magagawa po dyan ang conciliator, kundi bigyan ka. Ang tawag dyan ay endorsement. Kung magpapa siya ang worker na siya'y magsabing, Mr. Conciliator, hindi ko na po hindi na po ako magpapa-schedule or even tanggapin yung kanilang hinihinging schedule for next week. Ako po hihingi na lang po ng endorsement sa inyo para ma-file ko na lang po. Nangyayari po ito kapag walang endorsement galing sa MWO, kasi kung may endorsement po from the MWO, hindi na kinakailang mag-conciliate sa DMW. Diretso na po yan sa NLRC. Kung meron ng ganon, ano ho? Kasi yung conciliation doon at conciliation dito, pareho din po yon. Pareho din po yon. So, diretso na sa NLRC. Wala ho magagawa ang conciliator dyan. Malaya po kayo dyan mag-decide. Kung tingin nyo hindi kayo makakahanap ng katarungan dyan sa conciliation o dyan sa pag-uusap, better to ask the endorsement from Migrant Workers Office para ma-endorse na po kayo doon sa NLRC. At doon, ibang proseso naman po yun. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, mabibigyan po natin ng pansin yan yung proseso sa NLRC para may idea po tayo. So doon sa dalawa nating nasagot, I hope, medyo mahaba-haba yung ating paliwanag dito kasi pinag-usapan natin ang proseso, procedure. Anyway, maraming salamat po sa inyong mga sa inyong mga nagpadala ng inyong mga katanungan. Teka, hindi tayo nakabati. Ayan. Okay. Narito po yung mga bumabati sa atin, ano? Yung kaninang naiwan natin ay ayan. Narito po si sabi ni Garcia Vincent, good morning Pastor Joe, watching while at work. Josie Mingala, blessed morning Pastor Joe at sa lahat. Marivic Manalak, apply din po ako ng Action Fund din dito sa Pampanga. Yes, diyan po kayo mag-apply, pwede po. Pastor, tanong ko lang po kasi yung friend ko na galing Hong Kong na detained sa embassy, kailan po kaya makukuha? Kailan po kaya makukuha yung assistance nila kasi till now nasa hotel pa sila. Nako, ma'am, tawag ka po mamaya, medyo baka kapusin lang tayo ng time, ha. Si Cynthia Sabala Chavez, good morning Servisyong OFW sir. Servisyong OFW listening here in San Jose del Monte, Bulacan. True Radio DJ, yes. Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning Pastor Joe. Lourdes Duran Alvarez, Pastor, nagpunta po ako sa DMW 36 years po as OFW pero 3 years and 3 months na ako nag-forgood, wala daw makukuha. Ayan. Garcia Vincent, tama po Pastor, dapat centralized na po kahit saang area. Thank you Vincent. Si Amy Cristobal, mapagpalang umaga sa inyo Pastor Joe, God bless you. Carmen Seriaco Termulo, good morning. Okay. So maraming salamat mga kapatid sa inyong mga pagbibigay ng mga komento. Kanina kasi hindi tayo nakabati, kaya tayo po ay sa huli nating ginawa. Okay, anyway, magpapaalam na po tayo pansamantala at nawa po kung may katanungan pa po kayo, pwede po kayo mag-personal PM po sa akin at sasagutin po, lalo po yung kanina nagbigay po ng katanungan niya. Si Trinidad Villa, please PM po Jose Biasong or para po makuha ko yung detalye. Mahirap po sumagot na hindi ko alam yung ilang detalye. Ano po. Okay, so bago tayo sa ating pananalangin mga kapatid, ay atin pong hinihingi ko ang inyong panalangin sa isang kaibigan at kamanggagawa sa Panginoon, si Bishop Chris Losande ng RS Pagsi na sa San Mateo Gen. Operation po niya ngayong umaga. Atin pong panalangin na siya po ay maging matagumpay ang operation at panalangin din po natin ang provision. I think 100,000 po ang hinihingi for the operation. So mag-pray po tayo at yung mga taong na kilala po sa kanila, please join me in prayer. At tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Amin pong dinadalangin, Panginoon, ang aming Bishop, si Bishop Chris Losande, ang kanya pong operation today. Ngayong umaga, Panginoon, dalangin ko po ang iyong himala. Gamitin mo ang doktor, Panginoon, para sa kanyang operation. At dalangin din namin, Panginoon, ang provision sa kanyang pangailangan for sa operation na ito, Panginoon. Maraming salamat sapagkat Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming amang pinagkakatiwalaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Magandang araw po muli mga kapatid sa Panginoon. Pinagpala po tayo ngayong araw na ito na makapaglingkod sa ating mga overseas Filipino workers. Sa pangalan po, magpapaalam kami pansamantala sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy, ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
4: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Serbisyong OFW.
1: Serbisyong OFW!
5: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenged. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
6: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
7: Anak, anong binibilang mo?
6: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
7: Ano nga yun, anak?
6: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
7: Eh, bakit mo binibilang?
6: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
7: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
6: Ilan po?
7: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
6: 70 times 7? Parang dami po, mami.
7: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
6: Hindi po siya nagsasawa?
7: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City. FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Good morning po. Good morning sa lahat ng ating mga kaagapay. Dito po sa Thursday edition po ng Family Matters, kung saan ay pwede kayong umiyak, pwede rin tumawa. Pero gusto ko tumawa, diba, Des? Dito sa ating program. But I want to thank God for this privilege that I'm able to come dito sa main studio, sa Ortigas, at aakyat sa P2, 46 floor, tapos 60 steps. Diba, ang lola talaga, ang lakas ng loob mag-akyat-akyat dito sa main studio ng FEBC. And I want to thank God for the strength. O diba? So mga kaagapay, ngayong araw na to ay nais ko munang batiin ang ating mga nagpapabati sa akin sa kanilang kaarawan. Of course, happy listening kay Juliet. Siya po ay nakikinig sa atin sa Texas daw. Naghahaponan daw sila ngayon. And she's watching and sabi niya, batiin ko daw ang kanyang pamangkin na si Louis Dagui. Tama ba? 45 years old. Tama pa yung pagbasa ko sa kanyang pangalan. Happy birthday rin kay Chen Matab. Nakikinig na ngayon doon sa Davao City. Happy birthday kay Roslyn Ejercito ng PCEC, Jocelyn Tubianosa ng Jensen, si Jimmy Fabro. Happy birthday rin kay Pastor Comber Kumo ng Chuuk Island. Ayan. Salamat po muli dahil mayroon po tayong kasama ngayon, dahil ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa pagiging mabuting lolo't lola. Kasi last week po pinag-usapan namin ni Florence Co tungkol po sa the joy of grandparenting. So ngayon naman, mayroon bang masaya ba ang mga apo sa kanilang mga lolo't lola? But salamat po muli pala sa mga nakasakay sa taxi na nakikinig ngayon. Kasi kanina yung na taxi driver, sabi ko makinig ka sa broadcast ng 702 at bigla niyang nilipat. So happy listening po sa mga nagbabiyahe ngayon. Nagbabiyahe ngayon at saka siyempre mga nakikinig sa iba't ibang local station ng Far East Broadcasting Company. At ang 702 naman ay proud and active member ng Kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon po naman mga kaagapay ay sa Saturday na po ang CrossGen Family Summit. So sabi po ng PCEC ay punong-puno na, hindi na maka-accommodate ng walk-in. Ayan po ang sabi po ng organizer po ng CrossGen Family Summit. Pamilyang sama-sama, henerasyong nagkakaisa. Sa Saturday na po yan, 8 to 4, panalangin po natin magandang panahon. Of course, yung magbabiyahe galing sa iba't ibang lugar. Nawa makita agad yung GCF South Metro Las Piñas City. Huwag kayong mag-alala sapagkat itong CrossGen Family Summit ay maaring gaganapin sa iba't ibang region ng Pilipinas. Ayan po. Ako pong kagapay ninyo, Ate Marlene Guillermo, makakasama nyo hanggang 11 o'clock at mga kaagapay.

0: Pamilya ko po sa bahay na nagsiselebrate pa rin hanggang ngayon kasi kahapon lang po nilabas yung result ko po sa board exam.
1: Yeah!
0: Ako po ay
1: board passer po si Maxim.
0: Ganap na psychometrician na po. Tita
1: psychometrician.
0: Answered prayer na po tayo, tita.
1: Praise the Lord. And then, nag-celebrate kayo with your family kagabi.
0: Yes po.
1: Nakakatuwa, di ba? Kaya ang ating pong guest ngayon ay ikakwento niya ang influence sa kanya, mga lolo't lola sa kanya. But she will tell more about yung kanyang nais kong tanungin si Maxine, yung kanyang Shepherd's Care. Kasi po ang coordinator ng Shepherd's Care, isang ministry din ng Back to the Bible Philippines. Tama ba, Maxine?
0: Yes po. Tita Merlin, yung Shepherd's Care po, it's a ministry that we built just last year.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po ako ay nagkaroon ng research about the hidden struggles of pastors and the care systems for them. And there po, sa research ko, I found out na merong mga physical, emotional, mental, spiritual struggles ang mga pastors na hindi alam ng karamihan ng mga members ng church dahil ito ay tinatago nila. At ni-research ko din po, is there any care systems for the pastors? At unfortunately po, there's little to none care systems for pastors. That's why po, when I had an opportunity to present my burdens to Pastor Ken Guillermo, your favorite son.
1: Pastor, sino yun?
0: Pastor Ken Guillermo.
1: Yung aking pong anak. Siya po ang managing director ng Back to the Bible Philippines at siya po si Maxine ang kanyang executive assistant. Anyway, sige Maxine, go ahead.
0: Tapos, yun po pala, isa din po yun sa mga burdens po ni Pastor Ken, ni Dr. Benny, and even naikwento nyo din po at ni Pastor Ken na heart din po pala ito ni Pastor Clem Guillermo to support pastors po.
1: Correct.
0: That's why ngayon po, naggumawa po kami ng ministry for pastors talaga na para magkakaroon po sila ng free counseling, free or discounted counseling. Tapos meron din po kaming in-offer sa kanila na free or discounted pastoral counseling class. Yun po, pati din po yung mga books na meron po tayo sa Back to the Bible bookstore, we give it to them. Lalo na po sa mga pastors na nagsiserve sa low-income congregation at nag-hope po at nagpe-pray na mas lalo pang mag-grow spiritually and even sa ministry po. Yun po yung hope ng Shepherd's Care to be a strong support for them, Tita Merlin.
1: Ayan po ang explanation po, presentation ni Maxine tungkol po sa Shepherd's Care na ministry po ng Back to the Bible. So ngayon naman, ang ating pag-uusapan po ay tungkol po sa how to become a good parent or grandparents, responsible grandparent. But basahin ko lang po yung sa Leviticus, Maxine, Leviticus 19:32, mga kaagapay, galing po sa ESV. Basahin mo nga sa English, Maxine.
0: Stand in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere the Lord your God. I am the Lord.
1: Yan po ang Tagalog, ang sabi po dito, no? Leviticus 19:32, igalang nyo ang matatanda. Pakilang po, no? Igalang nyo ang matatanda. Ano pa? Respetuhin nyo sila. Magkaroon kayo ng takot sa inyong Diyos. Ako si Lord. Ay nako, i-expound namin ng konti ni Maxine ito dahil napakaganda po ng verse na to. Stand in the presence of the aged. Show respect for the elderly and revere the Lord your God. I am the Lord. Alam niyo po ba ang sabi dito? Mga lessons na nais kong i-share sa ating mga tagapakinig, Maxine, no? Kasi ito pala, yung verse na to, yung stand in the presence of the aged, ibig sabihin daw po, kailangan ng active and visible respect. Diba? So parang ito po, sabi, dun sa binasa kong notes, Maxine, ito pala ay tinuro sa New Old Testament, sa Leviticus talaga, kapag ka, parang katulad sa atin, kapag ka may nakita kang may matanda, kailangan tumayo ka, pagalang ang respect, pakita mo ang respeto sa kanila. So ibig sabihin po, ito po na natin nakuha yung ating kultura, no? Na masaya ako nung binasa ko to. Parang tayo yun na practice natin yung pag-uugali nung panahon ng mga Israelita sa Leviticus at sinabi doon ay kailangan

0: Nakita mo, siyempre, siguro, di ko alam, Maxine, kung paano nila ma-determine. Kasi ngayon, kalimbawa, ako matanda na ako. Hindi daw halata.
1: Hindi po halata.
0: Hindi halata. Tatayo kaya yung mga... Pero alam kanina, natuwa ako kasi... ikwento ko na rin sa kanila. Kasi nag-MRT. Kasi sabi ko, kasi traffic talaga sa EDSA. O kung mag-drive ka, napakahirap. Pula pang parking dito. So, pagka nandito po ako, nag-MRT ako. So, takbo ako kanina, Maxine, sa MRT, no? Tapos, siyempre, puno na eh. From North Avenue, sa Quezon Avenue ako. Pagpasok ko, puno na. Tapos, siyempre, may kumapit sa akin. Parang sinabi sa akin, punta po kayo doon. Siguro nakita, matanda na ako. Baka maano ako doon sa pintuan. Na-appreciate ko yun. Maya-maya, pagdating sa Cubao, mayroong bumaba. Kinalabit ako ulit ng ibang kasama doon. Kasi punong-puno eh. Tapos pinaupo ako. O diba, sabi ko, Lord, ito po yung lesson na sinasabi sa Leviticus 19:32 na minsan yung mga elderly parang ayaw nila ng ganun, no? Pero ako gusto-gusto ko yun na pinapaupo ako. Diba, Maxine? So yun ah. Yun ang una, Maxine. Pangalawa, ano yan sa sinabi dyan sa ano, pangalawang point dito sa ating verse?
1: Number two po, honoring the gift of lifelong wisdom.
0: Yan, okay.
1: It says here po, to show respect for the elderly. Mm-hmm. Acknowledges that long life brings experience and perspective. Kaya ako, Tita Merlin, enjoy ko po yung kwentuhan natin pagka may opportunity po ako makapag-breakfast with you.
0: Yeah.
1: Kasi ang dami ko pong nakukuhang wisdom from your life because of your many experiences. In modern culture, the frequently prioritizes youth and rapid technological change, this verse serves as a reminder to value the wisdom, historical memory, and perspective that older generations offer to families and communities.
0: So yun, di ba, ang pangalawang point po na nais namin i-share dito sa verse natin ay show respect for the elderly. Kanina, stand in the presence of the aged. Tumayo. Ngayon naman, show respect for the elderly. Ibig sabihin po, mayroong mga ano ang mga kaalaman, ang mga maedad na hindi naman sila... Ibig sabihin, hindi naman masyadong nag-aral, ano? Hindi naman nag-MD or nag-doctorate, ganyan-ganyan. Pero, dahil po sa kanilang karanasan, meron po silang wisdom. Kaya, irespetuhin natin sila. At ang pangatlo naman, ang sinasabi sa verse ay, respecting elders, itong Maxine, nagulat ako nung sinabi, respecting elders is an act of worship. Hala, act of worship pala yun, di ba? Naku, pag hindi pala natin ginalang ang elderly, hindi din natin pinapakita ang paggalang sa Panginoon. So, kasi ang sabi sa verse, diba, and revere the Lord your God. So, ibig sabihin, ito po ay nagpapakita ka ng paggalang, you adore the Lord, you adore God, you worship God, hindi naman ganung level, ano, pero yung paggalang mo sa Panginoon, makita mo rin ang paggalang mo sa mga elderly. So, ibig sabihin, mga kapatid, when you worship, when you show respect sa mga elderly, ibig sabihin po, pinapakita nyo rin ang paggalang nyo sa Panginoon. So yun po, hindi natin pwedeng i-separate yun, no? So treating older adults with dignity is not just a social nicety or di lang to nagpapaganda ng ugali, no? But it also reflects how you show your respect sa ating Panginoon. O diba? Tapos ang number four, Maxine, is a mandate for community character. Sabi ng Bible, sabi sa verse kasi, I am the Lord. So, anong ibig sabihin kaya nung sinabi ng Panginoon na, I am the Lord? Ibig sabihin, Maxine?
1: Ayun. It means God places His own authority behind the command. Yun, ito po, hina-highlight that a society's health and morality are judged by how it treats its most vulnerable and experienced members. So, kung paano daw po natin nire-respeto. Katulad po nung experience nyo kanina, isa po yung sign na okay pa po pala yung morality natin. Okay pa, mayroon pa rin po tayong
0: maganda,
1: takot,
0: no?
1: Sa Diyos. Yun po.
0: So, kahit sa public places, ano, ibig sabihin, hindi naman natin verbally sinasabi, o kaya ako sabihin, huy, matanda na ako, kailangan paupuin. May nakikita kasi ako doon na Kasi hindi ako doon sa pinakauna ng trade. Kasi doon talaga para sa mga elderly, yung upuan na yun. Eh kasi late na ako. Sa gitna ako nung anong tawag nun?
1: Mm-hmm.
0: So punong-puno na. But na-appreciate ko talaga, Lord, yung ituturo ko mamaya, yung isi-share ko mamaya sa radio, eto naranasan ko. Grabe, diba? Yung kinakalabit ako na kayo na po uupo, uusod po kayo. Ay, I felt so... respected, alam mo yon. I felt so respected na kahit hindi ako na magsabi na, huwag paupuin nyo naman ako. Diba? Ibig sabihin po, ang ating komunidad, ang ating society ay Philippine, yung ating ugali, diba? Pinapractice pa rin natin. Na-appreciate ko talaga yon. So, sana po, dun sa verse na ating binasa, mga kaagapay, it's very biblical, no? That we show, sabi do, ulitin ko lang basahin, ano? Leviticus 19:32, son, in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere the Lord your God. I am the Lord. Sa Tagalog, igalang mo ang matatanda, respetuhin niyo sila, magkaroon kayo ng takot sa inyong Diyos, sapagkat ako si Lord, o diba? So, Maxine, itouch natin yung paano natin masasabi na isang grandparent ay good grandparent or responsible grandparent. Tingnan natin dito sa ating ibig sabihin po, paano natin malalaman na ang isang lolo at lola, mga grandparents, makitaan natin na sila ay mabuting lolo at lola, no? So, ang una dito ay nagpapakita ng
1: unconditional love and acceptance ito ho, isa po to sa naranasan ko mismo sa sarili kong lola.
0: Okay.
1: Kasi kahit na makulit ho ako sa school, minsan napapatawag sa guidance nung bata po, mga elementary pa po ako. Hindi, alam ko pong hindi nawawala yung pagmamahal niya sa akin. Parang binibigyan niya po ako ng judgment-free zone. Yung safe space po na I feel accepted for who I am. Po. Tapos kahit ano pong gawin ko, parang lagi lang pong proud sa akin yung lola ko.
0: So, may mga misbehavior ka, kaya pinapag-guidance.
1: Opo.
0: So, andun yung lolo at lola, na sila yung present, kasi maaring ang parents mo ay nagtatrabaho or busy sila. But andyan yung mga lolo at lola para they would represent the parents at ikaw yung nagsasabi sa guidance counselor, ano po ba yung problema ng apo ko? O diba? And yet, hindi ka pinagalitan pag-uwi? Hindi ka nila pinagalitan?
1: Pinagsabihan po.
0: So yan po, mga kaagapay, no? Isa po sa mga dahilan kung bakit matatawag na ikaw ay mabuting lolo at lola, sapagkat ikaw po ay nagpapakita ng unconditional love and acceptance. Siyempre, di ba, Maxine, marami namang kabataan ngayon pasaway, di ba, lalo na ngayon. Sana sabihin nila, pasaway talaga.
1: Pasaway din naman
0: kahit
1: po talaga.
0: Kahit kailan naman pong henerasyon. Kahit nung ako ay teenager noon, Magsena, tinawag din naman ako na sinabi din ako nung panahon ng baby boomers, nung ako ay maliit pa, kay edad mo siguro, or 9 years old, 10, ganyan. Ganon din ang sinabi ng aking nanay. Nga, maano kayo talaga, di ba? So, lahat ng henerasyon, may mga kumpento na hindi maganda sa mga apo, mga anak. Pero ang sabi dito, di ba? Grandparents offer a safe place where kids feel accepted just as they are. Di ba? Marami po dyan na sana po ay, minsan tayo pa mga lolo at lola ang nagpapasakit ng damdamin ng mga apo pag tayo ay nagko-comment ng hindi maganda. Pero marami pa tayong sasabihin dyan mamaya. Kasi ito pa, Ate Maxine, ang sinabi dito. Matatawag natin na isang lolo at lola ay good or responsible grandparents sapagkat meron silang undivided time and attention. Ano ibig sabihin?
1: Ito po, yung mga grandparents, they usually have more free time and patience to listen and play. Naalala ko po nung bata ako, lagi pong nasa trabaho ang mommy at daddy. So, ang lolo't lola ko lang po yung kasama ko sa bahay. At nung nag-aaral na po ako ng psychology, napakahalaga po pala sa isang bata yung may kasamang maglaro. Yun po, nakakatulong po sa development ng cognition nila, ng yung physical development din po. Kaya I really praise God and I really appreciate po yung lola at lolo ko na Kahit na matatanda na po sila, kahit na busy po sa gawaing bahay, nilalaro po nila ako.
0: Oh, tsaka, nice.
1: Ini-spoil din ho ng laruan.
0: Spoiler talaga ang mga grandparents, diba? Pero nakakatuwa dahil as you look at it now, no, looking back, na-appreciate mo na siguro at that time kapag yung laruto lang mo ay inaano ka maglaro, mayroon kang gustong ibang laruin, pero mabuti na lang, sabi mo nga, nakikipaglaro sila sa'yo. So sana, yung mga lolo't lola, ito po ay panawagan sa atin. If you are with your grandkids, kailangan po nila ng isang lolo't lola na nakikinig at nakipaglaro sa kanila. Dahil isa pa, Ate Maxine, ano, ang sabi dito ay undivided time and attention. Kasama po dito yung special treats. Ibig sabihin, kasi mga lolo't lola, magaling magluto. Ako hindi.
1: Magaling ka po magluto.
0: Magaling ako magluto. No? Tiis-tiis talaga. Yung pagluluto ko naman, eh, simple lang, parang steam-steam lang ako eh. Kasi hindi ako mahilig sa mga prito-prito na yan. Anyway, so, yung mga lolo't lola, inaano talaga ng mga anak yung inyong pagluluto, magaling kayong gumawa ng suman, di ba? O kaya ng banana cue.
1: Leche flan po yung paborito ko sa lolo.
0: So, sino, ano ang niluluto ng grandparents po sa'yo?
1: Leche flan po.
0: Leche flan.
1: Ang lola ko po, masarap po sa mga ulam eh. Mga sinigang, kare-kare.
0: Oh, sinigang, okay. So, yun ang nalaala ni Maxine sa kanyang grandparents. Tapos, ang sunod naman, Maxine, ay family history and wisdom. Mga kaagapay, mga lolo't lola nakikinig ngayon. Ang isang lolo't lola, masabi natin na mabuti o responsible, ay mahalaga sa kanila yung parental secret, sasabihin sa kanilang apo. Minsan, di ba, naalala ko, Maxine, yung si Kate, apo ko kasi, si Kate, 21 na siya ngayon. Pero when she was only, siguro, 4, 6 years old, kasi ako nagpalaki sa kanya eh, no? Tapos, ikukwento ko sa kanya na kay Kate, "Kate, you know what happened to your mom when she went to Davao? First time that she saw seashore, dagat, mm-hmm. diba? She thought it was also a swimming pool." Parang sabi ni Kathy noon, nung 2 years old siya, 4 years old siguro, dinala ko siya sa Davao, dinala ko siya sa resort, no, sa dagat. Tapos yun ang first time niyang sa dagat, kasi lagi lang swimming pool nakita niya. Tapos sabi niya, bakit hindi nila wis? Kasi marumi sa tabing dagat. Bakit ito ang dumi ng swimming pool? Is it too dirty? So, tawa kami ng tawa kasi ang tawag niya dun sa dagat ay swimming pool. Ganyan. So, kinuwento ko yun kay Kate. "Oh, Granny, what happened?" Ganyan. So, nakakatuwa kapag ikwento rin natin sa ating mga apo, yung magulang nila, yung nanay nila o kaya daddy nila, di ba? So maganda po yun, magiging excited po sila na lalo sila makinig. Mm-hmm. "Ay, ganun para si mami ko, ganun para si daddy ko." So funny stories are really, they want to listen to the funny stories ng kanilang nanay, ang kanilang mami at saka daddy, di ba? And then isa pa, yung life lessons. Ibig sabihin, grandparents share wise advice and unique perspective on the world shaped by years of experience, diba? So parang mamaya sasabihin pa natin mamaya kung ano yung iwasan ng mga lolo-tola. Mm-hmm. Mas marami tayong sasabihin doon. So yun po mga kaagapay ang ating first part po ng ating segment dito po sa Thursday edition ng Family Matters. So, nais ko lang munang basahin ang ating mga listeners na nag-message ngayon. Of course, si Carmen Seriaco Termulo, good morning po. At saka si Vincent Garcia, thank you for tuning in. Si Juliet Mendoza, nakatutok na Ate Marlene, like and share na me. Thanks sa pagbati sa pamangkin ko. Ah, ito pala si Juliet. Si Juliet pala Mendoza, ito yung Maxine sa Texas. So ngayon sabi niya kanina, parang 8-6 nandito ako, parang nagdi-dinner sila. Thank you Juliet Mendoza, thank you for listening. And ito pa si Sonia Eusebio Casera, watching po, radio po. Thank you po Ma'am Merlin, pati po sa help po. 8th anniversary po ng Unchangeable God Commission Church sa September 27. Ah, sa Sunday na po ang kanilang church anniversary. Ika anniversary nila? Anyway, so anniversary ng church nila sa Sunday, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. So yung mga members 8th anniversary po, Unchangeable God Commission Church. Congratulations po, and may God continue to bless ang inyo pong ministry dyan. Marivic Lichoso, good morning din sa family Matas. Coach AJ, si Coach AJ De La Fuente, good morning po Ate Merlin, and congrats kay
1: wow.
0: RPM Maxine. Ano yung RPM?
1: Registered Psychometrician po.
0: Ah, okay. Kasi si Coach AJ, ano yan, laki-laki ng company na hawak niya, mga HR, ganyan-ganyan. So,
1: wow.
0: Coach AJ, minsan i-guess kita dito ha. Kasi ang parents niya ay maganda ang ano ng parents ni Coach AJ. Abid sa kanyang life, no? Influence sa kanyang, ang kanyang parents sa kanya. Coach AJ ha, I hope to have you here in the studio. Si Emmy Cristobal naman, blessed morning Ate Merlin at sa guest mo si Maxine. Yan po si Maxine, parang apo ko na, di ba? Cynthia Valencia, good morning, listening here in San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat po. At kasama din, nakikinig sa atin si Barge C. Good morning, Sister Berlin. Thanks God. Okay po, lab test ko. I suffered stroke due to uncontrolled diabetes and hypertension. Kaso, napakamahal ng monthly maintenance medicines ko. Please include me in your prayers that God will provide for monthly maintenance. Medicine na 15,000 a month. Oh, I can relate to you. Kasi ganyan ko, si Pastor Clem noon, laki-laki ng gastos every month, no? But praying for you, Bard C, no? Si Nelly, Nati Villanueva, good morning and thank you for listening. Salamat daw guest Maxine, no? And then si Rosalinda Manzano, thank you din sa inyong pagtutok sa atin. Si Faustino Habla, good morning Ate Merlin, blessed Thursday, kagapay listening sa radio. Salamat po. Si Irma Danganan, magandang umaga. Nori Catalia Coladilla Aros, tama ba? Araos. Good morning, Coach AJ. Sabi ni Coach AJ, basahin ko lang to. Sabi niya, as someone who grew up beside my lolo, I couldn't be prouder of his love, which helped shape the person I am today. Oh, ganda, diba? I was raised with so much love, guided by his wisdom and grounded by his discipline. Looking back, I realized that some of the most important lessons I carry today were learned simply by being by his side. Forever wow. Grateful, forever proud to be my lolo's apo. Oh, nice naman. Coach AJ, dapat nandito ka. Bitahin ko yan si Coach AJ. Coach ha, malaki yung company hawak niya, Araneta Center. Si Lorraine, basahin mo yan, ano, Maxine, sabi ni Lorraine.
1: Hi, Miss Lorraine. Sabi ni Miss Lorraine po, one of the counselors sa Back to the Bible Philippines. Good morning, Tita Merlin. Congratulations po kay Miss Maxine na nakapasa sa Psychometrician Board Exam.
0: Yan po, si Lorraine Bagueras po, isa sa ating mga professional counselors sa Back to the Bible. Thank you, Lorraine, for tuning in. And also si Arlene Bonifacio. Maraming salamat sa inyong pag-share, pakikinig at pag-message sa atin. Pinupost siya sa message section. And of course, katulad po ng Coach AJ, sana po kayo dyan na mga apo, kung andyan pa yung lolo at lola nyo, pwede nyo pong i-message, ilagay sa ating Facebook message section, babasahin po natin at iparinig nyo po sa yung lolo tula ang aming babasahin para malaman nila kayo po yung nire-recognize katulad po ng sinabi ni Coach AJ De La Fuente. Ayan mga kaagapay, pangsamantala mayroon po muna tayong special feature for today. Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda. And then makikinig po tayo sa awitin Dakilang Pagmamahal sa Papuri 48th album. Ayan, magbabalik po kami. Stay tuned lang po and excited ako sa inyo pong imi-message sa atin after po ng break.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Good morning mga kaagapay! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Today, Bong, let's talk about how we can care for our child's mental health.
4: Yan. Very ano yan,
3: ang
4: timely.
3: Ang daming nangyayari sa paligid ngayon, hindi lang yung mga talagang violent school incidents, pero just the other day, may napakinggan ako sa news na isang bata and nagpanggap siya na nakidnap siya just so makahingi siya ng pera sa magulang niya.
4: Wow.
3: It was really sad, Bong, hearing that news. Sabi ko, grabe, di ba? Iba na yung naiisip ng mga kabataan ngayon. Mm. Pero alam niyo po, bilang mga magulang, magsisimula po talaga itong character and spiritual formation sa atin, sa tahanan. Mm. At napakalaki po ng role na ating gagampanan dito.
4: Mm-hmm.
3: We don't just want to raise children who are academically successful or children who are physically fit. Siyempre, gusto natin healthy yung mga anak natin. Pero dapat, Bong, yung mga anak natin mentally and emotionally okay din sila.
4: That's right.
3: Lalo nga sabi mo, sa panahon ngayon, ang daming pressures, ang daming challenges ng generation na ito. So why it is important for us parents to create a safe space, a home where our children would feel loved and valued. Dahil nga, dito po nagsisimula ma-form ang kanilang character. So three ways to support your child's mental health. Unang-una na nga dyan, create a safe space for conversation. Ang halaga niyan, kailangan ng mga anak natin na may mahihingahan ng problema, hindi nila tayo makikita as someone na, naku, yung mommy at daddy ko naman, puro sermon yan, di ba? Whenever they talk to me, it's just a monologue and not a dialogue. I'm not given the chance to explain myself. Or sometimes, yung complain ng ibang kabataan, pag nag-e-explain ako, hindi nila ako pinapakinggan. Di ba, Bong? So, kailangan pala makinig tayo sa kanila. We have to learn to listen to their thoughts and feelings without immediately judging them or correcting them.
4: Tama.
3: Sometimes, they just need to know that someone is willing to listen. We may not always agree with them. Lagi yan ang nangyayari. But let us show our children that we are there to listen to them.
4: Tama, Claire, no? Gusto ko lang i-highlight yung sabi mo kanina. To create a home where they feel safe and heard, and most importantly, yung alam nila na mahal sila.
3: Yes.
4: Yung tipo na darating ka sa punto na, anak, kahit anuman pagkakamali ang magawa mo, I just want you to know that you can come anytime sa mami mo, sa daddy mo, sa bahay natin, pag-usapan natin to at walang bagay na hindi namin matatanggap at hindi namin maiintindihan. Importante yan, ha? Dapat ipasok natin sa isip ng ating mga anak yan.
3: Yes.
4: Kaya paminsan, meron mga batang nagko-commit ng suicide, nagko-commit ng kanilang mga, nagko-commit na puksain o itigil ang kanilang buhay kasi alam nila, pakiramdam nila, wala nang pag-asa. But once maipasok natin sa isip nila na anak, kahit anong mangyari,
3: we
4: nandito kami at maiintindihan ka namin.
3: Okay.
4: Second, teach them the healthy ways to handle emotions. Ito, napaka-importante nito. Makikita mo minsan, may mga bata na sa simpleng bagay, grabe yung reaction nila. Grabe sila yung parang hindi nila ma-handle yung stress. So maganda na maunawaan nila at maintindihan nila, anak, this is you handle emotion. Tulungan natin silang pangalanan ang kanilang nararamdaman. Anak, masaya ka ba? Malungkot ka ba? What's bothering you? Let us know and remind them that it is okay to ask help. Kasi napaka-importante na ipaalam mo sa kanila na, anak, okay lang, meron tayong tulong na malalapitan.
3: Okay, at ikatlo, help them strengthen their relationship with God. Paalala natin sa kanila that they are never alone because God cares for them. Ang Panginoon, hindi lang Panginoon sa buhay nila, pero kaibigan at best friend din nila.
4: Tama, a happy home is one where children feel heard, supported, and loved.
3: So parents, let us be intentional in caring for our children's heart and mind because their emotional well-being is just as important as their success.
4: Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin
3: na pagtatagumpayan lahat ng suliranin.
4: Ako po si Bong Pineda.
3: At ako naman po si Claire
4: para sa Happy Bahay,
3: Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asawang

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po ang Family Matters Thursday edition. Ako po ang kaagapan niyo, Ate Merlin Guillermo, at kasama po natin si Maxine, nakakapasal lang niya sa
2: Psychometrician board exam po.
1: Wow, congratulations.
2: Thank you po.
1: Psychometrician. Ano 'yon? Anyways, so maraming salamat sa mga nag-message sa atin, katulad si Arlene. Bonifacio, ang saya po ng umaga. Makita ko kayo online. Thank you so much. Miles Corpus, congrats Maxine. Kilala mo?
2: Hindi po. Okay. Pero thank you po.
1: Thank you, Arlene. Sabi niya, love you mga apos. Apollo and Athena. And Kyra and Ada. Oh, apat ang kanyang apo ni Arlene. Amy Anor, thank you for tuning in. Shirley Atienza, hello po. Teresita Reyes, good morning po. And yan, Arlene, Leviticus 19:32, ang ganda po ng tinuturo dyan para sa mga anak at para din sa mga elderly. Grabe, diba? Sabi nga kanina, sabi ko, yung act of worship pala kapag pinakita mo yung paggalang mo sa yung grandparents. So again, thank you kay ano din, Wilma Burlungan. Thank you for tuning in. Mga taga Back to the Bible, nakikinig ngayon. Thank you so much. And of course, si Coach AJ, ang ganda ng testimony niya. Sana mayroon pang mag-testimony. Paano niya i-share kung paano siya pinalaki ng lolo't lola niya. So mga kaagapay, ang atin pong naman ngayon, pag-uusapan natin, part 2 ng ating discussion, reasons why, ito ha, reasons why grandkids do not like their grandparents. Ano kaya ang mga dahilan? Bakit ayaw ng mga anak, ayaw ng mga apo sa mga lolo't lola? At ito bantayan po natin. Baka mayroon kayong matutunan dito. Ito po ang madalas na complaint. Una kasi dito, ano, Maxine, ito po yung feeling judged and criticized. Ayan.
2: Opo, kadalasan meron pong tendency yung mga lola or lolo. Natingin ko po, strategy nila po siguro para makikonek kasi hindi po nila makausap yung okay, yung mga apo nila. Kaso medyo nag-a-appear siya sa amin po na judgment. Kung mari po, alam mo Maxine, tumaba ka no? Yung ganun po. Siyempre po, dati po, mo-open po ko. Alam mo, sasabihin sa akin, medyo pangit kapag ka, ano, tumaba ka, papayat ka pa. Tapos, syempre, ako po, may insecure po ako na, ala, pangit ba talaga pag medyo chubby ako? Pero, nung una po, na-offend po ako, pero eventually, naisip ko po, baka isa lang yun sa way ng lola ko para kausapin ako. Kasi hindi niya na po alam paano ako kausapin. Dahil po, sa isa din na problema or mga criticism ng lola, lola at lolo natin or even sa akin yung sinasabi na cellphone ka na lang ng cellphone dyan. Hindi ka na namin makausap, hindi ka na namin maramdaman dito sa bahay.
1: Wow.
2: Ayun po, siguro dahil po cellphone ako ng cellphone, parang the only way that my lola can catch my attention is to criticize me sometimes. Tapos meron naman pong isa sa naging pressure din po sa akin or tingin ko sa iba din pong nakakausap ko na mga kasing edad ko na magsasuggest sila na ito yung ano, kunin mong kurso. Parang sila yung nagdedesisyon para sa amin. Pero ngayon po, naiintindihan ko yung mga lola at lola na gusto lang talaga nila na maging successful kami. Pero it's just that ito pong panahon namin, lalo na po yung mga teenagers, ito po yung time na nangangarap po talaga kami na gusto na.
1: Okay.
2: Pwede po ako nung first year college ako, gusto ko maging mga grade 12 po pala ako nun. Gusto ko maging film director.
1: Oh, wow.
2: Eh, syempre, ang sabi po ng lola ko, apo, walang pera doon. yun po yung tingin niya. Pero alam ko naman pong may kumikita doon po. Eh, sabi ko, ala, doon ako magaling. So, I really feel discouraged na hindi niya na parang sana nakita man lang ng lola ko na ah, may galing din ako mag-direct sa mga theater plays.
1: Okay,
2: may heart ako na gumawa ng movies someday. Pero eventually po, na-realize ko din na oo nga, no, baka okay din na nasabi yun ng lola ko kasi hindi po talaga ako para doon. Na-realize ko na.
1: Ngayon.
2: Opo, kasi hindi po ako naging film director. Nasa field po ako ng psychology. Pero at that time po siguro, imbis na criticism, parang I hope po na sana nagtanong lola, sana po na-appreciate niya yung talent ko sa film directing. Pero ngayon nga po, nare-realize ko na out of her care na para maging successful ako sa buhay. So, yun po.
1: Nalala ko, nabanggit mo yung pagpapansin sa'yo na tumaba ka, ganyan-ganyan. Kasi nitong 1 month ako nagstay sa aking anak kay Kathy, di ba? Dahil dun sa eye surgery ko, kaya 1 month ako hindi nakapag-broadcast eh. Hindi ko, na-miss ko yung 4 Thursdays na wala ako dito sa studio. Kasi nga po, mga kaibigan, ay nagkaroon ako ng cataract surgery. Siguro naisip sila, ba't nagsasalamin pa rin si Ate Merlin? Kaya pa rin ako nagsasalamin, mga kaagapay, sapagkat reading glass, no? So, ito ay progressive. Yung aking vision ay okay na to 2020. Kaya lang pag nagbabasa ako, syempre kailangan. Yung iba kasi, tanggal kabit, nalilito ako doon. So, I have to have eyeglasses pa rin. So, anyway, nalala ko nung 1 month ako doon sina Kathy. Syempre yung apo ko, no, si Kate, galing sa Korea, nag-aral siya, di ba? Parang exchange student siya ng UP, 4 months siya doon sa Korea. Tapos, syempre nag-extra baggage ang kanyang katawan. Alam ko na kasi ang feeling ng mga kabataan ngayon. Huwag na huwag mong sabihin, iwasan nating as much as possible yung negative na comment sa mga apo kasi nakakaano po 'yon, lalo na kung galing sa atin na mga authority sa kanilang sa kanila. Tulad ko, halimbawa, hindi ko nasabi kay Kate 'yon. Na sabi ko lang sa kanya, "Nak, you look healthy. You look healthy, ganyan-ganyan." I like that, no? Pero hindi nga, mami, granny, tumaba nga ako eh. So, hindi ko na dinagdagan yun. Hindi ko na sinasabi, oo nga eh, hindi eh. So, I have to avoid that kasi alam ko ang feeling, no? Ako nga, ayaw na ayaw kong sabihin sa payat-payat mo. para sa ating mga listeners, ayaw ni Ate Merlin sabihin, ang payat mo. Ayan. So, siyempre, no, yung ganong klase. At sabi mo nga, yung pinipilit ano yung gustong kurso. Okay? Siyempre, yung katulad si Kathy noon, maliit siya yung anak namin. Kumbaga, ang ideal na tao na gusto niyang maging ay si Jessica Soho. O diba, gustong-gusto ni Kathy yun. Sabi niya, gusto kong maging katulad ni Jessica Soho. Siyempre, si Pastor Clem, sabi niya, parang sabi ng ni Kuya Clem sa kanya, anak, there are only few stations, no, na maka-ano sa'yo. Pwede mo naman i-sideline or whatever. But sabi ng Pastor Clem sa kanya, inano lang siya dinirect, pero hindi siya outright list na biyan, wag yan, no? So, ganun din sa apo ko, si Kate ngayon ay sa science siya nung high school eh. Sabi niya nung magkakalisa siya, granny, utang-uta na ako sa science. ayaw niya na sa science. So, kaya siya po ay Bachelor of Science in Linguists ba yun? Wow. Tama ba yun? Sa UP. So, para sabi niya, ayaw na mag-science. Anyway, so basta saan masaya ang mga apo, di ba? Suportahan ng mga lulot lula. Tama ba, Maxine?
2: Yes po.
1: Yan. Huwag ipagpilit ano ang kurso na gusto nyo sa inyong apo. Kasi iba na ang mga exposure ng mga anak ngayon, mga apo ngayon sa iba't ibang degree program, di ba? Mayroon na kasing specialization, di ba, Maxine?
2: Yes. Oo. Po.
1: Katulad sa iyo, nag-specialize ka sa, ano yun? Psychometrician.
2: Psychometrician. Opo.
1: Ano ang nakapag-influence sa iyo? Bakit psychology at saka psychometrician ang iyong inano? Na kurso?
2: Nung naging Christian po ako, Tita Merlin, ako po ay parang kasama lagi sa campus ministry kasi leader ko po ay campus missionary. Tapos, kada po mag-evangelize ako or mag-disciple, mag-evangelize sa or magba-Bible studies po sa campus sa Pasay, ang lagi ko pong nasheshiran ng gospel is yung mga batang nagsasuffer from abuse, mga suicidal, ayun po, or depression, anxiety. Tapos parang naging paulit-ulit po siya sa akin. Tapos looking back din po, bago po ako naging Christian, ako din po ay naging, parang nag-contemplate mag-suicide. Tapos meron din po akong kaibigan nun na nagsistruggle mentally. May mga kaibigan ako nagsistruggle mentally. So, naging burden po siya ng heart ko. Kaya, parang through that experiences po, I know that I'm really called sa, ano po, sa field ng psychology, Tita Marlene.
1: Wow. So, yan po ang testimony ni Maxine, ano? Kasi, nung sinabi mo na gusto mo maging film, ano yun? Producer, ano ba yun?
2: Apo, film director.
1: Film director talaga. Director ka agad. Assistant muna. Kaya sabi ng lolo, wag naman yan. Kasi napakaganda. Napakalaki agad yung iyong ano, no, desire na director ka agad. Siyempre sa isang lolo't lola, ano ba yan? Ba't ganyan? Director, dahan-dahan muna, di ba? So anyway, kahit pa paano ay tama yung lolo't lola. Tama ba?
2: Yes.
1: Naging po. Tama sila para i-redirect ka.
2: Opo.
1: Tama.
2: Yes. Oo. Po.
1: Ayun. So, kasi kung nag-film director ka, hirap din maghanap ng trabaho, di ba? Oo. So, ngayon ay no regrets dahil itong pinili mong psychology at maging psychometrician.
2: Opo, tita. Though, na-appreciate ko po yun. Noong una, nakaka-discourage po. Pero kung titignan po natin, kung isasantabi po, kung kaya pong isantabi yung feelings of discouragement or feelings ng pagka-offend, parang maganda din pong i-weigh po yun eh, na itong lola't lola ko, marami na silang na-experience, alam nila kung ano yung practical, alam nila yung gagana sa realidad. Though, kami po, sobrang dreamer po namin.
1: Yung generation nyo
2: ngayon? Yung generation namin. Yung mga youth po, in general, dreamer po sila. So, maganda ho na parang ibalansihin yung pagka-dreamer at yung boses ng kanilang lola't lola sa realidad. Ayun po, nakatulong din po yung mga sinasabi nila sa akin. Though, at first na o-offend po ako, pero nakatulong po sa akin na mag-decide. Ayun po.
1: So, Maxine, tanungin kita, no, bilang lola mo ako, yung sinasabi mo na dreamer ngayon ang mga youth, no? Ano ang malakas na nakapag-influence sa ngayong henerasyon? Bakit sila ay masyadong dreamer? Social media ba? O sino mga ideal persons nila, nililook up nila? Sino ba yun?
2: I think yun, parang in general po, yung mga youth. I think kayo din po, kung aalalahanin nyo din po, Tita Merlin, siguro nung high school kayo, nung college kayo, marami po kayong pangarap na. Pangarap ko pong maging artista. Ayun po. Pangarap ko pong maging psychologist. Ayun po. Hindi pa po namin nakikita talaga yung realidad. Wala pa po kami. Parang hindi pa po kami nakakalabas talaga sa mundo. Parang bahay at school pa lang po kami. Kaya marami pong possibilities sa utak po namin. Ayun po. And nakaka-discourage po minsan kapag kuwari po, mag-share po kami ng mga possibilities, ng mga dreams. Tapos biglang, hindi pwede. Tapos hindi po dahan-dahan.
1: Oh, oh.
2: Parang hindi po, parang binavalidate po muna yung mga dreams namin.
1: Correct.
2: Biglang, hindi yan. Parang feeling namin, pinipigilan niyo akong mangarap.
1: Okay.
2: Parang ganun po.
1: Oh. So ito yung reminder mo sa mga elderly, no? Older adults, as much as possible, allow your grandkids to become ambitious or plan for themselves.
2: Yeah.
1: Tama ba yun?
2: To express their dreams po and guide them gently sa reality. Yun po, hindi po yung parang itatapon na lang. Hindi yan, wag yan.
1: Kasi nga, ito yung mga halimbawa, katulad namin na baby boomers, siyempre yung exposure namin, yung galing sa magulang namin, na talagang ganun eh, napaka-stricto talaga. Hindi pwede yan. Sabay palo, sabay ganun. Alam mo yun, mga disiplina sa amin noon. Kaya minsan, yung the way our parents parented us, nagiging nakokopya namin or na-reverse.
2: Mm.
1: Pero galing pa rin sa parents yung how we parent our children. So, kailangan po ay ngayon, masyadong sensitive ang sunod na henerasyon, ngayong mga kabataan. Kaya maingat po tayo sa ating sasabihin, di ba, Maxine?
2: Mm.
1: Mm-hmm. So, thank you pala kay June Agustin na nakikinig sa atin ngayon, taga Back to the Bible Bookstore, at saka si Amy Pagyo Chodoro, blessed morning po, watching from Linwood, Washington State. God bless po sa lahat. At si Net Pataray from Bacolod, nakikinig din. Thank you so much for watching and listening to us. Ang iba kasi, Maxi, nasa YouTube, no? At wow, ang marami sa atin, karamihan nakikinig sa atin nasa radio. Kaya hindi sila nakapag-message sa Facebook. But many are, especially sa Thursday, kasi mga elderly ang target audience, ay ano, sa radio sila nakikinig. And of course, yung iba nasa YouTube, no? And so, mga kaagapay, napapakinggan natin yung sinasabi ng apo, yung henerasyon ngayon. Ano ba sabi? Iwasan ang pagiging mapunahin, yung negative comments, especially napaka-sensitive ngayon ang kabataan. Halimbawa, yung sinabi ko nga na mataba yung anak nyo. Ano ba? Ayusin nyo pagsabi. Ano, Maxine, ang para mapakinggan ng mabuti? Halimbawa, mataba ka, taba mo. Di ba? Napaka-negative.
2: Opo. Ganun ba yung sinabi nyo po? You look so healthy.
1: Oh, you look so healthy. Babe, she looks so healthy. Tapos nagsabi niya, hindi nga, granny, I'm so stout and I'm so big. Sabi ko, ah, okay. Siya din nagsabi, na-realize siya, di ba?
2: Uh-huh.
1: So, maybe you can lose weight a little bit, just a little. You look good. You will look good. Anyway, salamat din kay Arlene Bonifacio, listening from Bulacan, si Milagros, Sardinia. Amen, sabi niya. So, ano po ba? May nakikinig kayo mga apo sa atin? Katulad ni ano, Coach AJ. Magaling na, ano yan, speaker si Coach AJ. So, ayan po mga kaagapay. Ano, yun palang, ano, yung calendar for 2027, Maxine. Available na, alam mo ba yun? For 2027, ang Back to the Bible.
2: Yes po.
1: So, mayroon pong discount kapag makabili sila ng ilang piraso o mga 100 pieces o 50, ganyan po. So, I hope mga kaagapay, avail po natin yung scripture text calendar ng Back to the Bible 2027. Ayun, di ba? Bilis, no? So, tadin ko, good morning. Yeah, yan po ang mga nag-message sa atin. So, yun mga kaagapay, ano, yung academic and future pressure. Ayaw po nila yun, no? Na pipilit yung, ano, ipipilit yung kurso sa apo kasi ito, kikita ka dito. Eh, di ba? Yun ang kaisipan ng mga lolo't lola. Yan. So, anong sasabihin kapag ang kurso, katulad ng sinabi mo, no, na gusto mo yon, ang sabi ng lolo't lola, hey, wag yan, ganyan, ganyan. Oo. So, in-explain mo na lang na ito po ang gusto ko, yung psychology, na-explain mo sa kanila.
2: Opo, opo. Na-explain ko naman po sa kanila. Tapos, ang ginawa ko po noon, since nag-aalala po sila sa akin,
1: okay,
2: nag-research din po ako about the reality po sa field ng psychology.
1: Okay.
2: Ayun po. Pinresent ko po yun sa kanila. Tapos, nung pinresent ko sa kanila na, at dinefend ko po yung kurso ko na.
1: Defense.
2: Parang nagkaroon po ako ng defense na. Lolo, mommy, kahit yung parents ko po, mabubuhay naman po ako dito. At gusto ko po itong gawin habang buhay.
1: Okay.
2: Ayan po.
1: So, pinanindigan mo.
2: Opo.
1: You tried to defend yourself. And of course, syempre, yung sinabi mo, nag-research ka muna, ano bang benefit nito.
2: Opo. I assured them po. Oh, I assured them kasi parang they are coming from a place of anxiety din po. Na baka mamaya, hindi maging successful si Maxine. Ayan po. Kaya I assured them na I will do my best po.
1: Yeah,
2: I will do my best. Basta I need your support.
1: Mm-mm.
2: Yun po.
1: So, you did your best naman sa Messiah College.
2: Yes, right? Po.
1: Meron kang award?
2: Apo.
1: Sige nga, sabihin mo. Ano yun? Cum laude.
2: Apo, summa cum laude po.
1: Wow, summa cum laude.
2: That's Great Commission Award po by the grace of God.
1: Wow.
2: At that time po, I had an opportunity to honor my lolo.
1: Wow,
2: kasi nung summa cum laude po ako, pinaakyat po yung parents ko. Okay. Sabi ko, Lord, sana po may isa pa po akong award para mahila ko po yung lolo ko.
1: Okay, nice. And
2: tuwang-tuwa po yung lolo ko nung naakyat ko po siya sa stage. Pagkatapos po ng graduation, wallpaper niya po ako sa cellphone niya. Ang cute-cute po ng lolo ko. Sobrang proud niya po sa akin.
1: Galing, ano. So at least yung ni-recognize mo ang grandparents mo, no? Saka siyempre yung parents mo naman ang priority talaga sa recognition. So, congratulations!
2: Thank you po,
1: si Maxine,
2: tita.
1: Dahil sa, hindi ko alam na summa cum laude pala ito, no? And best in, ano, commission?
2: Great Commission, Great commission Award.
1: Ayan. Sa Masaya College po siya graduate. Doon din po graduate ang aking anak, si Ken, Pastor Ken ganyan. Siya Managing Director ng Back to the Bible. At saka yung wife niya, si Doc Benny Guillermo, ay graduate din po sila pareho sa Masaya College. At baka alam, marami nag-i-inquire sa atin sa Masaya College. Saan ba? Paano sila makakontakt?
2: Meron po silang Facebook page, Tita Marilyn. Uh-huh. Masaya College Foundation, Inc. Tapos pwede po silang mag-message doon.
1: Dito lang ang school sa may Makati ba? Sa ano?
2: Dito lang po sa Ortigas, Tita. Sa
1: okay.
2: Tektite Building lang po.
1: Okay.
2: So malapit lang po dito, Tita.
1: So maganda po 'yan kung yung iba ay malayo ang school, no? So at least dito malapit lang. So hello kay Ann Valenzuela, thank you for tuning in. Si RJ Ophel Sarvina, blessed morning. Ayan, so yun po mga kaagapay, no? Ayaw ng mga apo, masyadong mapunahin. Ipipilit yung ayaw natin, ipipilit natin yung gusto nating kurso. At saka syempre, yung pang screen time lectures, no? Grandparents ay constantly complain about phone, social media, or gaming, create a friction-filled environment instead of trying to understand that this is the digital world, di ba? So parang hindi na maintindihan yun. Lagi nakatutok na lang. Yun na nga. So, advice na sa amin mga lolo at lola, we have to understand, no? Kasi nga, hindi naman kami teki, di ba? So, buti na lang sabi ni Maxine, na feel niya na parang gusto lang ng attention ng lolo at lola niya, yung kinukuha ang attention mo. Tama,
2: opo,
1: diba?
2: Opo.
1: So, yung pagsabi sa'yo, ano ba yan? Lagi na lang kayo sa cellphone nyo. Ano ang reaction mo?
2: Ako po, parang reaction ko, kailangan ko po yung cellphone ko para sa ano,
1: sa exam.
2: Sa project ko
1: project,
2: po, or sa
1: okay.
2: school ko. Kasi, syempre po, nung panahon nyo po, hindi po kayo naka-base sa cellphone.
1: Well,
2: mostly kami po, talagang kailangan namin ang tablet, ang cellphone po namin. Yun po, sa paggawa ng projects. Yun, minsan nami-misinterpret po ng mga grandparents. Pero hindi ko din naman po itatanggi na may iilan din po sa amin na sobra naman po talaga.
1: Oo, diba?
2: Opo, kailangan ko lang pong balansihin.
1: So yun, balansihin mga apo ang inyong time sa gadgets ninyo para si lolo at lola naman ay pansinin nyo paminsan-minsan, di ba? So ito pa, Maxine, ang sunod natin ay lack of respect for their autonomy. Ito po ang ayaw-ayaw ng mga apo para po sa ating mga grandparents. Tingnan po natin. Alam niyo po ba ang sabi sa research na ginawa ko? Ayaw ng mga apo that you treat them like babies.
2: Mm.
1: Oh my goodness. Especially, may tawag kami sa church namin, Maxino. Ano, SMB, ano ba yan? Samahan ng Mama's Boy. SMB. Samahan ng Mama's Boy. Nagbibiruan sila, ganyan-ganyan. So parang ayaw ng mga lolo, ang mga apo, di ba, Maxine? Ay, magkukong na-feel mo yon that your grandparents would feel you like you are 8 years old kahit ikaw ay, anong bang edad mo ngayon?
2: 24 na po 24. Ako,
1: Tito. If you're 24, tapos ang tingin pa rin sa'yo ay baby pa rin, ano? So ako din, I have to, kasi ang tawag ko sa apo ko, baby. Sabi ng mga churchmate ko, Ate Marilyn, baby pa ba yan? Eh, ano na, ganyan-ganyan. Malapit na sa yung professional. Eh, yun ang nakasanayan ko. Sige, lumaki sa akin. Baby ko siya. So, hindi ko maiwasan hindi sabihin ang baby. So, anyway. So, yun po. Hindi ko naman tinitreat siya na parang baby siya. Yung psychologically or mentally or hindi naman. Basta tawag ko lang sa kanya, baby. And I trust her. In fact, she's the one driving me around, no? Kasi nga, magaling mag-drive yung aking apo. So, yun mga kaagapay, kung kayo po ay nakikinig mga lolo at lola, never, never treat them as eight-year-old na mga bata, no? Huwag nating isipin na sila po ay maliit pa rin, no? Isipin natin sila na nakaka-insulto pa yun, pala yun. Tama ba yun?
2: For some po, tita, nakaka-insulto po. O kaya, lalo na, siguro discernment na lang din po ang kinakailangan ng grandparents. Mm-hmm. Parang ito bang apo nyo po ay kinakailangan na ma-empower. Mm-hmm. Kasi po, parang hindi siya masyadong nagtitake ng responsibility, kung wari po. Tama. Or nagpapaka, parang bata pa rin po.
1: Mm-hmm.
2: So, wag po nating bebehin yung mga apo natin. Pero minsan po, para sa akin, lalo na po ngayon na nagtatrabaho, tapos leader po sa ministries, yun po, lalo na nung college po ako, parang I'm treated like an adult. Mm-hmm. Ayun po. Mm-hmm. Kahit na medyo bata pa po ako, I'm treated like an adult. Sometimes it encourages me, grandparents man po or tita, kapag minsan binibaby po ako kasi nakakapagpahinga din po ako. Oo nga, no, parang para sa kanila baby pa ako, pero para sa paglabas ko parang dapat

0: romantic ka or pahingahin ka, opo. Tama, di ba? So yun, sa pagsabahay, ang treatment sa iyo parang baby, na natutuwa ka, nababalansi mo, di ba?
1: Opo, opo. Pero hindi naman po yung parang baby na baby. Oo,
0: parang feeling lang nila na ano, ay, dito yung anak ko, ay, apo ko, kailangan niya magpahinga, di ba? Yun. So, salamat din kay Mel Borlungan. Congrats, Maxine, sabi niya. And then si Lutz Fuentes ng Auntie Polo, thank you for listening. Si Sir Abby Dailo, magkita-kita po tayo sa Saturday sa CrossGen Summit. Ayan, LV Maliare, salamat. Good morning din sa inyong guests, si Maxine Villaroman. Tapos, andito rin ngayon si Rick Sungkuan, sabi niya, tawa ako ng tawa, ang interesting po ng topic niyo from Pangasinan. God bless po Mama Merlin and Maxine. Congrats. Grandma na po ako. Actually, wow. Messenger ng hubby ko ito. Oh, sa husband niya yung kanyang ginagamit. Kaka-inspire po kayo. God bless. Thank you, dear Rick. Teka, dito si Rick eh. Sa husband niya ang gamit ito. Anyway, salamat po sa inyong pakikinig. So, yung mga lolo't lola, salamat sa inyong pag-tune in. Kasi ito pa, Maxine, ang sunod, ano? Mga apo, mga grandparents, ito ang ayaw na ayaw ng mga apo. Lack of respect for their autonomy. Ay, tapos na pala yan. Yung ina pala, ignoring emotional boundaries. Ito po pala, gusto kong emphasize ito, forcing physical affection like mandatory hugs.
1: Mm.
0: Diba? Oh my goodness, na-experience mo ba yan?
1: Mostly, tingin ko po yung mga kapatid ko, yung, apo, tabi tayo matulog. Yung ganun po. Tapos, siguro hindi na po nare-realize ng lola at lola ko na, hala, high school na sila. Okay. Parang gusto pala nila tabi matulog. Okay. Yun po. Eh, syempre, gusto din po namin ng privacy. Lalo na, yun nga po yung mga high school, college, yun po.
0: So, yun, ano, napakahalaga. Mayroon akong isa kong apo ay 7 years old, lalaki. Hindi siya masyadong, nung maliit siya, very close siya sa akin, papakarga, gayon na 7 years old na, hindi na siya ganun ka, ano, magpayakap. Yun pala, complain din pala ng anak ko, tsaka yung parents niya, complain din pala, bakit ayaw magpahalik, ayaw magpayakap. So, 7 years old pa lang, ano, pero, irespeto din natin yon, no? Ako hindi ko finoforce ang sarili ko doon sa apo ko, kasi dadaan din naman yun eh. I mean, lilipas din yun. Kasi yung anak ko ngayon, si Ken, tsaka si Kathy, yung mga anak ko, mga older adults siya, pero pag makita ako, yakapin ako ng anak ko, si Pasukin, yakapin ako, halikan ako, alam niyo yun. So, lilipas din yun, di ba? Yung stage na masyadong, ano, umiiwas yung mga apo, no? Bakit kaya ganun ang feeling nila, ano, Maxine? Umiiwas ng yakap?
1: Siguro nga po, ano, parang iniisip nila po siguro, I'm too old for this. O kaya yung sa kanina po na tinatrato pa rin silang babies. Na parang insult po sa kanila yun.
0: Okay.
1: Lola, matanda na ako. Tabi pa rin pa ba tayo matulog? Ganun. Magyayakap pa rin ba tayo matulog? Ayun po.
0: Kasi siguro din, ang ano eh, sa labas kasi sa school, di ba, parang ayaw nila ipakita na masyadong touching yung lolo't lola sa
1: mga friends nila. Kasi diba? Hindi cool. Hindi po cool, Tita Marie.
0: Oh, yung pala, mga lolo't lola. Ganun pala yun.
1: Pero eventually po, mamimiss din po nila yan. Kahit ako po, namimiss ko din po yung ganun.
0: So, sabi ko nga, lilipas din yun.
1: Opo, ano? Lilipas.
0: Huwag magtampo tayo, mga lolo't lola. Huwag tayo tampo sa ating mga apo kung ayaw nila sa atin.
1: Hintayin nyo lang po.
0: Yakap. It will come to pass. Later on, pag sila ay ano, acknowledge nila na kailangan tayong halikan at yakapin. Ayan. So, kasi pag gaganon, para bang, lalo na mga teenagers, ano, they would shut down talaga sa ganitong mga environment sa kanilang lolo't lola. At ito pa, pinamumuka mo sa apo mo yung guilt tripping, di ba? Ano, teen self-demanding. Halimbawa, masyadong involved ang apo nyo sa sports, extracurricular activities, sa school, sa kaibigan, tawag natin na sleepover.

0: di ba, mag-sleep over sa mga kaibigan, di ba? Minsan, ang grandparents talaga ay, you never call me. Di ba na kaya nagbumabisita sa akin, di ba? Ano ba yan? Parang wala kayong mga lolo-tola. mga guilt tripping yun eh, di ba?
1: Opo. Minsan nararanasan ko din po yan, Tita Marlene.
0: Okay.
1: Ano ba yan? Ang dami mong ginagawa sa school. May assignment ka na. Tapos, tawag dito, parang sumali ka pa ng theater club. Ang dami-dami mong ginagawa. Bakit di na lang, bakit di ka na lang dito sa bahay? Siguro nami-miss po ako sa bahay. Pero, ako naman po, at that time, parang hindi ko po na-express, pero nasa puso ko is, gusto ko po mag-explore, gusto ko pong ma-hone yung abilities ko, yung mga skills ko. At saka kung nung nag-aaral din ho ako ngayon ng psychology, itong teenage years po, yun, high school, college, it's really their time po to explore and hone their skills. Kaya po kinakailangan ng suporta, kinakailangan namin ng suporta ng mga lolo't lolo na sige, parang we would really appreciate pag sinabi ng lolo't lolo namin na sige, sumali ka dyan. Late ka uuwi dahil magpa-practice kayo. Sige, okay lang. Hihintayin kita. Yun po.
0: So, nakaka-relate ako sa mga sinasabi mo kasi ganyan si Kate, yung aking apo. Sasabihin niya, gani, alis muna ako, ganyan-ganyan. No worries ka, babalik. Mga 12 o'clock, wala na akong masabi. So, pigilan ko na lang yung sarili ko. Bakit gabi na, di ba? Minsan, kasi ganun eh. Pero pinipigilan ko na sarili ko kasi feeling ng mga anak, mga apo, kapag, you know, you trust them, di ba? Pinapakita mo na pinagkatiwalaan mong apo mo, maging responsible sila, lalo pa sila magiging maingat. Lalo pa nilang ma-feel na, I have to prove to my grandparents na responsible ako bilang teenager, responsible ako sa aking pag-aaral. So, hello kay Marilu Gachin, blessed morning sa Family Matters. Si Hill Magtuloy, happy listening with my ima, si Conching Magtuloy, 75 years old, at anim ang apo. Wow, daming apo, no? Happy listening po, Aling Conching Magtuloy. Hope to see you someday. Namatin kay Marisa Bagirin, Reginio. Good morning sa inyong lahat. Listening from Villases, Pangasinan. Oh, dami tayong listeners sa Pangasinan. God bless sa inyong station, programs. I'm so blessed. Nahulog yung radio ko, kaya sa CP ko na lang. Nahulog na yung radio niya. Kaya at least ano, nakapakinig ka. Ay, nakapanood pala at nakapag-send ng message. Kasi sa radio, hindi nakakapanood at saka hindi nakapadala ng message. Ayan, si ano, Pastor Abby Luis from Baguio City naman. Good morning, pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you so much, Lolo din to. Ilan ba ang apo mo, Pastor Abby? Ilan lahat ng apo mo? Ako kasi tatlo ang aking apo. Ayan. So, ilan ang apo ng ano mo, Maxine, ng lolo mo, ng lolo at lola? Ilan kayo mag...
1: Tatlo po kaming magkakapatid.
0: So, tatlo pa lang apo nila?
1: Tatlo pa lang po.
0: So, yun mga kaagapay, pagpatuloy natin, ano, para po sa ating mga listeners ay, siyempre, yung mental health, no? Invalidating mental health ng mga ating mga apo. Sabi nga dito, dismissing a teen's anxiety, depression, or stress, or tinatawag natin, nagdrama-drama ka na naman, ano ba yan, pinakaartihan. Ate Maxine, ano ang ano mo dito, yung response pag ganyan ang sinasabi?
1: Yun po, nakakalungkot po minsan kasi tingin ko po para sa mga apo, parang ang nararamdaman nila pag ganito, parang lolo, lola, or even sa parents, you're the first person that parang I really want you to understand what I'm going through right now. Pero yun po yung nagiging response ng mga lola at lola na nung panahon namin, wala namang ganyan. Parang ang sensitive nyo naman. Tapos kami, parang naiisip namin na, hala, baka hindi mahalaga yung nararamdaman ko.
0: Okay.
1: O baka hindi talaga mahalaga yung problema ko. Yun po. So, mas nahihirapan po sila mentally. So, yun po yung hope ko sa ang mga lola at lolo sa mga parents na imbis po na i-invalidate or i-dismiss, they will take the time to just listen.
0: Okay.
1: Yun po.
0: Uh-huh. So yun po mga kagapay, narinig po sabi ni Maxine, just listen. Huwag na mag-comment, di ba? Minsan di maiwasan eh, mag-flare up ka agad ang mga parents, ang mga grandparents, ano ba yan? Drama na naman. Ano ba yung iniiyak mo dyan? Halimbawa, di ba? Hindi natin naintindihan ang pinagdadaanan ng ating mga apo, mga anak. Halimbawa, di natin alam na mayroon silang friends na ayaw na sila o binlock na sila sa kanilang ano, sa Facebook, di ba? Masakit po yun sa kanila.
1: Opo.
0: Siyempre, ang reaction nila ay magmumukmuk, mag-isolate, o kaya ayaw magsalita. E tayo naman, ano ba yan? Ba tayo mag-ganyan-ganyan? No? Hindi po ganun. Hindi nakakatulong po yun sa ating mga apo. And I hope we will really understand yung mga generation ngayon, mga kaagapay, it would help them, sabi nga ni Maxine, yung pinagdidiinan niya, you just listen. Diba?
1: Yes po.
0: Listen, listen. Ayan, si Luz Aguilar, sabi naman niya, blessed day, Ate Merlin and Maxine, listening here in Munting Lupa. Shout out, please, kay Sister Nora, Lenny, at Nimfa ng Rose in Bataan. And Rose in Bataan, nakikinig po sila ngayon sa DCS, sa lupo dyan sa Pangasinan, ay, Bataan, ang bumabati galing sa Munting Lupa. O, diba? Nice naman. Marites Mateo, sa North Caloocan naman siya nakikinig. Senior na po, so much to learn, bagamat wala pa po akong apo. Ayan, pagandaan mo yan, Ate Marites, pag ikaw ay nag, ano na, marami ka nang natutunan, how you treat your future grandchildren, diba? Maganda po yun na meron na kayong matutunan. Iwasan. Okay. So, ito pa. Yung bang walang ginagawa. Halimbawa, nandun sa grandparents dumalaw itong mga apo. Walang wifi. Walang internet. Walang TV. Ano ang reaction ng mga apo? Boring.
1: Boring.
0: Boring. There's nothing to do here, diba? So, ayaw na silang dumalaw sa mga grandparents kasi don't do that, diba? Bawal dito ang mag-internet. Diba?
1: Puro. O kaya, yun nga po, bawal maglaro sa labas. Yun po.
0: So, napansin ko nga ngayon, Maxine, ano, habang kanina naglalakad ako or sa MRT, maraming mga ano, nalulungkot din ako kasi mga oversized ang mga katawan, alam mo yun, mga chubby. Parang sabi ko, napabayaan yung mga katawan nila. Gusto kong sabihin, pwede ba mag-reduce kayo? Baka sabihin naman nila sa akin, pwede ba magpataba ka? O yan, di ba? So anyway, mga kaagapay, mabilis po ang panahon. Ano po ang advice natin sa mga grandparents ngayon? So mga kaagapay, maikli lang po ang nais kong i-share sa inyo kasi ang bilis ng panahon. Ano? Sabi po natin dito, here are some practical low-pressure ways to bridge the gap between your grandparents and your grandkids. Sabi dito, no, shift from interrogation to parallel connection. Ibig sabihin, if possible po, you can do something together na you enjoy, diba, Ate Maxine?
1: Yes po. O kaya, mag-watch po kayo ng movie together.
0: Okay, oo.
1: Or mag-listen ng music together.
0: Okay.
1: Basta po, alamin niyo po yung mundo ng mga apo niyo po. Ayun po. Though, hindi ko po ito naranasan sa lola at lolo ko. Pero alam kong mahal po nila ako.
0: Oh, yan.
1: Yun, parang hindi po ako lola, pero yun po yung strategy ko sa pinsan ko na mas younger sa akin.
0: Okay.
1: Na kahit na yung mga rap music, hindi ko naman gusto yan.
0: Oh, very good.
1: Para makikonnect po sa, ayun, pinsan ko. Uh-huh. Nakikinig po ako ng rap music with him. And I let him explain kung ano yung, bakit niya nagustuhan yung rap music. Yun po. Tapos mas lalo kaming nagiging close at mas lalo siyang nag-open up sa akin.
0: Mm-hmm.
1: And I think if our grandparents would do that, marami
0: connect
1: pong
0: connect,
1: opo,
0: no?
1: Marami pong apo ang mag-open up sa kanilang grandparents.
0: So yun po mga kalolo't lola, no, imbis na ganun, no, interrogation ang dating natin, anong nangyari, ang tanong po natin sa kanila is kumusta ang school? Wag na po natin pilit, may boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba?
1: Bakit late ka umuwi?
0: Oo, ba't late ka na umuwi? Siguro may girlfriend ka na, may boyfriend ka na. Hindi opo. Po ganun, ano. Let them, you know, express or allow them to tell tell you at the right time. Huwag nang interrogate ka agad, ano? Mm. O ba't gabi ka na? Siguro, meron na tayong iniisip na hindi maganda, no? Opo. So, of course, you talk to them side by side. Hindi po yung conversation na nakaka, ano ba? Halimbawa, yung makipag-usap ko sa apo mo na meron ka agad yung maano yung mukha mo, 'di ba? Matigas ang mukha mo, tapos yung mata mo talagang galit na galit, 'di ba? So lalong hindi mag-open up yung mga apo. Kailangan po mga kaagapay ay yung pagiging grandparents natin ay kasi sabi kanina sa Leviticus, kagalang-galang tayo. Kagalang-galang ba tayo? The way we speak, the way how we feel, how we express our emotions, 'di ba? So parang kapag galit agad, ay, iiwas na yung mga apo natin. So, sabi ni, Lai Ibera Esteban, ang ganda po ng topic, maraming natutunan. Ay, praise God. Elvi Malyari, si Ana Tenedero, good morning, Merlin, and kapatid, mga kapatid sa Family Matters. Thank you po sa inyong pakikinig. Ayan, so, ito pa, kapag ko ay let them lead, Ate Maxine.
1: Basically, instead of asking kumusta yung grades mo? Mataas ba? Yung mga ganun po. O yung may boyfriend ka na siguro, no? Ask about their interest po. Yun nga po yung katulad ng sinabi ko sa kanina, na pasukin nyo po yung mundo nila. Yun po, para mas maintindihan nyo po sila. Yun, apo, kamusta yung ano mo, yung pagsali mo sa clubs? Sino yung mga naging kaibigan mo dun? Kamusta sila? O kaya kahit yung pinakasimple, ano yung recently na favorite mong pakinggan lately? Tingin mo pwede kong pakinggan yan? Pakinggan ko nga kahit tingin mo nyo po hindi nyo magugustuhan. Basta
0: tigilan dapat. Tigilan namin ang inis namin. Huwag namin pakita, di ba?
1: Ano ba yan? Baka mamaya, baka po iniisip niyo, ano ba yan? Ano bang kanta to? Parang hindi ko naman maintindihan to. Pero, in that way po, them just seeing you trying to understand them. It,
0: right.
1: Parang sobra po nilang ma-appreciate yun. Kahit hindi nyo po magustuhan, basta tinatry nyo lang pong intindihin talaga.
0: So kung hindi gusto ng grandparents yung halimbawa yung pinapakinggan, pinapanood, huwag niyong outrightly sabihin, ano ba yan? Alam niyo ba sa demonyo yan? Talagang demonyo yan. Sa demonyo yan, evil yan.
1: Para naman demonyo yung rap music.
0: Ano ba yung rap music na yan? Alam niyo yun, be gentle in asking. Or kung mayroon kayong nafe-feel na hindi maganda, huwag niyo agad sasabihin, no? Kasi ako, I have tried that. Very conscious ako and intentional talaga ang the way I talk to my grandkids and the way I would connect with them. Hindi ko pipilitin. I mean, siyempre si Andy, iba rin yun si Andy, di ba? But si Andy, pag sa mall kami, ay, granny, can you buy me? Alam ko na ano gusto niya. Alam ko na si Andy kung ano gusto niya, yung anak ni Pastor Ken. So, yun mga kaagapay, mga lolo't lola, kailangan po tayo maging gentle, maging intentional sa pag-connect sa ating apo, pero kailangan po natin irespeto yung kanilang boundary or yung pinakaayaw nila. Alam na natin kung ano yung ayaw ng apo natin sa atin, di ba? So yun, kaagapay, ang bilis ng time. Maxine, ano po ang last message mo sa ating mga tagapakinig na mga lolo't lola dyan?
1: Siguro unahin ko muna po sa mga granddaughters, grandsons, katulad ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung message ko po sa kanila is try to understand also their perspective. Mm-hmm. Oo, minsan na-offend tayo.
0: Yeah.
1: Minsan nakukulitan tayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero know that they are coming from a place of love and care. They really want the best for you. It's just that sometimes hindi nila alam kung paano yun i-express ng maayos sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: And I hope then na they will also take the time to appreciate, to honor their grandparents kasi hindi din po madali na maging grandparents.
0: Right,
1: parang naging parents na po sila and they will repeat it all over again, yung pag-alaga ng bata, parang pagpapalaki. So, nararapat lang po na respetuhin natin sila.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga grandparents naman din po, katulad ng sinabi ko sa granddaughters and grandsons nyo, know their perspective also.
0: Mm-hmm.
1: Yan po, hindi po porket parang tingin nyo po sobrang hirap nung time ninyo,
0: mm-hmm.
1: ay madali na ho yung amin. Iba yung hirap nung generation namin. Iba din ho yung hirap ng generation ninyo.
0: Uh-huh.
1: And I hope that you will take the time to understand and to just listen us and be curious about us
0: mm-hmm.
1: po.
0: Mm-hmm.
1: Yan po.
0: Gusto ko yung sinabi mo, Maxine, ano, for the, para po sa, ano, sa ating mga lolo't lola, at saka mga, ano, we should be very careful. Tama yung sinabi ni Maxine, ano, para sa mga anak, at para sa mga lolo't lola. Anyway, mag-pray po tayo, and then, we will end this program. Lord, we thank you so much, O God, for this time, O Lord, na we were able to discuss yung mga about godly and responsible grandparents. Napakahalaga, Panginoon, na maging aware kami as grandparents to be sensitive sa aming mga apo. Hindi kami manghimasok na agad-agad. We don't demand or we don't demand na yakapin kami. Kailangan po namin intentional na maintindihan sila. Lord, I pray na marami din pong struggles ang mga kabataan ngayon.
1: Mm.
0: Mas marami po silang pinagdadaanan ng mga challenges, Lord. Very competitive talaga ngayon ang mga kabataan. Kaya po marami pong na-discourage, marami nag-iisip na tapusin ang buhay. Kaya Lord, we just pray na ingatan mo po ang mga kabataan ngayon, mga apo, Panginoon. Kasi nga, Lord, ang dami nilang pinagdadaanan na problema. Tapos kung problema pa sa school, sa trabaho, problema pa sa traffic, problema pa sa gastusin, at pagdating sa bahay, problema pa rin. Kaya mabigat, hindi nila kaya, Panginoon. Overwhelming sila, daming mga challenges. So sa aming pinag-uusapan ngayon, dalangin ko, Lord, na pakitaan din po sa mga kabataan ngayon ang paggalang, pagrespeto sa mga elderly. Thank you so much for the reminder. Ako mismo din, nakaranas ako today how I was treated kanina sa MRT. They just touch me and help me, ask me to sit down. Salamat po, Lord, na experience ko po yung mga gentleness ng mga kabataan sa sasakyan kanina. So thank you, Lord, kay Maxine. Salamat din, Lord, nakapasa sa board exam. Thank you, Lord, for continuously blessing her and maging sa kanya pong trabaho sa Back to the Bible, sa pag-handle po niya ng Shepherd's Care. I pray, Lord, na marami pong mga matulungan, and we pray, God, marami din pong makapag-extend ng tulong para sa ministry ng Back to the Bible. And so, God, we just commit everything to you, thanking you, Lord, for this program sa family matters, that people are able to listen and learn from all of us, O God. Lord, ito pong hinihiling ko, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming Amen. Maraming salamat kay ating bisita ngayon, si Maxine, ang aking apo, 24 years old lang. Ako naman ay 70 plus na. So salamat din sa ating mga kaagapay dito sa broadcast, sa transmitter site. Production Tech, Jonathan Reyes. Ayan pala si JR, si Reggie Villena, TV Team, kina Aileen Valdez, kanina kasama ko sila sa cafeteria. Si Angelica Calayag, Jabez Mancho, Nicole Estoy. Salamat din sa assistant si Phil Lagtapo. Nandun sila kanina. Mayroon silang atinan na seminar. Shiera Gabornes, thank you so much. Of course, kay JB Tawa mula sa engineering team. Ito pong Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyon ng pamilyang Pilipino. Ako pong Ate Merlin Guillermo.
1: At ako naman po, si Maxine Villaroman.
0: Yeah. Thank you so much. See you again next week.
1: Thank you po.
0: Next week ang
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit o nag-resign ang isang impeach official. Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenge. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
2: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
5: Masay papawi mula sa Maynila.
6: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Ay gabay ng sambayanan.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Agapay, welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At maraming salamat po sa pagkakataon na makakwentuhan ko kayo this wonderful Thursday morning. At salamat sa mga patuloy pong nakikinig sa ating mga kaagapay. Gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Alam nyo ha, magkakasama po tayo sa loob ng isang oras para po tayo ay magkwentuhan. Kasi nga po dito po sa Entrepreneur Espesyal, tampok po natin ang pagnenegosyo at pag-asenso. And we're so blessed kasi hindi lang basta tayo sa radio napapakinggan sa buong Mega Manila, kundi naaabot din po tayo sa pamamagitan po iyan ng ating social media streaming via Facebook Live and sa ating YouTube channel. Kaya patuloy po na mag-like, follow and subscribe sa araw po na ito. At salamat sa mga nagko-comment na dyan at nag-share ng ating broadcast. Ito, batiin ko na si Ate Rosalinda Manzano, blessed morning. Si Kuya Epifanio Salvador, good morning, share na. Aba, nag-comment sa ating live ang ating napakabait na kaibigan. Si Brian De La Cruz, sabi niya, napakaangas daw yung favorite daw niyang host. Ikaw, Brian, hindi ka pumunta ngayon ha. Dapat pumunta ka today. Pero alam mo, kaagapay, masaya tayo kasi kung napapansin nyo, iba ulit yung background natin, di ba? Hindi tayo usually nasa studio, pero ngayon, nasa ibang dimension tayo. Nasa Mega Mall Trade Hall po tayo kasi may sineselebrate tayo. At syempre, para mas ma-elaborate pa yan, may kasama po tayo para mas ma-explain pa ano ba yung klaseng event na kung saan naroon tayo. Makakasama po natin mula po sa DTI Region 3. Wala pong iba yan kundi si Sir Nerson Romero. Good morning, Sir Nerson.
1: Good morning, Sir Kael. At syempre, magandang umaga sa lahat ng ating mga kaagapay at sa mga sumusubaybay sa atin dito sa FEBC DZAS. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yan, shout out po sa mga listeners po natin yan, Radio Man o sa ating online streaming. Sir Nerson, ano nga ba ulit yung ginaganap nating event today?
1: Yes, Sir Kael, no? Today, nag-start nga po pala kahapon, no? Itong ating 28th likha ng Central Luzon Trade Fair. Ito pong trade fair na ito po yung pinaka-premier o culminating trade fair ng DTI Region 3 kung saan po tinitipon-tipon natin yung ating mga micro, small and medium enterprises mula po sa 7 probinsya ng Central Luzon. Galing po sila sa mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. For now, for this year's run po, meron po tayong 151. Oh. Yes, na MSM is galing ng Central Luzon. At syempre, tampok ang kanikanilang mga produkto, mapa food or non-food products po. And dito po yung mga nagsasarapan natin mga pagkain mula sa Central Luzon, from marine products, processed food, mga meat products natin. Meron din tayong mga kakanin, meron din tayong beverage and coffee corner doon sa bandang side doon. At syempre yung mga non-food products natin. May mga apparel tayo, bags, mga home decors, even furnishings. Home furnishings at mga furniture po natin. Matatagpuan po yan dito sa likha ng Central Luzon Trade Fair.
0: So Sir Nerson, this is the 28th year ng likha ng Central Luzon. Ano nga ba yung goal or purpose? Bakit kayo nagsasagawa ng ganitong klaseng trade fair?
1: Yes, Sir Kel. Taon-taon po kasi meron tayong mga ginaganap na mga programa or ina-assist ng mga programa, no, sa ating mga MSMEs. So nagsasagawa po tayo ng mga trainings, mga workshops, learning sessions. Sa mga iba't ibang program naman po natin, meron tayong mga mentoring sessions tulad ng KMME. Meron din naman po tayong shared service facilities o yung nagbibigay po tayo ng mga equipment sa ating mga MSMEs para po magamit nila sa kanilang mga processing ng kanilang mga products, no? Meron din po tayong Otop Philippines kung saan ina-assist din po natin yung ating mga MSMEs patungkol sa kanilang mga products, kung saan dine-develop natin yung kanilang mga products, ini-improve pa natin. Kasali na rin dito yung kanilang packaging and labeling para maging maayos, mas maganda at syempre maging competitive sa kanilang sa kanilang mga market, no? So after those, syempre baliwala po yung mga yun kung hindi natin mahanapan ng market itong ating mga MSMEs. Kaya po, sa pamamagitan po ng mga trade fair, isinasagawa po natin ito para magkaroon po tayo ng market para sa kanila. Ang goal po natin, kaya po tayo dumadayo dito taon-taon sa metro, ay makahanap po ng mga big buyers o yung mga bulk buyers natin institutional buyers kung tinatawag namin.
0: So, kumbaga, this is the ideal place po para sa inyo.
1: Yes, sir. Kasi, Sir Kel, hindi matatawarin yung market dito sa Metro. Eh. No? So, dito, marami po sa ating mga MSME pag-showcase ng kanilang product at nakakakilala ng mga insti buyers kung saan pwedeng sila mag-order ng bultuhan, ng maramihan para sa kanilang mga products. No? Even some ay nakakapag-export na at yung mga exporters o yung mga consolidators ay dito sa likha ng Central Luzon nila nakilala. So kumbaga, hindi lang ito para sa mga mall goers, kundi para sa mga gusto rin pong magnegosyo or dun sa mga gusto mga sa mga big stores natin, supermarkets, insti buyers natin, baka magandang makakuha sila ng mga suppliers nila dito sa ating trade fair at yun naman ay mai-promote nila, maibenta nila sa kanila namang market. So yun yung goal natin dito. Ito yung pinaka-culminating sa buong taon namin na pag-assist sa ating mga MSMEs.
0: Sir, last year, no, magkano yung na-sold out natin or na-achieve nating sales?
1: Last year, kung hindi ko nagkakamali, ang target natin is 36 million. Uh-oh. Tapos umabot ng 56 kung hindi ako nagkakamali.
0: Wow.
1: So we surpassed the target sales last
0: year. That's only 4 days.
1: Wednesday, Thursday, Friday, 5 days, sir.
0: So ganun.
1: Hanggang Sunday tayo.
0: Year, ano yung gusto natin achieve?
1: Ang ngayon is 38 million. Yun. Yun yung target natin. Pero kahapon nga, narinig natin, no, challenge tayo ni Asek Lenny Baluyot na, hindi, ang target natin now is 50 million pesos.
0: May pressure ba, sir?
1: Medyo pressured kami, lalo na sa promotions. No? Pero kakayanin yan, kakayanin natin. Uh-oh. By God's will, kakayanin natin. Hindi naman po para sa atin ito, kundi para sa ating mga MSMEs sa Central Luzon.
0: Sige, sir, anayahin mo ulit yung ating mga kaagapay na dumalo dito sa ating likha.
1: Hello po mga kaagapay. Once again, inaanyayahan po namin kayo na pumasyal at suportahan po natin ang ating mga local MSMEs galing po sa gitnang Luzon, mga probinsya po ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales para po dito sa 28th likha ng Central Luzon Trade Fair. At makikita po natin dito ang iba-ibang mga produktong gawa ng Central Luzon MSMEs natin. So, pasyal lang po kayo rito. Admission is free. Dito po yan sa SM Mega Mall 5th Floor, Mega Trade Hall at 2. Simula po kahapon hanggang this weekend, hanggang Sunday po tayo rito. So, September 23 to 27. Again, 28th likha ng Central Luzon Trade Fair sa SM Mega Mall.
0: Muli, Sir Nelson, maraming salamat. Lalo na sa DTI, no? Madami tayong na-interview earlier sa mga nakalipas na araw at sinabi kung gano'n sila nagpapasalamat sa naitulong po ng DTI. Kaya sa mga kaagapay po natin yan, puntahan nyo na po kami dito po sa Mega Trade Hall number 2. Ayan. So, sumama na po kayo. Pero for no, kaagapay, pansamantala, magbe-break po muna tayo at pakinggan po muna natin ang ating baon.
2: It's Baon Time!
3: Magandang umaga ka, Agapay! Mahilig ka bang sumayaw? Aba, para sa'yo to! Sino nga ba ang mag-aakala na ang simpleng hilig sa sayaw at exercise ay magiging isang malaking fitness movement sa Dubai? Ito ang kwento ng mag-asawang Pinoy na sina George at Christine Perez na mula sa kanilang shared love for dance and movement, sila ay nakabuo ng isang community na patuloy na pinagsasama-sama ang daang-daang tao sa bawat Zumba class. Sa kanilang mga session, hindi lang pagpapapawis at exercise ang mahalaga. Mas naging sentro nito ang energy, saya at pakikipagkapwa. Sa bawat tugtog at galaw, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga participants na makapag-exercise, makapag-relax at magkaroon ng mga bagong kaibigan. At habang lumalaki ang kanilang klase, mas lumalakas din ang kanilang community. Patunay na ang isang simpleng passion ay maaaring maging inspirasyon sa marami. Para sa mag-asawa, ang Zumba ay hindi lamang tungkol sa fitness. Ito ay tungkol sa pagbuo ng samahan, pagpapalakas ng loob, at paglikha ng lugar kung saan pakiramdam ng bawat isa ay kabilang sila. Mula sa simpleng pagmamahal sa sayaw, nabuo ang isang kalusan na ngayon ay umaabot sa daang-daang tao sa Dubai. At para sa mga OFW natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, kwento rin ito ng kung paano natin kayang magdala ng saya, energy at bayanihan saan man tayo mapunta. Dahil minsan, hindi kailangan maging malaki ang simula para maging malaking inspirasyon. Isang sayaw, isang galaw, isang komunidad. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: entre Pinoy, espesyal,
1: patok na negosyo.
2: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo dito po sa ating programa sa Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS. At ngayon nga, nasa patok na negosyo na po tayo para syempre itampok po ang ating mga Entre Pinoy at Entre Pinay patungkol nga po sa pagnenegosyo at pag-asenso. At patuloy pa rin tayo, nandito tayo sa SM Mega Mall Building B dito po sa Mega Trade Hall 2. Kaya puntahan nyo na po kami kung narito na po kayo at pumapasyal, join na po kayo. Alam nyo, madami kayong makikita mga klase ng products na pwede nyong i-avail at saka syempre sa murang halaga po yan. Kaya magtungo na po kayo, sumama na po kayo at bisitahin nyo rin po ang aming booth dito po. At syempre, ngayon po sa ating patok na negosyo, another opportunity para po tayo ay mag-feature ng panibagong negosyante, ng panibagong entrepreneur na makakausap po natin sa araw po na ito. So today po, makakasama po natin Guzman. Magandang araw, Ma'am Rosemary.
3: Yes, sir. Magandang umaga din po.
2: Ayan.
3: Si Rosemary Guzman.
2: Ayan.
3: From Aurora.
2: Yes. Maraming salamat, Ma'am, sa pagkakataon na makasama kita dito sa ating program. Siguro, Ma'am, kwento mo sa amin, ano ba, paano ba nagsimula ang Rosemary Food Products?
3: Nagsimula ito sa Aurora po ang sukang tuba, the original sukang tuba sa pamamagitan na nag-start lang ako sa anim na battle lang siya, na maliit, saka anim din na malalaki sa isang restaurant na sa isang kaibigan ko na sabi po niya na maglagay ako sa mga table niya, i-try natin kung patok yung suka mo, sabi yung ganyan. Eh, trinay naman po namin. Sa awat tulong ng Diyos, napaganda naman po siya. Ang daming feedback na masarap na nga daw po siya. At maganda nga po itong product ko po na ito na hindi siya basta-basta nasisira. Especially lalo na sa mga pagkain po natin. At saka organic po siya. Hindi siya po chemical-based. Kaya kumbaga, kahit anong klase ng pagkain, mga fried, mga lumpiang Shanghai, kahit ano pong food, talagang all around po siya. Pwede po siyang gamitin.
2: Oo. Ma'am Rose, paano ba nagsimula na naging interesado kayo sa suka? Ano ba yung background nito?
3: Kasi nung high school pa lang ako noon, talagang gusto ko talaga sa mga foods, kaya nag-interest ako na mas lalo kong mapalawak, makonvince yung mga tao na yung gawa ko is talagang masasatisfied sila, hindi lang sa kita kundi gusto ko yung mga makakatikim nito ay magkaroon din sila ng idea na maganda pala itong product na ito, ganyan-ganyan, ganun po.
2: So, kailan po ba nagsimula ang Rosemary Products at ano yung mga klase ng products na in-offer nyo sa market before?
3: Number one, yung the original Pinoy sukang tuba and then yung calamansi concentrate at saka yung mga garlic peanut po.
2: So, ayun po. So, ngayon po sa mga klaseng product na to, ito sukang tuba.
3: Mm-hmm.
2: Ayan. So, para po sa kaalaman ng ating mga listeners, ang isang sukang tuba, gaano ba katagal siya ginagawa? Ano yung proseso niya?
3: Medyo matagal din siya ng konti, pero traditional naman siya kasi bawang lang naman at saka sili at saka yung suka lang naman siya. Yun lang naman siya. Hindi naman siya yung napakatagal gawin. Konting panahon lang naman siya.
2: So, sa apat po na product na nakadisplay sa atin, ano po yung bestseller nyo dyan?
3: Halos lahat naman po siya bestseller, pero nagtatap po talaga si the original Pinoy sukang tuba.
2: Ito po ba yon?
3: Yes.
2: Ayan. Oo.
3: Opo.
2: Siyempre, dahil napakarami na ring suka sa market.
3: No? Yes po.
2: Paano magiging unique or ano yung uniqueness ng suka po ni Rosemary?
3: Yung suka ko po talaga, hindi siya basta-basta mayahalin tulad sa iba dahil ang suka na ito ay ginawa ko sa pamamagitan ng may pag-ibig talaga siya na gamit din namin sa bahay na

0: benefits din.
1: Yes, maraming health benefits po yan po, sir. Lalo na po sa ating katawan po.
0: Ayan. So, basahin muna natin yung mga nagko-comment sa ating live streaming. Sabi ni Minda Lopez, good morning po kagapay. Nakikinig po sa radyo habang nagsasampay. Ayan, nakikinig din po sa radio dito po sa Magalang, Pampanga. Tapos si Ate Sonia Casera, watching daw sa atin mula yan sa North Sagaray Unchangeable God Commission Church. Ayan. Tapos si ano naman, si Ate Flora Velasco, sabi niya, thankful Thursday. Maaraw daw ngayon sa Mabalacat City, Pampanga. Ang kanyang ulam daw today ay shrimp with broccoli. Ano? Tapos, nag-comment din si ano ha, si Ate Carmen Termulo, good morning Entrepinoy Espesyal. At si Ate Emma Pineda, ay masarap po ito, organic suka. Paano po ba bumili? Mamaya i-explain sa inyo ni Ate Rose paano nga ba mag-avail ang kanilang produkto. So Ate Rose, ngayon naman, ikwento mo naman sa amin. Sabi nga nila ang pagnanegosyo daw, hindi siya ganun kadali.
1: Yes,
0: hindi
1: naman po.
0: Challenges.
1: Oh, po.
0: Over the years po ng inyong pagnanegosyo, ano po yung mga kinaharap niyong siguro mga problema?
1: Nung una, lalo na nung nagkaroon ng pandemic, talagang medyo bumaba yung sales ko. Pero hindi naman siya yung ganung kababa na masyado. Kahit papaano, mayroon at mayroon pa rin naman kumukuha po sa bahay. Direct po sila talaga na, imbis na ganito po siya na, parang sa mga friend ko po, na instead na kumustahin daw sila, ang hinahanap na po nila yung suka.
0: Uh-huh.
1: Hindi na yung... yung friend nila, bakit? Suka ang hinahanap mo sa akin. Sabi
0: mas mahalaga po si friend.
1: So, si Suka na ganyan-ganyan. Tapos ganito, sabi ganyan, gusto ko yung may logo na the original Pinoy.
0: Uh-oh.
1: Kasi sabi, nakabili ako sa isang tindahan, sabi niya, iba yung lasa, sabi.
0: Uh-oh.
1: In-explain ko din po sa mga bumibili na yung tatak na the original sukang tuba, yung may logo po siya, yun yung pagkakakilalan po ng suka ko. Pero pag wala po yung tatak na po yun, hindi po sa akin yun. Kaya kasi iba-iba naman po palasa ng tao, pero meron at meron tao talaga na may hinahanap po siya na lasa ng suka talaga, na gusto niyang balik-balikan po talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yun po.
0: So nakakatawa kasi parang talaga invested, saka mahal na mahal niyo po ang inyong negosyo.
1: Opo.
0: So kayo naman, Ma'am Rose, paano ba, siguro para sa kaalaman din ng ating mga listeners, paano ba pinoproseso ang paggawa ng suka?
1: Sa pagpuproseso nito sa suka, kailangan syempre safe talaga at saka yung suka, 100% na organic siya talaga. At sa tagal ko na rin pong gumagawa ng suka, talagang makikita ko rin talaga yung suka talaga siya na pure at saka hindi pure. At saka hindi po siya nagtatagal ang mga ingredients nito kapag hindi pure yung suka. Pag ginamitan siya ng chemical base, hindi mo malalasan talaga yung sarap ng suka talaga, na babalik-balikan mo yung palasa mo.
0: So ang suka ni Ate Rose ay organic talaga?
1: Yes, sir.
0: Oo, talagang may pagmamalaki, no? So ito meron pa, calamansi concentrate. Pero ano to? Suka ba rin ba to? Iba na?
1: No po. Calamansi po lang siya.
0: Calamansi juice ba?
1: Opo. From Aurora po yan. Mga ani po na mga farmers naman namin po sa Aurora.
0: So, ano ba to? Panahog ba to? Or pwedeng inumin na diretso?
1: Pwede rin po siya sa ulam, sir. Lalo na sa adobo, pwede rin siya. Pero, at lalo din sa mga bata na may sipon, may ubo, makati ang lalamunan, pwede mo siyang intake ng isang kotsarita. Maganda ang pakiramdam po.
0: Saka yung consistency niya, para siyang malapot, no? Oo, may hinalo po ba kayo dito?
1: Yes, sir. Yung mga cocoa sugar, mga natural din po siya.
0: So, dito may nakalagay na calamansi, sugar, and honey.
1: Mm.
0: So, may health benefits
1: yes,
0: din, no, Ma'am Rose. So, hindi lang basta suka, meron pang mga calamansi.
1: Opo.
0: So, aside from that, ito, ano naman ito?
1: Garlic peanut
0: naman. Garlic. O, madaming gustong may kinukot-kot, no?
1: Opo.
0: Lalo na pag naboboard. So, ano yung klaseng garlic peanut ni Ate Rose? Anong klaseng luto ito?
1: Itong garlic peanut ko, hindi ko rin maihahalin tulad sa iba. Kasi itong mani na ito, nagtatagal siya talaga kahit isang taon siya. Kasi nag-experiment talaga ako na yung mga product ko gusto ko, yung tumatagal, hindi yung madaling masira. Itong mani na ito, hindi siya yung basta na niluto mo lang siya. Kailangan talaga, may process din siya. Malutong at saka kahit magtagal, hindi siya nagkakaroon ng amoy. Natural lahat, pati yung mga garlic niya natural. At saka yung mga oil na ginagamit ko dito is... coconut oil.
0: Uh-oh. So ma'am, sa pagkaproseso nyo ng mga produkto nyo, siyempre may mga katuwang kayo, may mga manggagawa kayo.
1: Opo.
0: So kumusta ang inyong siguro pagpo-production?
1: Sa production naman po, malaki naman po ang naitutulong din po sa akin ng mga kasama ko po. At saka natutulungan ko rin din po sila, lalo na po sa mga financial din po nila. Nagkakaroon sila ng kita, ganun po, at natututo po sila.
0: Ayan. So napakaganda po nyo na talaga natutulungan nyo din po sila. So far, ilan na ba ang manggagawa or katuwang ni Ate Rose sa paggawa ng mga produkto po ninyo?
1: Hindi naman siya yung ganong karami, mga konti pa lang naman. At kumbaga, nito pa lang naman kasi ako nagsisimula talaga na nag...
0: Ilan taon na po ba to si Rosemary Products?
1: Nag-start po ako nito kasi noong 2013, and then noong nag-boom po siya is 2019. Pero hindi ko pa kasi nakilala ang mga DTI. Baga sariling kwan ko lang siya.
0: Sariling sikap.
1: Sikap lang siya. Pero noong nakilala ko ang mga DTI, mas na kilala siya at mas lalo pang dumami yung mga bumibili sa akin.
0: Sa ngayon ba, meron kayong physical store? May
1: yes,
0: tindahan
1: may
0: kayo?
1: Tindahan din po. Pero hindi siya laging open kasi gawa nga po ng PC din po sa bahay po. Ganyan po.
0: So aside sa negosyante, may iba pa kayong responsibilidad?
1: Opo, mayroon din po.
0: Oo. Ano yun, ma'am? Ano ba yung mga ganap niya sa buhay?
1: Siyempre bilang isang magulang, kailangan din nating hindi lang basta sa business. Kailangan din, kaya magiging success ka kung pati mga anak mo ay magiging success din, hindi lang sa business.
0: Uy, ang ganda ng sinabi mo. Dapat hindi lang basta success yung business, pero maging ang ating pamilya.
1: Opo.
0: Ang ating mga anak, no? So, ikaw, ma'am, paano binabalansi ang pagiging ina and at the same time, negosyante bilang isang entrepreneur?
1: Sa pamamagitan nito, lagi ako nananalain sa Diyos na bigyan niya ako ng araw-araw ng kalakasan. Dahil dito, napagsasabay ko siya sa pamamagitan ng balanse lang siya. Hindi siya yung focus ka na masyado sa business mo, napapabaya mo na yung family mo. Normal lang siya na binabalansi ko lang. Ganun lang po.
0: Sa ngayon, ma'am, sa mga ginagawa niyong product, ano yung sa tingin niyong talagang maipagmamalaki nyo, yung pinaka-favorite nyo sa mga ginagawa nyo?
1: Ay, ang suka. Bet ko talaga yung suka. At saka, sumunod yung concentrate.
0: Oo. So, sabi mo nga, ma'am, itong suka nyo, talagang pwede sa kahit ano
1: pagkain.
0: O ano yung madalas mong isausaw sa suka?
1: Madalas kong isausaw dito yung mga inihaw.
0: Inihaw? Nakakagutom.
1: Mga seafoods. Yeah. Yung mga yan. Mga lumpia.
0: Grabe. Masyado tayo nagugutom. Tingnan nyo si Kuya Benji, nagugutom na. Si Jabe, si Phil. Oo. So, ready na tayo. Masuka na tayo.
1: Opo, pwede po kayo doon pumunta po. Oo. Anytime po.
0: Isang problem natin ngayon, yung ulam.
1: Ayun lang po.
0: Yun na. At least may suka na tayo, Ma'am Rose. Diba? So, ngayon, ma'am, dahil talagang sabi nga ngayon, nakakonect na kayo sa DTI.
1: Opo.
0: Ano naman siguro yung mga naitutulong ngayon ng Department of Trade and Industry sa inyo bilang negosyo?
1: Marami po ang naitutulong sa akin ng mga DTI, CFIDP, yan po siya. Lalo na sa mentoring, mga business assistance, trainings. Nag-KMME din ako. First time ko na nag-KMME, talagang matututo ka talaga sa business. Marami kang malalaman na matututunan. At lalo, ganun din po ang DOST sa mga equipment, sa mga nutritional packs. Sila rin yung nag-assist sa akin. Mm-hmm. Kaya malaking pasalamat ko sa kanila dahil kinasangkapan ng Diyos na sila yung tumulong sa akin na nagsikap ako. Mas lalo ako nagpursigi sa business at mas lalong tumatag yung business ko po.
0: Pwede niyo po ba i-share sa amin, ano yung hindi niyo makakalimutang training or natutunan niyo mula sa DTI?
1: Ang mga hindi ko makakalimutan talaga dito sa DTI, very supportive talaga sila. Hindi lang sa business, pati sa health. Talagang minomonitor kami na huwag kayo magkasakit, ganyan. Kasi walang magiging kabuluhan lahat yan kung hindi naman kayo healthy. Kaya 100% ako sa DTI, talagang maganda ang tulong nila sa amin. Napaka-blessing talaga. Marami akong natutunan.
0: And balik tayo sa pagbasa sa ating live streaming, ha. Sabi ni Ate Emma Pineda, uy, gusto ko pong magtinda niyan. O, baka, kwento nyo mamaya, baka nag-resell din kayo, no? Pwede nyo i-share yan. Tapos si Emmy Cristobal, blessed day, Sir Kael at kay Ma'am Rose Marie. Ayan, hello daw. Tapos sabi ni Ate Risa Flores, meron daw ba siya shopping nito? Mamaya sasagutin nga ni Ma'am Rosemary. Sabi ni Ate Dolores Ohano, mapagpalang morning po masarap po ang ganyang suka. Ang ulam namin ay munggo na may liyempo. Akala ko yung suka yung sama sa munggo. Parang ni-imagine ko babagi ba ang suka sa munggo. Ayan na. Tapos si Ate Carmen Termulo, paano po makabili ng mga product po ninyo? Ang dami na nagtatanong. Ma'am Rosemary, tapos si Edgardo Elizaga, good afternoon daw sa atin. At ngayon ma'am, dahil nga sabi nga ang suka is talagang for all occasions.
1: Opo,
0: diba?
1: Opo,
0: talagang yes, pwede mong paggamitan, diba? So ngayon, sa mga, ano po ba yung malakas na season sa inyo na madami nag-aabil ng suka?
1: Lalo na po sa mga nitong Christmas, yung mga yan, talagang mabenta po. At saka summer po, maraming bumibili po talaga ng suka.
0: So, ang binibili ba nila ay yung ito, yung original?
1: The original po.
0: Oo. So, ikwento nyo nga

0: organic na siya, na kahit saan mo siya igamitin, talagang healthy talaga sa ating katawan.
1: Kaya, siguro pansamantala mga kaagapay, magbe-break po muna tayo para syempre bigyang daan na ilang paan na tayo para syempre

0: Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial. Sa halip, bawat senador ay buboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto. Pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal, Patok na Negosyo.
4: Ayan mga kagapay, nagpapatuloy pa rin tayo dito po sa Patok na Negosyo at nasa Entrepinoy Espesyal pa rin tayo. Over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre, narito pa rin tayo sa SM Mega Mall Building B sa Mega Trade Hall number 2. Kaya we encourage you, puntahan na po kayo dito para syempre, balay nyo, no, makapag-avail kayo ng mga produkto pong inahanap po ninyo na syempre mula po iyan sa mga taga Central Luzon. Dahil po narito po tayo sa 28th Likha ng Central Luzon Trade Fair 2026. At syempre, we're so blessed na makasama pa rin po sa ating kwentuhan. Wala pong iba yan ang owner po ng Rosemary Food Products na si Ma'am Rosemary Guzman. Once again, magandang araw, Miss Rose.
5: Magandang araw po.
4: Ayan. So, Miss Rose, baka may gusto kang mga i-shout out yung family mo, loved ones, at yung mga suki mo, di ba? Naka-livestream tayo ngayon.
5: Ay, sige po. Kumusta po, lalo na po sa aking pamilya, sa aking asawa na si Dante Guzman, ang aking mga kamag-anak, ang Angelita Turo, ang aking mga anak, sila Diana Rose Guzman, at ang aking mga kapatid. Lahat po sila, binabati ko po. Maraming salamat po.
4: Ayan. So, Miss Rose, dahil nga ngayon ang inyong negosyo, sabi nyo, nag-start kayo 2013, pero nag-boom ito
5: 16 to 19 siya.
4: Oo, doon siya mas nag-boom. So, ngayon, kumbaga, mahigit isang dekada na kayong nagne-negosyo. Kumusta naman po so far yung ano, ang inyong business operation, di ba? Kumikita po ba?
5: Opo naman po. Kumikita naman po kahit papaano po. Simpleng mga na-invest na bagay ay malaking tulong po sa aming pamilya po.
4: Ayan. Alam mo, may nag-comment dito ngayon sa ating live stream si Ate Perlita Desa. Ayan. O si Desa, no? Ate Perlita Desa nga lang to. Sabi niya, paano mag-umpisa ng pampaasim, di ba? Nagpapaasim po kami ng suka mula sa Satuba. Ayan. Tanong niya siguro to.
5: yung sun.

0: Niyog po kasi po yun, niyog.
1: Oo.
0: Opo, yung puso ng niyog na lumalabas yung bulaklak.
1: Oo.
0: Bago siya maging bunga, hinihiwa po yan ng maninipis and then tatalian po yun ng farmers and then unti-unti po yung papatak.
1: Oo.
0: After that, pwede mo na siyang kunin ng hapon. Umagat hapon po kasi ang pagkuha po nun. At saka lagi pong nililinis yun para hindi po siya mapait.
1: Oo, eh ganoon pala ang technique noon. Oo.
0: Kasi nakalakihan ko na po yan sa lolo ko nun pa. Inaakyat ko talaga yung nyog nun, iniinom
1: Kaya
0: ko
1: nyo
0: pa.
1: nga.
0: Opo,
1: Oh.
0: kasi yung talagang pinag-aakyatan na is yung kawayan na mayroon siyang paa-paa.
1: Oo.
0: Talaga, bata pa lang ako talaga, alam ko na yung pagpaprocess ng
1: So,
0: suka.
1: kumbaga ma'am, sanay na kayo sa paggawa. Diba? Mula sa pag-umpisa pa lang, pag-akyat pa lang,
0: Paakyat ako na.
1: hanggang sa pagproseso nito. Kayang-kaya nyo na. Ngayon, ma'am, ang pagsusuka o yung paggagawa niyo ng produktong to, ano na po yung mga naitulong sa inyong pamilya?
0: Malaki ang naitulong sa akin ito, lalo na sa aming kalusugan. Dahil iyan na rin yung ginagamit namin na panluto. Ganon
1: Tama.
0: din sa mga kamag-anak ko na ito na ang gamitin nyo. Kasi mas healthy siya sa ating kalusugan. Yun po.
1: Oo. So sa ngayon, ma'am, siguro baka tinatanong din ang ating mga kaagapay, how much is the selling price ng sukang original nyo po? Yung sukang tuba?
0: 200 po, sir,
1: At
0: yung
1: ilang
0: malaki.
1: ml siya?
0: 1,000 ml po.
1: So, 1 liter.
0: Opo, may hot and spicy, regular, sweet and spicy po siya.
1: Okay. Bakit nagkakaganto, ma'am, yung kulay? Ano yung nilalagay natin?
0: Natural lang po siya, gawa siya ng sili. Hindi po siya food color. At saka pasado na po siya ng Nutrifact analysis po siya. Kaya,
1: Aso dumadaan pa sa ganung proseso?
0: opo,
1: Nutrifact
0: analysis,
1: analysis.
0: okay na po
1: Anong
0: siya.
1: purpose po ng Nutrifact analysis?
0: Ang purpose nito para mapasigurado na ito ay healthy siya, maganda yung pagkakagawa, malinis, safety siya, ganun po.
1: Oh, in fairness, mama, ang ganda po ng packaging po ninyo.
0: Ay, thank
1: Sino
0: you.
1: po yung nagturo po sa inyo o sino yung nag-influence sa inyo na ganitong klaseng design, ganitong klaseng bote ang gagawin natin?
0: Ayon designs, sa akin na po yan talaga
1: Oo.
0: start po yung design na yan. Tapos, yung battle naman po, in-introduce po sa akin yan dahil nga sa Otop po.
1: Oo.
0: Gawa po ng DTA, natulungan po ako na ganito ang gamitin mo siya. Mas advice na ganito. At saka po yan is carbonated battle siya. Hindi siya basta ordinaryong battle lang po.
1: Oo.
0: Kaya maganda po siya, safe na gamitin para sa mga suka.
1: Alam natin na ang suka ginagamit din siya para syempre aside sa pampaasim para tumagal din, 'di ba? Ang lifespan ng isang pagkain, no? So kapag ito ay nabuksan, gaano tinatagal lang isang suka na nasa boteng ganito?
0: Matagal po siya, halos 2 years po yan tumatagal po siya.
1: 2 years.
0: Pero yung mga gumagamit, hindi pa lang siya 2 years,
1: Ubus na.
0: 2 weeks pa lang o 1 week, hinihigop-higop na, nauubos.
1: Alam nyo, may share ako ha. Ano to, realidad to na at saka katotohanan. Nangyayari po to sa office namin. May office mate kami nagdadala po ng isang boteng suka. Aba, wala pa atang 1 week, ubos na yung suka. Hindi ko din alam kung anong ginagawa ng mga kasamahan ko.
0: Opo.
1: Kung iniinom ba nila. Pero ibig sabihin
0: Opo.
1: po no, na masarap ang suka.
0: Mm.
1: So, ano na po ba ang ginagawa niyong marketing strategy para mas lalo pang ma-promote ang inyong negosyo?
0: May FB naman po ako sa Facebook, yung Rosemary's Food Products Manufacturing, the original Sukan Toba. Sa ngayon po, mag-start po akong ipapasok na po siya sa Shopee and Lazada. Gusto ko po complete yung details para hindi po tayo ma-scam. Kailangan
1: Yes.
0: legal po yung pagkakagawa at yung pagkakakuan po nito sa ating mga Shopee, Lazada para hindi po tayo maloko, lalo na yung mga nag-o-order. Yun po iniingatan ko. At saka para hindi po siya masalbo tayo mga gawang
1: Oo,
0: suka
1: totoo.
0: po. Kasi ang dami po na-scam po ngayon. Kailangan direct po tayo mismo dun sa may-ari. Huwag po tayong paloloko sa ibang tao kasi sa ngayon, marami po naloloko po talaga na scam.
1: Ayan. So, mag-ingat po, no?
0: Mag-ingat
1: Kaya,
0: po.
1: kailangan bumili lang sa legit na mga seller,
0: Yes
1: no?
0: po.
1: Eto, Ma'am Rose, may tanong yung ating nakikinig sa atin ngayon. Sabi ni Ma'am Perlita Desa, nagpapaasim din po kami ng suka mula sa Sasa. Paano po siya ma-preserve?
0: Ang sasa po kasi, iba po yung sasa sa coconut.
1: Oo.
0: Yung sasa is yung para siyang nipa,
1: Oo.
0: nipahat po.
1: Oo.
0: Sa nipahat po, hindi po ako masyadong alam dyan sa nipa kasi hindi ko naman po yung nakalakihan talaga. Ang nakalakihan ko lang is suka ng niyog.
1: Niyogo.
0: Medyo masilan din po ang sasa kasi po siya.
1: Oo.
0: Kaya ang mas napadali ako sa Coco Benegar dahil bata pa lang ako nakikitahan ko na po kasi sa lolo ko kung paano mag- process.
1: Oo.
0: Yun lang po.
1: Oo. So kasi nabanggit mo, aside sa suka, may ibang produkto ka pa, like kalamansi. Ngayon naman, paano kayo nag-aangkat ng mga kalamansi? May pinagkukunan ba kayo?
0: Mayroon kaming tanim, kaya lang hindi siya sapat, lalo nung marami nang nag-order sa akin. Trinay ko lang din siya kung patok din to, kasi gusto ko sa family ko talaga, paggagamit kami ng mga ganyan, mga kalamansi concentrate, gawa ko na po sa bahay para healthy yung mga anak ko.
1: Uh-oh.
0: Ganon din sa mga tao na magkakagusto din, healthy din sila.
1: Uh-oh.
0: Hindi para lang kumita. Kaya nag-isip ako na gusto ng tao na babalik-balikan din nila at saka yung araw-araw din na ginagamit siya talaga.
1: Uh-oh.
0: Lalo na yung mga bata ngayon, mga kabataan mahilig sa mga juice.
1: Correct.
0: Ayan, pag ginamit mo siya, healthy siya talaga. Hindi na...
1: Ano ba ito, ma'am? Pag ininom, ano ba? Dapat hindi, ano, no?
0: Pwede rin siyang isirup. Na, lalo na sa mga bata, mga 5 years old, 6 years old, yan. Pag natikman nila, gusto nila papapakin na.
1: Uh-oh.
0: Ubusin na kaagad. Pero hindi dapat.
1: Pero kumbaga, per baso?
0: Sa isang baso po is mga 5 spoon o 4. Depende po sa gusto ng lasa ng...
1: Oo.
0: Nag-juice po.
1: Oo.
0: Tetemplain lang po siya sa hot or cold.
1: So, yung mga ganito, ma'am, ano yung selling price nyo nito?
0: Selling price ko din po yan is $250.
1: $250 naman ito. Oo.
0: Opo.
1: So, ayun na, napakadami. At meron din pa siya ito, yung garlic peanut, ang ipinagmamalaki ni Ate Rose na mani, kasi sabi niyo talagang original, no?
0: Mm-hmm.
1: May sarili kayong mga pampalasa na ginagamit, no? So, ito, gaano karami to?
0: 300 grams po.
1: 300 grams. And how much po yung ganitong klaseng garlic peanut?
0: $150 lang po.
1: $150, ayan. So, ayun mga kaagapan. Ito pa, hindi pa natin ito natitignan. So, sukan to be rin to. Pareho lang ba ito?
0: Opo, yung size lang po siya, 500 ml.
1: Size lang pala yung naiba. Okay, sige. So, ayan ma'am, ang dami na pong, nag-good morning sa atin ngayon, si Kuya Tristan Gulay. Magandang umaga po. At si Ate Perlita, uy, interested daw siya sa negosyo po ninyo. So, sige, this is the time, Ate Rose, na pakishare po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ano po ba ang contact information and social media po ng Rosemary Food Products?
0: Ang contact number, ang contact name ko po is Rosemary's Food Products Manufacturing. The original Pinoy sukang tuba, makikita niyo po ito sa Facebook. Yun pa lang po muna, at saka sa Messenger, yun lang po muna ginagamit ko. Hindi pa po ako gumagamit ng ibang mga page kasi nag-iingat po ako at marami nga pong mga scam po. At saka direct to call na lang po sa akin sa number ko po. 0928-536-5640. Siya po yun. Andun na rin po.
1: So once again, ang number ni Ate Rose ay 0928-536-5640. Siguro, ngayon, anyayahan mo yung ating mga tagapakinig na bakit nga ba dapat tangkilikin ang produkto ni Ate Rose?
0: Itong product kong ito na original sukang tuba, mas maganda pong tangkilikin nyo ito dahil natural po lahat ang gamit ko po nito. Malaking tulong po sa ating kalusugan, lalo na po sa ating pamilya. At ganun din po sa mga nagtitinda, mas legit po talaga ito. Pure siya talaga, puro po siya. Napakaganda po ito at hindi basta-basta po nasisira. At madali po itong ebenta. At kahit saan po siya, pwede po siyang gamitin.
1: Ayan. Maraming salamat, Ma'am Rose, sa time po ninyo na share po dito sa Entrepreneur Special, sa Patok na Negosyo. So, sa mga kaagapay po natin, pwede po kayo mag-comment sa ating live or mag-connect po kay Ate Rose directly sa kanyang social media para po siyempre kung may mga concerns kayo, inquiries about sa kanyang pagnenegosyo, pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanya ng direkta. Muli, Ate Rose, maraming salamat po sa inyong time na ibinahagi dito sa Entrepreneur Special, and we pray sa success po ng inyong business. So, God bless po, Ate Rose. No?
0: Thank you so much din po sa inyo po. Maraming salamat po, po sa bumubuo po nito sa
1: 702
0: DCAS po. Thank you so much and God bless. At mas lalo pa kayong palakasin ng Diyos.
1: Yes.
0: God bless po.
1: At alam mo yung mga kaagapay natin dito, excited sila na matikman ang suka ni Ate Rose. Kasi alam nyo naman, nasabi ko nga kanina, 1 week pa lang, ubos na ang suka sa office, no? So muli kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ayan, kung may mga pagbati ka, ayan, mag-comment ka na para po mabasa po natin yan. Si Angelina, ayan, tinatanong niya, niya saan pwede bumili. So nabanggit na naman ni Ate Rusia. Tapos si Edgardo Elizaga, magandang morning. And of course, siguro magpasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast ngayong umaga. Maraming salamat kay Phil Lagtapon, kay Javis Mancho, kay Kuya Benji Musura, kay Arta Negad, kay Angelica Calayag, at maging sa ating mga staff dyan sa studio. Nandiyan si John B. Reyes, si Dessa Magtunaw, and si Nicole Estoy, Aileen Valdez. At maraming salamat din po sa Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Muli ka, Agapay. Ako po ang inyong nakasama kay El Garcia. At ito nga po ang Entrepinoy Special. God bless you!
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. Sumasay papawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa, Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastol.
5: Pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Yes, but with limits. Maaaring suriin ang Supreme Court kung nasunod ang mga itinakdang proseso sa konstitusyon sa impeachment proceedings. Pero pagdating sa desisyon ng House na mag-impeach o ng Senate na mag-convict o mag-acquit, hindi ito maaaring baliktarin ng Korte Suprema. Sa madaling salita, the Supreme Court may review the process but not the final political decision of Congress.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiralan lamangan at pagkumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
6: Akuin muna. Diba?
7: Kay, gandang buhay! Kay, saya-saya! Bakit?
8: Kaya sabihin mo.
7: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
8: Sabihin mo!
7: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
9: Kunamang ang pinto at lagos ang daraan, hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan.
10: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
11: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.

0: 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: kasulatan at ang aking tagapagligtas. Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at sanggalang. Mga awit, 18, talatang 2. Ako po si Gloria Padua at naririto po ang aking kasaysayang patotoo kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus sa gitna ng mga panganib na sa akin ay gumagambala. Hayaan po ninyong ibahagi ko ito sa Tanikalang Lagot.
1: Kapitana! Kapitana! May mga manisigaan naman sa laot na nag-aagis ng dinamita. Ano pong gagawin natin? Bawal po yun, di ba?
2: Pweh! Kahit titigas ng mga ulo, tipunin mo ang lahat ng mga barangay tanod at hihanda ang mga bangkang demotor na mabibilis! Dadakpin na natin sila!
1: Kapitana, kailangan magdala tayo ng mga kargada. Paano kung may mga nakaanda rin silang mga baril? Hindi basta-basta mangisda ang mga ito. Maaring hagisan pa nga tayo ng dinamita kapag sinita natin sila.
2: Kung yun ang hanap ng mga ito na magkasakitan, ibibigay natin sa mga ito. Kung meron na kayo, kukunin ko lang ang disabog ko. Panakot sa mga ito!
1: Parang may sayawang mangyayari mamaya sa laot, Kapitana!

0: Ana! Mga tulis ang dagat ang mga nagbababa ng kargamento!
1: Mali sila ng lugar na pinagbabaan ng kanilang kargamento. Paligiran ninyo sila! At kung magpaputok sila, paputukan ninyo! Kilos na!
0: Sumenyes na sila, Lucas! Hudyat mo na lang, kapitan, ang hinihintay!
1: Manda kayo! Sisitahin ko na, kapag pumalag, paputukan ninyo! Mga Ginoo, ako si Kapitana Gloria!
2: Mga kasama, paputukan sila!

0: klase ng isang ito! Kung magmura ang wagas!
1: Hindi nyo kilala kung sino ang nakapatong sa amin, Kapitana!
2: Hoy! Ikaw mo kung ka! Para kang alaga kong itik, katak ng katak! Pasalamat ka sa akin, binuhay pa kita! Kung di dumating sila, Sarhento, ipapakain kita sa mga dikya! Mabubulo ka sa bilangguan!
1: Babalikan kita, Kapitana! Tandaan mo yan!
2: E di tapusin mo na ngayon! Gusto mong pasabugin ko ang bumuma?
3: Kapitana! Awat na! Haya na sila, Sarhento, at ang mga bantay-dagat!
2: Maangas ka siyang isang puro! Pasalamat ka! Maraming tao na dito, ha!

0: Sugod ka ng sugod. Parang ang si Gabriela silang. Bawas-bawasan mo naman ang tapang mo kahit isang taka lang. Maaga akong mababalo siya yun yan.
1: Eh ba? Diba, yan naman ang gusto mo. Na mamatay ako na maaga para libre ka na makipaglampungan kay Ibyang. Naku, Crispin, kahit anak ka pa ni Sisa, di kita patatawarin kapag nahuli ko kayo ni Ibyang sa damuhan.
0: Hindi mo ako mahuhuli. Mas matinik ako sa martini kong magtago.
1: Ako, Crispin, pikang-pika na talaga eh. Gusto mong sa'yo ko ubusin ang galit ko sa mga tulisang dagat na nasa kote namin?
0: Ikaw naman, hindi na mabiro. Ikaw nagpasimuno, tapos mapipika ka. Magagawa ko ba naman sa'yo magtaksil? Siyempre, hindi. Dahil nagsisimba na ako sa mga born again, ikaw ayaw mo kasing sumama.
1: Magsisimba sa born again? Huwag na to, uy! Cross mo lang mga babae ron eh. Di naman ang Diyos ang sinasamba mo ron eh. Kundi simbang babae ka lang dun.
0: Sumama ka kasi sa akin na dun magsimba. Para mapatunayan ko sa iyo na ang Panginoong Hesus ang ipinunta ko roon at ang salita ng Diyos.
1: Huwag ka mag-alala. Diyan ka lang. Darating tayo riyan. Magsisimba rin ako.
0: Ngayon pa lang, Gloria. Masayang masaya na ako. Galing sa bibig mo, dinig ko.

0: Bakit ganito ang pakiramdam ko ngayon? Hindi ko to gusto. Dati naman ako umuwi ng gabi. Mas malalim na gabi pa nga kesa dito. Parang may masamang mangyayari. Kinukutuban ako. Kailangan umanda ako.
1: Kapitana, sandali!
0: Hay baklang pugita! Ano ka ba, Emong? Para kang ipis dagat na biglang susulpot! Oh, tila namumutla ka. Anong ganap ba? Dala mo ang armalite?
1: Eh, may mga kalalakihan akong naispatan sa bukana. Nagbabaan sa jeep at may mga dalang bayong. Pero di naman magsasabong. Hindi tandangang nakasilid sa bayong, kundi mga armalite.
0: Ganon? Tinuloy pala ang banta sa akin ng guns na nakakulong. Tsak ko, kasama nito. At ako ang target. Doon tayo sa kanan dumaan. Sa shortcut, mas kabisado natin ang mga pasikot-sikot dito dahil taga rito tayo. Sila dayo.
1: Eh, ano plano, Kapitana? Bistayin ko na ba ng mga bala ang mga nakaabang na guns?
0: Sakaling hinihingi ng pagkakataon, Emon, buti may nakasukbit akong baril.

0: pinakasing unahan mo na eh. Kaya ayan tuloy, naunahan ka!
1: Kapitana! Natatanda mo ba ako? Sinabi ko sa'yo, babalikan kita!
0: Oo! Tandang-tanda ko nga! Laya ka na pala!
1: Oo, kapitana! Upang patayin kita! 5 taong kong binuno ang hatol sa akin! Ngayon na ang paniningil ko sa'yo! Sana buwan tayo, kapitana! Ngayon na!
0: Ngik-ngik mo! Sakto! Nasa target ka! Yari ka sa'kin! Oh!
2: Kapitana! Sampul! Bulagta! Sharpshooter ka pala, kapitana!
0: Tsamba lang! Ikaw naman, Emong eh. Tsamba lang yun! Huwag mong ipagkalat, ha? Baka ma-discover ako ni FPJ!
2: Kaya na mga pulis! Iimbestigahan na ang barilan ngayon!

0: dito pala ang asawa ko. Pati ang buong barangay. Anong meron dito sa plaza? Hindi pa naman piyesta. May permit ba to?
1: Kapitana! Mabuti po at dumating kayo. Sabi kasi ni Crispin, nasa barangay office pa raw po kayo. Pupuntahan ko po sana kayo.
0: Eto na ako. Anong meron ba dyan? At tila may mga combo pa.
1: Kasi po may krusada pong gaganapin dito sa plaza. Heto nga po pala ang permit. Ngayon lang po kasi dinala sa bahay ni Hepe. May pirma na po ito ni Mayor.
0: Ganun ba? May permit pala kayo kay Mayor. Walang problema. Ituloy lang ninyo kung ano man yan.
1: Salamat po, Kapitana. Doon po kayo sa harapan. Ipapakilala ko po kayo kay Pastor. May pastor na po ang aming simbahan.
0: Nako, nakakaya naman. Sige, at tatabi ako sa asawa ko.
2: Mga kaibigan at mga kapatid, kung ang iyong kaisa-isang buhay ay ipagkakatiwala mo sa Panginoong Yesus, kikilalan mo siyang sarili mong tagapagligtas, pagsisihan ng lahat ng iyong makasalanan, patatawarin ka ng Panginoong Yesus, at pagkakalooban ka ng buhay na walang hanggan. Sa Juan 3:22, ito ang nasusulat, datapwat ang gumagawa ng katotohanan at lumalapit sa ilaw, ang ating Panginoong Yesus ang iyong ilaw. Tanggapin ang Panginoong Yesus sa iyong puso.

ating Panginoong Hesus nang walang pagkukunwari. Damang-dama ko po ang pagmamahal ng Diyos sa kagaya ko pong makasalanan. Ang tuluyan ko pong pagdaludalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na kasama ang aking si Crispin ay tuluyan na pong lumago. Hanggang sa ako po ay sumunod sa tubig ng bautismo. Purihin po ang ating Diyos na buhay.

Dapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Juan 3, talatang 21.

0: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Gloria Padua. Mga nagsiganap,
1: Eva Moratalia Gomez,
2: Yul Serbuñeto,
0: Roy Camu Gomez,
3: Janelle Briones,
4: Renz Ortiz,
5: Ariel Basas.
0: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
2: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon.

0: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma. Pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS, FEBC Radio, at syempre sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama, at syempre sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre ikaw, kaagapay, na aming katuwang at kasama sa pamamagitan po ng inyong mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Huwebes, ang ating pong talakayan ay sa usapin po ng isang ahensya ng gobyerno na ang ating pong layunin ay para po sa usapin ng mga kababayan po nating mga kabataan at bata, na sila po ang kailangan bigyan natin ng pagmamahal, responsibilidad, at syempre hindi mahal, responsibilidad.

0: Kabilang dito kaagapay ang mga programang domestic adoption, inter-country adoption, Philippine Foster Care Program at Kaya Ko Program na naghahangad po o naghahanda sa mga bata sa usapin ng foster care para po sa mas independent na pamumuhay. Samantala naman kaagapay sa ilalim ng 11221, maaaring maitama ang ilang kaso ng mga simulated birth records upang maayos ang illegal na katayuan ng bata. Layunin kaagapay ng NACC na matiyak ang kaligtasan, karapatan at syempre mapabuti ang kapakanan ng bawat isang bata. Bago tayo magsimula mga kaagapay, pakinggan muna po natin ang ilang paalala mula po sa kanilang ahensya.
1: Anak, gusto mo kumain? Anak, tara! Kain! Anak, may minuto. Ako nagluto nito. Nagugutom ka na ba? Kain!

0: Alakayan, at sa pagkakataon na to, kasama ko po ang Domestic Adoption Division Chief, walang iba mga kaagapay, si Ms. Rosalie Preclaro. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Rosalie.
1: Yan, magandang hapon din po sa iyo, sir, at sa ating mga kaagapay.
0: Ayan, thank you so much, ma'am, sa muli po nating pagkikita dito po sa aming himpilan at tanggapan po ng 702-DZAS. At ang ating pong pag-uusapan ay ang programa po ng inyo pong ahensya. Sige nga, ma'am, baybayin po natin. Ano po ba ang mga programa po ng inyo pong ahensya?
1: Ayan, ang aming ahensya po ay siyang naatasan na magproseso ng mga bata para magkaroon ng permanenteng pamilya or ang domestic adoption, at naatasan din kami na magkaroon din ng permanenteng pamilya ang mga bata sa pamamagitan din ng inter-country adoption, or kung hindi pwede yung permanent family ay pwede naman yung pansamantala or the alternative child care.
0: So technically, mga kaagapay, tama, ma'am, no, pag sinabing domestic, dito pa sa Pilipinas yan?
1: Yes po, opo.
0: Mm-hmm. So nandito pa rin sila. Pero sige nga, ma'am, maaari nyo po ba kaming gabayan o maaari nyo po bang i-anunsyo sa mga kaagapay po natin yung syempre advokasya ng NACC, at syempre para po sa mga kapakanan ng bata, ano po yung iba't ibang programa natin? Kasi ma'am, last week po ang talakayan po natin ay nauwi po kami ng sa usapin ng Kaya Ko program. Ngayon, ma'am, ano pa ba ang kailangan nating himay-himayin na programa ng NACC?
1: Yes, maliban doon sa mga pansamantalang programa ng NACC, ay mga programa na nagli-lead sa mga

0: tawag dito, strength ng mga bata para mas ma-develop sila papunta sa independent living or yung Kaya Ko program, yun po ay under sa alternative child care. Pero dito naman sa amin, sa domestic adoption, meron din po kami mga programa na naghihikayat sa ating mga kasama sa opisina, sa trabaho, sa ating mga kasama sa komunidad na lumantad, lumabas, kung sila man ay nagkaroon ng pagkakataon na hindi ko masyadong ano kung gagamitin ko ba, pero ito yung ano kasi layman's term eh, yung mga nameke ng birth certificate or yung mga nag-simulate ng birth certificate o kaya yung mga kasama naman natin sa komunidad, mga kakilala natin na nag-aalaga na ng mga bata under their care or the tawag namin ay independent placement cases or yung mga bata naman na ewan ko kung aamin sila pero alam namin na nangyayari to, yung mga bumili ng bata sa Facebook. Yung mga, oo, meron tayong mga gano'n.
1: So, kaso niyo siya, ma'am? Hawak niyo po?
0: Opo. Mga, ano namin siya, mga advocacy namin siya para maiwasan sana, no? And then, yung programa din ng NACC ay ultimately maalis yung stigma ng adoption sa mga adoptees natin. Kasi parang dito sa atin, hindi pa tayo ganun ka-open sa adoption, no? Hanggat maari nga, yung mga inaalagaan, ayaw nilang ma-disclose na sila ay hindi kadugo nung nag-aalaga. Pero kapag legally adoption, required na i-disclose yun.
1: Ma'am, pag ganun ba, may mga pagkakataon ba na hindi pa dinidisclose sa bata? Paano yung ginagawa ng NACC dun? Diba kasi sasabihin nila, ay sige sa tamang panahon pag nasa edad na siya. Pero ma'am, ano ba yung proper na pagsabi na siya ay isang legally adopted?
0: Hindi ko yan masasagot ng, kasi wala namang blanket ano answer sa lahat. Based sa mga sinishare ng aming mga paps, may kanya-kanyang pagkakataon nga naman at may mga kanya-kanyang strategy din sila. Yung iba, dinaan sa kwento, katulad ng si Moses. Diba, siya yung inano, tinalagaan, ang ano. Tapos, adapted siya. Meron naman gagamit ng mga caricature na movie, mag-watch sila ng cartoons, o si Peppa Pig, tapos biglang may napuntang pagong, o inalagaan. Yung mga ganun ba na hindi naman siya kapamilya talaga pero binahal, inalagaan. So, sa pamamagitan ng mga ganun. Or kaya naman, just a random story like naguhugas si adoptive mom, si mommy, naguhugas siya, tapos lumapit yung kanyang anak. Hi, mommy, did I come from your tummy? Tapos sasabihin niya na, oh, anak, you came from my heart. Yung mga ganun ba na mga kwento?
1: Sa ganung area dun sa mga permanent adoptive parents natin, parang sila ang bahala, pero ang mahalaga ma-disclose.
0: Yes. Sila yung bahala sa strategy kung... Pero may cap, kumbaga may ceiling kung hanggang kailan. Before the child reaches the age of 13. Yan yung nasa bahala.
1: Ang galing naman nun, no? Pero siguro parang ang heartbreaking niya din. Pero siguro napaka magandang unawain natin kaagapay na ano din eh, kumbaga mahirap din naman sa mga nag-ampon yung sitwasyon ng isang bata kung paano niya sasabihin ang lahat. At syempre mahirap din naman sa... doon sa bata na tatanggap ng ganitong uri ng mensahe. Pero ma'am noon, napakaganda kasi ng ating talakayan kasi kanina sa intro, nasabi na natin na may tinatawag na Simulated Birth Reflection Act. So ma'am, ano ba ang ginagawa nito at paano nating masasabing peke ang isang birth certificate?
0: Yung Simulated Birth Rectification Act or the RA 11222, isa siyang mekanismo ng gobyerno para mag-extend ng amnesty sa ating mga kababayan na nakapag-commit ng yun na hindi ayos na gawain, nakapag-rehistro sila ng bata under their name, making it appear that they are the parent where in fact they are not. So yun, binibigyan sila ng opportunity na i-correct yun, nang hindi sila mapapenalize. In fact, magbibigay nga ng amnesty once the adoption is granted. So yun, yung tanong mo naman na... paano ba namin malalaman na ito ay peke? Upon its face, kapag regular naman yung mga entries, hindi namin yun malalaman. Maliban na merong nagreklamo, merong nag-email, anonymous, or disclose ang kanyang pangalan, o kaya sila mismo ay umaamin. Kasi diba, deep in their hearts, deep in their minds, alam nila na hindi naman talaga nila anak yon. At gusto nilang ma-legalize yung relationship nila na bilang pamilya. So yun, pero may mga pagkakataon din na very apparent yung mali ba, kunwari. 'Di ba sa birth certificate nandoon yung name of the child, name of the mother, tapos age of the mother upon birth ng bata, eh ang nilagay doon 61. Eh sino ba naman yung babaeng nanganganak at the age of 61? So malamang doon sa, kunwari ako, college ano registrar, titingnan, di ba requirement sa pag-enroll ng college yung birth certificate, tapos titingnan, si mama mo nanganak ng 61? So sa akin, isang red flag na yun, oh, mukhang simulated tong batang to. So yun, ganyan. Lalo na sa DFA, nakikita nila yun. Kaya possible, ma-deny ka ng visa mo, or ma-deny ka ng passport. Yun.
1: Ma'am, no, ang napakaganda kasi nito, alam ko na talakay na din namin to sa pamamagitan po ni Ma'am Imelda, na ang talakayan po natin dito sa tinatawag nga po natin mga simulated birth certificate po natin. Ang gusto ko ding maunawaan, Ma'am, malapit na kasi magtapos yung tinatawag na amnesty period. Ngayon po ay 2026 na. At ang period lamang nito ay March 29, 2029 po. Ano po ang panawagan nyo sa mga pamilya na hanggang ngayon ay may simulated birth records pa rin na kailangan ayusin ng kailan dokumento? Ma'am, ang una kong tanong ayon, at pangalawa, makukulong ba sila kung hindi aayusin ito lahat?
0: Yun, sa unang tanong nyo po, ang panawagan namin ay lumantad na po sila, they must come into the open and then admit, kasi isang requirement yun, dapat mong i-admit na ikaw nga ay nagrehistro ng peking birth certificate, inangkin mo na ang batang ito ay anak mo, where in fact hindi naman. At syempre, mag-undergo ka ng legal adoption. Kasi 2-in-1 yun eh, rectification and at the same time, legal adoption. So para hindi ka na mako-question ng kung sino man. Pangalawa, yung tanong na makukulong ba sila, after po ng, actually ngayon pwede pa rin naman. Pwede silang kasuhan ng simulation of birth. Pero para hindi sila makasuhan, ang isang remedy nila is mag-adapt sa amin. Kasi after ng 2029, kung ang Congress natin ay hindi na yan i-extend, hindi na sila mag-enact ng another law patungkol dito sa mga simulated birth, kunwari, ako, kilala kita, tapos alam kung meron kang ginawang ganun, pwede ako mag-file ng simulation of birth at may kulong naman talaga yon. Yes, meron po.
1: Kaya po sa mga alam naman po natin na ang Pilipino ay matulungin, talagang ano tayo, maalaga tayo sa mga taong higit na nangangailangan ng tulong. Pero kaagapay, magandang paalaala ito kay Ma'am Rosalie na tayo rin po ay mag-follow po ng nasa batas, mag-follow din po tayo na kung ano yung kinakailangan, legalidad. Kasi po, protection din naman natin to, naniniwala ko na protection din po to ng mga kababayan po natin na nagnanais mag-ampo na nasa tamang proseso, na nasa tamang daan at nasa tamang pagkakataon. Ma'am, etong mga simulated birth record po natin, iba pa to doon sa tinatawag natin na independent placement.
0: Yes po, iba pa yon. Yung independent placement kasi, ito yung dalawang tao nag-usap na aalagaan niya yung anak ng isa, pero not necessarily na pineke niya, nirehistro niya as anak niya. Pwede kasing nirehistro niya, pwedeng hindi. Pero yung Simulated Birth Rectification Act, mga IP din yun, independently placed yung children doon. Ibig sabihin, nagkabigayan sila ng anak, nagpaalagaan ng anak nang walang intervention ng government. Yun yung catch doon. Hindi involve ang gobyerno sa pag i-entrust mo ng bata sa another person.
1: Mamiling ba nun, parang nilabag natin yung karapatan ng tao o ng bata?
0: Yes, kasi sa legal adoption, yung bata ay hinahanapan siya ng family na angkop sa kanyang mga needs. Pero kapag yung IP, independently placed cases, ako na yung nagdesisyon, oh, itong anak ko sa'yo na, eh hindi ko napag-aralan kung kumusta ka ba, may child-rearing experience ka ba, may parenting experience ka ba, paano ka ba kapag nagagalit, baka biglang ihampas mo yung bata, ihagis mo palabas, yung mga ganun ba, baka naman ikaw ay pedophile, yung ganun, o baka naman ikaw ay walang sapat na trabaho para maibigay mo yung pangangailangan ng bata, hindi naman kailangan sobrang yaman. Pero yung at least yung basic necessities ba ng bata, baka hindi mo naman kayang ibigay. Kunwari yung bata ay may cerebral palsy, may special needs, kaya mo ba tugunan yung mga ganun? So yun po, kasi yung legal adoption, dumadaan siya sa proseso ng matching. Tinitingnan ano yung needs ng bata, ito ba ay kayang tugunan ng ganitong prospective adapter? Sa independent placement, walang ganun. Sila lang yung nag-uusap eh, walang hindi pinag-aralan yung case ng bata at case ng PAPS, hindi sila dumaan sa matching. Kaya minsan, most of our cases po na nauuwi sa reklamo, kunwari, di ba, inalagaan niya since birth or nung bata pa, tapos nung malaki na, nag-misbehave, isusole. Pwede bang ano, isole ko yung hindi?
1: You know, buy one, ano, parang ano to, you return, you exchange.
0: Oo.
1: Grabe, ma'am, no, ang... Aamin ako, ang sakit sa ulo. Kasi, kumbaga parang ano no, aminin natin kasi itong, una syempre yung birth certificate, doon pala nagkakaroon na tayo ng mga pagkakataong nasisira natin yung kredibilidad ng isang bata, lalo na doon sa kanyang pagkakakilanlan, mula doon sa kanyang paglaki, hanggang dito sa kanyang pagiging isang adult na. Kaya mahalaga talaga na mahimay-himay natin to. Ma'am, sa ganitong pagkakataon, ano yung i-offer natin na tulong? Ano yung i-offer natin sa kanila? Mahihirapan ba sila kung sakaling magkakaroon ng legal ways? Ito ba ay libre? Ano yung magiging solusyon natin, ma'am, sa ganitong pagkakataon?
0: Yung mga kapatiran, kababayan po natin, mga kasama natin sa community, no, mga kaagapay natin na nakapag-commit ng gano'n, na meron ng bata under their care, at mahal naman nila, illegalize na po nila yon. At tinitiyak namin na kapag kumpleto ang dokumento, kumpleto ang information ng mga nakasulat, hindi naman po ganun kahirap mag-adapt. Yung target ng batas ay 9 months or less para i-simulate ba o parang itulad sa isang babae na nanganganak, eh di ba 9 months yun bago manganak yung isang babae, itulad sa ganung proseso. Pero sa experience po namin, meron kaming mga domestic adoption cases na hindi umaabot ng 9 months. Why? Kasi po kumpleto yung dokumento, maayos, at saka cooperative naman yung ano, yung kanyang custodian. So yun po.
1: Kaya sa mga panawagan po natin, no, sa mga sabihin na po natin nag-ampon ng wala po sa tamang pamamaraan, hinahangaan pa rin naman po namin ang inyong puso, pero mas mahalaga pa din talaga yung pagdaan po natin sa tamang landas, sa tamang pagkakataon, kasi iba pa rin talaga eh pag nasa legal. At saka baka malay mo dito ka pa mas magkaroon ng puso na intindihin, suriin yung mga ganitong pagkakataon. Ma'am, meron ding ano, lumilikot, 'di ba? Parang meron ding mga pagkakataon na mapapaisip ka. Ano naman yung pinagkaiba kung itong mga to ay mga bata na inampon pero walang proseso ng legal agency o ng kahit anong gobyerno, ano naman ang pinagkaiba nito sa foundling?
0: Okay. Yung foundling, sila yung mga batang natagpuan o kaya ay isinuko pero ayaw magpakilala ng magulang, iniwan. Yun, wala silang identity. Yung nakahanap, hindi siya aware, wala siyang any information kung sino yung magulang, walang pagkakakilanlan. So, sila po yung foundling.
1: Ito ba, ma'am, yung sabihin nating mga nababalitang itinatapon?
0: Sila yun. Hello. Iniwan sa airport, sa basurahan, yung mga ganyan po.
1: Ma'am, paano yung ganong kaso nun? Like, for example, kunwari ako, nahanap ko siya. Automatic ba yun? Parang nasa pangangalaga ko siya. Paano yung records nun?
0: Ano po, kapag sa ating mga kababayan po, no, kapag ganyan na nakahanap tayo, may natagpuan tayong bata na sanggol, the very first step na kailangan nating gawin ay siyempre ipagbigay alam siya sa barangay, sa police, at saka sa city or municipal social welfare. Para sila po yung tumulong sa atin sa case management. Pero kung ang batang yan ay nakikita natin na talagang newborn, yung placenta, naka-attach pa, yung puso dumudugo-dugo pa, syempre instinct natin, dapat kailangan dalhin natin siya sa nearest na medical facility or birthing facility or hospital para sila yung magbigay ng agarang aksyon, no? Sila yung puputol ng puso, hindi naman pwedeng tayo at baka ma-infect yun. Yun, at saka magbigay ng ano, medical intervention kasi nga newborn siya. Tapos, si social worker, syempre, tutulong na sila i-locate yung parents, birth parents ng batang yon. At itong nakatagpo, hindi siya automatic na sa kanya mapupunta yon. Pwede naman siyang mag-apply as a foster parent, Pero walang guarantee na sa kanya mapupunta yun. Kasi baka merong mas qualified kaysa sa kanya. Pero pwede, walang nagbabawal sa kanya na mag-apply ng foster parent. At na kumbaga hangarin niya na sa kanya lumaki yung bata ngayon. Wala naman. Pero as to, may matching din po kasi even sa foster.
1: Ma'am, paano ko na rin nagkaroon siya ng puso na sige, amponin ko na lang. Parang since wala pang pangalan yon, siya yung magpapangalan, automatic.
0: Mm-mm. Pwede, okay. Yung finder, kasi yung batang yon, di ba, sabi ko nga, i-report mo sa barangay, sa police, sa social worker ng munisipyo or city, isa sa mga proseso kapag hindi nahanap yung magulang ay i-rehistro yung batang yon as a foundling. Pero yung birth record ngayon, hindi na siya foundling certificate or certificate of foundling. Ang tawag na ngayon sa birth record ng isang foundling ay certificate of live birth na rin. Pero of a person with no known parents. Ang mga entries na nakalagay doon, given name. So yung given name, yung madalas, yung finder ay binibigyan din siya ng parang in honor ba na siya yung magbigay ng name at saka yung apelyido niya usually nakikerry. Like ako, preklaro, kung nakatagpo ako ng batang babae, ngayon ay ano ba, September 24. O kunwari September 21 ko natagpuan, eh Marcia Lo yun, di ba? So pwede ko siyang pangalanan na Marcia Preklaro, parang ganun. Para pag lumaki siya, what's in a name? Nagtanong siya ng kanyang history. At least madaling ikwento na, natagpuan kasi kita sa ganitong araw, di ba?
1: Nahanap kita eh.
0: Oo, yun. Yun usually yung ano namin, history ng mga founding sa amin. Kinukonnect siya doon sa festivity, kaninong Saint ba birthday, saang place natagpuan, yung mga ganun po.
1: Pero ma'am, sa ganun, wala ka namang pananagutan sa kanya. Like for example, kunari, lumaki naman na siya, eh gamit niya yung last name mo. So pwede siyang magpabago since magiging legally adopted siya.
0: Ay, opo, opo. Kung maaano ko naman siya, kung ma-adapt ko siya or ma-adapt siya ng ibang tao, pwedeng ipabago yun ng kanyang adapter.
1: Oh, ang galing naman talaga ng ginagawa ng NACC dito. No? Pero nakakalungkot kasi hindi ko talaga lubos maisip na handa mong iwanan ng sarili mong anak, 'di ba, sa mga napapabalita gagapay na para nasa basurahan, iniiwan sa sementeryo, sa harap ng ng mga bilihan o mga tindi ng mga tindahan na nagpapakita nito na napakahalaga talaga na isipin natin ang pagiging isang magulang, hindi lang 'yan sa 9 na buwan mong dinala, kundi yung pagpapalaki mo sa bata na kinakailangan ng tamang aruga, ng pagmamahal at ng tamang alaga. And ma'am, syempre isa din sa mga binabantayan ng NACC, itong online baby selling, at isa to sa masasabi ba natin na ang mga online baby na ang mga online baby selling ay kalakip no to ng mga foundling or hindi naman?
0: Parang hindi naman kasi sa ilang cases na na-involve yung division namin sa pagre-rescue ng mga batang yan, parang hindi naman sila founding. Yung isa nga doon, isa o dalawang cases pa yun, yung parent pa yung ano, nag-aalok, siya pa yung na-entrap. So parang hindi naman sila founding. Sila lang ay biktima, parehas no, yung bata at yung magulang, pareho silang biktima ng pagkakataon. Si nanay, hindi siya handa maging nanay. Kaya ang naisip niyang paraan ay ibenta ko na lang tong batang to. Kasi in the hope na yung pagbebentahan niya ay mapapabuti yung bata, hindi niya alam yung pagbebentahan niya ay middleman lang din. Ibebenta yung bata at a higher price. Yung parang ganun.
1: Mm. So, ma'am, ikwento niyo nga po sa amin, paano ba nagsimula tong baby selling sa Pilipinas? And ako ma'am, kasi naka-search ako niyan sa FB, nagulat talaga ako, parang sinasabi pa nila na parang ang parang ano, may nabasa ako before, ang nanay Filipino, ang tatay ganito, tapos sinasabi yung months, tapos yung gender. Totoong mga kwento yun ma'am?
0: Sinasabi yung months at gender?
1: Oo.
0: So sorry, hindi ko masyado na-catch yun.
1: Kumbaga para ma'am, ano, sinasabi kung ilang buwan yung bata, tapos pinapost sila, tapos pinipresyohan.
0: Yes, oo. Ano to, nagsimula ito na dumating sa aming kamalayan nung nasa DSWD pa kami sa Program Management Bureau. Wala pang NACC noon. Nakita namin na merong 47 or 48 fake na Facebook accounts noon. Tapos si DSWD ay nakipag-coordinate noon sa PNP, cybercrime. And then, ayan, fast forward, nagkaroon na ng NACC. Pinagpatuloy ng NACC yung pagtatrack ng mga ganun. Nakipag-coordinate na rin sa Meta, sa Facebook, para itanggalin yung mga ganun accounts. Pero alam mo, itong mga gumagawa niyan, talagang matatalino din sila, no? Meron silang ginagawa na ngayon. Dati kasi parang baby yung ano. Alam mong kapag pumasok ka sa site nila, pag na-click mo yung account nila, alam mong ang usapan doon ay baby. Pero ngayon, dahil nga pinag-takedown ni Meta yung mga ganong accounts, aba, ang ginawa nila, meron namang bago. Nag-create ng account na aso daw o aso naman. Pero pag pumasok pa sa ano na yun, ang usapan nila, bata pa rin. So parang dinisguise ba yung account na kunwari aso ang usapan dito. Pero yung pala ay may transaction ng ano pa rin.
1: Bata.
0: Trafficking pa din. Mga bata pa rin ang pinag-uusapan nila. Male, 3 months, yung ganun po. Meron talagang ganun. Magkano yung price, meet up, yung mga ganyan. Meron. Mm-hmm.
1: Ma'am, ano po kaya yung pwedeng mangyari sa isang tao na ma-involve sa ano po, sa baby selling na ito? At the same time, ma'am, ano yung pwedeng kahantungan ng mga parents na mga nagbebenta ng sarili nilang anak?
0: Ah, for the babies, syempre, hindi natin masasabi hanggat hindi natin nasagip. Pero malamang sa malamang, kung yan ay hindi nasagip ng ating gobyerno, hindi nasagip ng NACC at ng iba pang government offices, baka mapunta sila sa dalawa lang. Either sa isang mapag-arugang pamilya na bili kunwari ng isang maayos naman na couple, or mapunta talaga sila doon sa isang sindikato na naghahanap lang pala ng heart, tapos ibibenta yung heart, di ba? Naghahanap lang pala sila ng mga organ, ibibenta yung ganon. So, isang posibilidad yon. Pero yung sure ako doon sa mga magulang na nagbenta or doon sa mga tao hindi ka man magulang pero involved ka sa pagbebenta ng ganito, trafficking yun. At ang alam ko po, with the recent engagement ng NACC, kasi 3 years pa lang naman talaga yung full transition ng NACC, no? Pero active yung NACC sa ganyan, ay may napakonvict na po na parent. At merong dalawang nililitis ngayon, isa sa dito sa QC at isa sa Paranaque na ano din yon, nasagip din yon ng NACC. Yung mga batang yon, ayun, kulong talaga ang kinahantungan ng mga involved na tao.
1: Hindi ko alam kung anong, ano no, meron nga ma'am nauusong word eh, ano kaya yung thought process ng mga tao ganyan, no? I mean, totoo nga, ano yun, kumbaga parang napakadaming ang hindi nabubuntis o napakadaming gustong magulang na magkaroon ng sariling anak. Tapos etong mga taong to ay nagkaroon ng hindi naman sa sinasadya. Pero wala eh, talagang masasabi natin na iba talaga ang hirap ng mundo, lalo na dito sa Pilipinas na nakakaranas tayo ng korupsyon, nakakaranas ng matinding kahirapan, at nakikita din natin yan ma'am na ano yun eh, produkto ng kahirapan, pero anumang produkto ng kahirapan, pero dapat hindi talaga tayo pumapasok sa illegal na gawain, kasi hindi naman buhay natin ang nakasalalay dito, kundi buhay ng isang bata na ninakawan natin ng karapatan. And ma'am, syempre may mga, ako nga minsan, may pagkakataon na minsan panasasabi ko yung word na ampon, parang it's too hard to take, kasi ako hindi ko naman naranasan na maging ampon kasi I have my own biological parents. Ma'am, ano ba yung mga dapat nating itama sa mindset ng mga Pilipino sa usapin at syempre pakikipag-usap sa mga adoption?
0: Kailangan nating mabago yung stigma or yung perspective ba, matanggal yung stigma or mabago yung perspective ng mga tao patungkol sa adoption. Na yung adoption, it's a positive word. It symbolizes strength. Kumbaga siya yung mas mataas na form ng pagmamahal eh. Kasi di ba tayo, halimbawa, yung asawa mo, minahal mo yan kasi nakilala mo, may qualities ka na nagustuhan. Pero yung adoption, yung regular process ng adoption, hindi mo pa nakikita yung bata eh. Pero nagkukumit ka, nag-a-apply ka as prospective adopter. Kumbaga, inaayos mo yung buhay mo in preparation na magkakaroon ka na, mamamatch ka sa isang bata nang hindi mo pa nakikita, di ba? So, at saka yung mamatch ka, inaccept mo yung bata, prinusid mo yung proseso hanggang sa nabigyan ka ng order of adoption knowing na hindi mo naman talaga siya kadugo, it's a higher form of love eh. Commitment kasi yon, hindi naman siya pinag-aaral mo lang, kundi it's a lifetime commitment yung adoption kasi. At gusto kong dugtungan yung sinabi mo kanina na ito ay yung mga batang benenta ay produkto ng kahirapan. Yes, I agree with that. And siguro isang magandang makita din natin, yung society kasi natin ngayon, eh, meron ng parang tinatawag na moral decay maliban sa corruption. Diba, doon nagmumula lahat eh. Moral decay. So, kaya mo bang mag-engage into an act na alam mo namang nakakasira ka ng kapwa kay bata yan or adult or kung ano. Ayun po.
1: Ma'am, ano, ma'am, correct mo nga kayo, ma'am. Ma'am, politically correct ba sa ang salitang Pilipinong ampon or hindi?
0: Correct. Ampon. Ang hindi lang correct, yung hindi naman siya dumaan sa proseso, pero tinatawag nating ampon. Hindi siya legally adopted.
1: Oo, kasi
0: sa atin yung inalagaan, ampon din ang tawag nun, di ba?
1: Encourage
0: namin sila na illegally adopt nyo po.
1: So, bali ma'am.
0: Technically kasi yung mga ganun, pinalaki, inalagaan. Yung dapat ang tawag sa kanila.
1: Kasi ma'am, di ba, baka mamaya kasi hindi na pala ako politically correct ka. Kasi di ba, tama ba ako di ba ma'am? Kasi may mga salita sa Filipino na mahirap lunukin. Pero pag in English, okay na. Di ba may mga ganon? So, ma'am, so naniniwala tayo na politically correct ang salitang ampon.
0: Opo, kasi may tamang proseso nga tayo ng pag-aampon eh, di ba?
1: Yan, mga kaagapay ha, baka kasi mamaya matulad kayo sa akin na ako, ma'am, ako kasi mahilig ako maghanap ng mga politically correct words kasi baka mamaya masyado nating na-emphasize yung word na ampon. Yun pala, tama tayo kaagapay na ang salitang ampon ay politically correct pero kung ito ay dumaan sa isang legally adoption process. Pero yung mga inilagaan, nagpaalaga, hindi po yun ampon. Okay, tawa tayo.
0: Inalagaan sila.
1: Baka kasi mamaya yung mga kaagapay natin, ay baka ano tayo, baka mamali tayo o mamisquote tayo ng mga tao doon sa himpapawid natin. And ma'am, thank you so much kasi ang dami na nating natutunan po dito. Ma'am, at the same time, di ba, marami din po tayong naririnig na balita tungkol po dito sa mga sanggol na iniwan at inabando. Siyempre ma'am, bilang kayo po ay isang ahensya na nangangalaga ng kapakanan ng bata, ano po kaya ang pananaw nyo tungkol dito? May mga programa po kayo po ba para sa kanila?
0: Yung mga batang na-abandon. Usually, yung mga batang ito, kapag natagpuan sila kasi inabandon eh, nare-refer po yan sa mga child caring agencies. At child caring agencies na run by the local government unit or run by the DSWD or by a private organization. So, tatlong kategory yan. So, ang part namin dito, ang mga programa namin dito ay kinakapacitate namin yung mga social workers ng LGU, ng CCA, ng RCF, kung paano ang mga batang ito ay maproseso. Maproseso para magkaroon ng reunification, mahanap yung magulang para maibalik sila, ma-assist yung mga magulang, makapacitate sila, or kaya proseso para magkaroon sila ng pansamantalang pamilya through the foster care, o kaya ay magkaroon proseso na magkaroon sila ng permanent family through domestic or inter-country adoption.
1: Nako po, ang haba talaga ng usapin sa pag-aampon, no, mga kaagapay. Pero ang mahalaga dito, nalinawan tayo na ang karapatan ng bata ay hindi dapat apakan nating mga may edad o nakatatanda kasi yung karapatan ng bata dapat yan ay mas mahalaga at mas pribado kasi sila yung mga nangangailangan ng tunay na tulong at nangangailangan ng tunay na aruga. Kaya Ma'am Rosalie, bago tayo magtapos sa pagkakataon na to, Ma'am, ano po kaya ang panawagan nyo sa mga kababayan po natin, sa mga nakikinig, sa mga kaagapay po natin? Ma'am, ano yung message of encouragement nyo sa kanila sa usapin po ng paghahayag ng permanenteng pagmamahal sa isang bata, ampon man or hindi? Go ahead po, Ma'am Rosalie.
0: Okay, para dun sa mga pamilya, tama ba? Sa mga pamilya na hindi pa ready, sa mga single pala, no? Sa mga kasama natin na hindi pa ready na maging nanay, kung dumating tayo sa panahon nga na nabuntis at naging nanay, at naisip natin na nakita natin na parang hindi ko talaga kaya, meron po tayong aspeto ng gobyerno at saka ng pribado na handang tumulong sa atin. So lumapit po tayo sa kanila, huwag natin ipamigay, pasensya na sa word na nagamit, huwag natin ipamigay o iwanan yung bata kung saan-saan o kung kani-kanino. So lumapit tayo sa tamang ahensya para tayo ay mag-guide, matulungan kung nakita natin hindi talaga natin kaya yon. And doon naman sa mga bata o malaki na, adult na, no? Na nalaman nila na hindi sila tunay na anak ng kanilang kinagis ng magulang, eh sana po ay huwag yung pagiging hindi magkadugo ang tingnan natin. Ang tingnan natin ay yung fact ba na inalagaan ka, inaruga ka, and wala namang masama po, no, na maging ampon tayo. Ayun po, positive word po yun.
1: Nako po, ang dami nating natutunan mga kaagapay, at naniniwala ako yung sa dahilan po ni Ma'am Rosalie ay maksumpungan po natin na ang pagpapamilya yan po ay pinaplano, hindi po biglaan, upang hindi rin po mabigla ang ating puso, isip at ginagawa sa buhay. Muli mga kaagapay, nakasama po natin ang Domestic Adoption Division Chief, walang iba si Miss Rosalie. Ma'am Rosalie, baka gusto mong batiin ang iyong departamento o ang pamilya mo.
0: Okay. So, magandang hapon po sa aming mga kasama dito sa Domestic Adoption Division and sa NACC. So, maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa support, syempre, ng aming management at dito po sa inyo, sa pagbibigay ninyo sa amin ng opportunity na makapag-share ng information sa ating mga kababayan at mahikayat sila na mag-engage sa legal adoption. Kung may kakilala po sila, i-encourage din po nila na i-legalize yung placement ng mga bata sa kanilang pamilya o sa kanilang kinikilalang magulang, para po walang batang lalaki na kunwari lang ang kanyang birth certificate or peke ang kanyang birth certificate. Ayun po, maraming maraming salamat, and thank you sa aming head, si Yusek Gabi, dahil supportive po siya. And yan, sa aming kasama dito na social workers.
1: Ayan, hello po sa inyo dyan po sa NACC. Yan kaagapay, ang ipinagmamalaki po ni Miss Rosalie ang kanya pong departamento na ibinigay po sa atin ang buong pagkakaunawa sa usapin po ng adoption. Ano man po ang case niyan, yan po ay kanyang tutugunan. Muli mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast, kay Nicole Estoy, kay Angelica Calayag, kay Aileen Valdez, kay Jabez Mancho, at syempre sa assistant Tides sa magtunaw, at dyan sa production team natin na sila Kuya Reggie Villena, Nathaniel Peralta, John B. Reyes, Benjo Morano, at syempre si Kuya Benji Musura. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang NACC. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno De La Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenge. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City, at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
4: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702-DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho. At Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.
5: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na!

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na patuloy na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon on air. At tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Thursday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. At ang ating nga pong topic ngayong araw ay hospital detention when warranted. Ito po ay part 2 na at maya-maya po ay makakasama po natin ang ating laging kaagapay kapag Webes, si Dr. Mel Toquero. Kaagapay, kung meron po kayong mga nais na itanong, ipakonsulta kay Doc Mel, ay maaari nyo na po yung ipadala sa ating ongoing Facebook live streaming. Muli po ang ating topic, no? Hospital detention when warranted. Ano-ano nga ba yung mga dapat nating malaman tungkol dito? At tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app, maging sa ating ongoing Facebook live streaming at YouTube live streaming. Kaya muli po, kung meron po kayong questions, mensahe, maaari nyo na po yung ipadala, mag-comment lamang po sa ating ongoing Facebook live streaming or mag-send ng message ng PM sa ating official Facebook page. Tayo po ay napapakinggan din sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At sa puntong ito ay makakasama na po natin ang palagi nating kaagapay nga po tuwing Webes para po mabigyan tayo ng kaalaman tungkol po sa ating topic, ang family physician si Dr. Mel Toquero. Good afternoon po, Doc Mel.
1: Good afternoon sa iyo, Dr. Kayla.
0: Wow. Doc Mel, bago po tayo mag-start sa ating usapan ngayong araw, ay baka po meron po kayong gustong batiin or meron po kayong announcement.
1: Meron ako mga announcement at saka meron din akong tutunghayan ng mga activities ng aming society, yung Makati Medical Society. At nakapost na po dyan yung Medicine Week Celebration, 69th Anniversary ng Philippine Medical Association. At ito po yung kanilang programa na pangatas ako ng konti para makita ang ganyan. Iba na ang ano po ngayon, studio. Meron ng mobility. Ayan, at least nakita na po ninyo. Ito po yung mga activities ng ating society. Mga lecture about bullying, day fora, ang tawag dito. Sana nakikita. Naguguluhan ako dito sa aking set. Ayan. Saglit lang po yan. At ito ay lecture, lay forum. At ito naman ay isang lecture ng ating city health doctor. At saka dito naman, saglit na lang ito, no? Yung iba doon naman sa kwan sa yan, isa pa yan sa mga topics na tinunghayan during the medicine celebration. And ito naman isang activity ng mga OB-gynecologists. Nagsagawa sila ng mga pap smear sa barangay ng poblasyon. At ito, ayan. Yan yung aking anak kasama dyan sa activities ng Makati Medical Society, si Dr. Amaya. And then, ito isa pang lecture nila tungkol doon sa lay forum nila. Ito ang mga attendees naman. So gusto ko lang ang point ko dito para lang ipaalam na marami pong activities during this month of September dahil sa anniversary ng Philippine Medical Association celebration ng Medicine Week. At the same time, active participant ang ating society na Makati Medical Society. Yan. Maraming salamat. sa Kayla sa iyong pagbibigay ng daan dito.
0: Maraming salamat din po sa paanunsyong yan, Doc Mel. Yun nga po ang ating topic for today ay hospital detention when warranted. Dahil nga po recently naging usap-usapan no, yung isang insidente na involving yung isang politiko na sinilbihan ng warrant of arrest habang siya po ay nakakonfine sa ospital. At sa ganitong sitwasyon, paano natin malalaman kung kailangan pa talagang manatili sa ospital ang isang taong may warrant? At yan nga po ang ating discussion for today. Kaya Doc, simulan na po natin ang ating discussion na ano po ba ang lawful na sinasabi po dito sa usaping ito.
1: Ang hospital arrest po, mga sa adjust na ako ng upo. Ito pong hospital arrest na tinatawag ay isang pamamaraan ng pagkakakulong kung saan ang isang taong may kinakaharap na kaso na kriminal ay binabantayan ng mga otoridad sa loob ng hospital sa halip na sa pangkaraniwang kulungan o detention.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ito isang pribilehiyo. Ito po ay isang kondisyon ng isang ng pansamantalang detention sa na pinagbibigyan ng otoridad para ang tao ay halimbawa siya ay akusado, ngunit siya ay hindi nakakaramdam ng mahusay na kalusugan, siya po ay pwedeng ilagay sa hospital arrest. Kaya lang, hindi ko ito madaling gawin. Marami pong kailangan malaman, maraming kailangan na may patupad ng tama. Una, ang desisyon po ng korte ang sinusunod para ito ay may patupad. Ang korte lamang po ang kailangang may kapangyarihan para mapandan ang pag-hospital arrest. Natatanging korte lang ang may kapangyarihan. Pangalawa, bantay sarado ng mga polisya o otoridad ang kwarto na nilalagyan ng isang pasyente sa loob ng hospital. Pangalawa, ang iba pang natatakdang karagdagang tauhan ay ang Philippine National Police. Dapat nandyan sila, lalong-lalo na yung o kaya yung Bureau of Jail Management and Penology ay may pahintulot sila na ang isang otoridad, ay isang akusado ay inaaresto sa loob ng hospital. Prioridad ng gobyerno o ng hospital ay ang government, hindi private. Kung kompleto naman ng gamit, halimbawa, ang isang akusado ay nangangailangan ng special na procedure na hindi available sa isang government hospital, ang nagkakaroon ng decision ang korte na ipadala sa private hospital kung ito ay warranted at ito ay napapatunayan ng doktor na kailangan ng procedure na ito. Maraming halimbawa na natunghaya ng ating mga kababayan, hindi ko nababanggitin isa-isa, mga pa nung mga nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan. Kaya natin ito pinag-uusapan.
0: Opo. Doc, pagdating okay, po sa involuntary hospitalization, ano naman po ang, ano po ito? Opo.
1: Una naman tayong tinatawag na involuntary hospitalization kasi ang korte kapag nag-aresto ng isang pinaghihinalaan na may kasalanan ay dire-diretso ito sa detention center kung saan siya ay maghihintay ng desisyon ng korte habang pinag-aaralan ng korte ang kanyang kasalanan o kaso, siya po ay nandoon sa detention ng sa pasilidad ng naturang korte. Halimbawa, sa isang regional trial court, Meron mga facility sila na nakabitin ang mga arestado dahil sa kaso na inilatag sa kanila at na-issue ng warrant of arrest na nanatili sila doon sa loob ng detention center. Pero may mga pagkakataon na ang inaresto ay hindi sila ukma na manatili doon sa facility dahil meron ngang mga sakit. Ang doktor lamang na inatasan ng korte o kaya ng gobyerno ang pwedeng magpatunay na siya ay talagang qualified na mag request ng hospital arrest.
0: Mm-mm.
1: Dapat tandaan ng hospital arrest at house arrest ang magkaiba. Kasi pwede rin namang magdulog sila sa hukuman at mag-request ng house arrest kasi nakasaad yan sa ilalim ng batas ng Republic Act number 9439. Mahigpit na ipinagbabawal sa Pilipinas ang pagdetine o pagpapalabas ng mga pasyente ng dahil ay wait, mali na yung aking nasasabi. Yung itong itong arrest na to ay hindi dahil sa kasalanan kundi dahil sa hindi nila matupad yung pagbabayad ng hospital bill.
0: Mm-hmm.
1: Yung babalikan ko yung kwan, yung hospital detention dahil sa kaso.
0: Apa.
1: Ang mga specialist ng doktor na lang naman ang kailangan nila na magpatunay kalinsabay ng isang motion na ginagawa ng abogado ng ating ng akusado. Sila ang mag-uusap at magpapatibay na ang isang detained patient pasyente ay hindi dapat na mananatili doon sa detention for a very important medical reason. Kung gusto kong ibigay na halimbawa, so mga halimbawang ang detained ay merong hypertensive emergency. Pag sinabing hypertensive emergency or urgency, napakataas ng blood pressure nito, kailangan itong bigyan ng pansin, lalo na kung yung mga pangunang lunas na ginawa doon sa detention center ng doktor ay hindi umuobra.
0: Mm-mm.
1: Halimbawa, nananatiling 200 over 110 ang kanyang BP ay napakataas nito. At ito ay pwedeng maging sanhi ng sudden bursting ng blood vessel in the brain at humantong sa malala na stroke. Or doon naman sa loob ng puso, halimbawa, pwede magkaroon doon ng rupture ng blood vessel at humantong sa cardiac arrest.
0: Mm-hmm.
1: So ito yung ating mga iniiwasan na mangyari dahil ang isang detained na akusado ay may karapatan po siya, nasa Bill of Rights po yan.
0: Mm-hmm.
1: So, okay. Ang doktor lamang ng gobyerno o kaya yung naatasan ng korte ang siyang susuporta doon sa motion ng abogado ng pasyente kung siya ay nagre-request ng hospital arrest or house arrest.
0: Mm-mm.
1: Yung isa namang detention na binanggit ko kanina ay ayaw palabasin ng hospital dahil mayroong mga pending na bayaran.
0: Mm-hmm.
1: Nabanggit ko yung Republic Act na 94-39 na nagbabawal sa Pilipinas ang pagdetain o hindi pagpapalabas ng mga pasyente nang dahil lamang sa usaping financial o kakulangan sa pambayad. May particular ka bang kaso na dapat kailangan pag-usapan? Ito po ay madalas na nangyayari. Ang isang government hospital lalo na ay hindi sila po ay, di ba, may mga procedures na hindi naman nagagawa sa government hospital.
0: Mm.
1: Mayroong time na idadala sila sa isang private para gumawa ng isang procedure na in order ng isang physician. Karapatan po ng pasyente na magsagawa nito na mag-undergo nito at hindi sila dapat pipigilan ng hospital.
0: Hospital, opo.
1: Maya-maya, ating tutunghayan din naman kung ano yung mga... kasi, ako napaka-common ito. Yung isusingit ko na dito, Dr. Kayla,
0: sure
1: kasi...
0: Sure po, go ahead pa.
1: Very, very common na nangyayari ito sa mga doktor, lalo na sa aking practice, yung pag-i-issue ng medical certificate.
0: Mm-mm.
1: I'm sure, alam mo yan, ang medical certificate ay isang powerful tool ng ating mga kababayan kapag sila ay nagkakasakit at hindi maka-attend ng tama sa kanilang trabaho, ay nire-require sila ng kanilang mga employers na magkaroon ng medical certificate. Ang medical certificate ay may malakas at na legal at administratibong kapangyarihan sa Pilipinas. Ngunit ang kapangyarihan na ito ay hindi absolute. Hindi siya garantiya sa lahat ng pagkakataon. Ito ay tinuturing na isang official at legal na dokumento. Narito ang mga kapangyarihan o powers ng medical certificate. Una, sa trabaho at paaralan, pwedeng gamitin itong excuse para hindi mabigyan ng penalty, ng absences, or ng hindi pag-attend sa trabaho. Lehitimong sakit ang inilalagay dito sa pagpasok at obligasyon ng kumpanya o ng paaralan na tanggapin ang nanggaling sa pagkakasakit at nagpakita sa doktor at nagpakita ng medical certificate. At ang pangalawa, yung tinatawag na fit to work clearance. Sa ganang practice ko sa akin ay ini-incorporate ko na doon yung estimated time na pwede na siyang pumasok. Halimbawa, nagkaroon siya ng influenza or yung viral infection, non-specific. Pwede maglasa ng 3 to 7 days at ilalagay ko na doon 3 to 7 days

0: mga epekto nito sa ating mga mamamayan. Dahil dapat meron tayong laging pinagkakakitaan para tayo ay mabuhay sa araw-araw.
1: Mm-mm.
0: Yung kapangyarihan sa korte ng medical certificate, yung pagpapaliban ng pagdinig. Kapag ang isang hearing ay hindi matutuloy, ay hindi natutuloy dahilan sa pagkakasakit ng sino man sa mga partido, yung dalawang magkatunggali, ang hinihingi ng judge ay itong medical certificate na nagpapatunay na may sakit yung tao na hindi makakaten sa hearing, so mapupospon ng hearing. Ang isa sa pinaka madaling matanggap dito ay kapag ang isang akusado o kaya isang parte yung nag-akusa ay hindi makakadalo dahil sa karamdaman na nakakahawa. So papayagan ito ng korte kasi ito ay limitasyon at bawal na manghawa siya sa kanyang mga kakasalamuha. So ito rin ay isang basihan din ng pag-aproba ng judge na ipostpone ng kaso.
1: Opo.
0: Ang pagdinig ng kaso. Yan ang isang kapangyarihan sa korte, yung tinatawag na legal power ng medical certificate.
1: Pero
0: hindi ito super power. Hindi ito kana limitless. Kaya pwedeng kontrahin ng korte o kumpanya. At ito ay natutunghayan natin na sa kasalukuyang pagdinig ng impeachment trial, di ba, ng Senado. May isang witness na dapat ay nandoon pero hindi siya nag-submit siya ng medical certificate na hindi siya pwedeng mag-testigo dahilan sa kanyang karamdaman na nag-submit siya ng certificate at ipinadala sa korte at inaprubahan ng korte dahilan nga sa kanyang nararamdaman.
1: Mm-mm.
0: So, walang question dito kasi ito po ay nakasulat doon sa kanyang medical certificate. So, hindi rin dito auto-pass. May tinatawag na auto-pass sa trabaho. Ang ibig sabihin nito na may karapatan pa rin ang mga kumpanya o ang school na magtanong kung ano ang nilalaman o ano ang madalas na paglaban sa trabaho, kung nagiging habitual na yung hindi pag at ang kanyang trabaho at habitual na rin yung pagsubmit ng medical certificate.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Okay.
0: Babala. Ito po ay krimen. Kapag ang medical certificate ay isang falsification or isang peke, medical certificate for convenience, ito po ang tawag natin dito. At gusto kong banggitin na there was a time na upon issuance of a certificate at natanggap ng kumpanya, naka-receive ako ng isang tawag at binalidate nila kung ito nga ay aking certificate na inisyo. At kadalasan nangyayaring ganun, pero meron akong paraan para mavalidate yung issuance ng medical certificate. Naglalagay ako ng hindi magagaya na stamp, yung tinatawag na dry seal.
1: Mm-mm.
0: Na specified ko kung saan located at kung ano ang validation na dapat na makita. Ilalagyan ko yan ng initial ko at the side at specifically sa isang portion ng papel na ng medical certificate.
1: Mm-mm.
0: Meron din itong parusa para sa doktor na nag-issue ng medical certificate kapag yung kanyang ginawa ay hindi na, ay paso na doon sa kanyang pagpapakonsulta ng pasyente. Gusto ko rin banggitin na sa social media po, marami dyan na nag-advertise. Meron actually natunghayan yung isa kong kamiyembro sa medical society noon na ginawang negosyo yung paggawa ng peke.
1: Mm-hmm.

0: the medical certificate at iba't ibang certificate, hindi lang medical certificate. So, nakalagay sa social media, in fact, binigyan ako ng isang copy at nawala ako na. At kaya niya at tinukoy na nandun na bigyan ako ng copy dahil nandun yung aking pangalan. Nagulat ako kasi nandun yung letterhead ko, yung mga informations ko under the name. And then, nung tinignan ko, ay typewritten. Hindi ho ako nag-i-issue ng typewritten medical certificate. I always write with my own handwriting ang certificate na binibigay ko. At saka kompleto po yun, nandun yung contact number na pwedeng kontakin nila ako. Nandun din yung mga essential na data na dapat nakasaad sa isang medical certificate ay yung license number, professional license number ng na issued ng PRC, Philippine Professional Regulation Commission, at nandun din yung professional tax regulation yung tinatawag na PTR kung kailan in-issue. Kapag dito ay wala, ay hindi binavalidate ang medical certificate. Nandun din yung, of course, yung chief complaints, yung diagnosis, at saka yung estimated na duration ng pagpapagaling ng isang pasyente. Ito po ay naaayon doon sa mga required ng ating batas sa pag-issue ng medical certificate. Kaya doon po sa mga may plano na umabsent, hindi ko naman sinasabi na gagawin na lang na rason para hindi maka-attend kahit walang sakit, pagpapagawa ng med cert. Hindi po ito naaayon. Biskela, baka meron kang gustong inagnan.
1: Doc, maraming salamat po sa reminder na yan at information po tungkol po no, sa medical clearance. Napakamahalagang dokumento talaga na dapat ay ingatan din talaga at hindi i-take advantage. Doc, ang dami pa po nating pag-uusapan dito pero may mga questions na po dito from our listeners and viewers. Kaya po ngayon po ay tungo po tayo sa ating discussion and questions po na ipinadala po ng ating mga kaagapay. Una na po, Doc, ito po kakagaling lang daw po sa operation nung pasyente at kailangan ng follow-up care. Ano po ang dapat malaman bago siya ma-transfer sa detention facility? So, paano po ma-ensure na okay na po siya na ibalik sa detention facility?
0: Okay, first of all, ang condition ng medical ay case-to-case basis. Wala po tayong general rule dito. Ang nagdi-decision dito, halimbawa, nagpa-opera siya, nagkaroon ng appendicitis, for example, a very common surgical condition at procedure. Ang pagpapagaling dito ay case to case. Halimbawa, simple, uncomplicated, ang pasyente ay bata. Pagkatapos ng isang linggo, naglalakad na siya at healed na ang sugat. Ang appendicitis po ay pinauwi na yan sa bahay. Ang patient na nag-undergo ng appendectomy. Pag siya po ay nasa bahay na, doon na lang siya magpapagaling. So, in terms of a detained patient na nag-undergo ng surgery, number one, yung surgeon na nag-opera ang magdi-determine kasi siya ang personal na nakakaalam na nangyari at nakakita doon sa kaloob-looban ng kanyang sugat at sa pagpapagaling nito. So, based on his experience, doon mag-didepende. And I would like to cite certain period, kadalasan kung ito po ay uncomplicated, within a month to 2 months ay pwede na siyang normal ang pakiramdam. So, doon na siya mananatili sa detention. Kaya lang hindi natin sure ang situation. Kaya nga sinabi ko, ang doktor na mismo magpapasya kung ibabalik na kaagad siya doon sa kanyang detention center.
1: Okay po. Another question po ay, meron daw po bang sakit na hindi talaga agad nakikita sa physical appearance para maging dahilan na para mangailangan pa siya ng hospital monitoring?
0: Of course, meron mga unseen o unforeseen na mga conditions. Halimbawa, nito ay yung mental health condition, mental health issues. May mga tao na hindi natin sigurado ang kanilang kalagayan ng kanilang mental health. Kaya kung sila ay nagpapakita, kaya nga ang mga hospital ay meron silang different services. Merong surgery, merong medicine, merong psychiatry. Kasi yung hindi nakikita sa panlabas ay pwede yung mental condition. Kaya maaari nagkaroon siya ng krimen na nagawa dahil sa bunsod ng kanyang unseen na condition na nasa mind. So this requires a lot of consultation. At merong mga public hospitals na nag-employ ng psychiatrist. Sila ang nag-evaluate sa katinuan ng isang nadidetain kung sila po ay mananatiling under detention or under treatment ng isang psychiatrist. So napaka-importante po ang role ng psychiatrist sa mga nadidetain na pasyente, especially sa mga nakagawa ng karumal-dumal na krimen, kasi maaaring ito ay issue ng mental health.
1: Okay po. Doc, siguro po ito po ang ating last questions. Kung may medical records or history ng previous hospitalization ang isang na-detain, gaano daw po yun kahalaga sa bagong doktor na titingin sa kanya?
0: Yung issue ng detention, gaano kahalaga ang...
1: Medical records po.
0: Medical records. Okay, ang medical records po ay hindi yan accessible sa kahit na sino man. Dahil ito po ay ini-invoke dito yung data privacy law. This is very important kasi first, let's go back to the medical certificate. Ang medical certificate is a contract. It is a contract between two persons, the doctor and the patient. And if somebody verifies the authenticity of that certificate, ay sinasabi ko na kaagad, nasabi ko, whatever is written in the certificate has been agreed upon by two parties, yung patient at saka yung doctor.
1: Mm-mm.
0: Kaya any questions regarding that are beyond the written are not entertained by us. Halimbawa, tatawag sa telepono, kayo po ang nag-request ay nag-issue nitong certification na may sakit na trangkaso. Ano po ba ang mga gamot na ibinigay sa kanya?
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwedeng sagutin yan. Ano po ba yung kanyang kondisyon nung nakita ninyo? Siya po ba ay... Yung mga further questions na ay hindi po yan ini-entertain dahil hindi dapat.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano lang ang nakasulat doon ay siya lang ang kanilang tutunghayan. Ulit-ulit ko na kasi may mga HR officers, mga nurses na in charge of the company. I made them understand. Kahit hindi ko kilala, magsisermon talaga ako sa telepono. Nasabihin ko sa kanila na wala kayong, hindi kayo dapat magtanong further na ng questions that can lead to invasion of the privacy of the patient or even the doctor.
1: Mm-hmm.
0: So what is written, ayun na po ang inyong makikita. Lagi ko pong sinasama yan sa aking lecture dito sa mga pasyente, sa mga nagbabalidate ng medical certificate.
1: Okay po. Maraming salamat po, Doc, sa mga kaalamang yan na ibinahagi po ninyo sa amin. Ako, sayang po at limited lang po ang ating time. Kaya po sa puntong ito, Doc, baka po may mga kaagapay po tayo na nais po mag-reach out sa inyo. Paano po ba nila kayo makokontak?
0: Welcome na welcome po sila na mag-message sa akin sa 0917-795-0475. Sa isa pang linya ko na 0917-556-5075. And also my messenger that bears my name and my profile. At saka sa WhatsApp, meron din ako doon. At saka sa Telegram. So maraming salamat.
1: Okay po. Maraming salamat po, Doc Mel, sa inyo po nga panahon na makaagapay po namin kayo dito sa Doctors Online ngayong hapon. Thank you so much, Doc. God bless you po.
0: God bless.
1: Mga kaagapay, atin po nga nakasama si Doc Mel Toquero, isang family physician sa ating topic for today. At sa puntong ito, kaagapay, ay tungo po tayo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagatulong mula sa Diyos. Sa ating mga pangangailangan, malaki man o maliit, handa ang Diyos na ipagkaloob ang kanyang tulong. Bibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Kung mahina ang pangangatawan, isipan at espiritualidad, madali tayong magugupo. Ngunit ang Diyos ay laging may mabuting pamamaraan upang ang lakas ay ating makamit. Tutulungan tayo ng Diyos. Minsan, ang pagtulong niya ay nakikita sa simpleng mga bagay kung saan nagliliwanag ang karunungan at solusyon sa mga problema. Minsan naman, ang pagtulong niya ay sa mga kamangha-manghang bagay, gaya ng mga himalata, kagyat na tugon. Iba't iba ang kanyang pamamaraan. Aalalayan tayo ng Diyos ng kanyang katuwiran. Ayaw niyang magkasala tayo dahil sa ating pinagdaraanan. Ang kailangan lamang, magtiwala tayo sa Kanya. Hindi niya tayo ipapahamak at pababayaan habang tayo'y buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa paalalang ito na lagi pong available ang iyong pagtulong sa amin sa aming mga pangangailangan. Kung kami po ay may mga pinagdaraanan, ikaw po ay laging handang tumulong sa amin. Salamat po, Panginoon, sa assurance na ito. At dalangin po namin, Lord, ang pagtulong po ninyo sa mga kaagapay namin na nasa banig po ng karamdaman. Nawa po, Panginoon, maranasan po nila ang inyong comfort, ang inyong pagpapagaling sa kanila, Panginoon, at maging ang provision po ninyo sa kanilang mga pangangailangan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
1: Comorbidity, pagkakaroon ng dalawa o higit pang medical conditions ng isang pasyente. Muli ang ating Glosaryo Medico, Comorbidity.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Kaagapay, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman nagpapasalamat po ako sa aking mga nakaagapay sa broadcast. Of course, salamat kay Doc Mel sa kanyang pag-share ng kaalaman sa ating lahat. At salamat din kina Phil Lagtapon, kay Kuya Nat Peralta, kay Lourdes Magtunaw, kay Nicole Estoy, kay Angelica Joyce Calayag sa RTV at maging sa ating mga interns. Salamat din sa broadcast engineer at sa mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. Muliin niyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At salamat sa iyo, kaagapay. Muli, ako po ang inyong nakaagapay sa kalusugan ngayong Thursday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay. Keep safe.
4: Na
6: nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na! Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
4: Himpilang
7: 702-DZAM.
4: Agapay ng Sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Happy, happy Webes! Kaagapay! At kayo'y nakatune na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
1: And ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Welcome po sa panibagong episode ng ating program.
0: Yes.
1: Kumusta ka ba ngayong kaagapay, ngayong araw na ito? Probably namamahinga ka, di ba? Probably na-enjoy mo ang buhay-buhay, di ba? Kung kayo man po ay nasa inyong mga tahanan, gamit naman ngayon ang inyong transistor radio, PM radio. Ayan, sana po ay na-enjoy nyo. Kung kayo naman po ay nasa biyahe at nakikinig gamit ang ating car stereo. Ayan.
0: Yes.
1: Sana po enjoy nyo ang inyong journey. Sana po patuloy na mag-ingat. Dahan-dahan lamang po. Magme-menor po. Huwag po tayong excited sa pagdadrive. Kaya hello po sa buong naririnig ng ating broadcast sa buong Mega Manila, sa NCR, Calabarzon, Central Luzon at ilang bahagi nga po ng Mimaropa at Ilocos Region. Magkakasama po tayo sa loob ng isang oras. Kaya aniyahan na po ang buong pamilya, mga
0: yes.
1: kakilala na makinig at subaybayan yan ang ating programa.
0: Totoo yan. At syempre, hindi natin kinakalimutan batiin ang mga kaagapay natin naka-tune in sa atin sa Facebook and YouTube channel.
1: Yes.
0: Sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, i-like mo na, i-share mo na ang ating ongoing streaming. At syempre, padaan mo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout. At syempre, patuloy ang encouragement namin sa'yo na i-share mo na itong ating ongoing streaming sa iyong family, sa iyong loved ones na nais mong makapanood ng IU Today.
1: Mm-hmm. Diba? Kaya sama-sama po tayo ngayong araw kasi nga every Webes, alam mo naman kaagad kaagapay, 'di ba? Every Webes,
0: yes.
1: hatid po natin lahat ng best, pinaka greatest, superlative, lahat ng most, no? Kasi ito talaga yung focus ng ating programa po. Kaya po chill ka lang. Nandito kami ang iyong mga kaagapay sa himpilan na ito para syempre sama ka ano man ang iyong mga ganap, whether you are in the high moments or low moments, kaagapin nyo po kami.
0: Totoo yan. At yun nga, no, speaking of Webes, grabe, Webes na naman.
1: Kaya nga.
0: Talaga. Pero malapit na naman matapos ang isang buong linggo.
1: Correct.
0: Ikaw, so far, kamusta ang linggo mo?
1: Alam mo, ang daming ganap, sunod-sunod. Oo, talaga, sunod-sunod ng meetings, sunod-sunod ng mga recordings, ang daming mga, syempre, ito, professional life to kasi sa work, pero outside pa doon may mga ganap pa tayo sa family, sa ministries,
0: yes.
1: Yeah, saka sa mga friends natin.
0: Oo, totoo yan. Kaya ako natanong na kung kamusta yung week mo.
1: Ikaw ba?
0: O nga, no? Hindi mo ko natanong.
1: Kaya tinanong na kita. Ano ba?
0: Ako, same din. Kasi ang dami nating ganap, di ba? Ang dami nating inaasikaso.
1: Mm-hmm.
0: Bukod sa ating trabaho, meron tayong mga personal
1: yes.
0: na buhay outside our work. Pero syempre, paalala pa rin na kahit busy tayo, talagang kaliwat kanan ng ating mga ginagawa sa buong linggo, kailangan wag nating kalimutang magpahinga.
1: Yes.
0: After a long week, mm-hmm. 'di ba? Kasi minsan talaga na lalagay tayo sa mga sitwasyon na pagod tayo physically, pagod tayo mentally, at minsan no, pati emotionally no, sabay-sabay
1: yes.
0: na parang masasabi mo na lang, wait lang, teka lang, mahina ang kalaban, 'di ba? Kasi parang sabay-sabay naman ang mga nagaganap. At 'yun nga, pero minsan dapat alam mo 'yun, 'wag nating kakalimutan na mag-pause, 'di ba? Hinga-hinga din pag may time kaagapay. At 'wag din nating kalimutan na i-reward ang ating mga sarili, no?
1: Mm-hmm.
0: Bigyan natin ang ating mga sarili ng pagkakataon to breathe,
1: yes.
0: to 'yun nga, nabigyan 'yung sarili natin ng reward, 'di ba? At 'yung reward na alam mo 'yun, 'yung hindi panandalian. Minsan kasi, 'di ba, na sa sobra nating kabisihan, yung tipong konting pahinga or konting pag-upo or konting pag-break, nagigilty na tayo agad. Agree ka ba?
1: Alam mo, totoo yan. Parang pag wala tayong ginagawa, parang unproductive minsan.
0: Oo, 'di ba? Pero kaagapay, huwag kang mag-guilty dahil huwag natin ituring yung pagpapahinga or pagre-reward sa sarili mo as something na, alam mo 'yon na ang tawag dito, kasalanan.
1: Ayun.
0: Dahil kailangan 'yon, parte 'yon in order for us to recharge, 'di ba? Maka-bounce back man tayo sa ating pang-araw-araw na ginagawa, 'di ba? At 'yon nga ngayon, ang ganda na pag-uusapan natin dahil nga ang daming ganap.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw baka agapay, marami kang ganap. Ano yung mga pinagkakaabalahan mo sa mga oras na ito? At ano yung mga kinabibisihan mo? Pwede mo i-share dyan sa ating comment section. At syempre ngayon, ang pag-uusapan natin at na-mention na rin natin, yung pagre-reward sa ating sarili.
1: Oh,
0: pero syempre hindi ito yung reward na basta lang gastos, ha?
1: Ayun
0: or
1: nga.
0: Kaya parang basta lang makapagpahinga or makascape, kundi something na talagang makakapag-refresh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Makakapag-recharge
1: Correct.
0: Sa ating puso at isipan. Kaya ngayon, kaagapay pag-uusapan natin, yung gusto nating gawing personal ulit.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi lang yung parang surface level lang.
1: Yes.
0: Kundi yung mga bagay na talagang nagbibigay sa atin ng pahinga at saya after a draining week. Kaya kaagapay, sagot ka sa aming pangmalakasang question of the day na ano ang best way mo to reward yourself after a long week?
1: Yan, napakaganda ng ating question of the day. Talagang makaka-relate ang mga kaagapay natin, whether po kayo isang empleyado,
0: yes,
1: kayo ay estudyante o nasa tahanan, di ba? Ano nga po ba ang best way mo to reward yourself after a long week? Yung para bang apps yung ibang kaagapay natin na sinasabi, Monday pa lang to, ah. May mga ganun. Pero feeling na nila isang buong linggo na ang binuno nila sa trabaho, sa pag-aaral. Kasi nga, sa sobrang daming ganap. Kaya kaagapa yung encouragement po namin sa inyo ay makisali na sa ating kwentuhan, sa ating tawanan. Mali mo, yung mga reward mo, yung mga ginagawa mo sa sarili mo ay pwedeng makarelate din at makatulong din sa iba nating kaagapa na probably they feel that they are very exhausted and tired in life. Diba?
0: Kaya tara, no?
1: Oo.
0: Pabasahin na natin yung mga una ng sumagot sa ating question,
1: yes,
0: of the day, dahil excited ako na malaman,
1: correct,
0: kung paano nila nire-reward ang kanilang mga sarili,
1: oo,
0: after a long week. So,
1: siyempre,
0: sinuunahin natin?
1: Ito, unahin ko na. Eh, sumagot ang aking tita.
0: Ayun.
1: Oo, ang active talaga ng kamag-anak ko, no?
0: Oo, diba?
1: Ito, ang aking magiting na tita na isang medtech po sa isang hospital dyan sa amin.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Tita Chesa Paraleha, sabi niya, ako talaga makatulog lang ng 24 hours,
0: ayun,
1: straight. Ayan, solve na ako. Ayan. And sabi niya, wee-wee break lang. Tapos tulog daw ulit.
0: Oh.
1: Oo. Kasi di ba alam mo naman, Abs, pag sa mga nasa hospital unit ka na mga work, talagang dare-diretso yung shifting, di ba?
0: Totoo. Mm-hmm. Kumbaga hindi mo hawak minsan,
1: correct,
0: ang oras mo, especially kapag may mga emergency at
1: yes,
0: talagang kunwari kulang sa tao,
1: oh,
0: at ikaw lang talaga available, wala kang choice.
1: Correct.
0: Kundi mag-go at gawin yung kailangan mong gawin, di ba?
1: Pero sarap talaga no, tulog.
0: Oo.
1: Tulog talaga.
0: Sleep is life.
1: Yes. Ikaw baka agapay, mga ilang oras ang tulog mo? Kunwari, natulog ka kanina, kagabi. Ilang oras yung naging tulog mo? Comment mo nga.
0: Ikaw,
1: diba?
0: Ang average mo?
1: Ang average ko, ab, mga 5 to 7.
0: Ay, wow.
1: 5
0: so,
1: to 7.
0: Medyo
1: pero
0: healthy pa.
1: Healthy na yun, ha? Mm. Kasi dati, diba, yung nakwento ko nga sa'yo before, ang challenge ko talaga yung may sleep deprivation ako.
0: Oo.
1: Mga nasa 3 to 5 hours.
0: Grabe, masakit sa ulo yan.
1: Pero praise God kasi namamanage ko na siya. Saka syempre, discipline, vitamins, at malaking tulong na rin yun.
0: Oo. So talaga kailangan maging intentional tayo,
1: yes,
0: no, sa paggawa ng paraan para, alam mo yun, makakumpleto man tayo, no, ng ating tulog. At ito naman, ang sagot na ating kaagapay na si Ate Dulce de la Cruz Abejero.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi niya, having coffee in front of a vibrant scenery.
1: Yan.
0: Wow! Ganda naman ito. May scenario pa,
1: oh,
0: no?
1: Oh.
0: Kasi parang nung binabasa ko yung comment niya, nai-imagine ko na nagkakape ka habang may tinitignan ka magandang tanaw.
1: O, share ko lang. Kasi ito si Ma'am Dulce, taga sa amin niya. Di ba alam mo sa amin, madaming kapihan.
0: Ay,
1: tapos overlooking.
0: Totoo.
1: Kaya yun ang scenery na tinutukoy niya.
0: Yun nga. E di sulit na sulit pala ang mga coffee shop sa inyo,
1: yes,
0: no? Kasi hindi lang masarap na kape, may mag- ganda pang tanawin.
1: Correct.
0: Siyempre, dapat kasama mo rin ang iyong mga minama.
1: Correct.
0: Diba? Talagang kompleto na.
1: Parang inumin lang usapan.
0: Hindi, iba yung kasama mo, no? Kasama mo.
1: Yes.
0: Compelling.
1: Yes.
0: Diba? Compelling ang iyong mga loved ones.
1: Ano mo pa, iniinom po yung favorite coffee mo. It's either na Americano man yan, Spanish latte.
0: Ikaw, ano ba favorite mong kape?
1: Ang gusto ko talaga, Spanish latte.
0: Spanish latte.
1: Yan talaga. Eh, kung hindi naman, kung available, nandiyan yung caramel macchiato.
0: Ayan.
1: Yan, pwede na yan.
0: Oo, may mga whipped cream.
1: Yes.
0: Mga caramel drizzle na mga syrup.
1: Yes. Pero ano kasi nakakatuwa sa yung dahil nga sa mga kape, medyo mura-mura.
0: Oo, naka-try na ako. Kasi nung magkakasama tayo,
1: yes.
0: Diba, dinala
1: ko po sila doon sa lugar namin.
0: Oo. At totoo, talagang napakaganda ng tanawin. Kasi
1: yes.
0: Ang presko ng hangin.
1: Diba?
0: Oo, ikaw ba naman nasa bundok ka, diba? Pero yun nga, napakaganda. Mm-hmm. Swak na swak talaga.
1: Oo, yeah. Lalo ka na, Abs, kasi mahilig ka sa kape.
0: Ay, oo.
1: Diba?
0: Talaga.
1: Never a day.
0: Oo.
1: Never a moment.
0: Kahit ina-acid na, kape pa rin. Pero hindi, dapat in moderation pa rin.
1: Yes, in moderation. Kalmahan mo lang. Ikaw baka agapoy, mahilig ka rin ba sa kape katulad namin? Sinasabi nga namin, parang halos lahat na nagiging DZAS staff, dapat mahilig sa kape.
0: Oo, yun nga.
1: Iilan lang hindi, pero majority.
0: Oo,
1: diba?
0: Yun nga.
1: Uh-huh, next na natin kaagad, si Ate Shirley Paolo Diansay. Mm-hmm. Sabi niya, still the same. Every routine work at Sunday lang talaga ang maaliwalas daw ang kanyang utak. But praise God, may enough rest pa din mm-hmm. naman. Katunayan, ngayon daw ay nagluluto siya habang nakikinig sa DZAS.
0: Wow,
1: salamat po. Ang kanyang reward daw is yung peace ni Lord. Ang gusto niya laging maranasan.
0: Ayun.
1: So Ate Shirley, peace be with you, di ba?
0: Yes, oo. At talagang doon mo makikita no, na naglalaan siya ng oras,
1: yes.
0: Diba? To fellowship with God.
1: Correct.
0: At kailangan talaga natin yan, especially sa mundo ngayon na napaka-ingay, diba? Sari-saring ingay sa surroundings natin. Kahit nga sa social media, mm-hmm. diba? Kahit nagbabasa ka lang, ramdam na ramdam mo yung ingay ng mundo.
1: Correct.
0: Diba? Kaya let's take time to pause, to reflect, mm-hmm. diba? At ito naman, nakakatuwa naman, sumagot ang ating kaagapay na si Kuya Arwell Mendoza,
1: yan.
0: Isa pang mahilig sa kape.
1: Totoo.
0: At ang sagot niya, sabi niya, ang malibre ng kape na mga kapatid kong guwapo at maganda, katulad ni Naka-El at Ate Hannah Placer.
1: Talaga may pag-mention, ha?
0: Para obligado na kayo niya.
1: Ayun nga, na-mention tayo.
0: Kasi, naka-screenshot na siguro yan. At syempre, sumagot si Ate Hannah, sabi niya, ay wow, pero sige, game na game siya.
1: Oh,
0: diba?
1: Oh.
0: Oo naman. Mabilis
1: kaya
0: kausap.
1: Kaya nga, mag-set na.
0: Oo,
1: diba?
0: Kailan kaya?
1: Oo, kasi last time hindi tayo natuloy.
0: Oo nga
1: kasi
0: eh.
1: Kasi masyado ng gabi.
0: Totoo, at malayo pa mga pinanggalingan natin.
1: Saka may pasok inabukasan, diba?
0: Kaya pwede naman yan iset sa ibang araw. Sino pa next?
1: Ito sabi ni Clau Consuelo Ciudad, ay ito, massage plus yung favorite niyang cookies.
0: Ay, wow!
1: Massage, yung whole body massage.
0: Totoo. Alam
1: grabe.
0: Mo, kahit nga pa lang eh, napaka-relaxing na how much more kung buong katawan,
1: naman natin
0: diba?
1: Buong katawan.
0: Lalo na likod.
1: Oo, diba? Lahat ng lamig, no? Diba? Lahat ng klase, kung ano man yan, kung anong klaseng massage man yan, go tayo dyan. Kasi, alam mo yun, lalo na abs, siguro magpa-massage ka ng, yung wala ka ng pasok na bukasan.
0: Ay, oo.
1: Kunwari, Friday night, wala kang pasok na bukasan, go ka dyan.
0: Oo.
1: Talagang napakasarap ng tulog mo.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Talagang bagsak na bagsak.
1: Oo.
0: Baka magising kahapon na.
1: Oo. Eh, may kasama pa yung cookies.
0: Ay, oo.
1: Na gusto niya.
0: Favorite cookies.
1: Yes.
0: Panalo. At ito, sumagot din ang ating kaagapay at kapapuri.
1: Yes.
0: Ayan, si Kuya Larry Ilagan. Ito, sagot niya. Hmm. Talagang FEBC, no? Talagang malalaman mo taga DZAS at FEBC. Masarap na kape.
1: Yun.
0: Ayun, oo. Coffee lover din si Kuya Larry.
1: Oo.
0: Kagaya natin.
1: Correct.
0: Diba? Ano kayong favorite niyang flavor?
1: Mahilig yan sa black coffee si Kuya Larry.
0: Ay, talagang plain. Wow.
1: Plain.
0: So, gising na gising siguro.
1: Gising.
0: Lagi si Kuya Larry.
1: At saka, abs, no? Masarap siya ang Kasi minsan nagtimpla si Kuya Larry yan sa pantry natin eh. Talagang yung brewed coffee.
0: Mm-hmm.
1: Oo, talagang minsan nagpapag-grind pa yan, bumibili para lang minsan namamahagi siya ng Sabi ko, sarap.
0: Mm-hmm.
1: Kahit ang plain niya, no need to sugar, diba?
0: Yung mga creamer, no?
1: Oo.
0: Minsan kasi, sabi, para nabasa ko, mas okay din din talaga kapag yung plain coffee.
1: Plain, oo.
0: O, yung black coffee.
1: Mas maganda daw siya sa health.
0: Oo.
1: Kesa sa mga instant na madaming mga additives.
0: Ay, oo, totoo. Lalo na sugar. Diba? Kung kayo'y binabantayan ninyo ang inyong mga sugar, siguro better na option ang black coffee.
1: Correct, diba? Correct.
0: At ito naman, sa kaagapay nating si Ate Glyza Olase, sabi niya, dumaan sa church after work every Friday, saka pupunta daw sa mall or coffee shop para magkape. Ay, kape yun din. And to unwind kahit for an hour lang bago umuwi ng bahay.
1: Ay, grabe. Ang ganda rin, no? Mm-hmm. Dadaan muna siya ng church.
0: Oo, para makapag-fellowship.
1: Yes,
0: diba?
1: That's her reward, diba?
0: At nakakatuwa, no? Coffee shop. So, may kasama ng kanyang pagpa-fellowship ay yung kape.
1: Kape,
0: so,
1: kape.
0: So, ka-fellowship.
1: Yun, diba? Talaga diba? Namin nagkakape ng mga kaagapay natin, ha?
0: Sino pa next natin?
1: Wala pa akong mabasa na na nag-milk tea. Yan. Eh, nung mga nakakaraan, ang dami nag-milk tea.
0: Oo.
1: Diba?
0: Parang mas uso yun noon. Ngayon, iced coffee na.
1: Parang... ang nakikinikrave na ng mga kaagapay natin ng something na pampagising.
0: Totoo.
1: Diba?
0: At yung di mga masyadong matamis. Diba? As a trentahin.
1: Ayan. Ito, maganda rin ang sagot ni Samantha.
0: Mm-mm.
1: Ayan, rest.
0: Wow.
1: Rest with sunflower.
0: Siguro sa lugar na merong sunflower, pwedeng option yun, mga mabulaklak. Wow.
1: Kasi iba rin talaga, abs, yung na mahinga ka talaga, yung body mo, yung mind mo, away from anything, diba? Kasi feeling ko, yung ko lang, mas doon nare-renewed yung strength mo.
0: Totoo.
1: Yung mindset, ba?
0: Totoo ka dyan. At ito, isa pa nating kapapuri at kasama dito sa DZAS. Ayan, si Ate Charmaine Manalo Campanya. Ayan, hello po sa inyo. Ang sabi niya, mamasyal at kumain ng masarap with the family.
1: Alam mo, ito si Ate Cham, no, talagang gala din to.
0: Oo, matravel sila,
1: yes,
0: no, ng kanyang family. At talagang sobrang travel goals ang kanilang mga pinupuntahan, diba?
1: Mm-hmm.
0: Ayan, thank you po.
1: Saka Absa, masarap din yung, kumakain kayo, you try different foods sa different locations.
0: Ay, oo.
1: Diba?
0: Lalo na kapag first time ninyong lahat.
1: Oo.
0: At talagang dyan umaatake yung umaandar yung pagiging food review nyo or food critic ninyo.
1: Correct.
0: I-rate ninyo. Siguro ito, 7 out of 10. Kasi naging kulang siya sa alat. Mga ganun, di ba? Sino pa ang next?
1: Ito si Roanne Bernardo. Sabi niya, the best way to reward myself after a long week is to go out on the weekend.
0: Yun.
1: Spend time with my loved ones and sometimes serve at church,
0: mm-hmm,
1: which also feels rewarding.
0: Ayun.
1: Diba?
0: Nakakatuwa naman.
1: Kinumpleto niya talaga, iba rin yung lalabas ka, yung mag-serve ka, diba? Some things na talaga nakakapagbigay sa'yo ng relief din, ng rest din.
0: Totoo. At ito naman, mahaba-haba ang kanyang sagot, si Ate Victoria.
1: Si Ma'am Via.
0: Si Ma'am Via.
1: Yes.
0: Si Ma'am Via Pelea. Ang sabi niya, depends on budget and priorities.
1: Uh-oh.
0: Pero may listahan siya. Kaagapay.
1: Mga ilan?
0: Mga 10. Parang 10 Ayan, sabi niya, venti-sized coffee.
1: Yon.
0: Ayan. Number 2, staycation in a hotel.
1: Yon.
0: Number 3, venti-sized coffee. Parang,
1: inulit.
0: Pang-apat, travel the country. Oh. At ito, pang-5, grabe. Venti-sized coffee pa rin. Yon. Grabe, parang napapaghalataan talaga si Ate V na coffee is life. At ito, pang-6 niya, travel outside the country. At yung the rest from 6 to 10, venti-sized coffee.
1: Yon. Venti-sized.
0: Oo, parang feeling ko hindi yata matatapos ang araw ni Ate or ni Miss V.
1: Via, no? Hindi magsisimula, diba? At magtatapos na walang ni isang katiting na kape.
0: Parang kailangan niya yun in order for her to function,
1: that's,
0: para maging energetic.
1: That's her blood.
0: It runs
1: in her blood.
0: Kala ko sasabihin mo water. Minsan kasi iba nating kagapay, ginagawang tubig.
1: Correct.
0: Parang ako. Hindi ko na ilalayo, no?
1: Oo.
0: Ayan. Sino pa next?
1: Ito, nag-comment ang aking churchmate na si Lawrence Ivan C. Ayun. Ang butihing husband ni Marian. Yeah.
0: Yun.
1: C.
0: Yes.
1: Sabi niya, halahala loop. Bakit? Ano kasi yan? Ito, si Lawrence, nagbabike siya.
0: Ooh.
1: Eh, lalo na sa panahon ngayon, Ab, talagang madalas na yung nagbabike.
0: Ay, totoo. Diba? Kung pwede yan maging alternative gamitin para pumasok sa school or kaya naman pumasok sa trabaho, eh, pwede.
1: Oo.
0: Ayan, mga bikers, mga ka-riders. Diba? Baka kasama siya sa mga ka-riders.
1: Yes.
0: At ang next natin, si... ang dati nating kaagapay dito sa DZAS, si Jedidea, or si Jed Taperla, diba?
1: Yes.
0: At ang galing dahil list din ang kanyang kasagutan na. So, unahin ko na. Number one niya ay matulog. Yun, syempre talagang kailangan yan, matulog. Number two, kumain para mabusog at makatulog.
1: Wait lang. Pwede ba yun? Busog ka, matutulog ka, ikaw Jed ha?
0: Ito, parang yung pangatlo, parang ganun din, sabi niya, manood ng movie or series, then makatulog sa kalagitnaan.
1: Puro ang bottom line, makatulog talaga.
0: Kung yung mga kaagapay natin, puro kape-kape-kape. Siya puro tulog. At yung pang-apat niya ay mag-exercise hanggang mapagod at... makatulog.
1: Diba?
0: Yan pa rin.
1: Yan ang kanyang ultimate goal. Diba?
0: Sa lahat-lahat. Bottom line.
1: Sa lahat
0: line.
1: Ng ganap, tulog tayo.
0: Yes. Diba? Yan ang pinaka-bottom line.
1: Ikaw, Jed, ha? Ito si Jed, napaka-hardworking nito. Ito naman, nag-comment sa atin ang ating counselor at heartline host na si Kuya Ken Guillermo. Simple lang pero siguro, shutdown.
0: Ayan, shutdown.
1: Diba? Shutdown your body.
0: Ayun,
1: diba?
0: Siguro parang matulog din yan, no?
1: Oo, parang, saka siguro mag-disconnect.
0: Oo.
1: Diba?
0: Yes, totoo yan. Kasi pwede rin naman tayo like makapagpahinga to, alam mo yon sa pamamaraan na mag-disconnect tayo sa social media or kaya naman sa mga ginagawa natin, mga routine. Minsan kasi, di ba, parang dahil sa sobrang rutinary na ng buhay natin, napapagod tayo paulit-ulit na lang. So, rin yan, reminder din for us to take a break, di ba, and have a chocolate.
1: Parang iba yun, ha? Muntiga na yun.
0: Okay, ang next naman natin, ang kaagapay natin, si Ate Trisha Faye. Sabi niya, quiet mornings with God.
1: Wow.
0: Ay, oo, totoo yan, no? Talagang isa yan sa mga bagay na dapat natin, no? Starter ng ating mga araw, ating mga umaga, diba? Na isik muna natin siya. Bago pa man tayo maging busy sa ating mga gagawin for the day, isik muna natin si Lord higit sa lahat, no? At yun, mag-pray tayo, meditate sa kanyang word. Kasi, diba, yun yung babaunin natin sa buong hapon, eh. At ang next natin, sino?
1: Eto, si Daisy Vidal Sebastian. Sabi niya, bonding time with my Alesha, yung anak niya. Matulog ng mahaba and makapagbasa ng books na walang istorbo.
0: Ayun.
1: Reward niya ang kanyang anak, diba?
0: Yung time, no? Time together sa kanyang anak. At yun nga, no, makatulog din.
1: Yeah.
0: Makatulog din na mahaba at magbasa ng libro.
1: Sa mga, lalo na sa mga bookworms,
0: totoo,
1: diba?
0: Totoo, yung talagang mahilig magbasa. Ako, namimiss ko na nga magbasa ng talagang sobrang, yung sobrang lulong. Hindi kasi dati nagbabasa ako tapos yung talaga parang dinadala ako doon sa...
1: That's the beauty daw ng reading.
0: Yes.
1: Na talagang kailangan mo, pag nai-imagine mo na siya, diba? Parang ka bang nag-dwell doon sa story.
0: Totoo, nag-create siya ng mental picture. So parang nandun ka, kasama ka doon sa characters na binabasa mo. So,
1: pero sana na yung mga kabataan natin ngayon, nababasa pero inuunawa.
0: Ayun, yun din. Diba? Comprehension is key pa rin.
1: Yes.
0: Diba? So yun. Yun pa lang ang ilan sa mga sumagot sa ating question of the day. Pero syempre patuloy ang encouragement namin sa'yo. Kaagapay, nasagot ka. Share mo na ang iyong kasagutan sa aming question of the day na ano ang best way mo to reward yourself after a long week.
1: Mm-hmm. Kaya kaagapay sa mga gusto pang mag-comment dyan, comment-comment na gusto rin kitang kamustahin kaagapay. Ikaw ba na nakikinig or nanonood ngayon? Kumusta na ba so far ang iyong araw? Sana po ay nakangiti ka ngayon. Alam ko madami tayong mga pinagdaraanan, pero kapit lang, kapit ka lang sa Panginoon. And patuloy na i-share ang ating streaming sa ating online. Send mo na, i-copy mo yung link, send mo sa mga group chats po ninyo, or i-share mo sa iyong Facebook wall. Kaya wag po kayong bibitiw, ha. Magkakaroon lamang po tayo ng saglit na break at magbabalik po ang Webbest edition ng
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: And we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ikaw pa rin ay nakatutok dito sa programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin si Absidy Ferrer Tabua.
2: At ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Salamat ka Agapay dahil nariyan ka, patuloy na nakasubaybay Mapa Radio Man at online. Salamat dahil ginagawa mo kaming background or even kung hindi lang basta background, eh kaagapay na ninyo sa journey nyo in life. Kaya
1: yes,
2: sana pa patuloy kayong mag-engage. I-share po yung ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel para po mas marami pa ang makapanood at makasubaybay ng ating programa.
1: Yes, at meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ninyo, mga kaagapay. At ito ang, ano ang best way mo to reward yourself after a long week.
2: Mm-hmm.
1: So iwan mo lang kaagapay ang iyong answer dito sa ating comment section sa ating ongoing live sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Yun. So tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng kanilang mga answer. So sinunay natin?
2: Ito, unahin na natin si Angela Marie Santos. Ito yung sa kanya, after a long week, pinaka-reward niya talaga yung magpahinga without guilt.
1: Yun.
2: Yung tipong wala siyang iniisip na deadlines, ihiga lang daw siya. Ayan, manonood ng series at hahayaan niya yung sarili niya na mag-recharge para sa kanya. Ayan, rest is not laziness, it's a reward daw.
1: Ngayon, oo, 'di ba? Huwag natin pagkakaitan ang ating mga sarili ng pahinga. 'Di ba? Kasi kailangan natin magpahinga kasi hindi natin ma-expect yung sarili nating mag-work or para makapag-perform well kung hindi tayo well-rested, 'di ba? So, huwag natin kakalimutan magpahinga.
2: At saka I love the word magpahinga without guilt, 'di ba?
1: Oo.
2: Thank you for the reminder, Angela.
1: At ito naman, next nating kaagapay si Joshua Daniel Cruz. Sabi niya, ay ito marami sa atin ang gusto to. Itong klaseng ganitong reward. Ang food trip.
2: Siyempre naman.
1: Sabi niya, kahit simpleng pagkain na lang or pagkain lang gusto ko. Like comfort food, malaking reward na yon. Parang sinasabi ko sa sarili ko, deserve mo to, pinagtrabahuhan mo to buong week. Ayun, ikaw Kael, kung may ituturing kang food na maituturing mong reward sa sarili mo after a long week. Ano yun?
2: Siguro ako ngayon may nahihilig ako sa banana.
1: Ay, banana.
2: So yung mga luto na it's either na banana cute, turon, maruya.
1: Oo. Ang sarap.
2: So feeling ko pag nakakain ako noon, satisfied na ako.
1: Oo nga. Ang sarap.
2: At saka abs, 'di ba? Madaming magagawa sa banana. Saging con hielo.
1: Oo.
2: 'Di ba?
1: 'Di ba may drink ka na, tapos pwede rin siya yung mismong food.
2: Food na,
1: diba?
2: Yan. Oo.
1: Food and drink.
2: Correct. Kaya ikaw, ano ba yung reward mo sa sarili mo when it comes to food?
1: Sa food?
2: Aside sa kape.
1: Gusto ko yung inano mo siya. Sa akin, siguro patatas.
2: Oo,
1: basta lately recently parang ang hilig ko sa patatas. Gusto ko ng anything patatas like french fries,
2: mashed potato,
1: basta anything na may
2: patatas.
1: Oo, tapos lalagyan mo siya ng mga toppings and all. Ay, panalo. Parang kahit hindi na ako kumain ng kanin.
2: Kaya ka, di ba may binibilan tayong spot?
1: Oo.
2: Sarap niya.
1: Totoo yun. At talaga nauuso yung mga ganong merienda.
2: Tsaka madali lang siya gawin. Di ba?
1: Ibe-bake mo lang yung patatas mismo.
2: Correct.
1: At hindi mo na kailangan balatan kasi
2: yun
1: pwede mo nang kainin.
2: Ay, alam mo, may natutunan ako. Yun na yung pag-ano ko din ng patatas, no need na daw to balatan. Kasi yung fiber daw nandoon sa balat.
1: So mas healthy
2: kaya na. Ako minsan pag nagluluto ko ng french fry sa bahay, 'di ba usually pinipil mo siya, tinatanggal mo siya. Pero ngayon, talagang hinuhugasan ko lang na maigi tapos yun na, biyakin mo lang.
1: Ooh.
2: Yun na talaga.
1: So pag nagluluto ka like ng ulam, hindi mo na siya binabalatan?
2: Yung sa french fries.
1: Ay, sa french fries. Pero try mo rin, 'di ba? May mga ulam na may mga patatas.
2: Like adobo.
1: Minudo, 'di ba? So baka
2: kasi
1: baka magtaka
2: yung itsura. Ba't may
1: parang itim-itim brown-brown dito? Okay. Design po yun. Sabay ganon.
2: Ito naman.
1: Sino pa?
2: Next natin si Kimberly Ann Flores. Sabi niya, me time.
1: Ayun.
2: Nagalak ako ng time para sa sarili ko. Mm-hmm. Like journaling, sarili ko. Mm-hmm.

0: At na i-date minsan ang sarili mo. Mm-hmm. Eto tulad ni Kimberly, sulat-sulat ka, journal, makinig ng music, 'di ba? O kaya simpleng i-reward mo 'yung sarili mo, 'di ba? May mga bagay kang mag-mall ka mag-isa, mag-window shopping, 'di ba?
1: May mga ganun, mga tao 'di ba gumagawa ng ganun mm-hmm. na kaya nilang kumain mag-isa sa kunyari sa fast food,
0: correct.
1: Ganyan. O kaya minsan 'yung iba parang therapeutic sa kanila 'yung nag-grocery sila mag-isa.
0: Yes.
1: Diba? Pero maganda rin kung mag-grocery ka mag-isa na busog ka para hindi mo malalagay lahat sa
0: saka
1: cart mo.
0: Saka na ano, na may budget.
1: Ay, oo, yun yung pinakamahalaga. Diba? No? Yun yung kailangan nating alamin or parang yes. reconsider. Diba? At ito naman, galing sa kaagapay natin si Kuya Mark Anthony Reyes.
0: Mm-hmm.
1: Ito, para sa mga mahilig mag-gym.
0: Ayan.
1: Mga fitness. Ito, sabi niya, mag-workout. Or maglakad-lakad daw. Para sa iba, pagod na yon. Pero sa akin, therapy. Mm-hmm. Nakakatanggal ng stress at nakakapag-reset ako mentally.
0: Yan.
1: Ay, oo. Ay, agree ako doon sa paglakad-lakad.
0: Uh-oh.
1: Gusto ko yan. Kesa sa running-running.
0: Eh baka ano, 'di ba? Golden ni Kuya Mark yung 10,000 steps a day.
1: Oo, wow, oo. Pero ngayon parang hirap na bunuin ng 10,000 steps. Parang bilis, ano, tawag dito, mapagod ng mga tao ngayon.
0: For the hingal sila kaagad.
1: Mm-mm, isa na ako dun. Pero yun, sino pa next natin?
0: Eto nga, nag-comment din si Patricia Joy Villanueva. Sa kanya naman, movie night with snacks.
1: Ayun. Yung
0: tipong nakapajama lang daw siya, naka-cozy setup, tapos mm-hmm. wala daw istorbo.
1: Mm-hmm.
0: Simple lang daw pero fulfilling.
1: Ayo,
0: 'di ba? Ila-line up mo lahat ng favorite na movies mo.
1: Ayun.
0: Ano bang gusto mo, yung ano lang, single movie or yung series, no?
1: Oo. Pero ngayon kadalasan, 'di ba, series ang
0: series,
1: gusto nila.
0: 'Di ba, yung mga online streaming app.
1: Oo,
0: 'yan.
1: Oo, diyan talaga, no. Lagi tayong nakatambay diyan, especially kapag weekends. No, yan yung time natin manood.
0: Oo, lalo na sa mga, ito nga, nauuso yung mga K-drama, mga documentary.
1: Wow, yeah. Documentary.
0: Oo. Alam mo yung ano ko, yung minsan ng tatay ko, minsan maaga silang nagigising.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kasi sila, alam na nilang mag-operate na ano yung smart TV.
1: Wow, techie na rin.
0: Oo, tapos naka-YouTube na. I mean ko, kaso ang pinapalo yung mga nauuso ngayon.
1: Ano yun? mga nagsasalitang gulay ba yan?
0: Yes, part na yun. Tapos yung mga yun, documentaries. Mm-hmm. Kasi pinapanood ko sa kanila, nila-line up ko din sa aming YouTube.
1: Ang galing naman. Oh, oh. So nila-line up ko pa pala ang kanilang mga pinapanood. At ito, ay gusto ko rin itong sagot ni Kuya Carlo as a gamer. Sabi ni Kuya Carlo Mendoza, sabi niya, gaming session. Ayan. Doon ako nakaka-skip kahit sandali. Mm-hmm. At reward ko na yun sa sarili ko after a stressful week.
0: Yan.
1: Oh, I agree. Totoo.
0: Gaming session.
1: Oo. Oh, oh. Pero syempre, yun nga, bantayan din yung oras, di ba? Kunyari, mga 2 hours ka lang mag-game. Diba?
0: Oh, oh.
1: Para at least...
0: Ano na yun, ha? Sarado na yun. Dapat lock-in na yun.
1: Oo. Oh, oh. At usually, talaga na-enjoy ko mga games, yung mga adventure.
0: Adventure.
1: Gusto ko yung nag-explore din yung character ko.
0: Oh, oh.
1: Yung ganyan. Mm-hmm. At isa yun sa mga bagay talaga na, ano ko rin, libangan talaga.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. At... ang next naman natin, sino?
0: Ito, nag-comment din sa atin si Rica May Navarro.
1: Ayun.
0: Sabi niya, mag-spa.
1: Ay, mag-spa.
0: Yan. Or self-care days sa bahay like face mask, long shower, relaxing music para daw mini-reset ng katawan at isip.
1: Ay,
0: you know?
1: Wow.
0: Sa mga gustong talagang pagod na yan, spa.
1: Oo. Nakakatulong yan. Alam mo ako, gusto ko rin yung ganyan.
0: Oo.
1: Yung parang kahit bibili ka lang ng mga shower gel, kahit hindi naman yung sobrang mga mamahalin.
0: Oo.
1: Yung basta yung mga shower gel na amoy strawberry,
0: oo,
1: or kahit yung prefer mo, nakaka-relax siya at nakakatulong talaga siya sa ano, yung sa pagtulog.
0: Pero alam mo, Abby, gusto ko rin yung ano, aside sa spa,
1: mm-mm,
0: yung jacuzzi.
1: Ay, oo, yung magbababad ka.
0: Oo. Ano ba yung ano, yung may mainit? Yung papasok ka?
1: Sona.
0: Sona,
1: ayun. Sona. Sauna? Sauna. Basta yun. Basta ganon.
0: Ang sarap din niya. Dumainit pero lumalabas ang mga toxins mo sa katawan.
1: Totoo.
0: Eh.
1: At nabukas daw yung pores mo.
0: Yes!
1: Diba? So talagang bukas yung mga pores mo.
0: Ang sarap niya.
1: Nawawala yung mga lamig-lamig.
0: Oo, ayun nga. Kaya nga sana kung may pagkakataon muli, gusto kong matry magpa-jacuzzi or magpa-

0: So set na yan.
1: Oo. Pero thank you Ate Rica Mia kasi talagang maganda yan, i-value yung katawan natin kasi 'di ba? Aside dun sa me time mo, eh skincare routine mo rin yan.
0: Oo.
1: Kasi may pa-face mask pala. Kasi yung pinapatong-patong sa mukha. Oo. Yung aloe vera, pipino, mga ganyan. Oo,
0: yan. Pipino, diba? Nakakatuwa naman. At ito, si Kuya Brian Kit Lopez. Mm. Ayan. Sabi niya, magkape sa paborito kong cafe.
1: Yan.
0: Kahit mag-isa lang, ayun. At doon, nagre-reflect habang nagpapahinga.
1: Yun.
0: Ayun. Kape-kape din.
1: Yan.
0: Parang talaga ng kape. Diba?
1: Yes. Mm-hmm. Ayan. Nag-comment din si Samantha Claire Aquino. Ay, ito. Bonding with family or friends. Kasi after a long week, gusto ko naman ng connection. Hindi lang pahinga. So, kanya, ang reward niya is to connect, di ba? With his love, with her loved ones, di ba? Mm. Mahalaga rin yun. Baka mamaya, di ba? Pag busy ka sa trabaho, minsan nawawalan ka ng time sa family mo. So, magandang opportunity siya to reconnect, di ba?
0: Yes.
1: Simple. Magkainan kayo, di ba? Kwentuhan.
0: Handaan, di ba? Kahit mga ano lang, no, yung mga sandwich-sandwich lang.
1: Oh, pika-pika, ganyan.
0: True, di ba? Oh. Napakalaking help na nun. At ito, sa ating kaagapay na si Daniel Joseph Torres. Ayan, sa mga mahilig mag-drive, sabi niya ang reward daw niya sa sarili niya ay mag-drive lang. Uh-huh. Kahit daw walang destination. Wow! Oo, sabi niya yun, chill lang, music at sarili kong thoughts. So, pero yun nga, no, dahil sa maraming nagaganap ngayon sa ating kapaligiran,
1: yes,
0: mga tumataas na ang presyo ng langis, ganyan. Eh, isa to sa mga bagay na baka malimitahan na natin.
1: Exactly.
0: Diba? Yung pagdadrive ng walang destination. Mm. Siguro mag-walk na lang.
1: Walk-walk na lang. Pero alam mo yun, Abs, may mga kakilala ko na rewarding sa kanila ang pagdadrive.
0: Ay, oo.
1: Nakakawala daw ng stress.
0: Oo.
1: No? Lalo daw kapag walang traffic, malawag yung kalsada, maayos yung daan.
0: Totoo. Yan. Talaga nagba-matter yung dadaanan.
1: Correct.
0: Mo at pagdadrivean mo. Kasi nga naman, kapag talaga na-stuck ka sa traffic, ay grabe.
1: Mm-hmm.
0: Nakaka-stress, ba? Diba? Talaga nakakainip. Parang sari-sari na nararamdaman mo. Eh. Nagugutom ka, naiinip ka, inaantok ka. Parang lahat gagawin mo to maintain or parang hindi ka makatulog.
1: Oo.
0: Diba? So yan, thank you so much, Kuya Daniel. Sino
1: ito,
0: pa next?
1: Nag-comment din sa atin si Lian Joy Ramos. Sa kanya naman ay matulog
0: yun
1: ng mahaba.
0: Ayun.
1: Yung wala daw alarm, walang pressure gumising. Uy, I love that. Yung walang alarm, yung lahat naka-off sa gadget mo, yung wala kang inaantay na trabaho or school, dire-diretso, 'di ba? Walang makaka-bother.
0: Isa rin 'yan sa mga pangarap ko eh, yung para talaga maka-disconnect ka sa social media kahit isang araw lang.
1: Mm-hmm.
0: Yung talagang wala kang iintindi notifications,
1: yan.
0: Wala ka iintindi yung mga update, ganyan. Yung talaga na doon ka lang, present ka doon sa moment.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi minsan sa sobrang saturated na natin sa digital world, yan yung parang nakakalimutan natin or na-overlook na natin. Yung maging present kung nasan tayo ngayon. Kasi, di ba, eto, guilty ako. Kumbaga parang bago kumain, di ba, after mag-pray, chef. Kailangan picturean.
1: Ayan.
0: Ang kakainin. Especially kapag kasama mo yung mga friends mo, no, talagang very IG worthy.
1: Oh, aesthetic.
0: Aesthetic. Ayan ang inyong kinakainan. Eh, talagang kailangan may picture ka.
1: Ayan.
0: Ng iyong kinakain. Or kaya naman sa mga lugar, di ba, na nalilimutan na natin maging present. Or parang, alam mo yun, maging yung attention natin ay buong-buo dun sa kasama natin.
1: Yeah.
0: Dun sa mga kausap natin. So, maganda reminder sa atin na hindi masama na magkaroon ng break sa, especially sa social media world or sa digital world, diba?
1: Yes. Mm-hmm.
0: Ayun. At ang next natin, eto, si Kuya Ethan Gabriel Santos. Sabi niya, magbasa ng libro. Ayan, dahil nakaka-relax at nakakatulong mag-detach sa stress. Oo, siguro maganda nga rin talagang pang-detach no, or kaya pang-tanggal stress yung mga self-help books.
1: Oo.
0: Diba? Pero depende rin talaga yan eh, sa trip mo eh. Kasi may mga readers, no, na gusto nila yung talagang yung klaseng libro na dinadala sila kung saan saan. Yung parang nagta-travel na rin sila. Especially pag mahilig sila sa novels.
1: Ayan.
0: Ayan, yung mga kung ano-anong babasahin. Pero yun, kanya-kanyang trip.
1: Oh, kanya-kanya kung anong gusto mong ano, genre ng book, yes. Diba? Fiction man or non-fiction. Mm-hmm. Pero ayun nga, yung siguro encouragement ko din, lalo sa mga youth natin, as you read, unawain.
0: Oo,
1: nakakalungkot kasi yung, ay nga, nung share ko lang, yung naging angkla ko last month, mm-hmm. Diba? Ang, may research na nagsasabi na madaming struggling readers,
0: yes.
1: Diba? Lalo na sa Mindanao areas. Pero, in total, Absa, 15% lang sa Philippines yung talagang nakakabasa at nakakaunawa ng binabasa. So, the bigger percentage goes to different areas na kailangan pa talagang i-develop ng pamahala natin. At syempre, may tugon din ang mga magulang, yes. At tayo as a community.
0: Totoo. Mm-hmm. So, isa yan sa mga bagay na kailangan nating bantayan, no?
1: Yes.
0: At tutukan.
1: Yes, ito naman next natin si Nicole Andrea Perez. Yan, ang kanya naman online shopping.
0: Ayan,
1: kagapay ko ba? Mahilig ka ba mag-shopping-shopping? Yan. Pero ito yung kanya. Hinahilit niya na control.
0: Ayun.
1: Small reward para daw hindi guilty. O, kasi malaking help din to, Abso, yung ito, online shopping na you don't need to go to malls, di ba? Basta ang kailangan mo lang maging mabusisi ka lang, check mo yung mga reviews. Okay,
0: yes.
1: Ba to? Okay ba yung price? You can compare din kasi. So, maganda rin siya. Saka yun nga, sa mga tamad na pumunta sa mga mall, ayos sa maraming tao.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung kinagandahan pa, yung may mga voucher ka pa, may mga discounts. Yan.
0: At yun nga, no, wag tayo masyadong yes, maganda nga mag-online shopping.
1: Oo.
0: Pero wag tayo tatambay masyado, ha.
1: Ayan na nga, kasi napapadami yung add to cart.
0: Baka yan naman na maging source ng stress mo. Diba? Imbis na makapag-distress ka, naggawin mo siyang pang-reward man lang sa sarili mo, eh baka yan, pag nasobrahan, eh yan na maging cause ng stress. Kaya dapat hinay-hinay.
1: Kaya
0: nga nang sabi ni Nicole, controlled pa rin.
1: Controlled.
0: Ngayon. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Kuya Adrian Paul Castillo. Sabi niya, maglaro ng sports. Ayun, nakakapagod daw, pero fulfilling pa rin.
1: Yan.
0: Oo, sa mga gustong active ang katawan, no? Talagang especially kung mahilig ka mag-swimming, kaya mahilig ka mag-badminton, basketball, o ano pa mang sports, pwede mo yung gamitin to de-stress.
1: Uy, naalala ko, di ba nag-badminton kami? Ano ka, nagkayaan na kami mag-church mate. Tapos ako naman, hindi mo ako sporty na tao, pero doon ko na-realize na maganda siyang reward sa sarili mo. As in, naka-disconnect ka sa mga ginagawa mo. Saka na-enjoy mo yung 2-hour na badminton. Diba?
0: Parang kumbaga, parang ang saya nung ganung klaseng pagod.
1: Yes.
0: Diba? Kakaiba. Bukod doon sa mga ginagawa natin, iba activities. Diba? Pwede tayo maglaan ng oras for sports.
1: Saka diba?
0: Kung kaya.
1: Yung badminton namin naging good minton.
0: Ayun.
1: Kasi fellowship na siya.
0: Ayun, galing.
1: Diba?
0: Witty mo rin, ha?
1: Yes.
0: Okay. So, sino pa? Ang
1: ito,
0: last natin babasahin.
1: Ihabol natin si, sino to? Si Camille Rose Gutierrez.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya mag-dress up at lumabas kahit simpleng lakad lang.
0: Ayun.
1: Diba? Talagang mag-gimmick dito siya. Mag-gimmick dito si Camille. Kasi niya nga, no, nakadress up. Pero salamat, ha, sa mga sumagot po sa ating question of the day. Alam ko, mga kaagapay, napakadaming pwedeng gawing reward sa sarili natin after a long week. And you deserve that. Pero syempre, in moderation.
0: Yes, totoo yan. At yun nga, no, sobrang nasayahan tayo sa mga naging sagot na ating kaagapay at nag-enjoy kami. Kasi malay mo, yung sagot mo kaagapay, tinake note ng iba nating kaagapay. Narinig nila na baka pwede rin nilang gawin yun.
1: Correct.
0: As a reward for themselves, diba? So, maraming salamat sa pakikipagkwentuhan sa amin ni Kael at ang bilis ng oras. Pero, maraming salamat sa pagsama ninyo ngayong araw. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absi Di Ferrer Taboa.
1: At ako naman po ang inyong companion kay Al Garcia, Kagape, reminding you, reward yourself, di ba? Alam ko, naging busy ka, pero ito yung time na syempre sumaya ka. Maraming salamat po sa pagtutok sa Webbest edition ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenge. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenge. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
2: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
5: Ang tamang oras, 4:30 ng hapon.
3: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong araw ng Huwebes, Setyembre 24, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
3: Hudyat Balita.
5: Pamunahin sa mga balita ngayon, impeachment court nanindigang walang grave abuse of discretion sa naging desisyon hinggil sa voting threshold. Ban order laban sa media platform na Discord, binawi ng Department of Information and Communications Technology. Commission on Audit kinwestiyon ang kakulangan sa kontrol at dokumentasyon ng ilang relief operations ng Office of the Vice President. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Iginiit ng impeachment court na walang malubhang pag-abuso sa kapangyarihan sa desisyong baguhin ang bilang ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay impeachment spokesperson Attorney Reginald Tongol, dumaan sa masusing proseso ang mga senator judge bago nagdesisyon. Nakipag-usap sa retired justices ng Supreme Court, nagsagawa ng oral arguments at nag-desisyon. deliberate. Sinabi ni Tongol na maaari pa rin dalhin sa Supreme Court ang usapin kung may alegasyon ng grave abuse of discretion. Kahapon, 13 Senator Judge ang bumoto pabor sa motion na muling pag-aralan ang naunang desisyon na 16 votes ang kailangan para ma-convict ang Vice Presidente. Sa bagong desisyon, ibabatay ang 2/3 na boto sa bilang ng mga senador na legal at aktual na makakaboto.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Sa iba pang mga balita, inalis na ang ban order o pagbabawal sa paggamit ng messaging at media sharing platform na Discord matapos itong ipatupad sa Pilipinas kagabi. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Paraiso, inalis ang ban ngayong Huwebes matapos makipagpulong sa pamunuan ng Discord. Napag-usapan ang mga requirement ng gobyerno para sa platform. Una nang binigyan ng CICC ang Discord ng 24-hour deadline para magkaroon ng presensya sa Pilipinas at mas mapalakas ang pakikipagtulungan sa gobyerno. Sinabi naman ng Discord na handa itong makipag-ugnayan sa CICC lalo na sa mga hakbang para maprotektahan ang mga kabataan sa platform. Ang ban ay pinatupad kasunod ng third shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Tinitingnan ng malaking impluwensya ng ilang media platforms sa mga kabataang nagsagawa ng pamamaril.
3: Yat, pangunahing balita.
5: Pinuna naman ng Commission on Audit ang ilang problema sa relief operations ng Office of the Vice President noong 2025 na nagkakahalaga ng halos 168 million pesos. Ayon sa komisyon, may mga hindi tugmang ulat, hindi nasunod na mission orders at kulang o nawawalang dokumento. Mayroon din umanong mga relief operation na walang malinaw na listahan ng mga benepisyaryo at kulang ang records ng pamamahagi. Giit ng COA, maaaring makaapekto ito sa pagiging maayos at mapagkakatiwalaan ng records ng OVP. Inirekomendang higpitan ang pagtingin at pagdodokumento ng naturang relief operations. Samantala, sinabi naman ni OVP spokesperson Attorney Paulo Panelo na maglalabas ng pahayag ang opisina matapos pag-aralan ang COA report.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Iba't ibang youth groups umapela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang 5-year term extension bill at tinutulan ang pagpapaliban sa 2026 BSKE sa 2028. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
6: Naghain ng petisyon ang iba't ibang youth groups kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang panukalang pagpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials at ang pagpapaliban sa 2026 BSKE hanggang sa taong 2028. Kabilang sa mga lumagda sa petisyon ang Kaya Natin Youth, Kasapi Coalition, Kilos Co Youth, Liberal Youth, Build Youth, Model SK Network, Good Gov PH, National Anti-Poverty Commission Youth and Student Sectoral Council, at Student Council Alliance of the Philippines o SCAP. Binigyan diin ng mga grupo na nakataya rito ang karapatan ng mamamayan na bumoto at pagkakataon ng kabataan na tumakbo. Dahil may age requirement ang SK, maaring mawalan nila ng pagkakataong tumakbo ang ilang kabataan dahil sa pagkakaantala ng halalan. Ayon sa Model SK Network, isang national youth-led network sa mga elected at appointed ng sangguniang kabataan o SK officials, local youth development council members at katipunan ng kabataan leaders. May otoridad ang Kongreso na magtakda ng terms of office. Ngunit ang nasabing kapangyarihan ay mayroon anilang constitutional limits, partikular ang karapatang bumoto at magdaos ng regular na eleksyon. Iginit ng SK Network na hindi lamang ito usapin kung gaano katagal mananatili sa pwesto ang isang opisyal. Ito ay usapin ng karapatan ng mamamayan na pumili at ng karapatan ng kabataan na makilahok sa pagpiling ito. Nanawagan sila na matuloy na ang November 2, 2026 BSKE at nagpahayag na handa nilang questionin sa Supreme Court ang panukala kung maisasabatas ito. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Kaugnay nito, kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na naipadala na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang palawigin sa 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials, gayon din ang panukalang ipagpalibad ng eleksyon sa Nobyembre 2026. Lagda ng Pangulo ang kailangan para maipatupad ito bilang batas.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Samantala, itutuloy ang imbestigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero kahit hindi na aktibong nakikipagtulungan ng ilang pamilya ng mga biktima. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, ito ay krimen laban sa Estado kaya maaaring ituloy ang kaso kahit walang pakikilahok ng mga pamilya bilang private complainants. Kabilang sa mga kaso ang kidnapping, serious illegal detention at homicide laban sa negosyanteng si Atong Ang at ilang pulis. Samantala, iniimbestigahan din ng Department of Justice ang alegasyon ng obstruction of justice laban sa kampo ni Ang. Ayon sa ahensya, tinitingnan kung may kinalaman ang umano'y pag-aalok ng pera sa mga pamilya sa kanilang pag-atras sa kaso.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Ligtas ang nasa 40 Pilipinong marino

0: at Black Sea. Ayon sa DMW, 7 Pilipinong seaman na ang namatay rito ngayong taon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Representative Bienvenido Abante, iginiit na dapat panagutin si Attorney Salvador Panelo sa binitiwang salita hinggil sa impeachment trial. May ulat si Eddie Galvez.
2: Dapat papanagutin si Attorney Salvador Panelo sa kanyang binitiwang salita na may kalokohan dito patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa press conference sa House of Representatives, sinabi ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante, kung totoong sinabi ni Panelo na may kalokohan dito, dapat magsalita ng impeachment court at bigyan ng pananagutan na abogado sa kanyang binitiwang salita. Dapat din kanyang tignan ng Senate Impeachment Court kung sakop ng sub-judice rule ang sinabi ng abogado dahil binabanggit niya ang mga bagay na may kinalaman sa impeachment trial. Habang kinikilala na hindi bahagi ng Duterte defense team si Panelo, binigyan din ni Abante ng abogado ang nagsasalita sa isang official capacity bilang spokesperson ni VP Sara sa makatawid niya kasama siya sa defense team. Naniniwala si Abante, chairman ng House Committee on Human Rights, na dapat papanagutin si Panelo sa kanyang mga binitiwang salita. Hindi anya prosecution ang sinabihan niyang naglolokohan, kundi mismo ang mga Senate judges ang kanyang sinabihan. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Senador Francis Pangilinan, hinamon ang Department of Justice at big-time smugglers ng agriculture products. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
3: Nais ni Senate Agriculture Committee Chairman Francis Pangilinang masabat ng ganap ang agriculture smuggling sa bansa. Sinabi niyang sa tagal ng panahon at bilyong-bilyong piso ng halaga ng agriculture products ang naipupuslit ng mga ito. Totoong untouchable ang mga smugglers na ito. Anya, hindi siya makapapayag na walang pagwawakas na magaganap sa krimeng ito at kung masasabat ito ng Department of Justice, anya, saka lamang niya susuportahan ang dagdag na budget na hinihingi ng Department of Justice. Ang tinig ni Senador Francis Pangilinan.
4: Show us that they are not untouchable. Pakita niyo sa amin na itong mga bilyonaryong nagsasmuggle ng bilyong-bilyong halaga ng produktong agrikultura, kay baboy yan, kay gulay yan, manok, patunayan nyo sa amin, pakitang gilas po kayo na hindi sila untouchable, patunayan natin. And I'm more than willing to support your budget.
3: Sinagot naman ni Justice Secretary Frederick Vida ang hamon ni Pangilinan.
5: The Department of Justice, under my leadership with all the 10 agencies, is the primary law agency of the country. Isa lang kung pinangawakan natin, rule of law. No one should be above the law, and we only prosecute those who need to be prosecuted, and we will not prosecute those. Batas lang po. And we've been doing this, sabi ng ibang commentator, may chilling effect daw. But I beg to disagree. It's not about chilling effect. Ito na po talaga yung advent ng rule of law sa Pilipinas. Ito na po talaga ang dapat na norm kasi we owe it to the public, we owe it to the Filipinos, we owe it to the next generation, Sir Honor. And the Department of Justice will be with you, with the Senate.
3: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa iba pang ulat, plano ng National Bureau of Investigation na magtalaga ng mga attaché sa mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para tumulong sa mga overseas Filipino worker na nabibiktima ng cyber fraud. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, uunahin ng mga lugar sa Middle East, Europe, South America at Asia na maraming OFW. Layunin ng NBI attaché na mas mabilis na matulungan ang mga OFW na biktima ng online scams at iba pang cybercrime. Bahagi ang plano ng NBI Reorganization at Modernization Program, ngunit hindi pa ito na ipatutupad dahil sa kakulangan sa budget.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mapagpalang Huwebes ng hapon po, mga kaagapay. Ito ang papuri, hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Terry Javier Ellis, grateful na muli tayong nagkasama sa hapong ito. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 6:30 para sa mga natatanging awiting papuri at kwentuhan. Naririnig niyo po kami sa radyo sa 702 DZAS at sa mga sumusunod pang himpilan sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY FM Legazpi at NewJ 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. At syempre, naririnig nyo rin kami through the online streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS mobile app. Pwede nyo pong i-download sa inyong phone or tablet ang 702 DZAS mobile app para kapag wala kayong access sa radyo o mahina ang signal ng radyo kung saan kayo nakatira, tulad ko na nasa ibang bayan, ay tuloy pa rin ang pakikinig ninyo sa mga programa ng DZAS. At para po sa inyong mga pagbati, comments o song requests, mag-comment lang sa ating Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio Facebook page. O kaya ay mag-text kayo sa mga numerong ito para sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Gusto ko lang pong sabihin na kinailangan ko pong i-record ng maaga ang programang ito dahil sa biyahe ng pamilya. Kaya sorry po na hindi ko magagawang basahin ang inyong mga comments during my last program on September 10. At paumanhin din po kung hindi ako makasagot sa inyong pagbati ngayon sa Facebook dahil nasa opposite time zone po ako. Babawi po ako sa susunod, promise. At maraming salamat pong muli sa inyong mga comments at pagbati. They are very much appreciated. Ang opening song natin kanina na inawit ni Jonathan Manalo ay ang awitin natin. Ito ay likha ni Junji Marcelo at ito po ay mula sa ating featured album sa hapong ito. Ang napakagandang Papuri 20 album na pinamagatang Babalik-balikan. 2010 po inilaunch ang Papuri 20, 4 years after ilaunch ang Papuri 19. Kaya ang tema ay pagbabalik papuri sa Panginoon, syempre sa pamamagitan ng mga original Filipino gospel songs. May 12 songs po ang Papuri 20 at bukod dyan ay mayroon pa itong bonus cuts, ang awitin natin na opening song nga kanina at ang Papuri Classics ikalawang yugto, isang medley ng mga Papuri songs na ipe-play din natin mamaya. Kaya sit back and relax lang po kayo habang nakikinig sa mga napakaganda at mapagpalang awiting ito. Ang unang apat na awit ng Papuri 20 sa lineup natin today ay ang title song na Babalik-balikan, komposisyon ni Toy Polo at inawit ni Jim San Juan. Kailan ba nagkulang? Likha ni Jim Reyes at ihahatid sa atin ni Pastor Jonaver Luklukan. Kahit hindi, nila Ronel Rubrica at Kathy Carlos at inawit ni Jerus Del Socorro. At Sayo Lang, awiting isinulat ni Henry Francis Gasser at ihahatid sa atin ni Ruben Laurente. At susundan pa yan ng a cappella version ni Zebedee Zuniga ng awiting Tanging Ikaw mula sa FEBC 70th Anniversary Album at likha ni Raul Lantikan. Dito lang yan sa Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Hello pong muli mga kaagapay na nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis. We are reaching you via radio at via online streaming ng FEBC.ph at sa 702 DZAS mobile app. And reminder po na ang mga papuri, salmo at kasalan songs ay available sa mga music streaming services tulad ng Spotify at Apple Music. Kaya you can listen to them anytime. Birthday greetings sa mga sumusunod. Nag-birthday last September 18 ang DZAS radio host na si Heidi Sampang. Happy birthday, Heidi! Last September 19, si Mylene Tabuwak Bailon at noong September 20, si Nanette Cristobal at si Kina Villanueva. Belated happy birthday sa inyo, Mylene, Nanette, and Kina. At bukas, September 25, happy birthday kay sis Carla Martinez. And this coming Sunday, September 27, happy birthday sa aking cousin na si Ate Janet Resus. Maligayang kaarawan sa inyong lahat at sa lahat ng my birthday this week. Ang sabi sa Joshua 1:9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sasa iyo kahit saan ka pumaroon. At ang kanyang pangako din sa Deuteronomy 31:8, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan kanya. Hindi kanya iiwan o pababayaan man, kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Walang lugar na maaari nating puntahan na hindi nararating ng presensya ng Diyos. Tayo man ay nasa daan, bumibiyahe, nagmamaneho pa uwi, nasa tuktok man tayo ng isang bundok o may sakit at nasa ospital. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay naroon at kasama natin. Dahil siya ay omnipresent o nasa lahat ng dako, hindi siya nakatanaw lang sa atin mula sa malayo. Sa halip, siya ay nananahan kasama natin. Kahit po ang paligid natin ay magulo, may kapayapaan tayo. Hindi dahil walang kaguluhan, kundi dahil sa presensya ng Diyos. At anuman ang ating pagdaanan, kalungkutan, pagdadalamhati, kawalan ng katiyakan o takot, hindi niya tayo iiwan. Mahal niya tayo at naririnig niya ang ating mga panalangin. We can live each day with renewed peace, strength, and confidence in His faithful presence. Mula pa rin sa Papuri 20, narito ang Ako'y Kasama Mo, written and sung by Ricky Sanchez. Si Jesus ang bahala, likha ni Sok Villanueva at inawit ni Noel Cabangon. Sa'yo Lumalapit ni Rowan Del Monte at inawit ni Dulce. At Ikaw ang Dahilan ni Salmer Pagalan at trio nila Joan Oliveros, Marvin Kanda at Jet Baroma. Dito pa rin sa Papuri.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon pong muli mga kaagapay. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis at patuloy ang inyong pakikinig dito sa Papuri Thursday Edition sa 702 DZAS FEBC Radio, sa online streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS mobile app. At mag-comment or mag-share lang po kayo ng inyong mga pagbati sa ating Facebook page, o kung meron kayong song requests, I'll be very happy to add them sa lineup natin sa susunod na program. Ang atin pong numbers kung gusto nyong mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Balik po tayo sa mga awit ng Papuri 20. Ang unang maririnig ninyo sa segment na ito ay ang awiting Nagsusumamo, isinulat ni Gerdy Francisco and beautifully sung by Eileen Espinosa Cura. Ito ay awitin ng pagbabalik loob sa Diyos. Tulad ng pinagdaanan ni Haring David, sa Psalm chapter 51, mababasa natin ang pagsamo niya sa Diyos na siya ay patawarin at i-restore ang ligaya ng kanyang kaligtasan matapos na siya ay mag-commit ng napakalaking kasalanan. Ang sabi niya sa verses 6 to 12, "Ang nais niyo ay isang pusong tapat, kung kaya't ipagkaloob niyo sa aking kaloob-looban ang karunungan. Linisin at hugasan niyo ako sa aking mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko. Ipadama niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa abakong kalagayan muling mapa sa akin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling, at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sana'y ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong iniligtas niyo ako, at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu." Hiniling nga ni Haring David na ma-restore ang fellowship niya with God matapos niyang magsisi ng taos puso sa nagawa niyang kasalanan, at yon ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Yan ay laan din sa atin. Kay buti ng Diyos na kapag na-realize natin ang ating pagkakamali at nanumbalik ng taos puso sa kanya, ay tapat siyang nagpapatawad sa atin. Sabi nga po sa 1 John 1:9, "If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness." Sana ay maging pagpapala at mangusap sa atin ang Nagsusumamo at ang mga sumusunod pang awitin mula sa Papuri 20. Ikaw Lamang Jesus, komposisyon ni Arnel Tepano at iyahatid sa atin ni Richard Reynoso. Dinggin Mo, isinulat ni Doji Simon at inawit ni Tricia Amper Jimenez. At Sa Yakap Mo Yahweh, likha ni Jonathan Manalo at inawit ni Jenny Dizon. At pagkatapos ay susundan pa yan ng bagong version ng awit kong Jesus na isinulat ni Andre Dionisio and beautifully arranged by Marlon Oliveros. Hatid pa rin ng Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Nasa mga huling sandali na naman tayo ng program, maraming salamat po na nakasama ko kayo sa pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng musika sa hapong ito. At kaibigan, kung nakikinig ka at nagtatanong kung ano itong binabanggit ko at ng mga awitin na buhay na may personal na kaugnayan sa Panginoong Jesus. Ang sabi nga ng awit ko kanina, siya, ang Panginoong Jesus lamang, ang dapat tanggapin at kilalanin sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya noon, bukas at ngayon, at sa dalangin mo'y siyang tugon. Ginawa ko ang pagtanggap sa Panginoon noong ako ay 14 years old pa lamang at masasabi kong ito ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa aking buhay. Ang sabi sa John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang Panginoong Jesus ay hindi isa sa maraming daan upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, "Ako ang daan." Siya lamang ang kaisa-isang daan. Ang sabi nga po ng John 3:16, "Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Napakalinaw ng alok ng Diyos sa atin, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sumampalataya at tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso. Kung nakahanda ka ng gawin ito, ay samahan mo ako sa panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Panginoong Diyos, salamat na ako ay nilikha ninyo at mayroon kayong plano at layunin para sa aking buhay. Salamat na binigyan niyo ako ng pagkakataon para tanggapin ang inyong alok na kaligtasan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan at humihiling sa inyo na ako ay inyong baguhin. Nais kong ilagak ang buong tiwala ko sa Panginoong Jesus at tinatanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran sa aking mga kasalanan at patnubayan niyo po ako at tulungang sumunod sa inyo mula ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ipaalam niyo po sa amin kung paano kayo napagpapala ng papuri. Mag-message lang po sa Facebook sa 702-DZAS-FEBC Facebook page or mag-text po kayo sa amin. We really appreciate your feedback at inspiring messages. At para po makarating sa inyo ng maayos ang programang ito, syempre ay may mga taong behind the scenes at gusto ko silang pasalamatan. Ang ating mga dedicated at dependable kaagapay sa broadcast, ang mga prod tech na sina Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano. Maging sa ating engineer on duty na si JV Tabua at sa Bokawe Transmitter Site Team. At salamat din sa ating masipag na producer na si Kayla Escalante. Gusto ko pong iwan sa inyo ang life verse ng aking asawa na nagbibigay sa atin ng tatlong pamantayan sa buhay. Matatagpuan sa Micah 6:8. "He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God." Sa Tagalog, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairali natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Sana po ay mamuhay tayo ng naaayon sa sinasabi ng talatang ito. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa saliw ng Papuri Classics Ikalawang Yugto Medley ay magpapaalam na ako. Hanggang sa muli, ito po si Terry Javier Ellis. Laging tandaan, sa Diyos ang Papuri!

0: lamang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilan.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At patuloy po nating binabati ang mga taga-subaybay gamit po ang radyo Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang oras dahil iba't ibang mga partner stations ang meron po tayo. At syempre, pagbati rin sa lahat ng mga sumusubaybay gamit po ang ating mga online platforms. Kasama po dyan ang nasa ibang bansa, kaya ibang oras din ang kanilang pakikinig. Maraming salamat po. Sa ating pag-aaral, pag-usapan po natin ang panalangin. Bakit nga ba mahalaga ang meron po tayong variety sa nilalaman ng ating panalangin? Alam niyo po ba na marami sa nananalangin, kahit yung mahabang manalangin, na kadalasan po, akala natin pag mahaba manalangin, madalas manalangin, yun ang prayerful. Pero ang totoo po niyan, depende sa content. Ano ba yung nilalaman ng iyong panalangin at ano ba ang dahilan ng iyong pananalangin? Kasi tingnan nyo, may mga pagkakataon po na kaya mahaba ang panalangin. Sa haba ng listahan, di ba? Sa dami ng gustong hilingin, sa dami ng gustong idulog sa ating Panginoon, ay humaba na ho ng humaba ang panalangin. Bagamat hindi naman po masama yung ating paghiling dahil yan naman ay isang biyaya at pribilehiyo na binigay ng Panginoon sa atin, napaka-importanting makita, maunawaan na hindi lang po tayo nananalangin for the sake na tayo po ay makahingi sa ating Panginoon. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang panalangin po ay hindi dapat puro paghingi. No? Bagamat sabi nga natin, Panginoon naman nagsabi na pwede tayong humiling, pero hindi naman ibig sabihin na ang prayer po is just about asking God for things. Kaya nga kung maalala nyo, meron pong pattern, di ho ba, na ginamit, pero hindi naman ito necessarily formula para sagutin ang panalangin, and definitely hindi naman po ito ang mismong pattern na binibigay sa atin sa Bible. But it's a useful guide, ano po, sa content, and even yung mga nilalaman ng ating panalangin at yung attitude natin sa prayer. So tingnan po natin isa-isa. Yung una po is adoration, o ito yung ating pagpupuri sa ating Diyos. Bakit nga ba ito mahalaga? Alam nyo po, napaka-importante na sa ating paglapit sa Diyos, maunawaan natin na ang dahilan kung bakit tayo nakakalapit at umaasa ng pagtugon sa ating panalangin at ano ba yung karapatan na meron tayo sa ating panalangin ay sa kadahilanan po na tayo ay merong karapatang lumapit through Jesus Christ. At hindi po ito dahil sa tayo ay mabait, mabuti, kundi dahil po sa ginawa ng Panginoon. So we have access to God through Jesus Christ. Kaya nga, pag nananalangin po tayo, we can call God Father, and when we end in prayer, we say, sa pangalan ni Jesus, o in the name of Jesus, amen. Di ba? At yan po ay dahil sa kanyang karapatan, kaya tayo nakakalapit sa Panginoon. Sa ating mga sarili, sino ho ba tayo para dinggin ang ating Panginoon? Sino ba tayo at ano bang karapatang meron tayo para tayo po ay dinggin? Kaya yung pagpupuri, it reminds us that we worship God not only for what He provides, but for who He is. Hindi lang po yung kanyang ibinibigay, kundi sino ba talaga ang ating Panginoon? Yan po ang napakahalagang dahilan kung bakit tayo mananalangin sa ating Panginoon, ano? For who He is, not only for what He has done. Kasi paminsan po, para bang nalilimit yung ating prayer, even praise, doon po sa mga kahilingan. Kaya paminsan mapapansin nyo, may mga taong nananawa sa panalangin kasi ang tagal-tagal na daw humihiling, hindi pa nasasagot, o kaya naman ay may mga pagkakataon na kaya nananawa sa panalangin ay sa kadahilan po na yung bang mismong kahilingan, eh hindi iyon ang binibigay. So meron tayong in a way dinidictate na paraan ng pagsagot, kalooban sa pagsagot at panahon ng pagsagot. Yan po ang nangyayari. Kaya very important, ano po, na ma-realize natin yan, that He is sovereign. At the same time, mahalagang makita rin po natin na yung ating attitude sa prayer, yung ating pananaw sa panalangin, yung paraan ng ating panalangin, kadalasan po, idinidikta ng ating doktrina sa panalangin. Ang Diyos ho ba ay mapagkait na Diyos na kailangang suyuin para tayo po ay pakinggan? Ang Diyos po ba ay masungit na Diyos na kinakailangan po nating alayan para tayo po ay dinggin? Can we actually manipulate God? Can we tell Him what to do? Ganyan po ba? Sapagkat paminsan, nakakalimutan natin o kaya naman ay baka akala natin na pag nananalangin tayo, mas marunong tayo sa Diyos and we tell Him what to do. Kaya doon po sa adoration, we are reminded of who God is. Paminsan po, pag naalala mo kung sino ang Panginoon, manliliit na lang yung mga problema, no? Paminsan ho, ganyan, di ba? Yung bang, pag hindi mo alam ang isang bagay, talagang apektado, problemado ho tayo. Totoo yan, kahit po yung mga araw-araw na kinakaharap natin, namumroblema tayo because of our inability. Now, pag nilapit natin sa Panginoon, yamang sinasabi ng Biblia, no, na mahal tayo ng Diyos. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Nangangahulugan po, we have peace of mind. At yung peace of mind na ito ay nagmumula sa katangian ng Diyos. Ika nga eh, maliit na bagay para sa Panginoon. Madalas ko pong nagagamit na ilustrasyon dito sa ating programa, yung kanya-kanyang mga katangian. Alam niyo po, ako ay yung bang marami akong gustong gawin na hindi ko kaya. Ano po, kagaya po halimbawa yung mga repair-repair na mga nasira. Misan po, pagka ni-repair ko, lalong nasisira, ano? O kaya pag may binaklas ako, hindi ko naman mabuo. O kaya mabuo man, bakit may sobra o kulang na pyesa? Yan ang problema. Kaya misa pala isipan palalo. So, there are times na yung simpleng bagay para sa mas marunong ay mahirap na mahirap para sa akin. Yung walang kabagay-bagay sa isang taong may kahusayan ay problemadong problemado na po ako doon. Kaya

wala na, game over na, aba, sa paningin ng ating Panginoon, eh, hindi pa ho ganun. Kaya nga, napakahalaga na inaalala natin kung sino siya at pinupuri natin siya, sapagkat yung pagpupuri sa kanya habang nakikita natin ang kalakihan ng Diyos, abay nanliliit ang ating mga problema. Ano? Habang nakikita natin ang pagmamahal, kadakilaan ng Panginoon, abay unti-unting nawawalan po ng pamumroblema sa mga kinakaharap sa kadahilanan po na mas nananaig ang katangian ng Diyos kaysa po doon sa ating mga suliranin. So that's number one, adoration. Yung pangalawa is confession. Ano, bakit ba importante ang confession? Alam nyo, sa Bible, ang kasalanan ay talagang hadlang. No? Sa aklat ng Pedro, sinabi po roon na pag yung husband ay hindi po niya tinrato ng maayos, hindi niya pinakitunguhan ng maayos ang kanyang misis, it becomes a hindrance to his prayer to God. So ang ating pagkukulang sa ating misis ay merong epekto sa pagtugon ng Diyos sa ating panalangin. Hindi lang po yan, kundi pinapakita sa atin, di po ba? Halimbawa, ikaw po ay nananalangin sa Diyos, ang sabi sa Isaiah 59, 1 and 2. Eh kung meron po tayong mga kasalanan sa ating buhay, napapatanong tuloy ang propeta, sabi niya, ang kamay ba ng Diyos ay maiksi para tayo abutin? Ang kanya bang tainga ay hindi nakadidinig para hindi po malaman ang ating mga kahilingan? O, ang kasalanan po natin ang nagsisilbing balakid. At the same time, ito pong mga kasalanan na ito, in a way, creates a distance between us and God. Ano pong ibig sabihin ng distance? Pag tayo po kasi ay intimate, malapit sa isang tao, madali nating maunawaan ang kalooban ng isang tao. Ganon din sa Diyos. Kung malapit tayo sa Diyos, we can easily discern and understand His will. O tingnan nyo ha, sa mga mag-asawa dyan at saka matatagal na magkakilala, minsan ho, magkatinginan lang kayo, para bang ang dami nang naipasang impormasyon, no? May naibluetooth na yata ano, sa isipan, may na-download na. Kaya minsan nakakatawa yung mga mag-asawa, no? Lalong-lalo na sa kainan. Pagka akmang kukuha na ng mga pagkaing makalangit, ano ba yun? Yung mga pagkaing bawal. Pag isang tingin lang ng misis, para bang lumilihis yung kamay at napupunta dun sa healthy food. O, diba? Bakit? Kasi po, intimacy creates sensitivity. Kaya tayo rin, when we pray to God, ang totoo, pag malapit ang ugnayan natin sa Panginoon, alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung hindi man natin alam at the moment, sensitive tayo sa kanyang gabay. At the same time, submissive tayo sa kanyang kalooban. Yan po ang isang bagay na nawawala sa isang pusong rebelde sa ating Panginoon. Hindi tayo maging sensitive, hindi natin ma-discern, at kadalasan po ay mapili tayo doon sa ating gusto kaysa po magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Nakakalungkot, pero totoong nangyayari yan. Kaya yung confession, kumbaga sa kalyo, ay tinatanggal yung kalyo ng ating puso. Inaayos ang ugnayan sa Panginoon at ginagawa tayong sensitibo sa kanyang mga paraan, pagkilos. At the same time, it also gives us humility to accept the will of God. Nakadalasan yan po ang nawawala. Pag hindi nasagot ang panalangin sangayon sa gusto, panahon, paraan, nakukuha pa nating magtampo sa Diyos, pag-isipan ng Diyos, o kaya'y sabihing hindi sinasagot ang ating panalangin. Paulit-ulit ko hong sinasabi dito sa ating programa na huwag niyong akalain na yun lamang panalangin na sinagot sangayon sa iyong kahilingan, yun lamang ang tinatawag at dapat i-consider na answered prayer. Maaari ngang marami ng ibang sagot ang Panginoon Yun nga lang, hindi yun yung gusto mo, hindi yun yung paraan mo, hindi yun yung kahilingan mo, at hindi yun yung panahon mo. So akala natin, hindi answered prayer, no? Minsan sasabihin ng iba, hinihintay ko pa yung sagot ni Lord. Baka mamaya sinagot na, hindi nga lang sa timing mo. O kaya naman sinagot na, hindi nga lang yung inaasahan mo. Nakatingin ka sa kaliwa, sa kanan pala sumagot. Diba? Yung mga ganun ba? Kaya minsan tayo po'y nadadaig ng mga maling kaisipan na akala natin ganun-ganun lang yon. Kaya importante mga kapatid na ating mapag-isipan ito, maunawaan ito sa kadahilanan po na ang nais ng Panginoon ay

0: lumago tayong lalo sa kaugnayan natin sa Kanya. So yung confession makes us sensitive to God. Kaya nga, hindi ba ang salamista ang sabi niya, "Search me, O God. Know my thoughts. Point out anything in me that offends you." Yan po ang napakagandang panalangin. Siya sa atin mo ako, Panginoon. Tingnan mo, ano bang meron sa aking buhay na hindi kalugod-lugod sa inyo? Ano ba yung meron sa aking buhay na kailangan kong pagsisihan at talikuran? So, yan ang pangalawa. Yung pangatlo po ay thanksgiving. Ang pasasalamat ay isang napakahalagang bagay. Kasi po, ang totoo, ang pagpapasalamat is more of an attitude and perspective issue than blessing issue. Anong ibig sabihin? Hindi po ito tungkol sa natatamasa. Dahil minsan, pag ang tao mariklamo, kahit marami namang tinatamasa, mariklamo pa rin eh. Hindi ba? Meron ganun eh. Kaya nga, kung maalala niyo illustration, merong isang basong may lamang kalahati na tubig. Yung taong mapagpasalamat will focus on the half full content. Pero yung pong taong hindi mapagpasalamat, ang tingin niya doon ay half empty. Ang nakikita niya yung kulang, di ba? Kaya hirap siyang magpasalamat. Ganyan po nangyayari. Kaya napakahalaga para sa atin na baguhin ang ating attitude. Dahil sa totoo lang, ang dami naman talagang dapat ipagpasalamat. Isa pa, ang pagpapasalamat po ay isang paraan ng pag-alala. Inaalala natin na hindi lang naman ito ang unang panahon na lumapit tayo sa Diyos. Hindi ito ang bukod-tanging panahong tayo dumulog sa Kanya. Marami ng panahon, marami ng pagkakataon. At sa mga panahon at pagkakataong lumipas, ay nakita na natin kung paanong sumagot ang ating Panginoon. Kaya yung pagpapasalamat po, nakapagpapalakas din ng loob eh. Kasi totoo yan eh. May mga times na pag tayo po'y problemado, alam nyo, hindi naman sa walang pagpapala eh. Ang tendency kasi ng problem, doon tayo napifixate. Di ba? Parang yung illustration natin, masakit ang isang ngipin. Isang ngipin. Hindi natin makuha magsabi, "Lord, salamat dahil yung natitirang iba, eh hindi masakit. Salamat dahil ngipin ang masakit, yung paa hindi, yung ulo hindi." Di ba? Ay marami. Kaya lang nga, yun nga, kadalasan po ay masyado na tayong nakatuon doon sa problem to the point that we become blind, unaware, or we lose sight or we lack focus on the other blessings that God has already given us. Nangyayari po yan at alam nating nangyayari yan. Kaya napakahalaga po ang talagang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat. Yung bang may attitude na una, nagpapasalamat ka dahil inaalala mo yung mga nakalipas na biyaya. By the way, yung word na thank, if you trace the root word, ito daw po ay merong kaparehas na root word sa word na think. So yung think, pasasalamat, at saka think, pag-iisip, isa lang ang pinagmulan. Hindi ka pala pwede magpasalamat na hindi mo naiisip yung biyayang pinagkaloob. So isa yan. Pangalawa, yung pong pagpapasalamat is also, tandaan niyo po ito, a step of faith. Hakbang sa pananampalataya po ito. Na kaya ho tayo nagpapasalamat dahil tayo po ay humahakbang sa pananampalataya. Ang ibig sabihin po niyan, nananampalataya tayo that God's answers are always wiser than our prayers. So, we pray and by faith, Lord, we thank you in advance. Kasi alam namin na anuman ang iyong maging sagot, ito palagi ang pinakamainam. So, kaya tayo nagpapasalamat. At the same time, isa pang mahalagang idagdag natin sa pasasalamat, kagaya ng aking nabanggit, misan po yung bagay na ayaw mo nang ipagpasalamat, sa iba, ipagpapasalamat pa eh. Bigyan ko kayo ng illustration, ano? Pamisa-misan po, pag nagtatapon ako ng basura, makakasabay ko yung nangangalakal. Yung itinapon mo na para sa iyo ay kailangan ng idispatsya, na talagang itatapon mo na, pag nakuha ng iba, may nagpapasalamat, no? Mga karton, mga garapon, mga kung ano-ano dyan. Sa kanya, maraming salamat sa mga bagay na nakuha ko. Sa iyo naman, dapat maitapon na ito dahil basura na ito. Di ho ba? Kita nyo yung kaibahan ng perspective? Ano pa? Ang pasasalamat po kasi ay hindi lamang tungkol sa mga positibong nangyari. Marami po tayong dapat ipagpasalamat na hindi na natin namalaya na hindi nangyari. Di ho ba? Paminsan po, akala mo simpleng delay, simpleng pangyayari, yun pala iningatan ka ng Panginoon sa isang bagay na hindi mo na nalaman pero pinrevent niya na mangyari. Iniwasan niyang mangyari. So salamat sa Diyos dahil may mga ganun siyang pagkilos na tayo po ay nagkakaroon ng proteksyon na baka nga hindi na nga natin namamalayan pero sa kanyang kagandahang loob at biyaya ay ating naiwasan. Di ba? So yan po ang Thanksgiving. Isa pa po na tatandaan, intercession. Prayer is not just about you. It's also about praying for other people. Lalapit tayo sa Panginoon. Idudulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan at pinapanalangin din natin ang kalagayan ng ibang tao. God has given us the privilege, the blessing of not only coming to Him with our personal concerns but also with the concerns of other people. So, sa pamamagitan ng panalangin, we can be a blessing. Kaya wag ho nating sabihin na, pasensya na ha, panalangin lang ang nakayanan. Ang totoo, napakalaking bagay po noon. At it's a joy that we can actually come to God in prayer. And with the expectation that God will answer our prayer. Di ho ba? So, ayan po. And then finally, yung letter S. So, A-C-T-I-S. Adoration, confession, thanksgiving, intercession, and supplication. Yung supplication po is all about coming to God with our needs. At ang napakagandang katotohanan, hindi pa man tayo dumudulog, alam na ng Panginoon eh. Ngayon siguro sabihin nyo, ba't pa tayo lalapit? Sinabi niya, lumapit tayo. Sapagkat alam ng Panginoon na yung ating pangangailangan ay isa sa mga paraan na tayo po'y lalapit sa Diyos to acknowledge that we cannot do anything and to acknowledge that God can do a lot of things more than what we can ask or imagine. Di ba? Ganyan ho. Kinikilala natin yung ating kawalan ng kakayahan at kinikilala natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ganun yon. Kaya pag lumalapit tayo sa Diyos, we have to keep that in mind. Isa pang napakahalagang bagay about supplication, ito po ay nagpapaalala sa atin na even yung mga maliliit na bagay na paminsan po hindi na natin na masyadong naiisip, concern pa rin ang Panginoon sa ating buhay. Gusto niyang malaman ano yung pangangailangan. Gusto niyang malaman yung ating mga nakikitang pangangailangan na dapat nating idulog sa Kanya. Kasi sa ating pagdulog, ina-acknowledge natin siya. We acknowledge who He is and what He can do. Kaya pag tayo po'y nananalangin, it's also a way of saying, Lord, alam ko, kaya ako sa'yo nananalangin kasi alam ko may magagawa ka, makapangyarihan ka, and I trust your wisdom. I trust your judgment. I trust what you can do. So we pray to God. Di po ba? Kaya napakagandang manalangin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang panalangin po ay isang napakalaking biyaya. Kagaya na sinabi ko, hindi naman nakukuha sa pahabaan ng prayer. Kung mahaba nga prayer mo, mali naman ang iyong pananaw sa panalangin, hindi rin po matuturing na prayerful. O kaya masabihin na nating malaman man ang iyong panalangin, pero hindi naman tama ang iyong puso, then I would say, maaaring hindi pa rin talaga dapat maituring na prayerful ang isang tao pagka mali ang kanyang attitude sa prayer. So, sa ating panalangin, may we learn to experience what God can do, may we understand who God is, confess our sin, thank Him for all He has done, submit to Him, and always remember to pray for others as well. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Nawa ang ating mga napag-aralan ay magsilbing hamon upang tayo po ay matuto pa, lumalim pa, at maging matatag sa ating kaugnayan sa Panginoon. And by the way, sa mga nagtatanong, paano ba masusubaybayan yung mga previous episodes? Pwede nyo hong puntahan sa 702-DZAS-FEBC-Radio Facebook page. Yung isa po, yung 1143-DZMR Facebook page. Yan po, pagka in-upload po nila yan sa oras ng broadcast, pwede nyo pang balikan. At alam ko po sa ngayon ay isang buwan itatagal po yung mga episodes na na-upload dyan. So pwede nyo pong dyan pakinggan, pwede nyo balikan dyan, or maybe on a different time, dyan po ninyo sundan. Okay? So ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang Karunungang Buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.

0: Bahagi pa ng tula na katha ni Jenis Hill ay ang mga sumusunod na mga kataga. Natutunan ko na ang mga bayani ay ang mga tao na gagawin ang mga kinakailangang gawin anuman ang maging bunga nito. Natutunan ko na may mga taong tapat na nagmamahal sa iyo, kaya nga lang ay hindi nila alam kung papaano ito ipadama. Natutunan ko na maaari naming gawin ng tapat kong kaibigan ang anumang bagay o kahit na mga bagay na walang kabuluhan, subalit masasabi pa rin naming makabuluhan ang sandaling iyon. Natutunan ko na ang tunay na pagkakaibigan ay patuloy na lalago kahit na gaano sila kalayo sa isa't isa. Ganoon din naman sa tunay na pag-ibig. Natutunan ko ng iyong pamilya ay hindi palaging naroon para sa iyo. Nakakatawa subalit ang mga taong hindi mo kaano-ano ang siyang mag-aalaga at magmamahal at magtuturo sa iyo na muling magtiwala sa tao. Pagkatapos mawalang lahat-lahat kay Hope, sa kabila ng maling kaisipan ng kanyang mga kaibigan, ay may isang tao na hindi niya inaasahang kapanalig niya. Tunghayan po nating muli ang mensahe na matatagpuan sa Hob, Kabanata 36 at 37. Ito ay atin sa atin ni Pastor Fino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Hob, Kabanatang 36. Simulan po natin sa unang talata hanggang sa Kabanatang 38. Pagkatapos nating madinig ang mga pananalita ni Elio, ang Diyos ay papasok na kay Hob. Isang unos ang darating at sasalantain si Hob, at mula sa unos na iyon, ang Diyos ay mangungusap sa kanya. Sa pamamagitan din ng mga unos ng buhay, nais ng Diyos na mangusap sa iyo at sa akin. Kaya huwag sana nating hayaan na ang mga pangyayari ay maging hadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ngayon po ay basahin natin ang una't ikalawang talata sa 36 na kabanata dito sa aklat ni Hob. Si Elio rin naman ay nagpatuloy at nagsabi, "Pagtiyagaan mo akong sandali at aking ipakikilala sa iyo, sapagkat meron pa akong masasalita sa pagsasanggalang sa Diyos." Ipinagtanggol ni Elio ang Diyos. Taglay niya at maging tayo rin sa kakulangan ng kaalaman sa Diyos. Tayo ay nakikitungo na walang hanggan sa Diyos at wala tayong mahintay na sagot. Iyan ang suliranin ng maraming tao ngayon. May isang lalaki ang nagsabi sa akin, "Hindi ko kayang paniwalaan." Tinanong ko siya, "Ano ang hindi mo kayang paniwalaan? Naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay sa cross at siya ay nabuhay na muli?" "Oo, naniniwala ako," sabi niya. "Bakit hindi ka magtiwala sa kanya?" At marami pang iba. Si Jonas, si Noe at ang mga himala, at hindi lang iyon, marami rin siyang pansariling problema. Pagkatapos ay hinamon niya ako, "Aniya, sinabi mo na kami di mananampalataya dahil sa aming mga kasalanan. Subalit gusto kong maging mananampalataya. Maari ko bang sabihin na siya ay gumagawa ng tunay na kasalanan? Sapagkat hinahayaan niya na gambalain siya ng mga bagay na hindi niya nalalaman kaysa mga bagay na alam na niya. Kaibigan, kung lubos kang nagtitiwala kay Kristo, ang iba pang mga bagay ay kusang susunod sa iyo. Hayaan mong ilarawan ko. Sa aking pagsusulat, naupo ako sa isang upuan ngayon. Maraming mga bagay tungkol sa upuang ito ang hindi ko alam. Una, hindi ko alam kung sinong gumawa nito. Hindi ko rin alam kung anong kumpanya ang gumawa nitong upuang ito. Wala rin akong masyadong alam kung anong mga materyales ang ginamit. Anong uring kahoy? Anong uring pangsapin meron ito? Bahagya lamang ang aking nalalaman tungkol sa upuang ito. Subalit, kaibigan, sapat ang nalalaman ko na sa upuang ito ay tiwala akong ako ay kanyang madadala. Kaibigan, alam mo bang si Kristo ay namatay para sa iyo? Alam mo bang nabuhay siyang muli? Kung ganoon, magtiwala ka sa kanya bilang iyong tagapagligtas. Tinityak ko sa iyo, ang iba mo pang alalahanin ay maayos na kusa sa tamang panahon. Kung kinakailangang malaman ko ang iba pang detalye tungkol sa upuang ito, malalaman ko kung kailangan. Subalit sapat nang alam ko kung paano maupo rito at ipagkatiwala ang aking sarili sa upuang ito. Kakaunti lamang ang alam ko sa isang eroplano at takot ako pag sumasakay. Subalit ako'y sumasakay, naupo at ako'y nagtitiwala. Ganun lamang ang nais ng Diyos kung magtitiwala tayo sa Kanya. Napakarami ang mga bagay na hindi natin naunawaan ang dumadaig sa mga bagay na nalalaman natin. Sa ngayon, makikita natin na hindi pa ganap ang kaalaman ni Eliho. Sa ikatlong talata ay ganito po naman ang sinasabi. Dadalhin ko ang aking kaalaman mula sa malayo at aking iuukol ang aking katuwiran sa mailalang sa akin. Ito'y sinabing muli ni Pablo pagkatapos ng maraming taon sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 9 talatang 14. Siya ay nagtanong, "Meron baga kayong kalikuan sa Diyos?" Ang sagot niya, "Huwag nawang mangyari. Ang Diyos ay tunay na matuwid maging sa kanyang mga gawa." Bagamat si Eliho ay pinapahalagahan ang pagiging matuwid ng Diyos, sinisikap niya na bigyang linaw na ang Diyos ay higit na malayo mula sa tao, na ang katotohanan ay hindi kayang alamin ng tao ang Diyos. Merong elemento ng katotohanan sa bagay na iyan. Subalit ano sa panahon natin ngayon ang makapaghihiwalay sa atin at sa Diyos? Pansinin po natin ang sinabi ni Eliho sa kabanatang 4. Sapagkat tunay na aking mga salita ay hindi kabulaanan, siyang sakdal sa kaalaman ay sumasa iyo. Sa gayon ang Diyos lamang ang may ganap na kaalaman, sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 5-7. Narito ang Diyos ay makapangyarihan, hindi humahamak sa kaninuman. Siya ay makapangyarihan sa lakas ng unawa. Hindi niya pinananatili ang buhay ng masama, ngunit nagbibigay ng matuwid sa napipighati. Hindi niya hinihiwalay ang kanyang mga mata sa matuwid, kundi kasama ng mga hari sa luklukan, kanyang itinatag sila magpakailanman at sila'y pinarangalan. Ang kabuuan ng kanyang sinasabi ay ang katotohanan na ang Diyos ay iba sa atin. Siya ay malayo sa atin at wala tayong kakayahang makipag-ugnayan sa Kanya sapagkat napakalayo niya. Si Eliho ay nagkamali sa bagay na iyan at marami ring mga tao ngayon ang mali sa kaisipang ito. Pakinggan po natin ang mga sinabi ni Isaias patungkol sa mga bagay na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Hindi lamang dahil sa agwat ng lugar, kundi ang Diyos ay dakila at tayo ay hamak lamang. Siya ay walang hanggan at tayo ay may hangganan. Sa aklat ni Propeta Isaias, kabanatang 59, ikalawang talata, ganito po ang kanyang sinabi, "Kundi pinaghihiwalay ng iyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag ninyong marinig." At sa talatang 3 at 4, ganito po ang kanyang patuloy na sinabi, "Patuloy niyang inilarawan ang kanilang kalagayan, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumhan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong mga dila ay nagsasalita ng kasamaan. Walang dumadaing ng katwiran at walang nanananggalang ng katotohanan. Sila'y nagsisitiwala sa walang kabuluhan at nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y nangaglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan." Sinabi ng Diyos, ito ang mga bagay na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Ngayon ay wala ng dahilan upang mahiwalay sa Diyos. Ang katanungang kasalan ay malaon ng tapos. Merong isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ito ay ang taong si Jesucristo. At ngayon, tayo ay makakalapit na sa Diyos sa pamamagitan niya. Ang malaking panawagan ni Job ay ang magkaroon ng isang tagapamagitan ng pagkakaugnay para sa Diyos. Si Eliho lamang ang taong nalapit sa bagay na ito, ngunit hindi niya nakaya. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos na mismo ang nangusap kay Job. At sinabi ni Eliho, ang Diyos ang dakilang guro. Sa kabanatang 37, talatang 23, ganito po ang sinabi. Narito ang Diyos ay gumagawa ng mainam sa kanyang kapangyarihan. Sinong tagapagturo ang gaya niya? Sinong nagguhis sa kanya ng kanyang daan? At sinong makapagsasabi, ikaw ay gumawa ng kalikuan? Naramdaman ni Elio na hindi niya kayang makipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit kanyang sinabi, walang sino man ang makapagtuturo na katulad ng Diyos. Sa inyong kaalaman, ito ang palatandaan na naging kilala ang Panginoong Hesukristo noong siya naparito sa lupa. Siya ang pinakadakilang guro sa lahat, maging ang kanyang mga kaaway ay nagsabi. Sa aklat ni Juan, kabanatang 7, talatang 46 ay ganito po ang sinabi. Kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Ang katuroan ng Panginoong Hesus ay ang pinakadakilang katuroan na lalaman ng buong sanglibutan magpahanggang ngayon. Isang kakatwang bagay na ang mga tao ngayon na itinatanggi ang Panginoong Hesukristo ay patuloy na ginagamit ang kanyang mga katuroan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagmamahal sa kapwa, ang tungkol sa habag, maging ang sermo sa bundok. Hindi mo sila marinig na pinangangalandakan ang mga katuroan ni Plato o ni Aristotle. Kahit sila'y matatalinong lalaki, hindi pa rin mahihigtan ang Panginoong Hesukristo na nanatiling pinakadakilang guro. Ang tanong ni Leo, sino ang makapagtuturo na katulad niya? Sa kabanatang 37 ay ang pagwawakas ng pananalita ni Leo. May tatlong talata lamang akong tatalakayin sa kabanatang ito. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 22 hanggang 24. Karilagang ginto ay nagmumula sa hilagaan. May taglay ang Diyos na kakilakilabot na karilagan. Tungkol sa makapangyarihan sa lahat, hindi natin maunawa. Siya'y marilag sa kapangyarihan at sa kahatulan at sa ganang kaganapan siya'y hindi pipighati. Kinatatakutan nga siya ng mga tao, hindi siya binibigyang pitagan ang sinumang pantas sa puso. Ipinahayag ni Elio na ang Diyos ay napakalayo mula sa tao na hindi kayang makipagtalastasan sa Kanya. Napakatayog niya at napakababa natin. Gayunman, natunghayan na natin na hindi ang kadakilaan at karangalan ng Diyos ang naghihiwalay sa atin at sa Kanya, kundi ito ay sanhi ng ating kasalanan. Malinaw na ipinakikita ng kabanatang ito na hindi maaring maging propeta o tagapamagitan si Elio para kay Job. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako nagpapakadalubhasa sa pagpapayo. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, wala talaga akong sapat na kaalaman sa pagiging tagapagpayo. Ang alam ko, ang taong tumatayong tagapagpayo ay umuupo sa lugar ng Diyos. Ang mga kaibigan ni Job ay nagsikap na maging tagapayo niya. Sinikap nilang kuhanin ang lugar ng Diyos sa buhay ng taong ito. Subalit ang problema nila ay wala silang sapat na kaalaman. Kailangan nating isipin na ang pagpapayo ay mahalaga. Nagmumula ito sa sariling karanasan at sa karunungan din ng iba. Ang dapat tandaan sa pagpapayo ay walang sino man ang nakakaalam ng lahat. Walang tagapayo na kaya niyang ibigay ang lahat ng katotohanan o karunungan sangayon sa mga pangangailangan. Ngayon ay batid na po ninyo na meron akong karamdaman na kailangan ko ang isang mahusay na manggagamot. Ang nais ko ay isang pinakamahusay at nagkaroon ako ng mahusay na doktor. Ang nagustuhan ko sa kanya ay hindi niya alam ang lahat. Hindi siya mahusay at hindi siya natatakot na sabihin sa akin na hindi ko alam ito. Gusto ko iyon. Nagpapatunay lamang na isa siyang tao at di niya inilalagay ang sarili niya sa lugar ng Diyos. Isa siyang mabuting Kristiyano na nagsisikap maglingkod sa Panginoon, kaya ayaw niyang saklawin ang lugar ng Diyos. Ngayon ay lilipat naman po tayo ng ating pagbubulay sa kabanatang 36, unang talata na ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy, sumagot ang Diyos kay Job mula sa ipo-ipo,
2: mula sa bagyong iyon, kinausap ng Diyos si Hob. Nakipag-usap ang Diyos sa kanya bilang manlilikha. At ngayon po ay ganito po naman ang ating mababasa sa ikalawang talata ng kabanatang 38. Sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Matutunghayan po natin sa wakas na handa nang umamin si Hob na nagsalita siya ng walang karunungan at iyon ay kahiyahiyang bagay. At marahil ay marami ang ganyan sa panahong ito. Marami sa mga panoorin ngayon sa telebisyon ay hindi nakalulugod at hindi dapat panoorin sapagkat maituturing na walang kabuluhan at wala silang halaga. Marami sa mga ito ay inihanda ng mga tao na ang layunin ay maging mababaw na uri ng lipunan. Ang sinabi ng Diyos, sino ito na nagpapadilim sa payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Minsan ay may isang lalaki ang nagsabi na gusto daw niya ang diksyonaryo sapagkat ang mga salita doon ay maigsi. Marami ang kumukuha ng mga salita sa diksyonaryo at nangangahas na pagsamasamahin ang mga ito. May halaga man ito, wala ay baliwala sa kanila. Para sa kanila, ang mahalaga ay makagamit sila ng malalaking mga salita. Sa talatang 3 at 4, ganito po naman ang sinasabi. Tatanungin natin at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandoon nang iligay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Ito ang talata na madalas gamitin na pambungad ng mga taong sumusulat at nag-aaral na nananaliksik tungkol sa pagkakalikha ng daigdig. Walang pagkakaiba kung ang sumulat ng aklat ay Kristiyano o hindi. Para sa akin, dapat ang nakasulat sa aklat ay saan ka naroon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung meron kang pangunawa. Siya nga pala, saan ka naroon? Ito ay magandang katanungan mula sa Diyos. Itinanong niya kay Hob at tanong pa rin para sa atin ngayon. Sino ang humahawak sa daigdig at sa kalawakan? Bakit hindi nananatili na lamang at hindi kumikilos? Ikaw at ako ay narito sa daigdig na walang katiyakan. Ni hindi ko alam kung ano ang nasa ilalim ng daigdig o kung ano ang lahat ng nasa ibabaw nito. Kung pisikal na kalagayan ng mundo ang pag-uusapan. Bakit ba hindi ito umiikot sa isang direksyon lamang? Kahit paikot-ikot lamang, sino ang nagpapaikot? Sa katunayan, ganito na ang mundong ito, milyong taon na ang nakararaan. Ngunit ang tanong ay, saan ka nandoon nang ilagay ko ang patibayan ng lupa? Minsan ay isang mananaliksik sa kalagayan ng mundo ang nagsama ng kanyang kaibigan sa isang burol sa Hilagang Arizona. Sinabi ng kaibigan na may pagtataka, akala ko isa itong burol, pero isa lamang itong bunton ng buhangin. Hindi ko maunawaan kung bakit may buhangin na nakabunton doon. Sinipa niya ang buhangin at nalantad ang isang tuyong-tuyong troso. Nagtanong uli ang kaibigan, saan nang galing ito? Sa California, tugon niya. Sino ang humila nito? Naanod iyan papunta rito, sagot ng mananaliksik. Kung titignan mo ngayon ang desyerto ng Arizona, mahirap isiping magkakaroon ng tubig doon na nag-anod ng ganoon kalaking troso. Ngunit iyon ang nangyari, inanod ang trosong iyon mula sa California. Ang tanong ng kaibigan, kailan ito nangyari? Ang sagot niya, mga 250 taon na ang nakararaan. At sinabi niya iyon na parabang nandoon siya noong mangyari ang bagay na iyon. Maaring tama siya, hindi ko sinabi na mali siya. Ang sinabi ko, merong mga tao ngayon na parabang alam ang mga pangyayari, milyong taon na ang nakakaraan. Ang tanong ng Diyos, saan ka nandoon nang ilagay ko ang patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung meron kang pangunawa. Sa kabanatang 38, talatang 5 at 6, sa aklat ng Hob, ganito po naman ang sinabi. Sinong naglagay ng mga sukat niyon? Kung iyong nalalaman, o sinong nag-ulat ng panukat niyan? At saan nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyon? Malinaw na naisulat ang aklat ng Hob bago pa naisulat ang kasulatan. Nagsimula ang Diyos kay Hob sa punto kung saan nagsimula ang tao sa panahong iyon, sa panahon ng paglikha. Nagsimula naman si Pablo sa parehong pangyayari noong talakayin niya ang kapahayagan ng Diyos sa sangkatauhan. Basahin po natin ang sinasabi sa unang talata kabanatang 18 hanggang 20 sa aklat ng Roma. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan, sapagkat nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa Kanya. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pananglalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatao sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ng walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Mahalaga na maunawaan nating lahat na ang Diyos ay nangusap kay Hob at sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga linikha. Sila'y napalapit sa paglalang na walang puwang ang isang paniniwala na nagsasabing walang Diyos. Sa halip, nagkaroon ng pagsamba sa maraming Diyos. Ang katunayay, kanilang sinamba ang mga nilikha kaysa manlilikha. Ito ang tinalakay ni Pablo sa unang kabanata sa aklat ng Roma. Hindi ko nais na talakayin ang paksang iyon. Ang ating tinatalakay ay may kaugnayan tungkol sa pagkakalalang nitong daigdig na ating kinalalagyan. At ayon pa kay Apostol Pablo sa aklat ng Roma, ang paglabag ay pagpapatunay tungkol sa Diyos, ang katauhan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon, at ang katarungan ng Diyos. Ipinapahayag ng paglalang ang kadakilaan ng Diyos. Kay dakila ng Diyos, ito ang kapahayagan na ating natatamo sa pagsalita ng Diyos ng katotohanan. Siya ang manlilikha at natatalos niya ang hindi natin nalalaman. Ngayon po'y basahin naman natin ang 7 talata sa kabanatang 38. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga tao ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. At totoo na ang tao ay laging huli sa sanglibutan. Meron nang kagalakan sa nilikha ng Diyos bago malinikha ang tao. Kaibigang nakikinig, kung ikaw ay anak niya, magkakaroon ka ng kagalakan sa iyong buhay. Nais ng Diyos na ikaw ay lumigaya. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Epeso, unang kabanata, 3 talata ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Purihin, ang salitang ito ay masaya. Ang Diyos ay masaya, siya ay masayahin at nais niyang maging masayahin tayo. Umaasa ako na ang kagalakan ng Diyos ay sumasa inyo ngayon. Iyan ang nais ng Panginoon at kalooban niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na siyang ating pinag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ngayon po'y lumalapit kami sa iyo, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sapagkat ang mga salita po'y mga pangyarihan, ang salita mo, Panginoong Diyos, ay matulis na tulad ng tabak na dalawa ang talim. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit, taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat na patuloy ang iyong biyaya sa aming mga buhay upang lumago ang aming mga buhay espiritual at ang aming relasyon sa iyo. Palain mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak na ginagamit sa gawain na nagahayag ng iyong salita. Ang mga himpilan ng radyo na nagagamit, Panginoon Diyos, at lahat ng mga kaibigan sangayon sa kanilang mga pangangailangan. Marahil yan ay sa pisikal sapagkat meron silang dinaramdam. O marahil, Panginoon Diyos, ang kanilang relasyon sa iyo o yung kanilang relasyon sa bawat isa, magkaroon nawa, Panginoon Diyos, ng katatagan at kapayapaan ang lahat ng iyong mga anak. kami po'y umaas at nananalig. Ang lahat po'y dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: And the Bible says when you're a Christian and you come to grips with that, now you can celebrate the fact that you're in one body with all the other Christians. You got one Holy Spirit living in your heart. You got one hope that heaven is coming, and you have one Lord.
5: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
6: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Pagpayapaan ng Diyos ang sumating lahat. Pastor Melchor Magsino po, at samahan niyo po ako sa isang makabayang pananalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagligtas sa amin sa lahat na gawa ng masama. Purihin at nakilain po ang banal mong pangalan. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at nagkakaisa po sa pagkakataong ito upang idulog po sa inyo, dakilang Diyos, sa pamagitan ng isang makabayang pananalangin, ang pagbangon ng ekonomiya ng aming pong minamahal na bayan. Gabayan at biyayaan mo nawa ng karunungan, Panginoon, ang mga pamunuan po namin upang, dakilang Diyos, ay pagtuunan ng pansin ang kahalagahan ng pagbangon ng ekonomiya ng aming bayan. Ganon din po sa patnatrabaho sa mga lalot sa nawalan po ng trabaho, Panginoon. Lord, na sila po ay magkaroon ng mga pagkakakitaan, Panginoon, at stable na presyo ng produktong petrolyo at tulong para sa mga naghihirap na pamilya. Panginoon, nalalaman po namin na ikaw ay nangako, Lord, sapat ang biyaya mo sa lahat po ng aming pangangailangan. Kaya patuloy namin ipinapamanhik na may kapakumbabaan ang provision mo, Panginoon, lalong higit doon sa mga nawalan ng kabuhayan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin maiksimang panalangin, pagpapaabot ng pamanhik at pasasalamat. Alam po namin lagi ka nakatunghay sa trono ng kahabang bagan mo sa kalangitan. Maraming salamat po at ipinagpapasalamat na po namin, Panginoon, ang patuloy na pamagitan mo sa mga kahilingan ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan banal ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
3: Pong pakikinig sa Shepherd's Call. Huwag hawakan, huwag tikman, o huwag humipo. Maaaring ito ay mga utos sa pag-iwas sa mga pagkaing itinuturing na marumi o kahit pagkaing malinis ngunit bawal kainin sa mga araw na ipinagbabawal. Maaari ring pagtanggi sa mga bagay na mabubuti na magbibigay ng kasiyahan sa sarili. Noong tayo'y nakipag-isa kay Kristo, tayo ay kasama niya ring namatay. Namatay tayo sa ating kasalanan, sa ating sarili, sa kautusan, sa mundo, at sa kontrol ng mga demonyo. At ang mga demonyong ito ang nagbigay ng inspirasyon sa mga peking guro na magdagdag ng mga alituntunin na bawal hawakan, bawal tikman, at bawal humipo. Ang mga ito ay walang kabuluhan. Ito ang mga dahilan kung bakit inuutusan ng Apostol Pablo na huwag patuloy na sumunod sa mga gawaing idinadagdag ng mundo sa pananampalataya kay Kristo lamang. Pakinggan po nating muli si Brother Juran Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng, Don't Keep Submitting to Ascetic Regulations.
4: So dagdag yun. Tapos yun naman ding do not handle, do not touch, may koneksyon doon sa madudungisan ka pag hinawakan mo itong mga bagay na ito. So sabi halimbawa ni John Gilden, pagka daw ikaw ay humawak ng bangkay, pagka hinawakan mo ang buto ng isang patay na tao, pag ikaw ay humawak sa libingan niya, pag ikaw ay humawak sa isang babaeng kumbaga merong menstruation nung time na yon, pag ikaw ay humawak dun sa kamang hinihigaan nung babaeng may mens nung kabuanan niya, So yun yung mga example nitong madudungisan ka. Pagka ikaw ay isang Hudyo, hindi ka pwedeng makipagkamay sa isang Gentile dahil ikaw ay madudungisan. Kaya yung mga Pharisees, lagi nilang sinasabi, pag ikaw ay galing sa palengke, kailangan pag uwi mo ng bahay, maghugas ka kagad ng kamay. Kasi hindi mo alam kung sinong nabangga mo doon, sino nang hawakan mo doon, saan ka nakahipo, eh baka mga unclean yung mga bagay niyon. So may connection yun doon sa madudungisan ang iyong espiritu, defilement. So yun daw ang ibig sabihin ng do not handle, do not touch. May iba naman, ang kanilang tingin, ibang commentaries na nakita ko, sabi din nila, na ang ibig sabihin ng do not touch ay posibleng may connection sa sex. Bakit? Kasi, sabi ng 1 Corinthians chapter 7 verse 1, yung literal translation doon, it is good for a man not to touch a woman. So yung touching a woman doon ay ibig sabihin sex with a woman. Legitimate sex ito. Hindi natin pinag-uusapan yung illegitimate sex. Hindi natin pinag-uusapan yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi, pinag-uusapan dito, asawa mo talaga, kasal kayo. Pero may mga tao, ang feeling nila, nako, pagka gagawin natin itong normal sexual activity bilang mag-asawa, hindi tayo masyado spiritual. No, again, yun ang dahilan kung bakit may mga pare, hindi lang merong mga, kundi lahat ng mga pare, para sa kanila, dapat celibate. Oh, so yan yung sinasabing, do not touch. No, at pag sinabi namang, do not handle, ito yung mga bagay na maganda sa buhay. No, yung mga blessings, yung mga bagay na magbibigay ng kasiyahan. Yung mga bagay na, kunyari, may maayos na bahay, may sasakyang maganda, makakabakasyon ka sa ganito at ganyang lugar. Pag sinabing, do not handle, hindi mo pwedeng hawakan yon, hindi mo pwedeng ma-enjoy itong mga bagay na ito. No, kaya nga kanina, sabi ko, meron tinatawag na vow of poverty. Kailangan ng buhay mo, pobre ka na pare. No, so again, sabi nila, yan ang do not handle. Maaring yan ang tumatakbo sa isipan nitong mga false teachers. Yan ang tinatawag nating the heretic's error. Yan ang kamalian na pinopromote nila. At ang problema, itong mga mananampalataya, nadala na dun sa mga bagay na yon. Sila din, hindi na rin sila nakikipag-sex, kahit na legitimate sex. Sila din, hindi na rin, parang iniisip nila na, naku, hindi pala natin pwedeng i-enjoy itong bagong kabayo natin o bagong donkey natin o pupunta ka dun sa lugar na yun dahil may pera ka o may blessing ka na ganito. Naku, dapat wag nating ipagkait natin ang ating sarili ng mga bagay na yun para mas maging spiritual tayo, mas maging malapit tayo sa Panginoon. Sabi ni Pablo, stop submitting yourselves to these ascetic regulations. Itigil nyo nga yung ginagawa ninyo. O, ngayon, ang tanong, bakit? Ito na yung the directive's rationale. Itong dahilan kung bakit. O, balik tayo sa verse 20. Hindi ko binasa yung buong verse 20 kanina kasi may nakikita na ako dun eh. Na yun yung dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo, huwag kayong maging ascetic. Huwag kayong maging ganon. Nasa verse 20 at saka verse 20 up verse 22 up to verse 23. O ano yung una? Ano yung rational? Bakit sabi ni Pablo, huwag niyong gagawin yung mga yon. Huwag kayong nagpapadala dun sa mga sinabi nila. Mali yung pinagkakait niyo yung mga bagay na gusto rin ng katawan niyo na hindi naman kasalanan. Mali yung wala kayong sex, hindi naman kasalanan yon. Mali yung nagpa-fasting kayo, hindi yung fasting na normal na fasting na ginagawa ng iba dahil talagang gusto lang mag-focus sa Panginoon. Ito yung fasting na feeling nila, pag nag-fasting ako ng matagal, nako, mas magiging spiritual ako, kaya dapat gayahin ko si Jesus Christ 40 days and 40 nights. So yun yung sinasabi ni Pablo na mali yun. Bakit? Una, itong dahilan. Because, first of all, the believers have died with Christ. Namatay na silang kasama ni Kristo. Tingnan niyo sabi ng verse 20. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, so kung kayo ay namatay na dito sa mga demonyo na to, Why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Ang ganda nga dito sa ESV, sa translation na binabasa natin, nakalagay doon, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, etc. Pero alam nyo, yung salitang if na yan, sa Griego, tinatawag na first class conditional or first class condition. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, itong if na to, sa utak nung nagsasabi ng if, parang totoo. Nangyari na. Ito yung kondisyon na totoo sa kung ano yung realidad. Yun ang dahilan kung bakit pag NIV ang binasa ninyo, hindi if ang nakalagay doon. Ang nakalagay doon, since you died with Christ, tingnan ninyo, pwedeng, yun ang talagang gustong ipakita ni Pablo. Since you died with Christ, namatay na kayong kasama ni Kristo eh. Nangyari na yun eh. Hindi niya sinabing, kung ito ay mangyayari sa inyo, hindi, tapos na yun, nangyari na. Nung tinanggap niyo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, nung kayo ay naborn again, kayo ay na pumasok kay Kristo at kung anong nangyari kay Kristo, nung siya'y namatay, namatay din kayong kasama niya. Nung siya'y nabuhay, nabuhay din kayong kasama niya. Yun ang gustong sabihin dito ni Pablo. Ang tanong, namatay tayo saan nung tinanggap natin si Jesus Christ? Kasama natin siyang namatay saan? Well, una, tayo ay namatay sa kasalanan. Sabi ng Rome, sa kasalanan.

the dead by the glory of the Father, you too might walk in newness of life. 5. For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. 6. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. 7. For one who has died has been set free from sin. 8. Now, if you have died with Christ, we believe that we will also live with Him. 11. So, you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Oh, ano sinasabi dito? Nung tinanggap niyo si Jesus, nung kayo ay naborn again, now, kailangan maalala natin yung sinabi ko sa inyo, no? Nung panahon nila noon, ang paraan upang tanggapin mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, ang ebidensya para sa madla na tinanggap mo si Jesus, nagpabinyag ka. There's no such thing as an unbaptized Christian. So yun ang dahilan kung bakit si Pablo ganito magsalita. All of us who have been baptized in Christ Jesus were baptized into His death. Dinidikit ni Pablo yun. No? Pero of course, hindi naman talaga ibig sabihin na kung hindi ka nagpabinyag, hindi ka born again, paano na lang yung mga may sakit? Paano na lang yung mga nasa ospital, nasa ICU, malapit ng mamatay, tumanggap sa Panginoon, di hindi pala sila na born again. Hindi pala sila pwedeng magligtas kasi sabi ng doktor, hindi pwedeng ilabas yung pasyente dito sa hospital na to. Oh. So, hindi. Kaya lang, nung time na yon, normally, yun ang paraan. Gusto mong maborn again? Gusto mong maligtas? Magpabinyag ka. Yan ang paraan upang sabihin mong, tinatalikuran ko lahat ng pinaniniwalaan kong kontra sa kalooban ng Panginoong Diyos at ako'y nakikipag-isa kay Kristo at lahat ng benepisyo ng kanyang ginawa sa Kalbaryo, tinatanggap ko yon. Yun ang ginagawa mo pag ikaw ay nagpabinyag. Okay, so, saan ka namatay? Nung tinanggap mo si Jesus, namatay ka sa kasalanan. Ang ibig sabihin nun, tulad ng isang taong patay, kahit anong gawin na tukso ng kasalanan, hindi ka niya matutukso. Wala na yung magagawa. Patay ka na yan. Diba? Parang isang may magandang babaeng immoral, kahit ano pang gawin niya, sumayaw sa uwi pa yan, magubad pa yan doon sa harap ng lalaking patay, hindi mamumulat yung mata ng lalaki niya at, wow, ang ganda nitong babaeng ito. Hindi, patay na yan eh. Hindi yan madadali. Yan sinasabi ni Pablo dito, patay na kayo sa kasalanan. Ito ang isang realidad. Kaya nga sabi ni Pablo, so you also must consider yourselves dead to sin. Kailangan mo ng pananampalataya para ma-experience mo yung reality na yon. Okay, ano pa? Saan ka namatay nung tinanggap mo si Jesus Christ? Namatay ka hindi lang sa kasalanan, ikaw ay namatay din sa iyong sarili. Sabi ng 2 Corinthians 5:14 and 15, for the love of Christ controls us because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. 15, and He died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised. Dati wala tayong pakialam sa Diyos eh. Kung anong ginusto natin, yun ang masusunod. Pero sabi ni Pablo, nung namatay si Kristo, kasama kayong namatay, kasama niyo siya na namatay. Kaya ngayon, wala na. Hindi na si ako ang nabubuhay. Hindi na pwedeng sabihin mo na my will and not your will, O God. Hindi. Wala na yon. Patay ka na eh. Patay ka na sa sarili mo. Hindi na si Jurem. Hindi na yung Jurem na gusto ko ng ganito, gusto kong eto ang masusunod, kailangan ganyan. Hindi na. Si Jesus Christ na. Sabi nga ni Pablo sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Kapatay ka na sa iyong sarili. Ano pa? Pag ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ at nakipag-isa ka sa Kanya, you have died to the law. Yung mga kautusan ng Panginoon na may mga demands, may mga charge, may mga accusations pag hindi mo nasunod, may mga sumpa pag hindi mo nasunod. Ano sabi ni Pablo sa Romans chapter 7 verse 6? But now,
we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way.

of the written code. Noon ganun eh, puro dapat gawin mo to, dapat bawal yan, dapat ganito. So, yun ang nagdadala ng direksyon ng buhay ng isang tao. Ngayon, hindi na. Hindi mo, kumbaga, kaya mo ginagawa itong bagay na to, hindi dahil bawal. Bakit? Kasi binago na ako ni Jesus Christ eh. Diba yun yung gustong ipakita rito? You have died to the law. Tapos ano pa? Pag tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, you have died to the world. Kaya sabi ng Galatians 6:14, "But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world." Diba sa mundong ito, ang daming mga sinasabi ang mundo na ito ang importante, ito ang valuable, itong magbibigay ng kasiyahan sa iyo. Ito ang pag patay ka na, lahat nitong sinasabi ng mundo, wala nang influence sa iyo. Patay ka na eh. At yun ang gustong sabihin ni Pablo rito. Ngayon, ikaw ay patay na sa mundo, pero buhay ka sa Diyos. Kaya kung anong gusto ng Diyos, ano yung importante sa Kanya, ano yung valuable sa Kanya, yun ang masusunod. Hindi yung mundo. And then, specifically, balikan natin yung Colossians chapter 2 verse 20. Pag tinanggap mo si Jesus, nakipag-isa ka sa Kanya, saan ka rin namamatay? Hindi ka lang namatay sa kasalanan, hindi ka namatay sa mundo, hindi ka lang namatay sa iyong sarili. Ikaw din ay namatay sa kontrol ng mga demonyo. O, tinan niyo ang sabi dito sa passage na tinitingnan niyo. No? If with Christ you died to the elemental spirits of the world. Yung elemental spirits of the world, yan yung mga demonyo. Yung mga demonyo ang nag-inspire dito sa mga false teachers na to dun sa kanilang mga standard na bawal to, dapat yung gawin to, dapat ito kainin nyo, dapat ito lang ang hawa, bawal yung hawakan ito at mga ganun. Inspired ng mga demonyo yun. So sinasabi ni Pablo, ba't kayo magpapadala dito sa mga rules na to? Sino na gumawa ng rules na yun? Sanggaling yun? Sino nag-inspire ng mga demonyo? Patay na kayo sa mga demonyo. Ano ibig sabihin ni Pablo nun? Si Pablo, may binanggit siya, di ba, nung pinag-aralan natin yung Colossians chapter 2 verse 15, na nung si Jesus Christ ay namatay, anong ginawa niya? Tinanggalan niya ng mga sandata, itong mga demonyo na to, at pinahiya publicly. Tinalo niya sila sa isang gera. Hindi alam ng mga demonyo na yung sakripisyong ginawa ni Jesus Christ para sa mga mananampalataya, yun din ang sisira at tatalo sa mga demonyo. So sinasabi ni Pablo, tapos na. Wala nang kontrol ang mga demonyo sa inyo. Huwag na kayong magpapadala dito sa mga utos na inspired ng mga demonyo. At ang isang bagay pa na kinakatakutan ng mga tao noon, naku, pag hindi mo sinunod itong mga utos na to ng do not taste, do not touch, do not pag hindi mo ginawa yon, magagalit itong mga rulers and itong spiritual rulers and authorities na nagko-control ng mundong ito, parurusahan kanila, patay ka. O ano sabi ni Pablo? Wala na silang control sa iyo. You have died with Christ. Patay ka na. Anong paggagawin ng diablo sa iyo na patay ka na? No, and in addition to that, natalo mo na nga sila kasama ni Kristo eh. Kasama yon dun sa idea na gustong ipakita ni Pablo. Yes, ang demonyo buhay, kaya niyang tuksohin tayo. Yes, ang diablo, kaya niyang tulad nga nung nangyari kay Peter, na balasahin ang isang mananampalataya. Kaya pa rin ng diablo na kumbaga lamunin tayo na tulad ng isang leon, tulad ng description ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Pero sa totoo lang, hindi sila pwedeng totally mag-control at magwagi laban sa atin. Dahil sa ating koneksyon kay Kristo. So yun ang sinasabi ni Pablo, namatay na kayo dun sa mga demonyo, wala na siyang magagawa dun sa inyo. Ano pang gagawin mo sa kung 'di ba, kung may kaaway ka, gusto mong makipagsuntukan, gusto mong bugbugin, eh no nalaman mong patay na, wala kang magagawa. Sasampalin mo ano? Alam mo hindi naman siya masasaktan, eh, baka ikaw pa masaktan eh. Pag sinuntok mo siya sa ulo, baka mabalian ka pa eh. 'Di ba? So talo ka pa, kumbaga. Wala kang magagawa doon, patay na eh. Parang 'yun ang sinasabi dito ni Pablo, wala nang kontrol.

control ang diablo sa inyo. So, kung ganun, eh bakit kayo nagpapadala dun sa mga regulasyon na itong mga demonyo ang nag-inspire? Sa kanila galing itong mga to eh. Oo, sila ang nagtanim sa isipan ng mga false teachers. Ang false teachers ang nagkalat, ang false teachers ang nagpe-pressure. Pero ang source niyan, mga demonyo. Okay, so yun yung una. Ang una, itong dahilan kung bakit meron itong kautusan na to na binigay ni Pablo, itong directive na to, patayin na tayo kay Kristo. Patay na tayo kay Kristo, namatay na tayo sa mundo, namatay na tayo sa kasalanan, namatay na tayo sa ating sarili, namatay na tayo sa ating mga kaaway na mga demonyo. Kaya wala na silang control sa atin, so hindi na tayo kinakailangang sumunod sa mga rules and regulations na sila ang nag-inspire. Okay, ikalawa, bakit binigay ni Pablo itong directive o command na ito? Itigil na ninyo ang pagsunod dyan sa mga ascetic regulations na yan. Because asceticism is useless. Wala kasing kabuluhan yun eh. Tingnan nyo sabi niya sa verses 22 and 23. Sabi doon, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. So, anong pinapakita ni Pablo dito? So, patuloy niyang pinapakita na ang mga ascetic rules and regulations, ito ay walang kabuluhan, ito ay useless. Itong sinet up ng mga false teachers na to at ginagamit nila para i-pressure yung mga mananampalataya na sundin nila itong mga bawal tumikim, bawal humawak, bawal gumanito. Sabi ni Pablo, useless ang pagsunod sa mga bagay na yon. Ang tanong, bakit? May tatlong dahilan si Pablo ang pinapakita dito. Bakit walang kabuluhan ang asceticism? Ang una, dahil una sabi niya, wala naman kasi itong eternal value eh. O tingnan niyo sabi niya dito, things that all perish as they are used. They will all perish as they are used. Yung mga sinasabing, bawal kumain. Eh yung pagkain, it will perish. Kaya nga si Jesus Christ, sinabi niya, ang ganda na sinabi niya sa Matthew chapter 15 verse 17, do you not understand that whatever goes into the mouth passes into the stomach and is discharged into the latrine? Alam niyo, sa totoo, sa ESV, wala nitong nakalagay na discharged into the latrine. Pero kung titingnan niyo ng mabuti yung inyong ESV, kung yun ang version na ginagamit niyo sa Matthew 15 verse 17, merong footnote na nakalagay doon. At parang nakalagay doon, kundi ako nagkakamali, expelled into the latrine. Ang ibig niya sabihin, sabi ni Jesus, kumbaga, ano ba pinuproblema niya tungkol dyan sa pagkain? Bakit ba kailangan sinasabi niyo, dapat maghugas muna ng kamay, dapat ganito muna ng gawin, kasi ang daming bawal. Sabi ni Jesus, hindi yung pagkain na nakakapagpadumi sa inyo, kasi yung ano man ang kainin ninyo, papasok yan sa tiyan, tapos yung pagpasok sa tiyan, idudumi mo yon, and then mapupunta lang sa, saan mapupunta? Sa ihian, sa kasilyas. Yan yung sinasabi ni Jesus Christ. Wala siyang eternal value. Hindi ito permanente, hindi ito eternal. Wala tayong madadalang pagkain dun sa langit. Kaya huwag kayong magpapadala dyan sa bawal to, bawal kainin, bawal hawakan, o ano pa. Itong mga regulasyon na ito, ng mga bawal-bawal, galing lang sa tao yun eh. Sabi niya, according to human precepts and teachings. Ang masama niyan, akala nung iba, ano bang masama kung inimbento lang ng tao to? Hindi, ang masama doon, si Jesus Christ, kinote niya yung sinabi ni Isaiah sa Matthew 15 verses 7 up to 9. Ito sabi ni Jesus, ginagamit niya yung passage from the Old Testament. Sabi doon, sa Matthew 15:7-9, sinabihan niya yung mga tao, you hypocrites, well did Isaiah prophesy of you when he said, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Yan ay quotation galing sa Isaiah 29:13. Sa NIV, ang
Isaiah 29 verse 13,

0: Ganito ang pagkakalagay. Their hearts are far from me, sabi ng Panginoon. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Anong implikasyon nito? Ang implikasyon nito, ang Diyos ay galit. Ang Diyos handa silang parusahan dahil ang kanilang ginagawa, tradition, human tradition, pero sinasabi nila, utos ito ng Panginoon. Sabi ng Diyos, teka muna, hindi sa akin galing yan. Kayo lang ang nag-imbento niyan. Ang malala dito sa ganung ginagawa nila, hindi nare-realize nitong mga taong ito na yung kanilang ginagawa ay malaking kasalanan sa Panginoon. Napakalaking kasalanan yon. Hindi lang yung maliit. Kayo mga ginagawa ng for example, Catholic Church na sinasabi, ito, gawin ninyo itong mga bawal na to, bawal kumain ng karne during the Lenten season, bawal gawin itong ganito, kung gusto nyong talagang lumalim sa ano, kung gusto nyong yung kamag-anak ninyong nasa purgatorio maligtas, gumawa kayo ng dagdag pa ng mga prayer para sa kanila. Yung ganong klaseng mga statement, hindi ito parang, oh, buti nga, ginagawa natin yun eh. Hindi. Para sa mata ng Panginoong Diyos, yun ay malaking kasalanan. Kung titingnan natin, parang okay naman. Hindi, sa mata ng Panginoon, hindi okay yun. Kasi hindi niya inutos yun eh. Hindi niya sinabi yun eh. O, tinan nyo, isipin nyo na lang. Alam nyo, may mga ibang mga tao, parang yun ang isip nila na, okay lang mapunta ng purgatorio. Mayaman naman ako. Mag-iiwan na lang ako ng milyon-milyon para laging may nagpe-pray sa akin. May nagpapamisa lagi para sa akin. Ubusin lahat ng aking 10 milyon para ipagpamisa para sa akin. So, medyo siguro komportable na ako doon sa purgatorio kahit napunta ako doon. Tinan niyo yung mga ganong klaseng pag-iisip. So, mga tao, hindi na nila siseryosohin ng kasalanan, lalo na kung mayaman sila. So, ito yung sinasabi ni Pablo rito. These laws are of human origin. At ikatlo, these laws, itong mga regulations na to, have the appearance of wisdom, but they are powerless to restrain sin. Tingnan niyo sabi ng verse 23, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they have no value in stopping the indulgence of the flesh. Ano ibig sabihin pag sinasabing they have indeed an appearance of wisdom? Pag ginagawa daw itong mga bagay na ito, ang iisipin ng mga nakakakita, wow, ang daming alam nitong mga nagpo-promote na to patungkol sa relihiyon na. Malalim ang pananaw nito tungkol sa mga mysteries of religion. So, sa labas, mukhang may appearance of wisdom. Mukhang sabihin mo, ang galing, napaka-relihiyoso, ang lalim ng hugot, ang lalim ng pananaw niya tungkol sa religion. Pero sabi ni Pablo, hindi. Labas lang yon, mukha lang wise, pero sa totoo, walang kwenta yon. Bakit? Nagbigay siya ng tatlong dahilan. Kung bakit ang asceticism, meron lang appearance of wisdom, pero sa totoo, walang kwenta. Bakit? Una, sabi niya, it only promotes self-made religion. O, tinan niyo sabi dito, in promoting, o i-connect natin uli, they have an appearance of wisdom in what? In promoting self-made religion. So, mukhang wise eh. Bakit? Kasi it promotes self-made religion. Anong ibig sabihin ng self-made religion? Relihiyon na ginawa ng tao, sabi ng isang dictionary, do-it-yourself religion. Sabi ng Complete Word Study Bible Dictionary, worship in which one goes beyond what God requires without any particular command. Ibig sabihin, ito ay itong mga do not touch, do not taste, do not handle. Itong mga ito ay pag ginawa mo ang utak, parang sobra-sobra na nga, di ba? Ito lang ang requirement ng Panginoon. Dinagdagan ko pa nga eh.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702.

0: DZAS, Agape ng Sambayanan.
1: How deep is the love of Jesus? The ocean, at its greatest depth, can crush a man, but Jesus became a man and was crushed to save us, and His love is too deep to measure. I'm David Wolin. Join me on the next Haven today for a series called The Story Behind the Song.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
4: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
5: What is your ultimate in expectation or what are you looking forward? Sabi ni Apostle Pablo in Philippians chapter 3 verse 8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura makamtan ko lamang si Kristo. What are you looking forward? Material possession po ba? Ito'y mawawala, hindi natin ito madadala kapag tayo po ay namatay. O relationship, ang separation ay hindi natin maiwasan. Or ang katanyagan or ang mga achievement, siguro naman hindi ito ang makapagbibigay talaga ng totoong satisfaction. Yan po ay kailangan din po natin yung mga bagay na. Pero ano po yung ultimate expectation natin sa buhay natin? Si Apostle Pablo had a different expectation. Ang kanyang goal is to obtain the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord in Philippians chapter 3 verse 8. Ang sinasabi po doong excellency means that which is superior. Na-realize ni Apostle Pablo na ang ultimate goal was above him and something to reach for. Ang sabi niya nga sa Philippians chapter 3, verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. So ang taong nag-iisip na siya ay already sufficient ay sabi, isang taong miserable daw po yon. While the blessed person is the one who possessed by faith that which is beyond his power or capabilities. Sabi sa verse 9 ng Philippians chapter 3, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano yung kaya nating abutin sa pamamagitan ng pananampalataya? Ito ay knowledge, experiential knowledge of Christ Jesus. Hindi lang kaunawaan o katalinuhan, kundi ma-experience natin si Kristo mismo. Ang ibig sabihin ng Christ Jesus dun sa ating text ay is a post-resurrection designation ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya ay nag-resurrect, dun po ay na-prove na siya ay superior to all created beings. He is the very creator and sustainer of life. So maunawaan daw ni Apostle Pablo yung human Jesus Christ na anointed ng Panginoon Diyos is the ultimate knowledge, and also yung to know Him personally and following Him is to possess yung ultimate na may offer ng buhay sa atin. Ngunit hindi natin makakamtan ito kung wala tayong relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya nga, unless we make Him Master as well as Savior. Kaya nga po sabi doon, Christ Jesus my Lord sa verse 8. So ang desire ni Apostle Pablo is that to know Him and also yung power of His resurrection in verse 10. Yung the word know indicating na yung initial knowledge natin kay Christ as Savior inimpart sa atin to bilang mananampalataya. Ito yung same power na dinemonstrate ni Jesus when He broke loose the bands of death.

0: Sinabi niyang everlasting life noon sa John 3:16. Pero meron po talagang condition to be met. That is being made conformable unto his death in Philippians chapter 3 verse 10. In order ma-obtain natin yung bagay na gusto natin sa ating Panginoon sa Kristo o yung the resurrection of the dead, ang sabi ni Apostle Pablo, we must die to ourselves in order to serve God and others in Philippians chapter 3 verse 11. Sabi niya nga po, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Made conformable means hindi tayo passive pero tayo active na ma-achieve natin yung ultimate goal as Christians by putting Christ's will above our own in our daily lives. Ito po si Pastor Mel Borongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: Hindi maaring lusutan ang malinaw na pahayag ng Panginoong Hesus patungkol sa kanyang muling pagdating. Ayon sa Matthew chapter 24 verse 36, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. May mga nagpredict nga kasi na noong nakaraang Martes, September 23, magaganap daw ang rapture. Kung napapakinggan mo ang broadcast na ito, ibig sabihin, isa na namang tagapagturo ang nagkamali na magtakda ng petsa ng pagbabalik ng Panginoon. Sinasabing isang South African pastor ang nagtangka nga na ipahayag na alam niya kung kailan magaganap ang pagbabalik ni Jesus. Ito daw ay sinabi sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang vision o pangitain. Subalit, malinaw nga ang babala ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 3. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang yun ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Ganito naman ang pagkakasalin sa New Living Translation. Now, dear brothers and sisters, let us clarify some things about the coming of our Lord Jesus Christ and how we will be gathered to meet Him. Don't be so easily shaken or alarmed by those who say that the day of the Lord has already begun. Don't believe them, even if they claim to have had a spiritual vision, a revelation, or a letter supposedly from us. Don't be fooled by what they say. Hindi na ito bago. Sapagkat noon pa man ay may mga nagkiklaim

sa mga taga Tesalonica na nangusap sa kanila ang Panginoon at inihayag sa kanila kung kailan sila babalik. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, some were saying this teaching had been revealed to them by the Lord. The Thessalonians must not be deceived by any person, no matter how credible he might appear to be, or by the way anyone might present his teaching, claiming the authority of God or godly men. New Christians tend to be gullible because they are not yet grounded in the truth of God's word. The antidote to poisonous heresy is a good strong dose of the truth. Kaya kahit na ipangalandakan pa ng sinumang mangangaral na ang pahayag ay natanggap sa pamamagitan ng spiritual vision, hindi ito dapat paniwalaan kapag salungat sa nakasulat na sa Biblia. Hindi magbibigay ng anumang bagong revelation ang Diyos na kokontra sa kanyang inireveal na sa Biblia. Kasi nga, malinaw na nga na ipinahayag ng Panginoon, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Walang anumang bagong kapahayagan na sasalungat sa naipahayag na sa salita ng Diyos. Malinaw na hindi ang Panginoon ang nagpahayag sa naturang South African pastor patungkol sa petsa ng pagdating ni Jesus. Totoo na inutusan tayo sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 19 to 20 na huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Ngunit iniutos din sa atin sa verses 21 to 22 na suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Eh kung tutuusin, dapat nga, hindi na dapat paniwalaan kapag may nagpahayag na alam niya kung kailan muling babalik ang Panginoon. Kasi nga, malinaw na nga na ipinahayag ni Jesus na walang nakakaalam ng araw o oras ng kanyang pagbabalik. 2,000 taon na ang nakalipas mula nang mabuo ang Biblia. Marami na nga ang nagtangka na mag-predict ng pagbabalik ng Panginoon. Lahat sila ay napahiya sapagkat hindi nga nagkatotoo ang kanilang mga prediksyon. Wala na dapat na nag-aakala pa na sa tinagal-tagal ng panahon, may makakaalam pa ng petsa ng muling pagbabalik ng Panginoon. Ayon nga sa British theologian na si Michael Green sa kanyang The Message of Matthew, The Kingdom of Heaven, mula sa The Bible Speaks Today commentary series, the whole approach is utterly mistaken. All such attempts have proved wrong, and they will continue to do so. They are not only unhelpful, but positively dangerous in Christian circles. On the one hand, they preoccupy people's attention and detract from living usefully and responsibly in this world now. On the other, they breed the disillusionment

that springs from disappointed hopes and unwarranted predictions. Jesus said he did not know. We can be sure that no one else does. Kaya nga, hindi na dapat paniwalaan at hindi na natin dapat pinag-aaksaya ng panahon ang mga magpipredict ng kanyang second coming. Mag-ingat po tayo laban sa mga maling katuruan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
1: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
2: Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating serving with excellence. Serving with excellence. Tayo po mga Pilipino, kapag ka po tayo ay may bisita sa bahay, iba po ang preparasyon na ginagawa natin, di po ba? Kapag ordinaryong araw, okay lang kahit hindi perfect ang bahay, pero kapag may importanteng bisita, lilinisin ang sala, lilinisin ang mga gamit, maghahanda ng pagkain. Bakit? Because we give our best when the person matters to us. Ganon din po sa paglilingkod sa Diyos. The question is, may nakakapansin ba sa ginagawa ko? Hindi po ganon. Ang question po dapat, parang kanino ko ginagawa ito? Because when we realize that we are serving Christ, excellence becomes more than a standard. It becomes an act of worship. So tingnan po natin, ano nga po ba ang mga dapat nating isapuso, isaisip, at isagawa kapag ang pinag-usapan po natin ay serving with excellence. Bakit po kailangan ng excellence sa service? Sapagkat, sabi nga po natin kanina, we are serving Christ. We give our best because Jesus Christ matters to us. Ano po yung una? Serve with whole heart. Serve with your whole heart. Sabi nga po doon sa verse, kung babalikan po natin, work at it with all your heart. Sabi po ni Paul, whatever you do, work at it with all your heart. Alam niyo po, yung salitang whatever, no, ay napakahalaga. Hindi po sinasabi dyan na whatever you preach, whatever you sing, whatever you lead, whatever important ministry you do. It says, whatever you do. Ibig sabihin po, kahit na yung sa tingin natin, parang maliit na bagay, no? Halimbawa, yung pag-ayos ng silya sa church, paglilinis ng church, pag-welcome ng mga tao, pag-ooperate ng sound system, preparing presentations, teaching children, visiting members, praying, giving, serving behind the scene, lahat po ng yan dapat gawin po natin with all our hearts, with whole hearts. Dapat po ginagawa natin yan. Kasi nga po, excellence begins with the heart before it appears in our hands. Pwedeng may talento tayo pero wala tayong puso sa ginagawa natin. Pwedeng skillful po tayo pero wala tayong passion. Pwedeng nasa position po tayo pero walang commitment. Pero kapag ka po ang atin pong desire ay wholehearted service, sigurado po ako, gagawin po natin ito with excellence, no? Kaya po, don't serve with God with pwede na, no? Huwag po tayo maglingkod na sinasabi lang natin, pwede na yan. Huwag po tayo mag-serve na okay na yan. Don't serve with wala namang nakakapansin. Instead, sabihin po natin, Lord, this is for you. I will give you my best, no? So ito pong unang prinsipyo po natin, excellence is not about perfection. Excellence is giving your best with the heart you have for God. Giving your best with the heart you have for God. So serve God with excellence. Ano po yung una? Serve with your whole heart. Buong pusong paglilingkod. Number two, serve for the Lord, not for people. Ano po ang sabi dun sa verse na binagbabatayan po natin? As working for the Lord, not for human masters. Ito po'y napaka-importante na to, no? Napakahalaga po na reason for excellence ay hindi po dahil sa tao natin ginagawa, no? Maybe, no, sabihin natin, eh, nagsaserve din naman talaga tayo sa tao. Pero kung titingnan po natin yung sinabi ni Paul, no? Nire-remind po na tayo na you are working for the Lord, di ba? Sabi ni Paul, sometimes our motivation in ministry becomes dependent on people. Halimbawa, kapag pinuri tayo, sinabihan tayo, ang galing-galing mo naman, no? mas ganado tayo. Minsan, kapag ka sinabihan tayo, alam mo, bilib na bilib ako sa iyo. Nako, talaga namang ganadong ganan tayo. Pero paano kapag wala nang appreciation? Ano po sasabihin natin? Ayoko na? Kapag halimbawa, napansin po natin na wala nang pumapansin sa atin, ano po gagawin natin? Titigil na lang tayo? Kapag ka po hindi tayo napapansin, ano pong sasabihin natin? Bakit ako? No? Eh, sabi nga po ni Paul, maliwanag na you are not ultimately working for people. You are working for the Lord. People may not see your preparations. People may not see your sacrifice. People may not know how tired you are. People may forget what you did. Pero si God po, nakikita po niyan lahat. Diba sabi nga po sa Bible, walang tayong gagawin na masasayang sapagkat lahat ay meron pong karampatang pagpapala mula sa Diyos. Okay po? So ano lang po, tuloy-tuloy lang po tayo, no? At ito po yung gawin natin para sa Panginoon at hindi lang po sa tao. Ibig sabihin, wala mang nakakapansin, wala mang nakikita, eh meron naman po tayong isang Diyos na nakikita po ang lahat ng ating mga ginagawa para sa Kanya at para sa ating paglilingkod sa iba. Yun po yung difference, no, between ordinary service and Christ-centered service. Kaya nga po, kung titingnan po natin yung practicality na to, itong sinasabi po natin na serve for the Lord, not for the people, no? When you're serving, don't serve just because the pastor is watching. Don't serve just because people will praise you. Don't serve because you want recognition. Don't quit because nobody appreciates you. Sali po na ganun ang gawin po natin, ganito po ang atin dapat maging prinsipyo. Lord, I am doing this for you. Wag po natin kakalimutan, we have an audience of one. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So when God is our audience, you don't need people's applause. Ulitin ko po, when God is our audience, we don't need people's applause. And number three, serve with eternity in mind. Ang ganda po na to, no? Serve with eternity in mind. Sabi nga po dun sa verse, you will receive an inheritance from the Lord as a reward. No? So ganun po kinonclude ni Paul ito pong passage na ito. Sabi niya, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. So this gives us an eternal perspective. Our service may seem small today, but it is never insignificant to God. Pwedeng kagaya nung nabanggit ko po kanina, sa tingin nyo parang ang liit-liit lang ng ministry nyo sa panahon ngayon, pero wag po tayong manatiling ganun sapagkat yung ginagawa po natin ngayon, maliit man, pero balang araw yan ay pagpapalain ng Diyos. Alam nyo po ba, no, ma-share ko lang po ang aking pong story. Bago po ako nagpastor, nung ako po ay naging Christian noong 2002, alam nyo po bang unang ministry ko po sa church? Ilan sa mga unang ministry ko po sa church ay maging tagapaglinis ng aming church during that time na nasa home church pa po namin ako. Nasa worship team po ako, pero isa po sa mga naging ministry ko talaga ay maging caretaker sa church. Pero alam niyo po, every time na ginagawa po namin yun nung kasama ko, no, yung aking kaibigan, na ngayon din ay pastor na rin siya, every time na ginagawa po namin, sobrang saya po namin. No? Every time na makita po namin ang linis ng church, every time po nakita namin na talaga namang natutuwa ang mga members kapag nakita na ang church ay malinis, eh sobrang tuwan-tuwa na po kami noon. No? Well, sabi nga, not for people's applause, pero yung pong attitude po namin, every time na ginagawa po namin na maglinis ang church, sobrang tuwan-tuwa po kami kahit na sa tingin po namin ay maliit lang ang ministry na yon, no? So, alam po natin na kapag tayo po ay nakatingin, no, doon sa inire-ready ng Panginoon sa atin, talaga namang gaganahan po tayo sa ating pong ministry, no? Halimbawa, tayo mga pastor, maybe someday, nobody remembers our sermon. No, nobody remembers who arranged the chairs o kung sino yung mga nag-aayos ng upuan. Someday, nobody remembers who prepared the slides. Maybe someday, nobody remembers who stayed late after the event. But I tell you this, no, always remember, God remembers. There is an eternal reward from the Lord. No, this doesn't mean that we serve God to earn salvation. We serve because we have already received His grace. Ulitin ko po, we serve because we have already received His grace. Natanggap na po natin ang biyaya buhat sa Diyos. Kaya po, ang pinakamaganda po natin magagawa ay tumingin tayo na pagdating ng araw, ang ating mga ginagawa, hindi masasayang sapagkat

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenge. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
2: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay, may naghahanap ng downline o kaya mauutangan, at meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawak kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi.
4: Diba?
3: May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihes, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stress. May nakasimangot pa.

0: mga mukhang pasas.
1: Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas, ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus." Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
5: Heartline.
4: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
5: Heartline.
4: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
5: Heartline.
4: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman,
2: Heartline
4: with Kenny G.
6: Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng nakikinig ng kanilang mga radyo sa ganitong oras ng gabi. Good evening po sa inyong lahat, sa mga bumabiyahe, sa mga nasa tahanan, sa mga nasa iba't ibang lupalo po ng Pilipinas at ng mundo na nakikinig ngayon sa programa ng FEBC. Magandang gabi po sa inyo. Kasalukuyan po kayo yung nakikinig sa Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong host and counselor for tonight's edition of Heartline. Ako po si Kenny G, ang inyong makakasama mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi ngayon nga pong araw ng Webes. At syempre po, tuwing Webes, ang Heartline po ay in partnership with Back to the Bible Philippines, kung saan po tayo ay naglilingkod sa Ministeryo ng Counseling at Broadcasting. Kaya Samahan ninyo kami, no, sa amin pong magiging talakayan ngayong gabing ito. Samahan ninyo kami ang Heartline, kagaya na nabanggit natin kanina, ay counseling program. Kaya inaanyayahan kita, kapatid, kung ikaw ay may mga pinagdadaan ng problema, suliranin, sitwasyong masisikip sa iyong buhay at nagnanais kang magkaroon ng katugunan o kalinawan, no? May mga pagkakataon kasi, kapatid, na kapag tayo ay nasa mahihirap na sitwasyon ng buhay, eh para bagang hindi tayo nakapag-iisip ng maayos at may kalinawan. Kung may mga katanungan ka, pwede mong ipadala ito sa pamamagitan ng text sa mga numerong ito, 0916-296-6620 at 0961-784-9351. At syempre tayo din naman po ay live ngayong gabing ito sa pamamagitan ng Facebook fanpage. I-type lamang po ninyo sa inyo pong Facebook search bar ang Back to the Bible Philippines. At dito po ay makikita na po ninyo ang logo ng opisina ng Back to the Bible at pwede nyo na pong mapanood habang napapakinggan, ano, yung ating pong programa ngayong gabing ito. At binabati po natin, syempre, ang ating pong mga tigapakinig sa gabing ito. Binabati ko na po una yung ating pong mga members dyan po sa church natin sa Marilao, Bulacan. At syempre, sa bagong panganak, bago pa ba yung March, medyo ano na, no? April, May, June, July, August, September, medyo 6 months na, no? Itong ating pong church na Jesus Above All Names Christian Fellowship, dyan po sa Marilao, Bulacan, at sa may Santa Maria, Bulacan, sa may Borland. Binabati po natin ang lahat ng ating mga members ng good evening, and hopefully, no, samahan po ninyo kami sa gabing ito. Yan. Siyempre, binabati din natin ang ating may bahay na si Doc Benny Guillermo na hopefully nakikinig ngayon. Siya ay nag-aano na ngayon, eh. Siguro mga ganitong oras nag-regulate na siya sa panonood, no? O kaya tulog. Binabati ko rin yung anak ko na hindi natin nakasama tonight kasi tulog siya nung tayo umalis. So medyo matipid. Binabati natin si Andy, no, Guillermo, no, ng good evening sa'yo. And of course, no, wag na natin patagalin ang ating pong partner in the ministry and in crime, no, si Kuya Pastor Brian. Good evening, Kuya Pastor.
5: Yon, good evening, Kuya Kenny G, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ngayong gabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsama sa amin.
6: Yon. Parang ang tagal natin din na, ano,
5: nga, eh.
6: 2 years ba?
5: Parang mga 3 years at
6: 3 years. So, Kuya Pastor, baka meron ka muna gustong batiin bago tayo magkwentuhan.
5: Siyempre, batiin natin ng MC Family, ang ating church dyan sa Midisyon 2F, Imus, Cavite. And every third Sunday po, kung naghahanap kayo ng isang church na malapit po sa inyo, tayo po ay every third Sunday ay nasa Mana Town Center.
6: Yon.
5: Centennial Events Place, every third Sunday of the month, 4 p.m. So punta lang po kayo along Centennial, Kawit, Cavite po yan. And syempre, binabati natin ang ating pong mga kasama dyan sa bahay, si Teacher Jamie at saka si Mian. Good evening. At sa aking mga in-laws po dyan sa Cavite, na talagang umaga, tanghali, hanggang gabi. Nakatutok yan sa DZAS, si Tatay James.
6: Oh.
5: At saka si Nanay Sarcy. And syempre, ang mga relatives natin, family natin dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Hello po, good evening po sa inyong lahat.
6: Yon, binabati rin natin ang ating engineer tonight na si Natnat.
5: Oh, yun,
6: no? Yun, si Natnat. Si Mr. Loverboy, si Natnat. No? Magandang gabi, Natnat. So, good evening sa lahat ng nakikinig sa atin. At syempre, Kuya Pastor, bago
5: yes
6: natin

0: or nagiging a bit challenging ang family dynamics because of the teenage years of the person or the child, no? Siguro magandang pag-usapan natin kung as a parent, no, ano bang magandang simulan o baguhin upang ang family dynamics with a teenager ay maging maging thriving o maging mapalago pa ng mas maayos. Siguro pag-usapan muna natin, Kuya Pastor, ano ba ang mga changes na nangyayari sa mga teenager in the context of family life?
1: Well, pagka sakto, no, yung aking daughter ay...
0: Daughter ko din, no?
1: Tayo, teenager na nga pala, no? Mga ano na pala tayo, teenager, ano na pala tayo, daddy teenager na pala dads, tayo, no? So, yan. Well, kapag ka... Ano yun? Ito, very obvious to, kuya, no? Kaya, katulad natin, parehas... babae yung ating anak.
0: Oo.
1: Ano sila, hindi yung bang kung dati kaya mong ikis basta-basta.
0: Hawakan ng kamay.
1: Hawakan yung kamay, yayakapin, bubuhatin. Ngayon, ano na, hindi na sila ganoon. Ayaw na nila, galit na, no?
0: Nahihiya nga.
1: Oo, gagalit na sila pagka ganoon.
0: Lalambingin, oo.
1: Tapos, sa family, syempre, medyo ano na rin sila, kuya, eh. May iba na silang mga friends.
0: Uh-oh.
1: No? Dati kayo lang magkakasama nung bata, pero ngayon may iba ng circle of friends.
0: Oo.
1: So yun yung ano, yun ako, yun yung isang very obvious na napansin ko.
0: Uh-oh.
1: Na talagang nagbabago, no?
0: Oo.
1: Buti nga hindi pa lumalabas ng oy, sabihin eh, Daddy, Mami, meron kaming lakad. Manonood kami ng sine. Buti, wala pang ganun.
0: Ah, wala pa. Wala pa pang ganun. Hindi naman kasi pa pwede. So, pero sa iyong pag-prepare, Kuya Pastor, na teenager, bukod sa napapansin mo yung medyo nahihiya o medyo nagkakaroon na siya ng pag-set ng boundaries no, when it comes to physical affection, may nanotice ka ba na behavioral change bukod dito? Meron bang mga naging pagbabago? Naging secretive ba siya or meron siyang personal time alone?
1: Oh yeah, meron. Yun din pala, isa din pala yun sa makita natin. No? Madalas na yung time na siya mag-isa, no? Nasa room. Minsan naman, kahit nasa sala kami, meron na rin siyang sarili niyang ginagawa. No? Lalo na si Mian. Si Mian kasi mahilig siya mag-drawing.
0: Oo nga pala.
1: So talagang minsan, drawing lang ng drawing.
0: Oo.
1: No? So yun yung mga ano, yung mga kapansin-pansin na pag-uugali.
0: And in most cases, tama lang ba na ang mga magulang na nakakaranas ng mga pagbabago ng kanilang mga anak in the teenage years, tama lang ba na magkaroon ng damdamin ng kalungkutan? Kasi syempre, nami-miss natin, di ba? Ako kasi may mga time na nami-miss ko na highly dependent yung anak ko sa akin, di ba?
1: Sa tingin ko, kuya, normal yon.
0: Normal.
1: Normal na makaramdam tayo ng kalungkutan. At syempre, yung kalungkutan na yung galing dun sa lumalaki na yung anak ko. Well, natutuwa naman tayo na they're growing up. Pero syempre, namimiss natin yung dati. So kung nakakaramdaman tayo ng kalungkutan, it's normal. And siguro hindi lang lungkot, kuya. Minsan may kasama din takot.
0: Fear.
1: May kasama din takot na... siyempre, as they grow up, siyempre, nagpupunta yan sa mga panibagong stages ng buhay. So, yun. Parang may fear ka din na ano kayang magiging experience.
0: Sino
1: na,
0: kaya siya magiging, no?
1: Yung mga ganon.
0: Talking about stages, ang mga teenage years ay nasa psychosocial stages, no? At I want to pick your understanding. Kasi itong stage na to nasa ano eh, identity versus role confusion or identity versus identity confusion na tinatawag ni Eric Erickson, no? Ano kaya ang kahulugan nito sa madaling sabi para sa mga tigapakinig natin para maunawaan nila, andito pala yung stage at yung crisis kasi dito, yung identity or kapag hindi na-meet yun, yung crisis na kahihinatnan o madalas kinahihinatnan ay yung confusion or yung identity confusion. Ano po kaya kahulugan nito, Kuya Pastor?
1: Ano yan, kuya? Bukod dun kay Eric Erickson, meron pa si George Herbert. Self as a social process. Meron siyang stages din.
0: Okay.
1: Yung preparatory stage and then yung play stage.
0: Okay.
1: So sa kanyang theory, yung mga nasa teenage

0: Kumbaga, ito yung time na parang nagle-lay sila ng foundation nila eh.
1: Oo.
0: Para doon sa kanilang game stage,
1: no?
0: Which is yun yung generalize others, no?
1: Oh, okay, okay.
0: Tinatawag na kung saan sa kanilang sarili, kaya na nilang tignan yung tama at mali, nai-internalize na nila yung mga perspective ng ibang tao. And then, sila mismo ay nakakaganap na ng ano, kanilang sarili, nakakapag-desisyon, nakita nila kung ano yung mga pwedeng maging consequences. Ngayon, bago sila pumunta doon, andito sila sa ano, sa developing ng kanilang ano, role, no? So, ito yung time na mas, kumbaga parang kung developing, so ito yung mga times na yung mga experiences nila, nagkakaroon sila ng mga learnings, and then syempre yung mga pagbabago sa kanila, no? Yung sa physical nga lang lakuya, meron ng mga changes.
1: Correct.
0: So, doon pa lang, medyo, ano to? Oh, diba? Parang ganon. Anong mga nangyayari na to? Alam mo, yung mga genitals na yan, may mga changes.
1: Puberty stage.
0: Yes, no? So, nakita nila yung mga pagbabago na yan. Even yung mga, sa boses nga, lumalaki yung boses.
1: Correct.
0: So, nagkakaroon na rin ng ano, yung mga kakaibang damdamin na, ano kaya to? Ano kaya itong mga bagong damdamin na to? No? So, yun. Ako, kuya, parang yun yung kaya developing stage talaga sila.
1: And dito rin sa mga changes na to, siguro dahil sa transition na stage na nangyari sa mga teenagers, hindi rin malayong makaramdam ang mga teenagers ng instability, di ba? Kumbaga parang hindi sila stable kasi bago sa kanilang damdamin, bago sa kanilang pakiramdam, bago sa kanila yung karanasan. And nagustuhan ko yung nabanggit mo, no, yung pagkakapareho nila kay Eric Erickson framework, no, na kay Erickson, no, yung pag-build ng identity, and ang big question kasi dito is who am I, no? And who am I going to be? Sino ako at sino ako magiging, no? And sa teenage years, no, dito meron na rin mga pagbabago ng moods, no?
0: Yes.
1: Kasi hindi pa clear or hindi pa defined well ng mga teenagers yung kanilang nararamdaman.
0: Correct.
1: So limiting din sa kanila yung pakanilang pag-re-respond or re-react sa kanilang emotion. Anyway,
0: yeah.
1: If we can go back to talking about parents, Kuya Pastor. Sa mga stages na ganito, syempre tayo din may mga longing din tayo as parents. Nais din natin makasama, nais din natin maibalik yung dati na reliant sa atin at dependent sa atin at happy sa atin, no? What could be an effective way of parenting teenagers upang hindi maka-segregate, no? Kasi nagbabago yung bata, wala sa mood kasama tayo. There are some parents na tinatapakan pa itong ganito, ayaw mo sa akin na, hindi, ayaw ko rin sa'yo. Hindi kita bibigyan ng baon. So, what can be a good parenting tool to integrate sa ganitong klaseng stage ng children natin?
0: Siguro ako, kuya, no? Sa ganitong stage, yung mga teenage stage, siguro ang magandang maging role ng parents dito is parang ano na siya, guide na.
1: No? Okay.
0: Kumbaga, parang hindi naman natin sila iniiwanan, pero hindi din naman natin sila hinahawakan.
1: Correct.
0: So, hindi iniiwan, hindi naman hinahawakan, pero nandun tayo.
1: Oo.
0: Kumbaga, parang nakagabay, parang ano, yung, paano ko ba maipipicture? Siguro yung parang gymnast.
1: Oo.
0: Diba yung mga gymnast, pagka nagtitraining yan, yung coach nakaabang.
1: Abang na lang.
0: Kung babagsak ko, hindi.
1: Correct.
0: So, parang ganun. No? So, ako, yun ang isang nakita ko, sa tingin ko na, effective
1: guide.
0: As a guide.
1: And nakita ko rin kasi, Kuya Pastor, sa mga parenting styles ng mga Pilipino, no, sa ating counseling room, na the more controlling parents are, no, the more na nagkakaroon ng gap, no. Kasi tama 'yung nabanggit mo kanina, Kuya Pastor, no, there are parents who are feeling afraid, no, na nawawalan na ako ng role or ng say sa decisions ng anak ko. So, ang ginagawa, all the more, kalaban lahat.
0: Yan.
1: No? Kalaban lahat ng pwedeng mag-oppose o kalaban lahat ng mga makaka-influence sa aking anak. And in a way, kapag ganito yung naturally nakikita ko, no, sa mga parenting styles, kapag ganito ang tool ng mga parents with teenagers, lalong nagiging aloof yung mga bata.
0: Yes.
1: Kasi you don't

0: understand me, you are rejecting kung sino ako o kung ano yung nag-turn out ako.
1: Mm-mm.
0: So, lalong nagkakaroon ng gaps, no? Eh, nakakalungkot kasi evidently nangyayari ito sa mga families.
1: Mm-mm-mm.
0: Another thing, Kuya Pastor, no, siguro sa mga teenagers, para rin sa mga nakikinig sa atin, ito bang time na miss out or ginigrieve ng mga parents, will there be an opportunity for a closer relationship in the future?
1: Yeah, yes, I think meron, no? Kuya,
0: pwede pang maibalik, no?
1: Pwede, no? Siguro, ang word dito na kailangan yung intentionality, no? So kailangan maging intentional yung mga parents. Kumbaga, yun kuya yung ano, yun yung amazing sa pagmamagulang.
0: Correct.
1: No? Kumbaga parang merong time lagi ng ano matawag dito? Kung kailangan gawin. Kung nagkamali naman matuto. Parang ganoon eh, no?
0: Correct.
1: So, trial and error.
0: Parang
1: ganun ang nangyayari sa parenting. Eh. Kasi kung tutuusin, wala namang course sa college.
0: Na parenting.
1: Mapalad na lang kung sila ay nakaka-attend ng mga parenting seminar.
0: Back to the Bible.
1: Matututo kayo. Kaya pag meron pong parenting seminar ang Back to the Bible, dumalo kayo. Para maging napakagaling nyo pong magula. Totoo yan, kuya. No?
0: Malaking tulong ang mga
1: Malaking tulong. So, dapat talaga, lalo na yung mga teenage, naku, napaka-dynamic kasi ng teenage years, yung mga kabataan, di ba? Sabi nga lang, mga kabataan, talaga nandyan yung energy nila.
0: Mga ganyang
1: pagkakataon. So, ako yun, napakaganda na ikaw ay guide. Kumbaga, parang ang pagpapaliwanag, kuya, hindi mo sila iniiwan.
0: Yes.
1: Kasi may mga parents na malaki ka na, bahala ka na sa buhay mo.
0: Correct.
1: Masaway ka rin naman. Yung nga, sanayin mo kanina, kung gusto mo yan, hindi, sige, bahala ka
0: sa buhay mo.
1: No. So, hindi iiwan, hindi rin naman hahawakan.
0: Correct. No. Hindi ka kontrolin. No?
1: So, nakagabay ka.
0: Very good. Gentle, no? May gentleness. Ako, Kuya Pastor, in my personal experience having a teenager, isa naman sa mga personal experience ko, yung pakikipagkilala doon sa pakikipagkilala at pagiging handa sa pagkilala doon sa panibagong yugto ng aking anak, no? Kumbaga, hindi tayo opposing doon sa kung sino yung mga friends niya, no? Hindi tayo kontra doon sa kanya mga ine-explore ng mga moods, no? Kumbaga, respectful pa din. Isa sa mga bagay na naipapatupad namin din sa bahay, yung pagrerespeto sa boundaries ng anak ko, no?
1: Yeah.
0: Halimbawa, ayaw niya munang kausapin, umiiyak siya. Halimbawa, umiiyak o pagod, hindi tayo nakikialam ka agad. No? Ano ba nangyari sa'yo? Kausapin mo nga ako. Sa amin, ang parenting style namin ni Benny, kapag ka-emotion sa pinag-uusapan, we have to be respectful of their emotion. O anak, na-notice ko na umiiyak ka. If you need to talk to me, lapit ka lang ha. So, natututo yung anak namin na nirerespeto pala ako ng mga magulang ko. So, siguro sa teenage years ng mga bata, iparamdam na natin sa kanila yung certain way of respect na gusto rin naman natin maramdaman mula sa kanila, di ba? So, yung boundaries, mahalaga. Isa pa sa mga nakita ko din, Kuya Pastor, bukod doon sa pagiging excited kong makilala yung kung ano yung turnout ng daughter ko, yung pagsama-sama din sa mga panibago niyang ine-explore. Ngayon, I'm very happy kasi marami nang naging activities din yung anak ko. And ngayon, nasa interest siya ng pagiging disciple sa church.
1: Wow.
0: So, very happy, very, very pleased, no? Tapos, nag-audition din siya sa music. So, all-out support. Pero, ano lang, no? Hindi controlling. Kasi kilala ko naman yung magpapa-audition. Hindi naman natin pwersahin niya mga yan, di ba? Kumbaga, we are just there to support and we want her to experience yung natural na kailangan pagdaanan ng mga kabataan.
1: Correct.
0: So, to be honest, Kuya Pastor, medyo challenging din ang teenage years, di ba?
1: Saka lalo na kuya tayo. Ako, naiintindihan ko kung bakit may mga magulang ngayon na sumobra ang higpit. Meron din naman mga magulang na sumobra luwag.
0: Dahil?
1: Kasi bakit ganito, no? Halimbawa, kung yung mga batang 90s, alam naman natin, parang lahat na ata ng bagay, dumapo sa katawan natin, no? Sinturon, hangir, chinelas, yantok, lahat na, di ba?
0: Correct.
1: Parang

0: Lahat na ata ng mga masasakit, niluhuran natin, munggo, asin, diba?
1: Naranasan natin, no?
0: Tapos, kumbaga parang naparusahan tayo ng patiwarik, patuwad, lahat na lang, di ba?
1: Very creative ang mga magulang.
0: So ngayon, parang may mga magulang kuya ganito, no? Pag ako nagkaanak, sinasabi lang ganun, hindi ko nagagawin ito kasi napakahirap. So ang nangyari naman, sumobra naman ang
1: luwag. Correct.
0: So kaya ngayon, ang nangyari, mas matapang pa ngayon yung anak kaysa sa magulang.
1: Correct.
0: So ganun eh.
1: Oh, yun ang dilema rin natin.
0: Yun ang dilema.
1: Na pinangako natin, isinumpa natin sa araw at sa buwan.
0: Itaga mo sa bato.
1: Ako naman, Kuya Pastor, tama yung nabanggit mo. No? Kasi ako, may mga pamamaraan ako na kinounter-steer ko mula sa parenting styles ng magulang ko. In my teenage years, naging strict sa akin yung mga magulang ko eh. Kaya nga medyo pumipiglas ako nung kabataan ko. Maraming bawal, hindi pwede, no? So, ipinangako ko nung bata ako, no, nung teenage years na pag ako nagkaanak, yan, ano? So, ngayon naman yung anak ko, alas 8 na siya pa rin mag-isa sa labas. No? Alam mo yun, nandyan lang naman sa Church of Victorino. So, naging maluwag ako. Siguro magandang paalala rin yung nabanggit mo sa mga magulang.
0: Correct.
1: Na be watchful, no? Yeah. Baka mamaya you are parenting you, not your child, no? Correct. Baka mamaya may mga correction mo during your teenage years ini-implement mo sa current child natin.
0: Correct.
1: So, magandang paalala rin yan. Batiin muna natin ang ating mga tigapakinig ngayon. Si Luella, yan, tropa natin, no, sa MEMC.
0: Yes.
1: Fentebella, si Hannah Buenaventura, tropa natin ito sa Horizon. Si Doc

0: kay daddy, no? At tingnan mo rin, siguro suriin mo ang iyong sarili.
1: Obserbahan.
0: Obserbahan mo ang iyong sarili. Bakit kaya sa tingin mo mas leaning sila sa kanilang nanay kaysa sa iyo?
1: Oo.
0: No? Baka kasi mamaya ganito eh. Baka mamaya minsan trinayin nila.
1: Oo.
0: Na lumapit sa iyo.
1: Correct, correct.
0: At sinabi na pa, meron kaming problema. Doon ka na, noon pa kang basketball eh. Galing-galing ni Alex Ayala eh.
1: Hindi ba volleyball yun?
0: Parang ano, ato, volleyball nga ata. No? So baka mamaya nagkaroon na sila ng ganong experience.
1: Correct,
0: no?
1: correct.
0: So, ang magagawa natin dito, Daddy, kagaya ng binanggit ko kanina, yung intentionality.
1: Yun.
0: No? So, kailangan mong sadyain, no? I-try mo una, kamustahin sila, no? Halimbawa, kamustahin mo na sila sa school. Pagkagaling sa school, ang anak, kamusta kayo sa school?
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, parang nagbibuild ka ng rapport eh. Yan ang kailangan gawin dyan. No? Kundi man, ayaay mo silang manood muna ng sine, kumain sa labas, mag-ice cream, no? Bumili lang milk tea or mag-drive-thru sa McDonald's.
1: Correct.
0: So, yung mga, ano, napakahalaga kasi ng pagbibuild muna ng relationship, ng rapport sa inyong mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Para sa ganun, makita nila, si daddy, madali pala siyang lapitan. No? Pwede pa. Ano pala kami, connected pala kami.
1: Mm-hmm.
0: Yan, no? So, yun yung maipapayo natin, kuya, dito sa kay daddy, no? Na tingnan mo, baka meron kang nagawa before, na kaya sila naging malayo, o hindi na sila lumalapit sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: And then, be intentional.
1: Correct.
0: No? Sa pagbibuild ng rapport, pagbubuo muli ng relationship sa inyong mga anak.
1: And ano naman on the other side, kuya pastor, admirable din naman na yung father gusto niya ring ma-connect, diba? Nakakatuwa
0: yun, yes.
1: And sa amin, kuya pastor, no, sa aming mag-asawa, yung dynamics namin na yung daughter ko, she's more comfortable na sa mother niya magkwento pagdating sa mga boys, no? Yan, kasi siguro nahihirapan noon or uncomfortable sa akin, ano? And I don't mind, no? Kasi siguro I also value, no, na yung daughter ko nagko-connect sa wife ko. But in sa kabilang banda, maganda nga na as fathers, or siguro kung malayo nga ang ating closeness, mainam din nga na balikan natin. Baka nga mamaya lumapit sa atin,
0: no,
1: at
0: before,
1: hindi,
0: no,
1: hindi naging welcoming yung ating pagtugon, no? Kaya maraming ganitong mga pagkakataon na pakiramdam nila hindi naman makikinig si daddy, di ba? So balikan natin, no? So another question. Ako ang mas malaki ang kinikita sa amin. Asawa ko ba to? Hindi ko naman ipinapamukha iyon. Pero kapag pera nang pinag-uusapan, nagiging sensitive ang asawa ko. Minsan tuloy pinipili ko na lang manahimik kahit may concern ako.
0: Mm-hmm.
1: Paano pag-uusapan ang pera nang hindi nagiging tungkol sa kung sino ang mas kumikita?
0: Mm-hmm.
1: Siguro ano to, no? It can be ha, a sign of ano, no, of poor self-esteem or lowering self-worth. I'm not sure kung clear sa aking understanding yung gender that the wife is earning more, kasi hindi naman na-indicate. But in most cases, kapag ka malaki kasi ang kinikita ng wife, sa ating kasing kulturang Pilipino, ang expectation kasi at ang supposed dynamics ng families ay yung husbands are the main providers, which means na dapat mas malaki ang kinikita, or kahit pa paano, mas maraming na ipagkakaloob ang asawang lalaki sa pamilya.
0: Mm-hmm.
1: And culturally speaking, kapag ka hindi ganito ang nangyayari, ang mga lalaki ay nakakadama ng kahihiyan, no? Nakakadama ng pagkaligaw, no? Sino nga ba ako? So, ang nagiging pagtugon ng kalalakihan sa pag-impluensya ng culture na ano ka ba, maliit ang kinikita mo kumpara sa asawa mo, tatago ka sa palda ng asawa mo. Ang nagiging pagtugon sa konteksto ng pamilya ay competition sa mga esposang babae. No? Ibig sabihin, imbis na makita ko ito na partnership, eh nakikita ko ito na dahil malaking kinikita mo, kaya ako nakakadama ng ganitong kalungkutan.
0: Yan.
1: Kaya ako worthless because you're doing more.
0: Mm.
1: Diba? So, hindi nagiging ano, partnership yung itsura. Siguro,

0: So, ganito, no? Sa mga practical na pamamaraan na pwede kong maipayo sa iyo, kapatid, ganito. Maybe in the world of finances sa marriage ninyo, mas malaki talaga ang kinikita mo, no? Maybe you are sa inyong partnership dito, hindi ito best. Pero pwede mong tingnan sa ilang aspeto ng marriage ninyo, pwede mong i-uplift yung iyong husband.
1: Correct.
0: Diba, ipadama mo sa kanya na empowered siya, yeah. No? Na hindi lamang pera ang sukatan ng pagiging mabuti at magaling na asawa.
1: Mm-hmm.
0: Siguro may mga moments din na ano nga bang pagmamalaki ko? Ikaw nang bumili ng rep. No? Kumbaga, nangyayari ito, diba? Umuwi ng bahay, si husband tuwang-tuwa, may dala halimbawa na undox, tapos si Mrs. Ang grande yung dalang pagkain, diba? Mm-hmm. Siguro, dala-dala niya yung Vikings, no? So, syempre yung nahihiya yung mister. Siguro, again, going back to the practical sense, no? Pwede mong i-affirm, i-empower mo yung husband mo sa ilang aspeto ng buhay. Ganoon din naman sa ano, pwede mo rin i-appreciate yung husband mo. Whether you see the, na nagbibigay siya ng, kung nakikita mo naman na may effort siya, i-appreciate mo din, no? Para hindi siya dito magkaroon ng sense of competition or sense of lawlessness.
1: Mm-hmm.
0: Siguro isa pang practical na pwede mong gawin, ipaunawa mo sa spouse mo, sa husband mo, na when it comes to finances, kayo ay neutral pa rin. No? Okay. Hindi porket ikaw ang mas malaking kinikita, you will have the last say. Siguro ipadama mo sa husband mo na he's the leader of the house. No? Kumbaga, sa amin, no, to be honest with you, no, since I am a pastor and my wife earns more, no, hindi ko naramdaman, ano? Hindi ko naramdaman na yung pagmamaliit, no, ng aking wife. And when it comes to decision making, regardless kung malaki ang inaambag niya o hindi, kasi kinuha ko kaagad yung mga major ano expenditures sa bahay, yung mga malalaki. So ako na kumuha ng LPG.
2: Mahal yun, ha?
0: Mahal. Kinuha ko na yung malalaki. So medyo saktuhan. Anyway, long story short, my wife never competes when it comes to decision making.
1: Yeah.
0: Kasi yun ang pananampalataya niya sa Diyos.
1: Yes. No?
0: So long story short, mga kapatid, para sa nagpadala ng tanong, empower mo yung husband mo, appreciate mo yung kanyang contribution in finances, and talk to him about partnership mentality when it comes to money.
1: Tama.
0: Kuya Pastor, anything to add?
2: Iyon nga kuya siguro, no? Naisip ko lang diyan sa in-example mo na halimbawa kung ikaw may dala kang undox tapos yung asawang babae na mas malaki kita dala-dala yung Vikings, hindi mo nang building manok yung baliwag, mas mahal, no?
0: Oo, correct.
2: So baka nga mamaya minsan, kaya ang response ni husband ay ganoon. Kasi unconsciously, na ipapakita mo na mas maliit talaga yung kanyang yung kinikita niya. Parang unconsciously, ganun . Dibawa, si husband, binigyan ng lollipop yung anak. Tapos, huwag mong kainin niya. Ito, kainin mo, mas social to.
0: Krispy Kreme, halimbawa.
2: Unconsciously, no? Hindi mo sinasadya,
0: pero ganun yung... ganun yung nangyayari.
2: Kaya tama, kuya, yun. Lagi ko narinig sa'yo yun na kailangan mo empower
0: yung
2: husband mo. No? And, kailan ba? Parang recently lang, meron ako mga nakuusap na mga wives, no, na ang kanilang mga husband ay yung isa retired na, yung isa naman ay due to sickness, ay hindi na makapagtrabaho talaga ng mga bigat. So, may mga times na parang nakakaramdam sila ng pagkainis ba?
0: Oo nga.
2: Kasi, anong plano mo? Parang, sabi ko, sinabi ko naman sa kanila, hindi ko naman sa pinagtatanggol yung inyong mga asawa dahil ako ay asawa ng laki din, no? Pero kailangan lang maintindihan ninyo na sa kanilang damdamin bilang mga asawa ng lalaki, sobrang hirap ng kanilang kalagayan. Correct.
0: Lalo pa kung masipag talagang tao. No?
2: Paano nga kung nagkasakit?
0: Correct.
2: Paano kung nag-early retirement?
0: Correct.
2: So, yun nga yun.
0: Lalo pa.
2: Kaya yun nga, tama yung sinabi mo kuya, empowered sila.
0: Correct. Ako, Kuya Pastor, naranasan ko yan minsan. Ano? Kasi, hindi pala minsan. Kasi alam ng pamilya ko that I am a cheap person. No? Kumbaga, mahirap akong bumili ng mga gamit na mga mahal, no? A ton of convincing, no? Hindi, kumbaga matagal. Anyway, long story short, kapag magpapabili yung anak ko, muna niya susubukan sa nanay niya. Kasi alam niya, yung nanay niya, mas malawak yung, mas malawak. Kapag sakit, alam nila, cheap eh. No? Kumbaga, minsan, kagaya nung nabanggit mong ano, halimbawa, minsan, yung wife ko, jokingly, napagtawanan, ano ba naman yan, di ba? Pero I am not offended kasi alam naman nila at tanggap ko naman na alam nila na cheap ako. No? Pero may mga marriages na unconscious din, nasasaktan nila yung spouse nila, di ba? Na, bakit naman yan yung binili mo? Huwag mo suotin yan. No? Palitan natin yan ng mas maganda. So, may mga time nga talaga, no? Maybe unknowingly, no? Or unconsciously, yes. Nasasaktan yung mga esposo.
2: Kaya siguro maging aware lang
0: din. Maging aware lang din tayo na kapag binili na ng husband natin, let's not overdo it. Correct. Kasi minsan, ino-overdo pa natin. Yung parehong t-shirt na mas mahal na brand, di ba? So, ipanata natin, ano? So, binabati natin si, ito, kaibigan din natin, ano, si Doc Isa na nakikinig din ngayong gabing ito. Magandang gabi po, Pastor Ken and Pastor Brian.
2: Hi, good evening po.
0: Another question para sa inyo, Kuya Pastor. May kaibigan ang asawa ko na halos araw-araw niyang kachat. Wala naman akong nakikitang malinaw na mali, pero napapansin kong sa kanya, niya unang ikinikwento ang mga nangyayari sa buhay niya. Bakit parang nasasaktan ako kahit wala naman akong konkretong dahilan para magselos?
2: Kung ang tatanungin, normal ba tong damdamin? Normal yan, kapatid, no? Siyempre nga naman, ikaw ang asawa, pero bakit sa iba nagkikwento, no? Ikaw ang, kung meron mang unang makakaalam ng kanyang mga achievements o ng kanyang mga failures or mga kalungkutan at kapaguran, eh, ikaw yung bilang asawa. So, normal na makaramdam nang parang nagseselos man o nalulungkot o nabibigatan ng kalooban. Ngayon ganito, kapatid, no, ang pwede kong maipayo sa iyo, kausapin mo yung asawa mo. No? Kausapin mo yung asawa mo at sabihin mo sa kanya ang iyong nararamdaman. Na sabi mo, Han, napapansin ko, although siguro sa mga nagdaang araw, nakita mo, hindi naman kita pinagbabawalan. Wala naman akong sinasabing against sa ginagawa mo, pero nasasaktan ako, nalulungkot ako na napapansin ko na sa kanya kanwas nagkikwento na dapat ay sana sa akin. O tanongin mo na rin, kung total, nagbukas ka na rin naman ng usapan, tanongin mo na rin, meron ba akong pagkukulang? At ganyan, kung bakit ganyan na naging resulta ng iyong mga aksyon. So, kausapin mo, no?
0: Correct.
2: The best way to know and to amend, no, kung ano man yung mga pagkukulang, tanungin.
0: Correct.
2: Kung saan nanggagaling yung asawa.
0: Correct.
2: At sabihin ang damdamin ng tapat.
0: Correct.
2: Para malaman ng asawa mo na, ay, no, nasasaktan pala yung asawa ko, hindi ko alam. Hindi kasi mo yung kibu eh. Di
0: ba? Correct.
2: Ganon, no? Minsan kasi
0: baka mamaya, hindi niya alam talaga.
2: Oo, kasi baka mamaya, hindi ka kumikibo. O di akala naman niya, eh, okay. So, yun. So, sabihin mo.
0: Correct. Siguro ako, kung madudugtungan ko lang din, Kuya Pastor, no? Siguro para sa mga mag-aasawa, unhealthy din kasi, no, na meron tayong, lalo na, di naman nabanggit kung opposite sex ito, no?
2: Oo nga.
0: Lalo na kapag we are relying on other people, no? Medyo ano to eh, no? Parang, siguro, in and of itself, hindi naman mali. Pero it's a dangerous territory na baka mamaya, mas close ka na, baka mamaya, reliant ka na dito sa iyong kausap, no? So, instead of making it a problem later on, ngayon pa lang, no? Magkaroon na tayo ng set of boundaries. Siguro reminder din sa mga husbands at soon-to-be husbands na nakikinig ngayon, ano? Your closest friend should be your wife, no? Kumbaga, kailangan i-develop na ninyo ngayon yung closeness. Sa amin nga, Kuya Pastor, meron kaming policy. Ang tawag dito ay no secrecy policy. Bawal magsikreto, bawal maglihim, bawal magtago. Kumbaga, hindi na ikakagulat, no, ng mga asawa natin kasi nalaman na nila first hand.
2: Yes.
0: Alright, so another question before we take a station break. Hi, pastors. Good evening. Ako ang lalaki sa relationship pero para bang mas laging siya ang umiintindi. Kapag may problema, gusto ko siya umuwi, unawain. Pero unconsciously, nagiging defensive ako sa nararamdaman ko to the point na hindi ko na siya nagawang intindihin. Ayaw kong mapagod siya sa akin. Okay. Sige, nakakalungkot, no? Siguro sa pagkakaunawa ko sa tanong mo, ay naiintindihan ka ng iyong wife ba? Relationship siguro sa girlfriend o partner.
2: Mm-mm.
0: Kapag may problema, nagiging defensive ka. Okay? Okay. Sige, it's normal, no, when people who are starting their day with high emotions, may mga natural inclination tayo na maging defensive sa mga relationships natin. Kapag ka nagsisimula tayo sa araw natin na puno na tayo ng damdamin, puno na tayo ng alalahanin, ano? Siguro pwede mong i-backtrack, kapatid, no? I-backtrack mo and observe, what do you usually feel in a day? No? Ano ba yung prominent na emotion mo sa isang araw at bakit mo ito nararamdaman? Siguro, kasi yung defensiveness, ang pinagmumulan kasi nito ay yung ating pain eh, no? or fears in the past.
2: Okay.
0: Baka meron ka ring mga trauma na ang tawag naman natin dito ay trauma response, no? Yung nagagawa mo sa wife, sa partner mo na nagkakwentuhan lang kayo tungkol sa problema, eh nagiging defensive ka na. Maybe may pinag-ugatan nito na mas malalim pa na problema in your previous life or in your relationship with your girlfriend or your wife. Siguro maganda tanongin mo at obserbahan mo kung saan ito nagmumula. Ang maipapayo ko sa'yo ay self-assess, no? Self-awareness, no? Kasi mabuti nga at natitingnan mo ang iyong sarili na nagiging defensive ka. Pero sundan mo na rin yung trend. Why am I defensive and what am I defending? Meron ba akong tinatago na ayoko matuklasan ng aking partner? O meron ba akong sakit nararamdaman na ayoko din i-reveal, no, na hindi ko pa kayang i-reveal. Observe mo yung iyong sarili or come to the counseling room as well. Baka mga mamaya meron kang trauma na pinanggagalingan kung bakit highly defensive ka with your partner. Anything to add, Kuya Pastor?
2: Yeah, kadama, Kuya, yung nabanggit mo, meron tong pinanggagalingan na mas malalim at kailangan ma-identify, no? And the best way to identify and malaman mo kung bakit ka ganyan. Kumbaga, Kuya, nakita ko sa kanya, nahihirapan din siya.
0: Oo nga. Nakakapagod nga rin.
2: Oo, na ano ba to? Parang ako lang lagi yung iniintindi. Di ba? Minsan ganyan eh.
0: Nahihiya na yan.
2: Oo, nakukonsensya na ako. Parang nakita mo yung partner mo. Hirap na sa'yo. Kaya iintindi.
0: Oo.
2: So, maganda na merong mag-guide na professional sa'yo.
0: Correct.
2: Para mahalo kay ubi ang
0: kusang galing.
2: No? May pinanggagalingan yan, Kuya. Tama ka.
0: Alright, sige. Sa pagkakataong ito, mag-station break po muna tayo. Magbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Manong, sa Makati ho tayo.
5: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
4: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
5: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
4: Manong, ano yan?
5: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
4: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
3: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, "Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon."
6: Sumasayang papawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
1: Heartline.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: At nagbabalik po muli ang Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong host and counselor for tonight's edition of Heartline. Ako po si Kenny G, ang inyong makakasama mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ang bilis ng oras natin, ano, alas 10:22 na po. And ang Heartline po isang radio counseling program na ihinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company, and every Thursday it is in partnership with Back to the Bible Philippines. Ayan po, no, kasama natin ngayong gabing ito si Kuya Pastor Brian. KP, baka meron kang ipapahamol na batiin.
2: Wala naman ako, Kuya. Good evening sa inyo lahat.
1: Yun, naubos na tayo na babatiin. First time. Alright, sige. At this point in time, tugunan din natin ang ilang mga katanungan sa atin. Ano? Balikan na natin yung mga questions sa atin. Okay. Para sa inyo, Kuya Pastor, ako ang kadalasang gumagawa ng invisible work sa bahay.
2: Mm-hmm.
1: Alam ko kung kailan bayaran ang bills, may kailangang bilhin para sa mga bata, at kailan ang appointments. Kapag may nakalimutan ako, napapansin agad. Pero kapag maayos ang lahat, parang normal lang. Paano ko sasabihin na gusto ko rin namang ma-appreciate?
2: Nanay ito. No?
1: O kaya baka ako yan. Ako pa rin.
2: Sino nga kaya to? Walang nabanggit ko yan, no?
1: Wala.
2: Siya ba ay yung
1: nanay
2: o yung siya yung daddy, no? Pero nakakalungkot nga naman yung ganito, no? Pagka maayos, hindi napapansin. Pero
1: correct,
2: pag may isang nakaligtaan, nakaw. Parang wala nang ginawang mabuti, no?
1: Oo.
2: Kung paano sasabihin na gusto ko rin namang ma-appreciate, siguro ang pinaka-the best dyan, kapatid, sabihin mo na, ano? Kumbaga, be honest to your feelings,
1: spouse,
2: no? Sa yung asawa, o kundi man pati sa mga bata, baka kasi mga bata gan na rin, Kuya, hindi na rin napapansin yung mga ginagawa niya. No? Sabihin mo na gusto mo rin ma-appreciate. Parang wala namang ibang parang, Kuya, kundi sabihin, di ba? So ganun lang ang pwede mong gawin, no? At nakakalungkot nga rin naman, Kuya, na kung sa dami-dami ng ginagawa mo, hindi na nga napapansin yung mga ginagawa mo. Pag may nakaligtaan ka pa, galit pa sa'yo.
1: Masisita ka pa.
2: Nakakalungkot nga naman, no? So, kung gusto mo ma-appreciate, be honest with your emotion or your what you're feeling, no? Sabihin mo sa iyong asawa, at ako naman yung nakakatiyak na maintindihan ka nila.
1: Correct.
2: Baka naman maganda pa nga yan, Kuya, yung ano, eh. Na-imagine ko, no, kung sasabihin nila na medyo umiiyak-iyak pa ng konti, umuulan.
1: Oo, no? Para damang-daman, no?
2: Oo, damang-daman
1: lang. Nakisama ang panahon.
2: Marirealize sila, oo nga naman,
1: uh-oh,
2: na
1: correct,
2: si mami pala o si daddy pala, ang daming ginagawa para sa atin. Hindi natin napapansin.
1: Appreciate. Ako, siguro kung magiging creative ako, kung paano ko i-form yung pwedeng sabihin, tama, kailangan mo rin sabihin talaga, no? Alam mo, honey, minsan malaking tulong o makakatulong sa akin ang higit kung ma-appreciate mo rin yung mga nagagawa ko. So, okay, para hindi nag yung dating. Pero maganda nga kasi tinanong niya, no, kung ano bang pwedeng gawin. Kasi may mga marital relationships na unknowingly nagkakaroon ng behavioral exchange doon sa feelings.
2: Tama.
1: Ibig sabihin, hindi mo ako na-appreciate, ha? Oh, sige, hindi ko nagagawin. Yan. So, kumbaga, nagkakaroon ng behavioral translation yung kanyang emotion, no, na pwede namang tanongin.
2: Correct.
1: Isa rin sa natutunan ko, Kuya Pastor, sa time ko sa rehab, na-develop sa akin ang higit yung self-affirmation and self-motivation.
2: Oh.
1: Hindi ko hintayin yung asawa ko, yung mundo, na

0: tap ako sa shoulder. Mm. I do it on my own.
1: Correct.
0: I ganito yung script na most of the time kapag nag-drive ako, grabe, ang lupit nung ano, pinagdaanan ko.
1: Oo.
0: Pero napagtagumpayan ko, praise God. Ako na yun, ako na yun. Kumbaga, I do not need.
1: Yes.
0: No, as much as I know, ha, I do not need an affirmation of others because I am generous to myself. No? And helpful siya kasi hindi ako demanding sa ibang tao na i-appreciate ako or i-motivate ako kasi kaya ko nang gawin yun. You can do it, no? You can do that to yourself. Siguro kung lalagyan ko siya ng, ano, ng script, being a husband siguro, ay grabe pala, no? Ang dami ko nang na-produce sa pag-aaral ng anak ko. Praise God for it, no? Talaga namang pinaghirapan ko to, pinili kong gawin to, no? At napagtagumpayan, no?
1: Ganda nun.
0: Self-affirmation goes a long way.
1: Parang harap ka sa salamin, sabi mo, ang pogi ko talaga. Correct, parang mga gano'n.
0: Huwag naman sana mababasag, di ba? Baka mamaya.
1: Mga pelikula nung araw.
0: Pelikula ni Iro, ni Rick Estas, di ba?
1: Pero maganda yung kuya, no? Mayroon pa isang tawag dyan, yung self-image yan, eh. Yung self-awareness plus self-reflection equals self-image.
0: Oo nga. Pwede.
1: Parang ganun din yan, eh.
0: Na, yun ang mabubuo mo, no? Yung
1: imahe. Pagka strong yung self-image mo,
0: hindi
1: mo kailangan ng
0: affirmation
1: ng iba.
0: Correct.
1: Hindi ka rin magpapa-apekto sa sasabihin ng iba.
0: The critic. No,
1: kasi alam mo kung sino ka.
0: Correct. Built sa'yo yun.
1: Correct.
0: Another question. Hindi naman kami nag-aaway ng asawa ko, pero bakit parang ang dali ko nang mainis sa kanya? Kahit maliit na bagay, napipikon ako. Baka pagod lang ako, pero paano ko malalaman kung may mas malalim na dahilan? Pwede mong pagbulay-bulayan, kapatid, no? On your own, pwede mong pangalanan mo.

0: Solution mo, no, kung bakit ganito ang sitwasyon. And then, baka rin i-analyze mo rin, baka galing ito sa ibang tao. Diba? Baka mamaya, wala namang kinilaman yung husband mo, nagpapatawa lang talaga siya. Tapos, kiniinisan mo pala yung opisina mo na ganun klaseng magpatawa.
1: Oh.
0: So, baka mamaya, napoproject mo wrongly sa husband mo. And analyze mo din, ano, siguro explore mo din, no? Explore mo din yung pwedeng pamamaraan that you will seek counseling, no?
1: Mm-hmm.
0: Baka nga mamaya may mas malalim na pinanggagalingan nito, but for me, no, analyze, if you want to analyze ano yung triggering behavior ng husband mo and when did it start, no? Kailan ito nagsimula?
1: Mm-hmm.
0: And what does it mean to you, no? Anong kahulugan sa'yo kapag ganito yung triggering event? How do you interpret it as your own, no? Mm-hmm. Kumbaga, dyan mo masusukat na kung ano yung pinagmumulan nito. Kuya Pastor.
2: Tama, kuya, yung ano na, yung nabanggit mo na ito yung amazing, kuya, sa ano eh. Pagka halimbawa may mga ganitong emotion, mga difficult emotions ba?
0: Uh-huh.
2: Alam mo talaga may pinanggagalingan eh, no?
0: Yes.
2: So, yun yung kailangan mong ma-discover, saan ba nanggagaling? Well, kung gusto nating alamin kung saan ang pinanggagalingan, so, babalikan natin yung nakaraan natin.
0: Correct.
2: Pwedeng yung may mga childhood experiences ka pala, no? Pwedeng unconsciously, meron ka pa palang mga dinadala sa iyong damdamin.
0: Mga unprocessed pa.
2: Mga unprocessed na minsan, yun nga, di mo napapansin. Naibabato mo sa ibang tao. No? Yung nabanggit mo kanina, kuya, yung projection.
0: Oo.
2: So, mahirap talaga. And nahihirapan ka. Nahihirapan din yung mga tao sa paligid mo.
0: Correct.
2: No? Kaya dapat, ano yan eh, ma-process talaga. No? Mm. So, magagawa niyan kung merong gagabay sa'yo. No? O kundi man, kung merong kang, halimbawa, kung nahihiya ka pumunta sa counselor o sa mga professional, baka merong kang kuya o ate, mga mapagkakatiwalaan mo at alam mo namang mga matured enough.
0: Correct.
2: Para mapakinggan ka at mabigyan ka ng payo, di lumapit ka sa kanila.
0: Correct. Mga ninong at nina, di ba? Kasi Kuya Pastor, ganito, no? In some cases, yung tinatawag natin ng mga unprocessed emotions na nagamit mo ng term kanina, no?
1: Mm.
0: Ano to eh, emotional residue na minsan unwillingly na ipapalabas natin o na iaangkla natin sa ibang tao. Minsan, nakakalungkot kasi may mga husbands na bit-bit na nila yung problema ng wife sa kanyang father, no? Kumbaga, ako na yung pinananagot mo sa lahat ng mga naranasan mong hindi maganda sa buhay. There's unfairness there, di ba? Na yung asawa mo naman, mabuting tao, pinipilit niya, sinisikap niya maging tapat sa'yo sa lahat ng pamamaraan. Tapos, araw-araw mong hinuhusgahan na may babae ka. Kasi, yun yung naranasan niya sa kanyang life, di ba? And, Kuya Pastor, siguro sa mga nakausap na natin, may mga pagkakataon talaga na udyo ka na lang yung asawa.
1: Tama.
0: Diba? Nasa sukdulan eh. Tama. Wala ka kong ginagawa. Ganito mo ako tinitingnan at ganito mo ako tinatrato. Sige na lang. Diba? Akala natin sa pelikula lang yun nangyayari. Pero totoo po, no, sa counseling room, multiple times na nakakita ako ng husband na yung trauma ay transmitted sa husband, trauma from the father ay na-transmit na sa kanyang husband, itinuloy na lang ng husband. Kasi hindi na ako makakita ng kapayapaan dito. Hindi, guluhin ko na lang.
2: Tama. Asa akong maga, parang same din naman yung...
0: Oo nga, eh, parang lang yung trato mo sa akin.
2: So wala mo na akong ginagawa, pero you treat me like that.
0: Correct.
2: Hindi, totohanin ko na at least, mapagalitan mo man ako.
0: Oo, correct.
2: Ginawa ko talaga. Correct. Parang gano'n, no? Pero... siguradong hirap din ang...
0: Hirap din. Tsaka, para sa mga taong ano, no, may breaking point din kasi. No. Diba? Kumbaga, meron din talaga breaking point. Siguro pinagtiisan, ganito. Ito, Kuya Pastor, ma-share ko lang sa iyo. Isa sa mga wise din na napakinggan kong pag-process ng mind, no? May isang husband, ang sinabi niya, Pastor, kasi galit na galit ako, na wala akong ginagawa, at tinatrato ako na para akong may ginawa. So, para hindi ko maramdaman yung galit, gumawa na lang ako ng tunay na ikakagalit.
2: Ayun. Oo nga.
0: Kumbaga, na-analyze niya yun, no? Na, kumbaga, siguro pagod na siya na wala siyang ginagawang masama para na lang mag-break even. Gawa na lang ako ng masama para at least pag-uwi akong guilty dito, alam ko na meron akong guilty.

0: Nawa.
1: Yeah.
0: Diba? Mm-hmm. Hindi yung umuwi ako na pagod.
1: Oo, tama.
0: So may kalaliman na po ito, no, itong sugat na ito. Siguro maganda, ano, no, kapatid, i-analyze mo and connect with your ninongs and ninangs, di ba? Kasi tool naman talaga sa mag-asawa, no?
1: Tama.
0: Yung mga ninong at ninang natin.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Another question, Kuya Pastor.
1: Okay.
0: Lately, napapansin kong mas gusto kong mag-isa pagkatapos ng trabaho. Pag-uwi ko, ayoko munang makipag-usap kahit sa asawa ko.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman dahil galit ako sa kanya. Normal lang ba na kailangan minsan ng ganitong space?
1: Mm-hmm. Yung na-share ko na before, Kuya, mayroong recent studies na ganyan na kung lalaki man galing sa work o yung wife man ay galing sa work, uuwi, no? Meron talagang tinatawag na parang transition period ba? Na kailangan mo ng... Kumbaga parang nagpapalit ka ba ng...
0: Sombrelo.
1: Parang
0: role, ng role.
1: So, kumbaga it takes time daw yan.
0: Correct.
1: No? And sabi sa studies, it takes 15 to 20 minutes.
0: Oo.
1: Na uupo lang muna si husband sa sopa, bubuksan TV, na para bang walang ibang tao.
0: Oo.
1: Pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya... aware sa mga taong
0: sa mga
1: nasa panigin niya.
0: Kumbaga,
1: kailangan lang niyang magpalit muna.
0: Correct.
1: Mag-change ng role. O kung di man eh, mag-change ng emotion.
0: Correct.
1: Kumbaga, parang nagsishift ba ng gear. So, it takes time daw yan.
0: Correct.
1: So, kung ganun yung nararamdaman mo, at eventually naman, makikipag-usap ka na uli sa asawa mo, lalaroin mo na uli yung anak mo, that's normal. No?
0: Correct.
1: That's normal. Pero, just like any disorder, Kuya, no? Dinadiagnose natin siya ng disorder kapag naapektuhan na yung normal.
0: Correct.
1: Ibig sabihin, kung pagdating mo sa bahay,
0: iba na, no?
1: Oo, gusto mo talaga. The whole time, gusto mo tahimik lang, wala ka makakausap.
0: Mag-isa lang, correct.
1: Ayun ang kailangan natin tingnan.
0: Correct. Maladaptive na to, no?
1: Yes. At hindi na normal yon.
0: Correct.
1: Wala ka nang gustong kausapin.
0: Correct.
1: Andun ka lang, manonood ka ng TV, kinakausap ka ng asawa mo, parang wala ka nadidinig.
0: Correct.
1: Nagpapansin sa yung anak mo, parang wala ka nakita. Then, didiretso ka sa kama, matutulog.
0: Abnormal na yun, abnormal behavior na. Eh, Kuya Pastor, ikaw, kung lagyan natin ng skin itong iyong sagot, how do you usually regulate pag umuwi ka ng bahay?
1: Pero,
0: whiskey. Whiskey, gano'n?
1: Whiskey, ano?
0: Wala pong umiinom sa amin, mga kapatid, ha?
1: Well, sa amin, ano eh, parang na-observe ko yan, ha? At actually, na-appreciate ko yon. Na talagang pag dumating ako sa bahay, si Jamie, tahimik.
0: Okay.
1: May ginagawa siya. Si Mia naman, drawing lang ng drawing. Maya-maya, mga ilang minuto, pag nakasettle na ako, kwentuhan na.
0: Okay.
1: So, parang ganun. Okay. Minsan naman, ako na yung nagbubukas ng kwentuhan. Parang ganun.
0: Okay. Ako naman, Kuya Pastor, no, sa aming karanasan, may mga time naman, ano, na pag umuwi pagod, nakikiusap naman ako, no, na, wag nyo, ano ha, Tata is tired, wag niyo muna akong kailanganin, no? Don't need me yet, no? So kumbaga, alam naman nila 'yon. Babalik naman ako sa senses ko na magiging tatay ulit. Kailangan ko lang, alam mo 'yun, yung kailangan ko lang makapag-isa, manonood lang ako o kung ano man ang gawin ko. And they respect that. Pero niya ako ang nakakalungkot na napanood, Kuya Pastor, about husbands and fathers, no? Isang reel na napanood ko na parang ang question, do you know why your husbands spend time on their phone late at night? Ang sagot nung reel, it's the only time that they have that they are not needed. Kumbaga, kasi alam nila na hindi kailangan magligpit, hindi kailangan pag-usapan yung pambayad sa kuryente.
1: Yeah.
0: So dun yung time nila na ang kinila yung oras nila. Siguro magiging helpful ito kay Jamie at kay Benny. So si direkta ko na yung mga asawa na pag umuwi, yung pagbigyan natin,
1: shout out
0: hintayin natin na maka-regulate, diba? Yung bigyan natin sa kanila yung mga simpleng oras na yun.
1: Correct.
0: Alright, sige, another question. Kapag may tampuhan kami, ako yung gustong pag-usapan agad. Siya naman gusto munang matulog at magpalamig, kesyo mahirap mag-usap sa gabi dahil hindi na yon ang best version ng sarili naming sa hour na yon. Ang problema, kinabukasan, parang wala nang nangyari. Ako tuloy, daladala ko pa rin. Paano po ba yon? Sige. siguro maganda ganito, no? Meron tayong tinatawag na in counseling, meron tayong tinatawag na leveling, no? Wherein kapag masikip or emotion provoking ang pag-uusapan, eh magpaalam tayo ng ayos, no? Meron akong gustong pag-usapan, no? Can I level with you? Pwede ba natin itong pag-usapan ngayon? Respectfully, no, a person can decline or accept. O sige, pag-usapan natin yan. Pero the rule here is this, no, na hopefully ma-implement ng mga nakikinig na may pangangailangan dito. The rule is this, if the person would say no, you have 24 hours to fulfill. No? Para mapaghandaan mo, para balikan, no? Balikan yung naka-postpone na, ano, na talk. Gawin yung rule ito. Ibig sabihin nito, oh, honey, 24 hours na. I think kailangan na natin pag-usapan to whether you like it or not. No? Kasi ganito, kapatid, no? Unrealistic, no, na mag-grow ang relationships na hindi nag-uusap ng mga mahirap na bagay. No? Yung mga nagmamature na mga relasyong mag-asawa ay dumanas talaga ng mga mahihirap na pag-usapan, no? And I believe, no, part talaga to ng growth, eh. Diba? Meron talaga mga pagkakataong hindi maiwasan at kailangan pag-usapan at talakayin. Again, no, the short answer to it is set up a rule in your communication na if it's too difficult for the next 24 hours, we will talk about it. Balikan natin after 24 hours.
1: Correct.
0: Anything to add, Kuya Pastor?
1: Sa tingin ko, Kuya, ano eh, no? Minsan talaga, ano, miscommunication talaga yung nangyanyari.
0: Correct.
1: Baka mami, akala ng asawa mo, ikaw naman ang merong, kayo bahala mag-usap ng anak mo. Parang gano'n, no? Kumbaga parang siya, hindi niya trabaho yon. So, mas maganda, maipahatid, Kuya, no?
0: Yes. Maipahatid.
1: Yes.
0: That's good, no? Na mapaalam mo rin, di ba?
1: Yes. Mm-hmm.
0: So, last question tayo kay Pastor. So that you can close our time in prayer. This is a question for you. Simula nang magkaroon kami ng anak, parang puro tungkol na lang sa bata ang usapan namin. Nakakain na ba? May assignment ba? Sino susundo? Kailan ba dapat gumawa ng effort para maalala naming mag-asawa ka rin kami? Oo, namimiss na niya.
1: Oh,
0: for you.
1: Ay, ako.

0: Alam sa mga mag-asawa na huwag niyong kalimutan na mag-asawa pa rin kayo.
1: True. No?
0: Bagamat meron na kayong anak o meron na kayong mga supling, huwag niyong kakalimutan na magbigay pa rin ng time sa inyong mga sarili, no, bilang mag-asawa. At napakahalaga po noon, napakahalaga noon. So, give time, no? Yung mga dating ginagawa, gawin pa rin, no? Kahit may mga anak na, spend some time together pa rin bilang mag-asawa. Kasi, alam mo kuya, ito yung isang napakagandang lesson ng tunan ko sa naging previously ay matagal naman naging senior pastor ko nung ako'y student pastor sa Bulacan. Sabi niya, alam mo, ito yung buhay eh, sabi niya ganoon. Nagsimula kami ng lola mo kasi matanda na. Na dalawa lang kami. Nagkaroon kami ng anak, nagkaroon ng pamilya yung mga anak namin. Bumalik kami sa dalawa.
1: Okay.
0: So sabi niya ganoon. So, ang sabi niya, talagang kaya kailangan kayong dalawa na mag-asawa, manatiling solid ano man yung seasons of life.
1: Correct.
0: Kasi at the end of the day, you will start na kayong dalawa, and at the end of the day, kayo pa rin dalawa.
1: Correct. Mm. Kumbaga, sasadyain natin din talaga.
0: Yeah, yun, sasadyain, tama.
1: Ako, siguro kung madadagdagan ko lang din, ano, isang magandang pamamaraan ay yung ano din, setting of schedules, no? Kung baga intentionin natin, no? Siguro after every Thursday or every other week, no, lalabas din kayo, no? Hindi naman masama na nagkaroon kayo ng added responsibility na may anak. Maganda nga yun, di ba? Minsan nga yung shared activity pa ang nagiging ang nakapagbibigay ng daan para mas maging malalim yung relasyon, di ba? But of course, mahalaga rin at pahalagahan natin ang relasyong mag-asawa.
0: Tama.
1: Abot pa pala tayo, quick KP. No? Last question for me.
0: Okay.
1: Hindi naman ako nagdududa sa asawa ko, pero kapag hindi siya nagre-replies ng matagal, kung ano-ano na pong pumapasok sa isip ko, alam kong baka busy lang talaga siya. Paano ko po pipigilan yung overthinking?
0: Mm-hmm.
1: Okay. Sige. So, siguro isa sa mga pamamaraan to answer the question, no, kung paano pipigilan ng overthinking ay unang-una sa lahat, ang tawag dito ay thought stop. Kapag nagsispiral na ang ating isip sa negative thoughts, ihinto na natin ito. And then we challenge it. No? Mm. Ito yung ginagamit natin sa depression and anxiety. We call it CBT, yung cognitive behavioral therapy. We immediately, catch ourselves at the onset, then challenge our thoughts. Ah, hindi. Ano lang yan, busy lang yan ngayon. Tayo mismo ang mag-correct sa thoughts natin until such time na masanay na tayo. Ang pinagmumulan ng maraming overthinking na spouse, especially sa mga negative thoughts, of course, yung kanyang karanasan.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes.
1: May naranasan siya sa nakaraan na nagtiwala siya at ganito yung nangyari. Naging trauma sa kanya yung pagbibigay ng trust. So, palagi niyang nire-repeat sa mind niya na maulit ito.
0: Tama.
1: So, bago pa man po tuluyang matulak ang ating esposo na ituloy yung ayaw natin maganap, tayo mismo ang mag-correct sa ating minds. Anything to add, KP?
0: Ako, kuya, okay na yung binanggit mo. Napaka solid na, no?
1: Solid. Alright, sige. Sa pagkakataong ito, Kuya Pastor, anyahan ko po kayo. Can you close our time in prayer?
0: Okay, sige po. Tayo po ay sama-samang manalangin. Lord, salamat po minsan pa sapagkat kami ay inyong ginabayan, pinangunahan, Panginoon, sa ministry na ito ng Heartline, na kung saan ay tinugunan po namin ang iba't ibang mga katanungan, ang iba't ibang mga sitwasyon na maaaring nakapagbibigay ng kabigatan sa aming mga tagapakinig o sa mga nagpadala ng katanungan.
1: Yes.
0: Panginoon, salamat po sapagkat kayo po ang nagturo, nagpaalala, nagbigay ng karunungan,
1: yes,
0: ng wisdom, Panginoon, upang matugunan ang iba't ibang mga suliranin ng aming mga kaagapay.
1: Yes.
0: Panginoon, dalahin ko po, nabasbasan niyo po ang mga itinugon po namin. Pagpalain niyo po ang aming mga naging kasagutan at nawa, Panginoon, ito pong mga pagpapayo na ito ay maging pagpapala po. Hindi lamang po sa mga nagpadala ng questions, kundi maging sa mga naging tagapakinig na amin.
1: Yes.
0: Na maaaring sila po ay same ng situation.
1: Yes.
0: O nakaka-relate po sila sapagkat ito po yung kanilang present na pinagdadaanan. Yes. Panginoon, dalangin po namin na patuloy pong makatagpo ng kapayapaan, ng kalooban ng isip ang aming mga tagasubaybay, lalo na po mayroong mga pinag-

0: dadaanan sa buhay. Yes. Salamat Lord sa inyo pong gabay at patnubay. Salamat Lord sa ministry na ito. Patuloy niyo pong pagpalain ng FEBC, Back to the Bible Philippines at ang Heartline program na kung saan ay patuloy na nakikinig, Panginoon, sa damdamin ng aming mga kaagapay. Yes. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat sa amin at ibinabalik po namin sa inyong lahat ng pagpupuri at ng pagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating mong programa ngayong gabi. Ako po si Kenny G at kasama po natin si Kuya Pastor Brian at kayo po ay nakapakinig ng Heartline kung saan napakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you very much and God bless.

0: Hotline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Try and try until you succeed. Yan ang isa sa mga usong quotation noon, lalong-lalo na sa panahon nung kami mga estudyante, no? Kapag nahihirapan sa eskwelahan, try and try until you succeed. Huwag tumigil, maging persistent. Hi, magandang araw. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Yung persistence, ito rin naman ang instructions ni Jesus sa kanyang mga disciple. Paano nga ba maging persistent sa larangan ng pananalangin? Silipin natin yan mula sa Luke 18. Nagkwento si Jesus ng parable sa mga disciples niya para turuan silang mag-pray lagi at huwag mag-discourage. Sabi niya, sa isang bayan, may isang judge na walang takot sa Diyos at walang respeto sa tao. Meron ding biyuda doon na laging pumupunta sa judge. Sinasabi niya, "Bigyan niyo ng hustisya ang kaso ko." Sa simula, hindi siya pinapakinggan ng judge, pero sa katagalan, napag-isip-isip ng judge, "Kahit di ako natatakot sa Diyos at wala akong respeto sa tao, ibibigay ko sa biyudang ito ang hinihingi niyang hustisya. Kasi ginugulo niya akong lagi. Kung hindi, may stress naman ako kasi di niya ako titigilan." At sinabi ng Panginoon, "Makinig kayo sa sinasabi ng masamang judge. Di ba ibibigay ng Diyos ang hustisya sa mga pinili niya, sa mga nagpe-pray sa Kanya araw at gabi? Patatagalin pa ba niya bago siya tumulong sa kanya? Sinasabi ko sa inyo, ibibigay niya agad sa kanila ang hinihingi nilang hustisya." Sa parable ng persistent widow, ipinakita ni Jesus ang isang babaeng walang kapangyarihan, walang koneksyon at hopeless sa kanyang situation. Pero dahil persistent, walang sawang lumapit sa hukom, nakamtan niya ang justice. The judge there was described a judge who neither feared nor cared for what people thought. Sa learning with Jesus na moment gamit ang parable, pinakita niya ang kaibahan ng Diyos sa judge. Ang judge, walang takot sa Diyos, walang pakialam sa tao. Kumikilos lang dahil napilitan sa pagpupursige ng widow kasi ayaw na nga niya maabala pa siya. Yung judge ay selfish, walang malasakit, lagi lang nakatingin sa sariling kapakanan at naibigay niya yung justice dahil gusto niya matapos na yung problema nilang dalawa. Yung problema ng widow at siya na ginugulo ng widow. Samantalang ang Diyos, makatarungan, mahabagin. Siya mismo pinagmumulan ng hustisya. At ang Diyos ay matalino. Hindi niya kailangan na pilitin natin siya. Ang Diyos ay kusang nakikinig sa panalangin natin ng mga anak. At ang kanyang pagsagot sa ating mga panalangin ay nasa takdang oras. Ang Diyos ay mapagmahal, maawain, maunawain at tapat sa kanyang mga pangako. Ang kanyang kalooban ay laging mabuti at ang kanyang timing ay laging tama. Dito tinuturo sa atin ni Jesus, maging sa kanyang disciples at that time, na kailangan nating magpursige sa pananalangin. Tayo na nakatira sa imperfect world, we need to pray unceasingly. Manalangin tayo dahil kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng Diyos sa buhay. And the sovereign God will answer our prayers hindi rin based sa ating persistence, kundi sa kanyang kalooban, sa kanyang timing, at sa kanyang layunin. And we all know for a fact na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin at ang kanyang sagot, oo, hindi, at maghintay. Pwedeng hindi agad dumating yung iyong panalangin o yung hinihingi mong justice, pero darating ang araw na ito na sigurado. At hindi lang ito paalala tungkol sa justice, paalala rin ito tungkol sa pananalangin na ang Diyos ang tunay na judge. Hindi siya natutulog, hindi siya nababaliwala, hindi siya namamanipulate, at higit sa lahat, ang kaniyang desisyon ay laging makatarungan. Kaya kung ang pakiramdam natin parang tahimik ang Diyos sa bansa, parang walang ginagawa ang Panginoon, bakit sa dami na ng mga nakahilera na mga iniimbestigahan, wala sa kanila yung tunay na kasagutan? Pero isang paalala na ang iniiwan sa atin ng Panginoon, merong hustisya. Hindi siya natutulog, hindi siya nababaliwala, at higit sa lahat, laging makatarungan ang ating Panginoon. Luke 18:7, "Will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night?" Sa kwento ng persistent widow, malinaw na ang pupursige sa panalangin ay paulit-ulit, araw-araw nating ginagawa. Matthew 6 verse 9, "This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Kung sa palagay mo ay madali lang manalangin, subukan mong ipanalangin itong Mark 6, 9-10. Or sa verse 10 in particular, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." How difficult it is to surrender to the will of God, especially if we have that specific something in our mind. Idinadalangin mo ang perpektong kalooban ng Panginoon, pero iba pala yung gusto mong resulta. Ang ating default ay magkaroon ng control sa bawat sitwasyon. Pero when we pray this, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven," surrendering to the will of God is one of the most difficult thing to do. When we surrender to our God through persistent praying, binabago tayo ng proseso. Binabago ng Diyos ang ating puso. Sabi nga po sa Romans 5:3-4, "Suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope." Kung ang sagot naman pala ng Panginoon ay pwedeng hindi, pwedeng maghintay, o hindi naman pala namamanipulate ang isasagot ng Panginoon nang ayon sa gusto kong mangyari, eh bakit kailangan ko pang mag-pray? Kailangan po natin, lalo na kung ganito ang ating mindset. Yung bang naiisip natin mas mataas, mas alam natin yung tama kaysa sa Panginoon. Bilang isang ina, alagang-alaga mo ang iyong anak, at kapag ito ay nagkasakit, gayon na lamang ang iyong panalangin. Not knowing, o minsan nawawala sa ating understanding na kung gaano natin kamahal ang ating anak, aba, mas mahal pa ng Diyos kaysa sa atin bilang mga nanay, bilang mga tatay, ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay. Natututo tayong tanggapin ang kalooban ng Diyos, hindi lang ng sarili nating kagustuhan, dahil sa paulit-ulit na pananalangin. Persistence aligns us to God's will. "Your will be done on earth as it is in heaven." At kapag patuloy tayong nananalangin, kahit parang ang tagal ng sagot ng order natin, sinasabi natin, "Lord, kahit hindi ko pa po makita yung solusyon sa ngayon, naniniwala ako, hawak mo na ang lahat. Alam mo na ang katugunan." At ang pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon, ang pagkilala sa Kanya na may control at tayo ay nangangailangan ng katuwiran, ng gabay ng ating Panginoon, is an accomplishment. Persistent prayer aligns our hearts to the will of our God.

0: Tayo po ay manalangin, Panginoong Jesus, marami pong salamat dahil ikaw po ang mas nakakaalam na higit kaysa sa amin. Mas malawak po ang iyong kaalaman, mas malawak ang inyong karunungan. Salamat po dahil itinuro niyo po sa amin yung totoong kahulugan ng pag-surrender sa kalooban ng Ama. Not my will, but your will be done on earth as it is in heaven. At kayo, Panginoong Jesus, ang tunay na halimbawa nito. Ang tunay na representation ng persistent heart na nagpapatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng maraming mga kawalan ng katiyakan sa mundo. Tulungan niyo po kami, aming Ama, na huwag pong manawa na manalangin at mag-effort upang kami ay magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo, makilala ka namin ng lubos, so that we will be able to appreciate your goodness and how you have helped us in our lives. Mahabag ka, Panginoon, sa aming bayan. Dinadalangin po namin ito ng paulit-ulit. Kayo po ang magtuwid sa mga likong pamamaraan ng mga tao sa pamunuan. At ang panawagan, Lord, na managot ang mga tao na gumagawa ng masama para sa nakararami. Ang aming panalangin ay ang inyong hustisya ang sa amin ay magpala. Marami pong salamat, aming Ama. Salamat po sa kapayapaan na ibinibigay po ninyo sa amin. Salamat po sa kalakasan at sa kahinahunan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Luke 18 ay makapagbibigay po sa atin ng panibagong perspective ng quotation na "Try and try until you succeed." Totoo ito, pero sa pananampalataya, mas malalim pa. Ang tagumpay, hindi lang nakukuha sa paulit-ulit na pananalangin, paulit-ulit na pagsubok, kundi sa paulit-ulit na pagtitiwala sa Diyos. Kaya hindi lang ito try and try until you succeed, kundi pray and pray until the Lord's will succeeds. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay, hindi ito yung nasunod yung gusto natin, kundi nag-align o natupad ang kalooban ng Panginoon. At ang iyong nais na laging mabuti ang nais ng Panginoon, laging tama at laging makatarungan. Magandang araw po, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat po sa inyong pakikinig sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: What do Jackson Dart, Sam Darnold, Caleb Williams, Jaden Daniels, and Kyler Murray have in common? There's more than one way to answer that question. All are young, successful NFL starting quarterbacks, but unfortunately, they all have something else in common.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: sambayanan. Agaay ng sambayanan. 702 DZAS.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang mapagpalat, magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga kaagapay. Kumusta ang inyong puso sa harap ng ating Diyos? Ano man ang lagay ng panahon sa inyong mga lugar, maulan man o maaliwalas, samahan mo kami sa sandaling ito upang magpasalamat at manalangin. Salamat sa Diyos sa buhay, sa bawat hininga at sa panibagong araw sa kanyang ipinagkaloob sa atin. Ano man ang ating kinakaharap, makatitiyak tayong kasama natin ang Diyos at hinding-hindi niya tayo iniiwan. At narito tayo sa hardin ng panalangin isang sandali para huminto, magnilay at makipag-usap sa ating Panginoon. Ilagay natin ang kanyang mga kamay sa ating mga pasasalamat, tanong at mga alalahanin. Ako si Bishop Ruben Abante at samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa ating oras ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya, kaagapay, huminga ng malalim at ihanda ang iyong puso. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang hardin ng panalangin at napapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo. Limang pastor ang inyong makakasama, mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignment kada araw. At bago tayo magpatuloy pa ay manalangin muna tayo. Aming Diyos, aming Ama sa kalangitan, salamat po ng marami sa panibagong araw, panibagong simulain, panibagong kasiglahan, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon, Panginoon, upang makapaglingkod sa iyo, maging pagpapala sa marami, Panginoon, at maipakita ang iyong katapatan, Panginoon, sa lahat. At lalo na sa pamamagitan po ng Hardin ng Panalangin, ay makaabot kami sa dapat, Panginoon, at hanggang sa pinakamalayong mga lugar. Ang sabi nga po palagi namin ay, until all have heard about the grace of our Lord, that is in Jesus Christ, na ang lahat ng sa Kanya'y sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng biyayang sa amin, Panginoon, ay nagbibigay ng kasanayan, ng equipping, upang kami makapagbigay luwalhati sa iyo at kaluguran, Panginoon, sa lahat ng aming gawa. Salamat po ng marami, sapagkat ang lahat po ng aming kalalagyan ay maaari naming itulog sa iyo. At makasusumpong po kami, O Diyos, ng iyong pagkalinga. Sinabi mo, Panginoon, na we can cast all our cares upon you because you care for us. At Panginoon, ang inyong pong kalinga, ang inyong pag-abot sa amin ay wagas, sapagkat wala kayong ipinagkait, Panginoon, ang lahat ay iyong ibinigay sa amin. Lalo na ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, Panginoon. Kaya kung ang lahat-lahat ng sa iyo ay iyong ibinigay sa amin, ano pa nga ba ang hindi maibibigay, Panginoon? Mabalot man kami, Panginoon, sa mundong ito ng maraming mga bagay. Subalit, mas matibay ang iyong salita at mas matibay ang iyong mga pangako. Ang kinakailangan lamang, Panginoon, ay tumayo kami, Panginoon. At ang pinakatagumpay namin ay na kay Kristo Jesus. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako si Bishop Ruben Abante at makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta na kayo, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig, hindi lamang ng ating mahal na bansang Pilipinas, kundi ng buong mundo. At dalangin namin na ikay nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama naman tayo sa panalangin, dito sa Hardin ng Panalangin.
Ngayong araw na ito ng Huwebes, maganda siguro ang pag-usapan natin ang tungkol sa tinatawag nating integridad. Ano po? Yung bang ang bagay na tayo'y nakalalakad ng upright. Ano? At sa pagiging upright ay tayo ay nakikita ng lahat ng tao na hindi lang po sincere, kundi ang ating buhay ay sang-ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Maaaring hindi sa katotohanan ng mundong ito. Subalit, katotohanan ng salita ng Diyos. Eh kahit sabihin po natin minsan na magpakatotoo tayo, eh ang katotohanan naman natin, eh kung manggagaling sa laman, no? Eh bay, hindi po maganda. Kaya ang pinaka dapat eh ang ating pamantayan ng katotohanan ay si Kristo mismo, sapagkat siya ang pinakadaan, siya ang pinakakatotohanan, ano po, siya ang pinakabuhay. Anyway, doon po sa Proverbs chapter 10 and verse 9, ang sinasabi dito ay siyang lumalakad ng matuwid, ano, or he that walks uprightly walks surely. Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad ng matibay. But he that walks na may pagiging may perversion, ika nga, no? But he that perverteth his way shall be known. At doon sa Proverbs 28:18, marami po ang ganitong mga sinasabi sa bandang nakasulatan, lalo't na sa mga aklat ng Proverbs at Psalms. Ang sabi, whoso walketh uprightly shall be saved, but he that is perverse in his ways shall fall at once. Well, naalala po natin na meron tayong kasabihan, no, na kung ano ang iyong hinahasik ay iyong aanihin, at ang bawat lakad ay may kahihinatnan. Magmula sa Psalms hanggang sa Isaiah, ito po ang palaging ipinagbibiri ng salita ng Diyos. Kaya, alam niyo po, kapag ang isang issue ay makasusumpong tayo ng maraming beses na ikay parang may warning, may paalaala mula sa salita ng Diyos, we should take heed. Dapat tayo ay magtuon at magbigay ng pansin sa lahat ng ito. Pakinggan ninyo itong Psalms, no, number 15 and verses 2 to 5. Ang sabi, he that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor, in whose eyes a vile person is contemned, but he that honoreth them that fear the Lord, he that sweareth to his own hurt and changeth not, he that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent, he that doeth these things shall never be moved. Napakaganda po ng mga talatang ito. No, meron pang isa sa aklat ng Isaiah. Okay? Isaiah chapter 33 and verses 15 to 16. Pakinggan niyo po ito. Halos pareho po ang sinasabi, kaya hindi po natin ito maisasantabi. Ang sabi ay, he that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppressors, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil, he shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him. His waters shall be sure. Alam niyo po, hindi lang po natin maisasantabi ang katotohanan ito, kundi dapat tanggapin natin, hindi lang bilang katotohanan, kundi sandigan ng lahat ng ating pagkilos, sa ating lipunan,
sa lahat ng aspekto ng ating buhay, maging sa ating pamilya. Ito ang pinakabasihan ng sinasabi ng ating Panginoon na siya na nakikinig at gumagawa ng kanyang salita ay maituturing na isang marunong na tao na nagtatayo ng kanyang tahanan sa bato. Ano po? So, kung ito lang ang ating titingnan, for example, siyang lumalakad na matuwid. Ayun. Okay? Siyang nagsasalita ng gayon din. No? Nang matuwid din. He that despises the gain of oppressors. Siya na namumuhi sa yung bang masamang pagkamkam, no, ng yaman. O kaya naman, that shakes his hands from holding of bribes, na hindi tumatanggap ng kahit na anong mga suhol. O kaya ang sabi, that stops his ears from hearing of blood, kung ang pinag-uusapan ay kasiraan ng isa o ilang mga tao. Okay? And shuts his eyes from seeing evil. Ano po? At hindi pinapayagan na makita niya, no, ang lahat ng mga kasamaan. Ang sabi, he shall dwell on high. Siya'y mananaan sa kataas-taasan. And his place of defense shall be the munitions of rocks. At ang kanyang, yung kanyang kaingatan sa buhay ay parang mga batong sa kanya'y magbibigay ng pag-iingat. Ang sabi, bread shall be given him. Ang kanyang sustina ay naroon. And his waters shall be sure. Hindi po ba'y napakaganda niyan? Yan ay masusumpungan sa Isaiah 33 and verses 15 to 16. At yun nga, binasa natin yung Psalm number 15 and verses 2 to 5. Alam niyo po, palaging ang ating hinaharap sa ating lipunan ay parang paikot-ikot lang tayo, ano? Sapagkat wala naman pong bago. Ang kasalanan ay palagi nating masasaksihan, haharap sa atin. Okay? Kahit nung araw pa po, panahon pa, ni Noe, ang Panginoon ay galit na sa kasalanan. At merong kahihinatnan ang kasalanan. Ang kasalanan mismo ang siyang naghihiwalay sa atin, sa ating Diyos. Subalit, alam niyo po, ang ating Diyos ay higit, ano po, ang kanyang pagtingin sa tao sapagkat inibig niya tayo kay Kristo. Yun ang ating Panginoon. Ano? At wala man tayong kakayanan sa ating buhay sapagkat sa ating laman na ito, kapag wala kay Kristo, ang sabi nga po niya, without me, you can do nothing. Kaya kapag si Kristo ay nasa atin, magandang meron tayong gabay, meron tayong kanyang salita, meron tayong sandigan ng katotohanan. Ano po? Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kasulatan, all scripture, no, ay binigay sa tao sa lahat ng ating kapakinabangan, doctrine, reproof, correction, instruction. Yun ang binibigay sa atin ng salita ng Diyos. Ano po yung doctrine? Ang ibig sabihin ng doctrine ay itinuturo sa atin kung ano ang tama. Doctrine is what is right. Reproof. Anong ibig sabihin po ng reproof? Itinuturo sa atin yung mga bagay na hindi tama. Okay? Ano naman yung correction? Yung correction po ay itinuturo sa atin kung paano gawin ang tama. Okay? How to be right. Yun ang correction. Ano naman yung instruction? Yun po yung how to stay right. Okay? Now, of course, sa lipunan, ang ating palaging binibigyan ng reference ay ang ating mga batas, ang ating saligang batas. Okay? Maganda po naman yun. At para meron tayong pamantayan bilang sambayan ng mga Pilipino. Kundi tayo bilang mga mananampalataya. Ang pinakamaigi pong sandigan natin ay ang batas ni Kristo. Okay? Now, ang batas po ng tao ay palaging merong kaakibat na punishment. Okay? Ang kakulangan ng batas ng tao
ay palaging yung patungo sa punishment, sa paghahatol, ano po. At ang issue nga dyan, pinag-uusapan na dapat restorative, no? Ang dapat na pag-implementa ng batas. Kay Kristo po, ang lahat ng ating kahatulan, no, ay kanyang inako na. Kaya nga siya naparito. Okay? At kung kaya, sa pananampalataya kay Kristo, ang lahat ng dapat nating kahatulan ay inalis na sapagkat inako na ng ating Panginoon. Okay? Bumuhos na ang kanyang dugo, nilinis tayo. Okay? We have been forgiven of our sins. Kaya sa kanyang harapan, ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay wala ng kapahamakan. Yan ay Romans chapter 8 and verse 1. Now, hindi lang po wala ng kapahamakan. Ang kagandahan ng ginawa ng Panginoon sa atin ay hindi lang inalis ang kapahamakan, kundi binigyan pa tayo ng kakayanan upang gumawa ng matuwid, gumawa ng tama, gumawa ng mga bagay tungo sa kanyang kaluguran at luwalhati sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang katotohanan, sa pamamagitan ng kanyang espiritong nasa atin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya na sa atin ay nagbibigay ng equipping, enablement. Kaya yun ang kaibahan po ng lahat ng nakay Kristo. Asahan man natin ang lahat na lumakad kayo ng matuwid, lumakad kayo sang-ayon sa batas, dahil po ang laman, ang kaisipan, ang puso ng tao ay marupok at makasalanan kung wala si Kristo, ay walang pupuntahan yun. Kahit nga po, sa ating kahit naman na ng palataya, tayo ay nagkakamali pa rin. Kung kaya, lahat po tayo kinakailangan araw-araw. Sa ating paggising ay pinagyayaman natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Napakagandang isipin na ang lahat ng nasa salita ng Diyos ay tumutungo para sa lahat ng ating kasanayan. Ano po? Kaya nga minsan pinapaalala ko sa mga pastor, huwag lang tayong magmimensahe ng para bang galit tayo lagi sa kasalanan. Hindi naman tayo nagbibigay ng equipping, no? Hindi tayo nagbibigay o nagtuturo kung paano ang tao na nakay Kristo ay makaahon sa buhay ng makasalanan. At tandaan po natin, kinakailangan tayong lumakad ng upright sapagkat ito'y sigurong lakad. Ano po? Kinakailangan nating lumakad ng matuwid sapagkat ang lahat ng ito ay magandang pupuntahan. Subalit, we need Christ. We need His Word. We need His Spirit. We need everything that He gives to us. Ang sabi po ni Apostle Peter, sa lahat po ay binigay sa atin ang ating Diyos, no? In respect sa dapat na buhay natin in all godliness, ano po, sa katotohanan at sa lahat ng pagiging mabunga. Tandaan po natin yan. At sana'y naging kapakipakinabang ang mensaheng ito sa lahat.

Pastor Raynard De Leon ng Tanay Community Christian Church, Sampaloc, Tanay, Rizal. Manalangin para sa mga person deprived of liberty. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo para ipanalangin ang aming mga kababayan na nasa piitan. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa at kapayapaan sa araw-araw. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, tulungan mo silang mag-isip-isip sa kanilang buhay. Tunay na magsisi sa kanilang mga nagawang mali at magkaroon ng tapat na pagbabago sa kanilang puso. Bigyan mo sila ng karunungan at tapang para harapin ang kanilang mga pagsubok. Ingatan mo rin ang kanilang kalusugan at alagaan ang kanilang mga pamilya na patuloy na naghihintay at nananalangin para sa kanila. Panginoon, samantalahin mo ang bawat pagkakataon para maipakilala sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-asang masusumpungan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa sa iba at maganda para sa mas makabuluhang buhay pagkatapos ng kanilang pagkakakulong. Pagpalain mo rin at bigyan ng karunungan ang mga opisyal, jail personnel, chaplains at lahat ng naglilingkod sa kanila. Naway maging makatao, makatarungan at may malasakit sila sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin walang taong malayo sa iyong awa at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Dumako na po tayo sa ating palanginan at narito ang mga naghatid ng kanilang mga request mula kay kapatid na Marilu na magkaroon siya no ng trabaho na bilang guro. Tungkol naman sa mga kagalingan, si Emelita, mayroon siyang pain sa kanyang right leg. Si Lovella Jo Bagayana, mayroon siyang magiging bone marrow na transplant. Si Gina Rizali Paz Narvaez, para naman sa breast cancer. Si Mina Albunag, gayon din, breast cancer. Si Thurar Yestre Adniub and Victoria Asiado Agbada, meron kidney problem. Si John Mark Timogan, merong fatty liver, enlargement of liver. Si Juliet Montero Timogan, may liver problem din po siya. Si Mariette, no, Matet, eye problem, at meron silang unspoken prayer request. Si Danny Morelos, heart problem naman. Si Ate Mavic, sa vertigo naman siya, no? Si Nanay Ching, may eye problem, early stage ng Parkinson's at dementia. Si Matthew Saldea, may focal seizure po siya. Si Ding Saldea, magkaroon ng normal na oxygen level. Si Christina Alberto Saldea, mayroon ding eye problem. Si Cecilia Avino, fast recovery from stroke at dementia. Si Nona Kaidik Belen, Veronica Kaidik Belen, Veronica Fadul at Willie Barte, fast recovery from stroke. Mula kay Avino, email, normal na blood.

blood sugar at eye problem. Si Ode Alberto, eye problem din po. Si Victoria Cagayat, eye problem din. Si Honey Avino Ruiz, no? Normal na cholesterol naman at uric acid ang kanyang kahilingan, no? At si Tisoy Nelson Lorenzo, maging normal naman ang kanyang cholesterol level, ang uric acid at tungkol sa kanyang urinalysis din, no? Oy, yung mga iba pa, merong ako po, oo, normal na cholesterol, urinalysis at dadaan sa pap smear. At para mapong iba, ang iba naman eh, para naman, may patuloy pa rin tayo sa si Arlene Ligan, cancer from, mula sa cancer. Si Karen Damian, recovery from, sa ovarian na problema, no? Si Cecilia Avino, dementia, fast recovery from stroke, no, kaligtasan, safety, guidance, protection, physical strength. Ano po, mula din kay, para kay Cesar Avino, si Evelyn Avino, si Mark Cagayat, si Chef Mel Kaidik Avino, Emel Avino. Ano po, sa lahat po sa kanila. Okay? At yung mga iba, nabanggit ko na tungkol kay Arlene, ano po, kay Lizelle, Anavic Bederio, no, Virgil Lim Galvez, Desiree Domingo, Adette Pareha, at Vinia Kapili. Naku, maraming Bishop, pasama po sa prayer ang Mount Zion Christian Fellowship Novaliches. Okay? At ang mga gawain ng Panginoon. Okay, sila praying complete healing sa aming pastor, si John Estabilio, no, si Pastora Cherry Estabilio at marami pang iba. Ang lahat pong ito ay idudulog natin sa ating Panginoon. Ano po, patuloy lang kayo magpadala ng inyong mga request. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos aming Ama sa kalangitan, salamat pong marami Panginoon sapagkat kada kami ay magkakaroon ng hardin na programa ng panalangin, Panginoon. Ay nakasisiguro po kami mula sa iyong salita at ipinagtitibay, Panginoon, ang aming pagkilos na ito dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya, Panginoon, ang lahat po ng mga nagpahatid ng kanilang mga request sa iba't ibang mga areas ng buhay, may mga nangangailangan ng trabaho, mas mainam, nakabuhayan, mas siguro, Panginoon, sa kanilang sustina. May nangangailangan ng mga kagalingan sa iba't ibang karamdaman, magmula sa kaisipan hanggang sa lahat po ng parte ng aming lupang katawan. Mga heart problem, kidney problem, at kung ano pa, Panginoon. Mayroong mga kalalagyan sa dugo. Mayroong mga kalalagyan sa dugo, may mga kalalagyan sa kanilang respiratory, may mga kalalagyan sa kahinaan ng kanilang mga buto, Panginoon. O Diyos, ang lahat po ng aming bahagi ng katawan ay batid mo, Panginoon. At bagaman, Panginoon, binabalot kami ng kahinaan, ang aming espiritu ay maaari magkaroon ng katibayan. At yun muna, Panginoon, ang aking dinadalangin sa lahat po ng aming kalalagyan. Balutin man kami ng lahat, Panginoon, ng kasamaan sa mundo, kabigatan sa katawan. Higit sa lahat ng ito, ang kapayapaan kay Kristo Jesus, ang katatagan sa aming kalooban, ang blessed hope na mayroon kami, blessed assurance na si Kristo'y nasa amin, O Diyos. At ipagtibay namin lahat ito sa aming kaisipan, sa aming puso. Magkaroon kami ng pagdududa, Panginoon, magmanumbalik kami sa katibayan ng iyong salita. Hindi lang sa mga may request sa nasa loob ng bansang Pilipinas, kundi nasa abroad, ang aming mga OFW, inaabot po namin sila. Ang mga gawain, Panginoon, mga churches, mga kapasturan, mga workers, mga preachers, mga missionaries, O Panginoon, inaabot po namin sila. Ang iyong biyaya ang lahat ng aming kinakailangan.

kailangan, Panginoon. Turuan mo kami at sinasabi katulad ni Apostol Pablo na sa lahat ng bagay, nagagawa po namin dahil sa yaman ng iyong biyaya sa amin. At ang aming pagtanggap sa aming mga kalalagyan ay pagtanggap dahil masigit ang aming hinaharap sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa bagay na ito. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung meron kayong iba pang mga concerns, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito po sa pamamagitan ng GCTV Digital. At nagpapaalala po tayo palagi na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Panginoon at hinding-hindi siya magkukulang sa atin. Muli, ito po si Bishop Ruben Abante. Pagpapala po sa inyong lahat.

0: on 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 BZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Napansin niyo rin ba na kapag meron tayong naaamoy na nasusunog sa bahay, parang automatic na parang nagiging detective tayo. Mapapatanong tayo, ano yung amoy na yun? Meron bang naiwan na niluluto? Sino huling gumamit ng kalan? Tapos kapag meron tayong nakitang usok, hindi na tayo nag-iisip ng matagal pa. Kikilos na agad tayo para i-identify kung saan galing yung usok, paano papatayin yung apoy. Why? Kasi natural sa atin ang umiwas sa fire o sa apoy. Ayaw nating mapasok, ayaw nating masaktan, at ayaw nating mapunta sa sitwasyong hindi na natin kayang kontrolin ang mga bagay. Pero sa buhay, may mga apoy na hindi natin basta-basta matatakasan. May mga pagsubok na kailangan talaga nating pagdaanan. At siguro, may sarili tayong fire ngayon, Kaagapay.

katotohanan. God may not always keep us from the fire, but He will walk with us through the fire. Makita natin to sa Daniel chapter 3. Sa story ni Shadrach, Meshach at Abednego. I'm sure yung iba sa inyo alam na to. Tumanggi silang sumamba sa golden image ni King Nebuchadnezzar dahil nanatili silang faithful sa Diyos. Dahil dito, ipinahagi sila sa isang nagliliyab na furnace. Ang interesting dito, hindi sila pinigilan ng Diyos bago sila pumasok dun sa furnace. They actually went into the fire, pero habang nasa loob sila, may biglang parang napansin si Nebuchadnezzar at sinabi niya sa Daniel chapter 3 verse 25, nakikita kong apat na lalaki at ang ika-apat ay parang anak ng mga Diyos. Well, kasi polytheistic si Nebuchadnezzar o naniniwala siya sa maraming Diyos. Imagine that scene, no? Tatlo lang ang pinahagi sa apoy pero apat ang nakita ni King Nebuchadnezzar na naglalakad sa loob. Three men entered the fire but four were walking in it. Hindi sila nag-iisa. Hindi sila iniligtas ng Diyos mula sa apoy bago sila pumasok. Pumasok muna sila sa apoy pero kasama nila ang nag-iisa at tunay na Diyos. Minsan ganito ang tanong natin sa Panginoon, no? Lord, bakit hinahayaan mong mangyari sa akin ito? Lord, nagpe-pray naman ako. Bakit nandito pa rin ako sa situation na to? Lord, ginagawa ko naman ng tama. Bakit ang hirap pa din? Kasi minsan iniisip natin na kapag kasama natin ng Diyos, dapat wala na tayong problems. Pero hindi yun ang promise ng Bible, kaagapay. Sinabi ni Jesus sa John chapter 16 verse 33, "In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Hindi niya sinabi na wala tayong trouble. Ang sinabi niya, take heart, dahil hindi tayo nag-iisa sa gitna ng mga ito. Isaiah chapter 43 verse 2 says, "When you walk through the fire, you will not be burned." Notice those words kaagapay, when you walk through. Hindi if you walk through. May mga pagkakataon talagang dadaan at dadaan tayo sa fire. May mga seasons na sobrang hirap, waiting seasons, mga bagay na walang kasiguraduhan, mga pains. Pero kasama ng promise na may fire ay ang promise na I will be with you. Hindi man natin alam kung kailan matatapos ang pagsubok, alam nating kasama natin ang Diyos habang tayo ay dumadaan dito. At baka may nakikinig ngayon na nasa ganitong season din, maybe you're just smiling, working, talking to a lot of people, and doing your usual routine, pero deep inside, pagod ka na. May problem kang hindi mo masabi sa iba, may prayer kang hindi pa nasasagot, at may situation kang hindi mo alam kung paano pa aayusin. If that's you, remember this, being in the fire doesn't mean God has left you. Again, being in the fire doesn't mean God has left you. In fact, Daniel chapter 3 shows us that sometimes the clearest evidence of God's presence is found right in the middle of the fire. Sabi sa Psalm chapter 46 verse 1, "God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble." He is an ever-present help in trouble. Nandun siya habang umiiyak ka, nandun siya habang naghihintay ka, nandun siya habang sinusubukan mong maging strong. At kahit hindi mo siya nakikita, hindi ibig sabihin na wala siya doon. Maganda rin ang sinabi niya na Shadrach, Meshach at Abednego bago sila ipahagis dun sa furnace eh. Sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18, sabi nila, kaya silang iligtas ng Diyos, but even if He doesn't, hindi pa rin sila sasamba sa ibang Diyos. That's faith. Faith is not always saying, "Lord, alam kong gagawin mo ito exactly the way I want it." Sometimes, faith is saying, "Lord, hindi ko alam kung paano mo ito aayusin, pero alam kong kaya kitang pagkatiwalaan." Kaya kung ikaw, nasa fire ka ngayon, nasa furnace ka ngayon, kaagapay continue praying, continue trusting, and continue walking with God. Hindi mo kailangang malaman agad ang buong blueprint ng plano ni Lord para sa iyo. Maybe today, ang kaya mo lang eh, just one more prayer, one more step, one more day of trusting Him, and that's okay.
sabi sa

Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Tandaan natin, hindi nagtapos ang story ni na Shadrach, Meshach at Abednego sa furnace. Lumabas sila sa apoy. At sabi sa Daniel chapter 3 verse 27, hindi man lang nasunog ang kanilang katawan o damit at wala ring amoy ng apoy sa kanila. They went through the fire, but the fire did not have the final word. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, huwag mong isipin na ito na ang katapusan. Your current situation is not the final chapter. Your pain is not the final chapter. Your waiting is not the final chapter. God is still writing your story. At habang hindi pa natin nakikita ang ending, ang kailangan lang nating tandaan na ito. God walks with us through the fire. Hindi man niya agad alisin ang apoy, hindi kanya iiwan sa gitna nito. Hindi man natin alam kung kailan matatapos ang season na to, pwede tayo magpatuloy dahil alam natin kasama natin siya. Kaya keep walking, kaagapay, keep praying, and keep trusting God. Can I pray for you? Panginoon, sa mga apoy ng pagsubok, huwag mo kaming hayaang mawala ng pananampalataya sa iyo. Kapag natatakot kami, ipaalala mo na kasama ka namin. Kapag pagod na kami, bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy. At kapag hindi namin naiintindihan ang nangyayari sa paligid namin, tulungan mo kaming magtiwala lamang sa iyo. Salamat dahil hindi mo kami iniiwan sa gitna ng aming mga pagsubok. Kasama ka namin sa bawat hakbang. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

aking Diyos Ama ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang. Thriving Thursday po sa inyong lahat, mga kaagapay. So bago po tayo magsimulang magbatian, edi kantahin na po natin yung ating kanta. Ano? Siyempre, alang-alang maitula natin. Magandang umaga po. Okay. Let's thrive. Ready ka na, Daddy Paul?
4: Subukan na.
5: Okay. Aba. Let's thrive. Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
5: Amen, amen, amen. Diba? Let's thrive. Let's keep on thriving, diba, sa Panginoon.
4: Amen.
5: Magandang umaga po sa inyo, mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po sa araw na ito, Thriving Thursday. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong Transistor Radio at PM Radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating program dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYDS sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating pong Facebook live stream, di ba? Mula apari hanggang hulo, kung magandang inyong internet connection, maganda pong inyong reception. That goes as well to our 702 app sa ating mga cellphones. Ganun din, sabi nga sa ating mga kaagapay all over the world na nakatune in sa atin sa 702 DJS sa pamamagitan ng Facebook live stream. Yun nga lang, real time, no, sa atin dito, 5:30 to 6, sa inyo po, kung ano man pong oras ng inyong mga bansa na kinalalat yan. O, diba? So, salamat sa Panginoon, ano? The Lord is good. Always. At ngayon, nakabuo na tayo ng isang linggo, diba? So, hold on lang po kayo. So, dalangin natin nga po sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating araw maging thriving Thursday. At huwag pong kakalimutan, Far East Broadcasting Company, a member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hapdaan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ng isang ganap na katotohanan na ito'y tanging kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya, amen, amen, wow, wow, wow.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, health benefits of gratitude. Ayan. Alam nyo naman, kagaya na na-mention ko, this week is a special week for me. Maraming pwedeng ipasalamat sa Panginoon kasi ito yung 1,000th episode ko po sa Gabay. Nakasama po ang daddy ko. So we started in 2005, o diba? Pero ang Gabay po, kasama ang mommy, they have been doing the program bago po ako maka-join. Kasi nung nag-join po ako, it was when my mom went home to be with the Lord. Pero ngayon, nasa 1,000th episode ako. O, di ba? Salamat sa
4: at
5: Panginoon.
4: Anak, ang gabay, galing pa kay Max Atienza na unang direktor ng Parish Broadcasting.
5: So, ganun na katagal yon, Dad. Okay, going back sa ating gabay library. So, health benefits of gratitude, di ba? So, alam na po natin na yung September 21 ay World Gratitude Day. At ito po ay pinasimula ni Edna Fort Demle noong 1965 sa Honolulu, Hawaii. Ang kanyang vision noon, ito ay isang global na secular thanksgiving upang ma-unite ang mga tao sa iba't ibang culture sa gratitude. At pinili niya yung September 21 kasi ito yung araw ng equinox at that particular time probably. So kalaunan po ito ay na-recognize ng United Nations noong 1977. So bakit nga ito mahalaga? Lalo na sa ating mga Pinoy, dahil ang gratitude, pasasalamat, kaugnay po sa pag-improve ng mental health. Hindi nga lang yun, pati physical nga eh, diba? Ng isang matibay na relationship at ng resilience. At sa ating kultura, bilang mga Pinoy, na ang pamilya at community ay central sa ating values, ang World Gratitude Day ay may malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. So, nung Lunes, recap tayo, pinag-usapan natin ang gratitude, nagre-reduce ng depression kasi nire-rewire ng pasasalamat ang ating brain na mag-focus sa positive experiences na nagpapababa ng stress hormones tulad ng cortisol. Nung Martes naman, pinag-usapan natin na ang gratitude nagpapababa ng kabalisahan at sumusuporta sa pagkakaroon ng malusog na puso. At kahapon, pinag-usapan natin na ang pasasalamat ay nag-relieve ng stress at nag-i-improve ng ating tulog o sleep. Siyempre, kung walang masyadong stress, hindi tayo mababalisan ng todo-todo at makakatulog tayo ng maayos. So ngayon naman, ano yung pag-uusapan natin? A tips for practicing gratitude. Maraming tao kasi ang nag-iisip na ang pasasalamat ay katangian lang. Subalit kung ito po ay ating pinapractice, ang pag-focus sa mga positibong bagay sa ating buhay ay magiging isang habit at magiging natural na bagay na sa atin. So dapat hindi lang siya katangian, dapat habit siya. So ang pinakamabisang paraan upang magkaroon ng mindset ng pasasalamat, kailangan daw yun, isinisingit natin ito sa kabuuan ng ating araw. So maaari natin itong gawin sa pamamagitan ng mga sumusunod. Halimbawa, number one, writing it down. Isulat ang iyong mga pinapasalamat. Maglaan ng panahon, magi ito ay sa umaga o sa gabi, na isulat ang mga bagay na naging maayos sa buong araw. Yung mga bagay na ipinapasalamat mo sa buong araw, maging yan ay karanasan, maging tao man yan, or ano yung blessing na naranasan mo. So maglaan ng isang notebook o journal na doon nakasulat yung mga pasasalamat. At ito, maaari mong balik-balikan at basahin para for encouragement. Another, sabi, hitting pause. Sabi niya gano'n. Marami po sa atin kasi, isang reflex lang yung pagsasabi, uy, thank you ha. Subalit, alam mo, mas maganda na kapag sinabi natin ito, humihinto tayo at sabihin ang bagay o ginawa o gawa na iyong ipinagpapasalamat. Halimbawa, na doon sa office, uy, thank you ha. Kasi tinulungan mo ako sa ganito. Yun, nakikita natin agad yun. Nagpapasalamat agad tayo. Pag ginawa natin yun, hindi lang tayo natutuwa, natutuwanin yung person na sinabihan natin ang thank you. Also, another, redirect our thoughts. Maaring may feeling ng negativity o frustration sa buong araw. Kapag ito po yung nangyari, step back at mag-refocus sa mga positive aspect sa sitwasyong yun. Kasi meron din positive. And also, sharing your gratitude. Magbigay ng isang maikling note o kaya text sa isang tao at ipaalam kung bakit ka nagpapasalamat dahil sa kanila. O maaaring i-encourage ang ating pamilya na mag-share ng isang bagay na ipinagpapasalamat sa bawat isa. Habang halimbawa naghahapunan, anong pwede mong ipasalamat sa bawat isa? Magandang ritual yan, magandang practice. Agree po talaga ako sa mga tips na ito. Ako po kasi, simula nang binigyan ako, hindi ko malilimutan yun. Dumalo si Ma'am Sara Magsino, una kami nagkita. Binigyan niya ako ng grateful notebook, ng isang journal notebook. Hanggang ngayon po, I never miss a day na hindi ko isinusulat ang aking mga pasasalamit sa Panginoon sa kanyang ginagawa sa bawat araw. Dati po kasi yung notebook ko, notebook ko lang. Si Ma'am Sara, binigyan talaga ako ng journal. So yearly journal kasi, kaya mga anak ko na po yung patuloy na nagbibigay sa akin tuwing Pasko ng journal notebook. Eh masaya ang puso ko dahil sa kabutihan ng Diyos ng sa ating buhay sa araw-araw. Kinikip ko po yon as per year. Simula nang binigyan ako ni Ma'am Sara nung isa, yung unang-una. Hindi lang yon ha. Maganda yung ipaalam natin sa iba kung bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos para sa kanilang buhay. Maging ito ay mahal sa buhay, kamag-anak, kasama sa trabaho, o kahit kasama sa church. Kapag lagi tayo nagpapasalamat sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan nila, di ba? Mas masaya at mas maayos ang ating buhay. Ang ganda po ng paalala ni Apostol Pablo sa Philippians 4, 6, and 7. Sabi ganun, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Yun yung secret. Prayer with thanksgiving. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen uli anak. Wow, wow, wow. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Mission of Appointments by God to the World. Isang misyong inihanda ng Diyos upang ating ganapin sa end times sa mundong ibabaw. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Appointed to preach the gospel. Opo, ang mga remnants ng Diyos sa end times must preach the gospel. The good news of salvation and healing of our bodies, healing of our souls and our physical bodies. In so doing, our appointment is being enhanced for being the well-equipped of doing the right thing for the glory of God in Jesus' name. Luke 4:18, nasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mahihirap. Pinadala niya ako para i-proclaim ang paglaya ng mga binihag, para sabihin sa mga bulag na nakakakita na sila. Pinadala ko para palayain ang mga inaapi at i-announce na dumating na ang oras para iligtas ng Panginoon ang bayan ko. Came as light, dumating siya bilang liwanag. John 12:46, dumating ako sa mundo bilang ilaw para hindi manatili sa dilim ang lahat ng maniniwala sa akin. Came to die for sinners. Dumating siya para mamatay sa pagliligtas sa makasalanan. Romans 5:6, kasi nung mahina pa tayo, namatay si Christ para sa masasama sa panahong pinili ng Diyos. Came to fulfill the law. Naparito si Jesus ang Kristo para tuparin ang kautusan. Mateo 5:17, huwag ninyong isipin na dumating ako para baliwalain ang law ni Moises at ang mga teachings ng mga prophets. Actually, naparito ako hindi para baliwalain, kundi upang tuparin yun. Came to give life as ransom. Dumating para pangtubos. Mateo 20:28, kagaya ng Son of Man, dumating siya hindi para pagsilbihan kundi para mag-serve at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Mark 10:45, kasi di dumating ang Son of Man para pagsilbihan siya, kundi dumating siya dito para magsilbi at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Came to rescue us from this evil world. Naparito siya para iligtas tayo mula sa masamang mundo. Galatians 1:4, sinunod ni Jesus Christ ang Diyos Ama natin at sinacrifice niya ang sarili niya para sa kasalanan natin. Ginawa niya yon para iligtas tayo mula sa kasamaan ng mundo. Came to save His people from their sins. Naparito si Jesus para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Mateo 1:21, magkakaanak ka ng isang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Dahil ililigtas niya mula sa kanilang mga kasalanan ang kababayan niya. Amen, amen, wow, wow, wow. Grabe ang Panginoong Jesus sa pagliligtas sa atin dahil sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama, isinugo niya si Jesus ang Kristo para abutin at dukhawin ka at iligtas ka. Amen, wow. Di ba anak?
5: Opo, Ama. Yun ang talaga. Yun ang mission statement ng Panginoon eh. Yung binasa mo. Mm-hmm. Yun yung mission statement. So, ginampanan. Tama, no?
4: Yes, ginampanan.
5: Christ fulfilled God's mission for His life when He was here on earth. Yun yun. So, ginampanan ng Panginoong Jesus yun. Diba, kagaya ngayon, nabanggit natin nung isang araw, kahit yung the death on the cross, sabi niya, Lord, Father, kung pwede lang, huwag na sanang ganito, di ba? Pero, kasi alam niya what's going to happen, di ba? Sabi nga dun sa song ni Mark Lowry, yung sa Mary, Did You Know, di ba? Yung ang ganda-ganda nung sabi nga niya doon na yung anak ni Mary, si Jesus, He was born to die. Ganun talaga agad. He came to this earth to die on the cross. Kaya, yun yung magandang point na kahit human as He was, di ba, ang Panginoon, nakita niya yung struggle na yun until the last night bago doon. Alam niya na how painful it will be. But yet He said, not my will, but thine. So, ganun din sa atin, mga kaagapay. Ang tanong ko, ano po yung mission niyo sa buhay? Ano yung mission statement mo? Ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Naging malaking tulong po yan sa amin noon kasi si, I forgot his name, dati pong head ng Hagiay, nagkaroon po sila ng training dito sa atin sa Pilipinas. Tapos po, yun ang question niya sa amin, what is your mission in life? Kasi ang Panginoong Jesus, meron siyang mission. Ikaw, anong mission mo? So, yun po yung binigyan kami ng opportunity to process. Ano bang mission namin ni Kuya Nes? Kaya yun po yung naging mission statement namin. Ang mission statement po namin ni Nes, but to glorify God and to encourage followers of Jesus to finish well. Yun yung naging mission statement namin. So, maging ito yung sa paggawa ng gabay, sa pagtanggap ng mga speaking engagement, ministry namin sa church. Ang goal namin, para ma-encourage ang mga mananampalataya, natapusin natin to, let us all finish well. Para pagdating natin sa Panginoon, sabay-sabay tayong sasabihan ni Lord, well done, good and faithful servant. Kaya po kami, it was such a big help for us. So yun po yung magandang tanong sa iyo, kagabay. Ano yung mission na pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Diba?
4: Amen.
5: Yan yung maganda nating alamin. So dapat, ngayon pa lang, pinagpipray na natin para meron tayong focus, merong direction. Kasi kung it is within the mission na gusto nga pagawa ng Panginoon, you can do it with joy and God will sustain and help you through that. So that's a good Amen. Thing to remember. Si Paul, pray na po tayo. Panginoon, maraming pong salamat. Kasi dapat nga po, Panginoon, Christ-like kami. Kung ikaw po, Panginoon, meron kang mission na ibinigay ang Father, alam po ang bawat isa din sa amin meron. Sabi mo nga eh, for I know the plans I have for you. Diba? At yung mission na yon, sabi mo nga sa Psalms 139, nakasulat na yung kwento ng aming buhay. So, Panginoon, meron kang mission, dakilang Diyos. So ang dalangin po namin sa amin pong mga kaagapay, maging clear ito sa amin. Kasi once nagagawa namin ang aming mission, we can be always thankful, magiging masaya kami sa aming buhay dito amidst all the craziness of this world. Kasi alam namin, we are focusing our eyes on you, the author and the finisher of our faith. At the same time, we are doing the mission that you have entrusted to us. So Lord, yun po ang dalangin namin. At ang dalangin namin po sa mga kaagapay na nakikinig ngayon, we will sit down, process, and write. Ano po, Panginoon, ang mission na gusto mong gawin ko sa buhay ko dito? Lord, thank you po. Today, thank you din po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po sa aking Tita Tatis, Lord, na Olivier na nasa Amerika. Dalangin ko po, paggabayan mo po siya, Panginoon, at pangunahan ng kanilang buhay. Si Giselle Cabrera, si Angie Musura, si Leovin Pangilinan, si Chona Bolante, Jonas Miro, si Emma Dasalia, Danilio Dimal Sr., si Laika Rojales, Sola, ang aking pong kuya-kuya, si Pastor El Martino. Ganon din po ang aming pong kaibigan, si Doc Larry Pabiona, pagpalain mo po sila, Panginoon. At also, si Ate Amy Albina, siyempre si Ate Lilia Posadas, at ganon din po si Kuya Jericho Flores na isa sa mga magsa-celebrate ng birthday din tomorrow. So Father, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin patuloy na pagpapala, todo-todo Lord, kahit po sa mga kaagapay namin na hindi po man namin nabanggit, pero kilala mo sila by name and by heart. So Father, we declare that, bless them to overflowing. Ganun din po, Panginoon, we are praying for those kaagapay who lost loved ones lately. So Lord, dalangin po namin, ikaw po ang yumakap sa bawat isa, patagtagin ang aming mga puso. At dun sa time po, Panginoon, na may mga grief ambushes kami, may we focus our eyes on you and know na ang aming mga loved ones kasama mo na, Panginoon. So Lord, we just pray na syempre, Lord, na may miss namin, may mga memories na pinanghahawakan. But Lord, may you walk through us. Sabi niyo nga, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. So Lord, maraming pong salamat sa mga pangako niya.
4: Grabe ang Panginoong Jesus sa pagliligtas sa atin. Sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama. Isinugo niya si Jesus ang Kristo para abutin at dukhawin ka at iligtas. Taas mo lang ang iyong kamay at sabi yung Panginoon, narito ako, ililigtas ka niya. Kung kaya tiyak natin na hindi niya tayo lalapasan. Amen, amen, amen. Hinahanap nga niya tayo.
5: Amen. Amen. So mga kagapay, una, siguraduhin meron kang kaugnayan sa Panginoon.
4: Amen. Tiyakin yun.
5: Yun ang kailangan natin. Hindi amen. Yung relihiyon, hindi yung pinanganak sa Kristiyanong pamilya, hindi.
4: Walang ako ang Diyos.
5: Yes, Dad. Kaya po dapat totoo kang anak ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap mo dun sa ginawa ng Panginoong Jesus dun sa Kristo.
4: Kapanganakang muli.
5: Yes. That's, at yun talaga, very important yun. Pangalawa, tanong mo sa Lord, Lord, ano yung mission mo sa buhay ko? Diba? Para malaman natin at we can walk and we'll be happy na we are doing God's mission for our life. Yun po yun. Yun ang nagbibigay sa atin ng joy, yung nagbibigay sa atin ng gratitude kasi lumalakad tayo na kasama siya. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: At patuloy na sumunod. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni luluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamahalang technical ng kapatid na Reggie Vilgena,
5: at ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon Todo-Todo, at si Jericho Flores po, kasama namin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayong Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
7: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy, happy Webes! Kaagapay! At kayo'y nakatune na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited!
0: At ito po, ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: And ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Welcome po sa panibagong episode ng ating program.
0: Yes.
1: Kumusta ka ba ngayong kaagapay, ngayong araw na ito? Probably namamahinga ka, di ba? Probably na-enjoy mo ang buhay-buhay, di ba? Kung kayo man po ay nasa inyong mga tahanan, gamit man ngayon ang inyong transistor radio, PM radio. Ayan, sana po ay na-enjoy nyo. Kung kayo naman po ay nasa biyahe at nakikinig gamit ang ating car stereo. Ayan.
0: Yes.
1: Sana po enjoy na enjoy nyo ang inyong journey. Sana po patuloy na mag-ingat. Dahan-dahan lamang po. Mag-memenor po. Huwag po tayong excited sa pag-drive. Kaya hello po sa buong naririnig ng ating broadcast sa buong Mega Manila, sa NCR, Calabarzon, Central Luzon at ilang bahagi nga po ng Mimaropa at Ilocos Region. Magkakasama po tayo sa loob ng isang oras. Kaya aniyahan na po ang buong pamilya, mga
0: yes,
1: kakilala na makinig at subaybayan ang ating programa.
0: Totoo yan. At syempre hindi natin kinakalimutan batiin ang mga kaagapay natin naka-tune in sa atin sa Facebook and YouTube channel.
1: Yes.
0: Sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, i-like mo na, i-share mo na ang ating ongoing streaming at syempre ipadaan mo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout at syempre patuloy ang encouragement namin sa'yo na i-share mo na itong ating ongoing streaming sa iyong family, sa iyong loved ones na nais mong makapanood ng IU Today.
1: Mm-hmm. Kaya sama-sama po tayo ngayong araw kasi nga every Webes, alam mo naman kaagad kaagapay, di ba? Every Webes,
0: yes,
1: hatid po natin lahat ng best, pinaka, greatest, superlative, lahat ng most, no? Kasi ito talaga yung focus ng ating programa po. Kaya po, chill ka lang. Nandito kami ang iyong mga kaagapay sa himpilan na ito para syempre samahan ka anuman ang iyong mga ganap, whether you are in the high moments or low moments, kaagapay nyo po kami.
0: Totoo yan. At yun nga, no, speaking of Webes, grabe, Webes na naman.
1: Kaya nga.
0: No, talaga. Pero malapit na naman matapos ang isang buong linggo.
1: Correct.
0: Ikaw, so far, kamusta ang linggo mo?
1: Alam mo, ang daming ganap, sunod-sunod. Oo, talagang sunod-sunod ng meetings, sunod-sunod ng mga recordings, ang daming mga, syempre, ito, professional life to kasi sa work, pero outside pa doon, may mga ganap pa tayo sa family, sa ministries,
0: yes,
1: at saka sa mga friends natin.
0: Oo, totoo yan. Kaya ako natanong na kung kamusta yung week mo.
1: Ikaw ba?
0: O nga, no? Hindi mo ko natanong.
1: Kaya tinanong na kita. Ano ba?
0: Ako, same din. Kasi ang dami nating ganap, di ba? Ang dami nating inaasikaso, bukod sa ating trabaho. Meron tayong mga personal na buhay outside our work. Pero syempre, paalala pa rin na kahit busy tayo, talagang kaliwat kanan ng ating mga ginagawa sa buong linggo, kailangan wag nating kalimutang magpahinga.
1: Yes.
0: After a long week, 'di ba? Kasi minsan talaga na lalagay tayo sa mga sitwasyon na pagod tayo physically, pagod tayo mentally.
1: Oo.
0: At minsan no, pati emotionally no, sabay-sabay na parang masasabi mo na lang, wait lang, teka lang, mahina ang kalaban, 'di ba? Kasi parang sabay-sabay naman ang mga nagaganap. At 'yun nga, pero minsan dapat alam mo 'yun, 'wag nating kakalimutan na mag-pause,
1: 'di ba?
0: Hinga-hinga din pag may time kaagapay at 'wag din nating kalimutan na i-reward ang ating mga sarili, no? Bigyan natin ang ating mga sarili ng pagkakataon to breathe, to yun nga, nabigyan yung sarili natin ng reward, diba? At yung reward na alam mo yun, yung hindi panandalian. Minsan kasi, diba, na sa sobra nating kabisihan, yung tipong konting pahinga or konting pag-upo or konting pag-break, nagigilty na tayo agad. Agree ka ba?
1: Alam mo, totoo yan. Parang pag wala tayong ginagawa, parang unproductive minsan.
0: Oo, diba? Pero kaagapay, huwag kang mag-guilty dahil huwag natin ituring yung pagpapahinga or pagre-reward sa sarili mo as something na, alam mo yun, na ang tawag dito, kasalanan. Ayun. Dahil kailangan yon, parte yon in order for us to recharge, ba? Diba? Maka-bounce back man tayo sa ating pang-araw-araw na ginagawa, ba? Diba? At yun nga ngayon, ang ganda na pag-uusapan natin dahil nga, ang daming ganap. Mm-hmm. Ikaw baka Agapay, marami kang ganap. Ano yung mga pinagkakaabalahan mo sa mga oras na ito? At ano yung mga kinabibisihan mo? Pwede mo i-share dyan sa ating comment section. At syempre ngayon, ang pag-uusapan natin at na-mention na rin natin, yung pagre-reward sa ating sarili. Oh, pero syempre, hindi ito yung reward na basta lang gastos, ha?
1: Ayun
0: or
1: nga.
0: Kaya parang basta lang makapagpahinga or makascape. Kundi something na talagang makakapag-refresh. Mm-hmm. Diba? Makakapag-recharge sa ating puso at isipan. Kaya ngayon, kaagapay pag-uusapan natin, yung gusto natin gawing personal ulit.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi lang yung parang surface level lang.
1: Yes.
0: Kundi yung mga bagay na talagang nagbibigay sa atin ng pahinga at saya after a draining week. Kaya kaagapay, sagot ka sa aming pangmalakasang question of the day na, ano ang best way mo to reward yourself after a long week?
1: Yan, napakaganda ng ating question of the day. Talagang makaka-relate ang mga kaagapay natin, whether po kayo isang empleyado,
0: yes,
1: kayo ay estudyante o nasa tahanan, di ba? Ano nga po ba ang best way mo to reward yourself after a long week? Yung para bang abs yung ibang kaagapay natin na sinasabi, Monday pa lang to, ah. May mga ganun. Pero feeling na nila, isang buong linggo na ang binuno nila sa trabaho, sa pag-aaral. Kasi nga, sa sobrang daming ganap. Kaya kaagapay, yung encouragement po namin sa inyo ay makisali na sa ating kwentuhan, sa ating tawanan. Mali mo, yung mga reward mo, yung mga ginagawa mo sa sarili mo, ay pwedeng makarelate din at makatulong din sa iba nating kaagapay na probably they feel that they are very exhausted and tired in life.
0: Oo,
1: diba?
0: Kaya tara, no?
1: Oh, oh.
0: Pabasahin na natin yung mga una ng sumagot sa ating question,
1: yes,
0: of the day, dahil excited ako na malaman,
1: correct,
0: kung paano nila nire-reward ang kanilang mga sarili,
1: oh,
0: after,
1: oh,
0: a long week. So,
1: siyempre,
0: sinuunahin natin?
1: Ito, unahin ko na. Sumagot ang aking tita.
0: Ayun.
1: Oo, ang active talaga ng kamag-anak ko, no?
0: Oo, oh, diba?
1: Ito, ang aking magiting na tita na isang medtech po sa isang hospital dyan sa amin.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Tita Chesa Paraleha, sabi niya, ako talaga makatulog lang ng 24 hours,
0: ayun,
1: straight. Ayan, solve na ako. Ayan. And sabi niya, wee-wee break lang. Tapos tulog daw ulit.
0: Oh.
1: Oo. Kasi di ba, alam mo naman, Abs, pag sa mga nasa hospital unit ka na mga work, talagang dare-dare yung shifting, di ba?
0: Totoo.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, hindi mo hawak minsan,
1: correct,
0: ang oras mo, especially kapag may mga emergency at,
1: yes,
0: talagang kunwari kulang sa tao,
1: oh,
0: at ikaw lang talaga available, wala kang choice.
1: Correct.
0: Kundi mag-go at gawin yung kailangan mong gawin, di ba?
1: Pero sarap talaga ng tulog.
0: Oo.
1: Tulog talaga.
0: Sleep is life.
1: Yes. Ikaw baka agapay, mga ilang oras ang tulog mo? Kunwari, natulog ka kanina, kagabi. Ilang oras yung naging tulog mo? Comment mo nga.
0: Ikaw,
1: diba?
0: Ang average mo?
1: Ang average ko, ab, mga 5 to 7.
0: Ay, wow.
1: 5
0: so,
1: to 7.
0: Medyo
1: pero
0: healthy pa.
1: Healthy na yun, ha? Mm. Kasi dati, diba, yung nakwento ko nga sa you before, ang challenge ko talaga yung may sleep deprivation ako.
0: Oo.
1: Mga nasa 3 to 5 hours.
0: Grabe, masakit sa ulo, no, yan.
1: Pero praise God kasi namamanage ko na siya. Saka syempre, discipline, vitamins, at malaking tulong na rin yun.
0: Oo. So talaga kailangan mag-intentional tayo,
1: yes,
0: no, sa paggawa ng paraan para, alam mo yun, makakumpleto man tayo, no, ng ating tulog. At ito naman, ang sagot na ating kaagapay na si Ate Dulce de la Cruz Abejero.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi niya, having coffee in front of a vibrant scenery.
1: Yan.
0: Wow! Ganda naman ito. May scenario pa,
1: oh,
0: no?
1: Oh.
0: Kasi parang nung binabasa ko yung comment niya, nai-imagine ko na nagkakape ka habang may tinitignan ka magandang,
1: yeah,
0: kanawi.
1: O, share ko lang. Kasi ito si Ma'am Dulce, taga sa amin niya. Di ba alam mo sa amin, madaming kapihan.
0: Ay,
1: tapos overlooking.
0: Totoo.
1: Kaya yun ang scenery na tinutukoy niya.
0: Yun nga. E di sulit na sulit pala ang mga coffee shop sa inyo,
1: yes,
0: no? Kasi hindi lang masarap na kape, may mga ganda pang tanawin.
1: Correct.
0: Siyempre, dapat kasama mo rin ang iyong mga minama.
1: Correct.
0: Diba? Talagang kumpleto na.
1: Parang inumin lang usap.
0: Hindi, siyempre. syempre iba yung kasama mo, no? Kasama mo.
1: Yes.
0: Compelling.
1: Yes.
0: Diba? Compelling ang iyong mga loved ones.
1: Ano mo pa, iniinom po yung favorite coffee mo. It's either na Americano man yan, Spanish latte.
0: Ikaw, ano ba favorite mong kape?
1: Ang gusto ko talaga, Spanish latte.
0: Spanish latte.
1: Yan talaga. Eh, kung hindi naman, kung available, lang dyan yung caramel macchiato.
0: Ayan.
1: Yan, pwede na yan.
0: Oy, may mga whipped cream.
1: Yes.
0: Mga caramel drizzle na mga syrup.
1: Yes. Pero ano kasi nakakatuwa, sa mga kape, medyo mura-mura.
0: Oo, nakatry na ako. Kasi nung magkakasama tayo,
1: dinalakang po sila doon sa lugar namin.
0: Oo, at totoo, talagang napakaganda ng tanawin. Kasi ang presko ng hangin.
1: Diba?
0: Oo, ikaw ba naman nasa bundok ka, diba? Pero yun nga, napakaganda. Swak na swak talaga.
1: Oo, lalo ka na, Abs, kasi mahilig ka sa kape.
0: Ay, oo,
1: diba?
0: Talaga.
1: Never a day.
0: Oo.
1: Never a moment.
0: Kahit ina-acid na, kape pa rin. Pero hindi, dapat in moderation pa rin.
1: Yes, in moderation. Kalmahan mo lang. Ikaw baka agapoy, mahilig ka rin ba sa kape katulad namin? Sinasabi nga namin, parang halos lahat na nagiging DZAS staff, dapat mahilig sa kape.
0: Oo, yun nga.
1: Ilan lang hindi, pero majority. Diba?
0: Oo, yun nga.
1: Uh-huh. Next na natin kaagad, si Ate Shirley Paolo Diansay. Mm-hmm. Sabi niya, still the same. Every routine work at Sunday lang talaga ang maaliwalas daw ang kanyang utak. But praise God, may enough rest pa din naman. Katunayan, ngayon daw ay nagluluto siya habang nakikinig sa DZAS.
0: Wow,
1: salamat po. Ang kanyang reward daw is yung peace ni Lord. Ang gusto niya laging maranasan.
0: Ayun.
1: So Ate Shirley, peace be with you, diba?
0: Yes, oo. At talagang dun mo makikita, no, na naglalaan siya ng oras,
1: yes,
0: diba, to fellowship with God.
1: Correct.
0: At kailangan talaga natin yan, especially sa mundo ngayon na napakaingay, diba? Sari-saring ingay sa surroundings natin. Kahit nga sa social media, diba? Kahit nagbabasa ka lang, ramdam na ramdam mo yung ingay ng mundo.
1: Correct.
0: Diba? Kaya let's take time to pause, to reflect, diba? At ito naman, nakakatuwa naman, sumagot ang ating kaagapay na si Kuya Arwell Mendoza, isa pang mahilig sa kape.
1: Totoo.
0: At ang sagot niya, sabi niya, ang malibre ng kape ng mga kapatid kong guwapo at maganda, katulad ni Naka-El at Ate Hannah Placer.
1: Talaga may pag-mention, ha?
0: Para obligado na kayo niya.
1: Ayun nga, na-mention tayo.
0: Kasi, ano, naka-screenshot na siguro yan. At syempre, sumagot si Ate Hannah, sabi niya, ay wow, pero sige, game na game siya.
1: Diba?
0: Oo naman. Mabilis
1: kaya
0: ka usap.
1: Kaya nga, mag-set na.
0: Diba? Kailan kaya?
1: Oo. Kasi last time, hindi tayo natuloy.
0: Oo nga
1: kasi
0: eh.
1: Masyado ng gabi.
0: Totoo. At malayo pa mga pinanggalingan natin.
1: Saka may pasok yung nabukasan, diba?
0: Kaya pwede naman yan iset sa ibang araw. Sino pa next?
1: Ito sabi ni Clau Consuelo Ciudad, ay ito, massage plus yung favorite niyang cookies.
0: Ay, wow.
1: Massage, yung whole body massage.
0: Totoo. Alam mo, kahit nga paa lang eh, napaka-relaxing na, how much more kung buong katawan, diba?
1: Natin buong katawan.
0: Lalo na likod.
1: Oo, diba? Lahat ng lamig, no? Diba? Lahat ng klase, kung ano man yan, kung anong klaseng massage man yan, go tayo dyan. Kasi, alam mo yun, lalo na abs, siguro magpa-massage ka ng, yung, wala ka nang pasok na bukasan.
0: Ay, oo.
1: Kung nari Friday night, wala kang pasok na bukasan, go ka dyan.
0: Oo.
1: Talagang napakasarap ng tulog mo.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Talagang bagsak na bagsak.
1: Oo.
0: Maka magising kahapon na.
1: Oo. Eh, may kasama pa yung cookies.
0: Ay, oo.
1: Na gusto niya.
0: Favorite cookies.
1: Yes.
0: Panalo. At ito, sumagot din ang ating kaagapay at kapapuri.
1: Yes.
0: Ayan, si Kuya Larry Ilagan. At ang sagot niya, talagang FEBC, no? Talagang malalaman mo taga DZAS at FEBC. Masarap na kape.
1: Yun.
0: Ayun, oo. Coffee lover din si Kuya Larry.
1: Oo.
0: Kagaya natin.
1: Correct.
0: Diba? Ano kayong favorite niyang flavor?
1: Mahilig yan sa black coffee si Kuya Larry.
0: Ay, talagang plain. Wow. Plain. So, gising na gising siguro.
1: Gising.
0: Lagi si Kuya Larry.
1: At saka ano, abs?
0: Nagising siguro.
1: Gising.
0: Lagi si Kuya

0: Ah, kung kayo'y binabantayan ninyo ang inyong mga sugar, siguro better na option ang black coffee.
1: Correct, diba? Correct.
0: At ito naman, sa kaagapay nating si Ate Gliza Olase, sabi niya, dumaan sa church after work every Friday, saka pupunta daw sa mall or coffee shop para magkape. Ay, kape yun din. And to unwind kahit for an hour lang bago umuwi ng bahay.
1: Ay, grabe. Ang ganda rin, no? Mm-hmm. Dadaan muna siya ng church.
0: Oo, para yun makapag-fellowship.
1: Yes, diba? That's her reward, diba?
0: At nakakatuwa, no? Coffee shop. So, may kasama ng kanyang pagpa-fellowship ay yung kape.
1: Kape,
0: so, ka-fellowship.
1: Yun, di ba? Talaga diba? Naman nagkakape ng mga kaagapay natin, ha?
0: Sino pa next natin?
1: Wala pa akong mabasa na ano, ha, na nagbi-milk tea. Yan. Eh, yung mga nakakaroon, ang dami nagbi-milk tea. Di ba?
0: Parang mas uso yun noon.
1: Oo.
0: Ngayon, iced coffee na.
1: Parang... ano eh, ang nakinikrave na ng mga kaagapay natin ng something na pampagising.
0: Totoo.
1: Diba?
0: At yung di mga masyadong matamis. Diba? As a trentahin.
1: Ayan. Ito, maganda rin ang sagot ni Samantha.
0: Mm-mm.
1: Ayan, rest.
0: Wow.
1: Rest with sunflower.
0: Siguro sa lugar na merong sunflower, pwedeng option yun, mga mabulaklak. Wow.
1: Kasi iba rin talaga, abs, yung ano yun, na mahinga ka talaga, yung body mo, yung mind mo, away from anything, diba? Kasi feeling ko, ay na, yung ano ko lang, mas doon nare-renewed yung strength mo.
0: Totoo.
1: Yung mindset, ba?
0: Totoo ka dyan. At ito, isa pa nating kapapuri at kasama dito sa DZAS. Ayan, si Ate Charmaine Manalo Campanier. Ayan, hello po sa inyo. Ang sabi niya, mamasyal at kumain ng masarap with the family.
1: Alam mo, ito si Ate Cham, no, talagang ano din to, gala din to.
0: Oo, matravel sila,
1: yes,
0: no, ng kanyang family. At talagang sobrang travel goals ang kanilang mga pinupuntahan, diba? Ayan, thank you po.
1: Saka ano, Absa, masarap din yung, ay, kumakain kayo, you try different foods sa different locations.
0: Ay, oo.
1: Diba?
0: Lalo na kapag first time ninyong lahat.
1: Oo.
0: At talagang dyan umaatake yung ano eh, umaandar yung pagiging food review nyo or food critic ninyo.
1: Correct.
0: I-rate ninyo. Siguro ito, 7 out of 10. Kasi naging kulang ano siya sa ano, sa alat. Mga ganun, di ba? Sino pang next?
1: Ito si Roan Bernardo. Sabi niya, the best way to reward myself after a long week is to go out on the weekend.
0: Yun.
1: Spend time with my loved ones and sometimes serve at church,
0: mm-hmm,
1: which also feels rewarding.
0: Ayun.
1: Diba?
0: Oo, nakakatuwa naman.
1: Kinumpleto niya talaga, iba rin yung lalabas ka, yung mag-serve ka, diba? Some things na talagang nakakapagbigay sa'yo ng relief din, ng rest din.
0: Totoo. At ito naman, mahaba-haba ang kanyang sagot, si Ate Victoria.
1: Si Ma'am Via.
0: Si Ma'am Via.
1: Yes.
0: Si Ma'am Via Pelea. Ang sabi niya, depends on budget and priorities. Pero may listahan siya.
1: Mga ilan?
0: Mga 10. Parang 10 eh. Ayan, sabi niya, venti-sized coffee.
1: Yon.
0: Ayan. Number 2, staycation in a hotel.
1: Yon.
0: Number 3, venti-sized coffee.
1: Parang, inulit. Inulit.
0: Oo. Pang-apat, travel the country. At ito, pang-5, grabe. Venti-sized coffee pa rin. Yon. Grabe. Parang napapaghalataan talaga si Ate V na coffee is life. At ito, pang-6 niya, travel outside the country. At yung the rest from 6 to 10, venti-sized coffee.
1: Yon. Venti size.
0: Oo, parang feeling ko hindi yata matatapos ang araw ni Ate or ni Miss V.
1: Via, no? Hindi magsisimula, diba? At magtatapos na walang ni isang katiting na kape.
0: Parang kailangan niya yun in order for her to function,
1: that's,
0: para maging energetic.
1: That's her blood.
0: Kala
1: it runs in her blood.
0: Kala ko sasabihin mo water. Minsan kasi iba nating ano, kagapay, ginagawang tubig.
1: Correct.
0: Parang ako. Hindi ko rin ilalayo, no?
1: Oo.
0: Ayan. Sino pa next?
1: Ito, nag-comment ang aking churchmate na si Lawrence Ivan C. Ayun. Ang butihing husband ni Marian. Yan. C.
0: Yes.
1: Oo. Sabi niya, halahala loop. Bakit?
0: Ano
1: kasi
0: yan?
1: Ito, si Lawrence,

0: Nagbabike siya. Ooh. Eh, lalo na sa panahon ngayon, Ab, talagang madalas na yung nagbabike.
1: Ay, totoo. Diba? Kung pwede yan maging alternative gamitin para pumasok sa school or kaya naman pumasok sa trabaho, eh, pwede.
0: Diba? Oo.
1: Ayan, mga bikers, mga ka-riders. Diba? Makakasama siya sa mga ka-riders.
0: Yes.
1: At ang next natin, si... Uy! Ang dati nating kaagapay dito sa DZAS, si Jedidea, or si Jed Taperla. Diba?
0: Yes!
1: At ang galing dahil list din ang kanyang kasagutan. Na so, unahin ko na. Number one niya ay matulog. Yun. Mm-hmm. Siyempre, talagang kailangan yan. Matulog. Number two, kumain para mabusog at makatulog.
0: Wait lang! Pwede ba yun? Busog ka, matutulog ka, ikaw Jed ha?
1: Ito, parang yung pangatlo, parang ganun din, sabi niya, manood ng movie or series, then makatulog sa kalagitnaan.
0: Puro ang bottom line, makatulog talaga.
1: Kung yung mga kaagapay natin, puro kape-kape-kape. Siya puro tulog. At yung pang-apat niya ay mag-exercise hanggang mapagod at... makatulog.
0: Diba?
1: Yan pa rin.
0: Yan ang kanyang ultimate goal. Diba?
1: Sa lahat-lahat. Bottom line.
0: Sa lahat ng ganap, tulog tayo.
1: Yes. Diba? Yan ang pinaka-bottom line.
0: Ikaw, Jed, ha? Ito si Jed, napaka-hardworking nito. Ito naman, nag-comment sa atin ang ating counselor at heartline host na si Kuya Ken Guillermo. Simple lang pero siguro, shutdown.
1: Ayan, shutdown.
0: Diba? Shutdown your body.
1: Ayun,
0: diba?
1: Siguro parang matulog din yan, no?
0: Oo, parang, saka siguro mag-disconnect.
1: Oo.
0: Diba?
1: Yes, totoo yan. Kasi pwede rin naman tayo like makapagpahinga to, alam mo yon, sa pamamaraan na mag-disconnect tayo sa social media or kaya naman sa mga ginagawa natin, mga routine. Minsan kasi, di ba, parang dahil sa sobrang rutinary na ng buhay natin, napapagod tayo paulit-ulit
0: Correct.
1: So, rin yan, reminder din for us to take a break, di ba, and have a chocolate.
0: Parang iba yun, ha? Muntik.
1: Okay, ang next naman natin, ang kaagapay natin, si Ate Trisha Faye. Sabi niya, quiet mornings with God.
0: Wow.
1: Ay, oo, totoo yan, no? Talagang isa yan sa mga bagay na dapat, natin, no? Starter ng ating mga araw, ating mga umaga, diba? Na isik muna natin siya. Bago pa man tayo maging busy sa ating mga gagawin for the day, isik muna natin si Lord, higit sa lahat, no? At yun, mag-pray tayo, meditate sa kanyang word. Kasi, diba, yun yung babaunin natin sa buong hapon, eh. Hindi ba?
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. At ang next natin, sino?
0: Eto, si Daisy Vidal Sebastian. Sabi niya, bonding time with my Alessia, yung anak niya.
1: Mm-hmm.
0: Matulog ng mahaba and makapagbasa ng books na walang istorbo.
1: Ayun.
0: Reward niya ang kanyang anak, diba?
1: Yung time, no? Time together sa kanyang anak. At yun nga, no, makatulog din.
0: Yeah,
1: makatulog din na mahaba at magbasa ng libro.
0: Sa mga, lalo na sa mga bookworms,
1: totoo,
0: diba?
1: Totoo, yung talaga mahilig magbasa. Ako, namimiss ko na nga magbasa na yung talagang sobrang, yung sobrang lulong. Lulong. Hindi kasi dati nagbabasa ako tapos yung talaga parang dinadala ako doon sa...
0: That's the beauty daw ng reading.
1: Yes.
0: Na talagang kailangan mo, pag nai-imagine mo na siya, diba? Parang ka bang nag-dwell doon sa story.
1: Totoo, yeah. Nag-create siya ng mental picture. So parang nandun ka, kasama ka doon sa characters na binabasa mo. So,
0: pero sana na yung mga kabataan natin ngayon, nababasa pero inuunawa.
1: Ayun, yun din.
0: Diba?
1: Comprehension is key pa rin.
0: Yes.
1: Diba? So yun. Yun pa lang ang ilan sa mga sumagot sa ating question of the day. Pero syempre patuloy ang encouragement namin sa'yo. Kaagapay, nasagot ka. Share mo na ang iyong kasagutan sa aming question of the day na ano ang best way mo to reward yourself after a long week.
0: Kaya kaagapay sa mga gusto pang mag-comment dyan, comment na, gusto rin kitang kamustahin kaagapay, ikaw ba na nakikinig or nanonood ngayon, kumusta na ba so far ang iyong araw? Sana po ay nakangiti ka ngayon, alam ko madami tayong mga pinagdaraanan pero kapit ka lang sa Panginoon and patuloy na i-share ang ating streaming sa ating online. Send mo na, i-copy mo yung link, send mo sa mga group chats po ninyo or i-share mo sa iyong Facebook wall. Kaya wag po kayong bibitiw ha. Magkakaroon lamang po tayo ng saglit na break at magbabalik po ang Webbest edition ng
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: And we're back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ikaw pa rin ay nakatutok dito sa programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin si Abcidi Ferrer Tabua.
2: At ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Salamat ka Agapay dahil nariyan ka, patuloy na nakasubaybay Mapa Radio man at online. Salamat dahil ginagawa mo kaming background or even kung hindi lang basta background, eh kaagapay na ninyo sa journey nyo in life. Kaya
1: yes,
2: sana pa patuloy kayong mag-engage, i-share po yung ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel para po mas marami pa ang makapanood at makasubaybay ng ating programa.
1: Yes, at meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ninyo, mga kaagapay. At ito ang, ano ang best way mo to reward yourself after a long week? So iwan mo lang kaagapay ang iyong answer dito sa ating comment section sa ating ongoing live sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Yun. So tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng kanilang mga answers. So sinunay natin?
2: Ito, unahin na natin si Angela Marie Santos. Ito yung sa kanya, after a long week, pinaka-reward niya talaga yung magpahinga without guilt. Yun. Yung tipong wala siyang iniisip na deadlines. Ihiga lang daw siya. Ayan, manonood ng series at hahayaan niya yung sarili niya na mag-recharge para sa kanya. Ayan, rest is not laziness, it's a reward daw.
1: Ayun, oo, 'di ba? Huwag natin pagkakaitan ang ating mga sarili ng pahinga, 'di ba? Kasi kailangan natin magpahinga kasi hindi natin ma-expect yung sarili nating mag-work or para makapag-perform.
2: Correct.
1: Well, kung hindi tayo well rested, 'di ba? So, huwag natin kakalimutan magpahinga.
2: At saka I love the word magpahinga without guilt, 'di ba?
1: Oo.
2: Thank you for the reminder, Angela.
1: At ito naman, next nating kaagapay si Joshua Daniel Cruz. Sabi niya, ay ito marami sa atin ang gusto to. Itong klaseng ganitong reward. Ang food trip.
2: Ah, syempre naman.
1: Sabi niya, kahit simpleng pagkain na lang or pagkain lang gusto ko. Like comfort food, malaking reward na yon. Parang sinasabi ko sa sarili ko, deserve mo to, pinagtrabahuhan mo to buong week. Ayun, ikaw Kael, kung may ituturing kang food na maituturing mong reward sa sarili mo after a long week. Ano yun?
2: Siguro ako ngayon, nahihilig ako sa banana.
1: Ay, banana.
2: So yung mga luto na, it's either na banana cute, turon, maruya.
1: Oo. Ang sarap.
2: So feeling ko, pag nakakain ako noon, satisfied na ako.
1: Ayun. Oo nga. Ang sarap.
2: At saka abs, di ba? Madami magagawa sa banana. Saging konyelo.
1: Oo.
2: Di ba?
1: Di ba? May drink ka na, tapos pwede rin siya yung mismong food.
2: Food na,
1: diba?
2: Yan. Oo.
1: Food and drink.
2: Correct. Kaya ikaw, ano ba yung reward mo sa sarili mo when it comes to food?
1: Sa food?
2: Aside sa kape.
1: Gusto ko yung inano mo siya. Sa akin, siguro patatas.
2: Oo,
1: basta lately recently parang ang hilig ko sa patatas. Gusto ko ng anything patatas like french fries,
2: mashed potato,
1: basta anything na may
2: patatas.
1: Oo, tapos lalagyan mo siya ng mga toppings and all. Ay, panalo. Parang kahit hindi na ako kumain ng kanin.
2: Kaya nga, di ba may binibilan tayo ng spot?
1: Oo.
2: Sarap niya.
1: Totoo yun. At talaga nauuso yung mga ganong merienda.
2: Tsaka madali lang siya gawin. Di ba?
1: Ibe-bake mo lang yung patatas mismo.
2: Correct.
1: At hindi mo na kailangan balatan kasi
2: yun
1: pwede mo nang kainin.
2: Ay, alam mo, may natutunan ako. Yun na yung mag-ano ko din ng patatas, no need na daw to balatan. Kasi yung fiber daw doon sa balat.
1: So mas healthy.
2: Kaya ako, minsan pag nagluluto ko ng french fries sa bahay, 'di ba usually pinipil mo siya, tinatanggal mo siya. Pero ngayon, talagang hinuhugasan ko lang na maigi tapos yun na, biyakin mo lang.
1: Ooh.
2: Yun na talaga.
1: So pag nagluluto ka like ng ulam, hindi mo na siya binabalatan?
2: Yung sa french fries.
1: Sa french fries. Pero try mo rin, 'di ba? May mga ulam na may mga patatas.
2: Like adobo.
1: Minudo, 'di ba? So baka,
2: kasi baka
1: makadagdag
2: magta kayo itsura. Ba't may
1: parang itim brown dito. Okay. Design po yun. Sabay ganon.
2: Ito naman.
1: Sino pa?
2: Next natin si Kimberly Ann Flores. Sabi niya, me time.
1: Ayun.
2: Nagalak ako ng time para sa sarili ko. Mm-hmm. Like journaling, music, o simpleng tahimik lang. Mm-hmm. Kasi after a busy week, gusto ko namang marinig ulit yung sarili kong thoughts.
1: Ayun. Mm-hmm. Oo, no.
2: Totoo yan, maganda yun yung me time. Mm-hmm. Baka mamaya all out ka parati sa iba, nakakalimutan mo nang i-prioritize yung sarili mo sa sobrang on demand mo sa ibang tao. Lagi kang si yes person na kailangan, lagi kang present, lagi kang involved sa ganyang mga ganap events, pero you forget, diba, to value yourself, na i-date minsan ang sarili mo. Eto, tulad ni Kimberly, sulat-sulat ka, journal, makinig ng music, diba, o kaya simpleng i-reward mo yung sarili mo, diba, may mga bagay kang mag-mall ka mag-isa, mag-window shopping, diba,
1: may mga ganun, mga tao, di ba, gumagawa ng gano'n na kaya nilang kumain mag-isa sa, kunyari, sa fast food.
2: Correct.
1: Ganyan. O kaya, minsan yung iba, parang therapeutic sa kanila yung nag-grocery sila mag-isa.
2: Yes.
1: Di ba? Pero maganda rin kung mag-grocery ka mag-isa na busog ka. Oo, para hindi mo malalagay lang sa
2: saka
1: cart
2: na, ano, na may budget.
1: Oo, yun yung pinakamahalaga, no? Yun yung kailangan nating alamin or parang yes. i-consider, diba? At ito naman, galing sa kagapay natin si Kuya Mark Anthony Reyes. Ito, para sa mga mahilig mag-gym.
2: Ayan.
1: Mga fitness. Ito, sabi niya, mag-workout or maglakad-lakad daw.
2: Uh-oh.
1: Para sa iba, pagod na yon. Pero sa akin, therapy. Mm-hmm. Nakakatanggal ng stress at nakakapag-reset ako mentally.
2: Yan.
1: Ay, oo. Ay, agree ako doon sa paglakad-lakad.
2: Oo.
1: Gusto ko yan. Kesa sa running-running.
2: Eh baka ano, 'di ba? Golden ni Kuya Mark yung 10,000 steps a day.
1: Ay, oo. Wow. Oo. Pero ngayon, parang hirap na bunuin ng 10,000 steps. Parang ang bilis, ano, ang tawag dito, mapagod ng mga tao ngayon.
2: For the hingal sila kaagad.
1: Isa na ako dun. Pero yun, sino pa next natin?
2: Eto nga, nag-comment din si Patricia Joy Villanueva. Sa kanya naman, movie night with snacks.
1: Ayun. Yung
2: tipong nakapajama lang daw siya, naka-cozy setup, tapos wala daw istorbo.
1: Mm-hmm.
2: Simple lang daw pero fulfilling.
1: Ayo,
2: 'di ba? Ilaline up mo lahat ng favorite na movies mo.
1: Ayun.
2: Ano bang gusto mo, yung ano lang, single movie or yung series, no?
1: Oo. Pero ngayon kadalasan, 'di ba, series ang
2: series,
1: gusto nila.
2: 'Di ba, mga online streaming app.
1: Oo,
2: 'yan.
1: Oo, diyan talaga, no. Lagi tayong nakatambay diyan, especially kapag weekends. No, yan yung time natin manood.
2: Oo, lalo na sa mga, ito nga, nauuso yung mga K-drama, mga documentary.
1: Wow, yeah. Documentary.
2: Alam mo yung ano ko, yung minsan ng tatay ko, minsan maaga silang nagigising. Mm-hmm. Tapos kasi sila, alam na nilang mag-operate na ano yung smart TV.
1: Wow, techie na rin.
2: Oo, tapos naka-YouTube na. I mean ko, kaso ang pinapalood yung mga nauuso ngayon.
1: Ano yun? Mga nagsasalitang gulay ba yan?
2: Yes, part na yon. Tapos yung mga ayun, documentaries. Mm-hmm. Kasi pinapanood ko sa kanila, nila-line up ko din sa aming YouTube.
1: Ang galing naman. Uh-oh. So nila-line up ko pa pala ang kanilang mga pinapanood. At ito, ay gusto ko rin itong sagot ni Kuya Carlo as a gamer. Sabi ni Kuya Carlo Mendoza, sabi niya, gaming session. Ayan. Doon ako nakaka-skip kahit sandali. Mm-hmm. At reward ko na yun sa sarili ko after a stressful week.
2: Yan.
1: Oo, I agree. Totoo.
2: Gaming session.
1: Oo. Pero syempre, yun nga, bantayan din yung oras, ba? Diba? Kunyari, mga 2 hours ka lang mag-game. Diba? Para at least...
2: Ano na yun, ha? Sarado na yun. Dapat lock-in na yun.
1: Oo. At usually, talaga na-enjoy ko mga games, yung mga adventure.
2: Adventure.
1: Gusto ko yung nag-explore din yung character ko. Yung ganyan. Mm-hmm. At isa yun sa mga bagay talaga na, ano ko rin, libangan talaga.
2: Mm-hmm.
1: Ayun. At... ang next naman natin, sino?
2: Ito, nag-comment din sa atin si Rica May Navarro.
1: Ayun.
2: Sabi niya, mag-spa.
1: Ay, mag-spa.
2: Yan. Or self-care days sa bahay, like face mask, long shower, relaxing music para daw mini reset ng katawan at isip.
1: Ay,
2: you know,
1: wow.
2: Sa mga gustong talagang pagod na yan, spa.
1: Oo. Nakakatulong yan. Alam mo ako, gusto ko rin yung ganyan. Oo. Yung parang kahit bibili ka lang ng mga shower gel, kahit hindi naman yung sobrang mga mamahalin. Oo. Yung basta yung mga shower gel na amoy strawberry, oo, or kahit yung prefer mo, nakaka-relax siya at nakakatulong talaga siya sa ano, yung sa pagtulog.
2: Pero alam mo, Abby, gusto ko rin yung ano, aside sa spa, yung jacuzzi.
1: Ay, oo, yung magbababad ka.
2: Oo. Ano ba yung tub? Ano, yung may mainit? Yung papasok ka?
1: Sauna.
2: Ayun.
1: Sauna?
2: Basta ganon. Ang sarap din niya. Doon mainit, pero lumalabas yung mga toxins mo sa katawan.
1: Totoo.
2: Eh.
1: At nabukas daw yung pores mo.
2: Yes!
1: Diba? So talagang bukas yung mga pores mo.
2: Ang sarap niya.
1: Nawawala yung mga lamig-lamig.
2: Oo, ayun nga. Kaya nga sana kung may pagkakataon muli, gusto kong matry magpa-jacuzzi or magpa-sauna.
1: Ayun. So set-set na yan.
2: Pero thank you, Ate Rica Mia, kasi talagang maganda yan, i-value yung katawan natin kasi, di ba, aside dun sa me time mo, skincare routine mo rin yan. Kasi may pa-face mask pa siya. Kasi yung mga pinapatong-patong sa mukha. Yung aloe vera, pipino, mga ganyan.
1: Oo, yan, pipino, di ba? Nakakatuwa naman. At ito, si Kuya Brian Kit Lopez. Ayan, sabi niya, magkape sa paborito kong cafe.
2: Yan.
1: Kahit mag-isa lang, ayun. At doon nagre-reflect habang nagpapahinga.
2: Yun.
1: Kape-kape din.
2: Yan. Para
1: talaga ng kape. Diba?
2: Yes. Mm-hmm. Ayan. Nag-comment din si Samantha Claire Aquino. Ay, ito. Bonding with family or friends. Kasi after a long week, gusto ko naman ng connection. Hindi lang pahinga. So, sa kanya, ang reward niya is to connect, di ba? With his love, with her loved ones, di ba? Mahalaga rin yun. Baka mamaya, di ba? Pag busy ka sa trabaho, minsan nawawalan ka ng time sa family mo. Mm-hmm. So, magandang opportunity siya to reconnect, di ba?
1: Yes.
2: Simple. Magkain lang kayo, di ba? Kwentuhan.
1: Handaan, di ba? Kahit mga ano lang, no? Yung mga sandwich lang. Oh, homemade.
2: Pika-pika, ganyan.
1: True, di ba? Oh. Napakalaking help na nun. At ito, sa ating kaagapay na si Daniel Joseph Torres. Ayan, sa mga mahilig mag-drive, sabi niya ang reward daw niya sa sarili niya ay mag-drive lang. Uh-huh. Kahit daw walang destination. Wow! Oo, sabi niya yun, chill lang, music at sarili kong thoughts. So, pero yun nga, no, dahil sa maraming nagaganap ngayon sa ating kapaligiran,
2: yes,
1: mga tumataas na ang presyo ng langis, ganyan. Eh, isa to sa mga bagay na baka malimitahan na natin.
2: Exactly.
1: Diba? Yung pagdadrive ng walang destination. Mm. Siguro mag-walk na lang.
2: Walk-walk na lang. Pero alam mo yun, Abs, may mga kakilala ko na rewarding sa kanila ang pagdadrive.
1: Ay, oo.
2: Nakakawala daw ng stress.
1: No?
2: Lalo na daw kapag walang traffic, malawag yung kalsada, maayos yung daan.
1: Totoo. Yan. Talaga nagba-matter yung dadaanan
2: Correct.
1: Mo at pagdadrivean mo. Kasi nga naman, kapag talaga na-stuck ka sa traffic, ay grabe.
2: Mm-hmm.
1: Nakaka-stress, diba? Talaga nakakainip. Parang sari-sari na nararamdaman mo. Nagugutom ka, naiinip ka, inaantok ka. Parang lahat gagawin mo to maintain or parang hindi ka makatulog. Diba? So yan, thank you so much, Kuya Daniel.
2: See you pa next. Ito, nag-comment din sa atin si Lian Joy Ramos. Ang sa kanya naman ay matulog ng mahaba.
1: Ayun.
2: Yung wala daw alarm, walang pressure gumising. Uy, I love that. Yung walang alarm, yung lahat naka-off sa gadget mo, yung wala kang inaantay na trabaho or school, dire-diretso, 'di ba? Walang makaka-bother.
1: Isa rin 'yan sa mga pangarap ko eh, yung para talaga maka-disconnect ka sa social media kahit isang araw lang.
2: Mm-hmm.
1: Yung talagang wala kang iintindi notifications,
2: yan.
1: Wala ka iintindi yung mga update, ganyan. Yung talaga nandun ka lang, present ka doon sa moment.
2: Mm-hmm.
1: Oo, kasi minsan sa sobrang saturated na natin sa digital world, yan yung parang nakakalimutan natin or na-overlook na natin yung maging present kung nasan tayo ngayon. Kasi, di ba, eto, guilty ako. Kumbaga parang bago kumain, di ba, after mag-pray, syempre. Kailangan picturean ang kakainin. Especially kapag kasama mo yung mga friends mo, no, at talagang very IG worthy.
2: Aesthetic.
1: Aesthetic. Ayan ang inyong kinakainan. Talagang kailangan may picture ka ayan ng iyong kinakain or kaya naman sa mga lugar, 'di ba, na nalilimutan na natin maging present or parang alam mo 'yun, maging yung attention natin ay buong buo dun sa kasama natin,
2: yeah,
1: dun sa mga kausap natin. So maganda reminder sa atin na hindi masama na magkaroon ng break sa especially sa social media world or uh-oh sa digital world, di ba?
2: Yes.
1: Mm-hmm. Ayun. At ang next natin, eto si Kuya Ethan Gabriel Santos. Sabi niya magbasa ng libro. Ayan, dahil nakaka-relax at nakakatulong mag-detach sa stress. Oo, siguro maganda nga rin talagang pang-detach no or kaya pang-tanggal stress yung mga self-help books.
2: Oo.
1: Diba? Pero depende rin talaga yan eh sa trip mo eh. Kasi may mga readers no na gusto nila yung talagang yung klaseng libro na dinadala sila kung saan sila. Yung parang nagta-travel na rin sila. Especially pag mahilig sila sa novels.
2: Ayan.
1: Ayan, yung mga kung ano-anong mm-hmm babasahin. Pero yun, kanya-kanya trip.
2: Kanya-kanya kung anong gusto mong ano, genre ng book, yes, diba? Fiction man or non-fiction. Mm-hmm. Pero ayun nga, yung siguro encouragement ko din, lalo sa mga youth natin nga, as you read, unawain.
1: Oo,
2: nakakalungkot kasi yung, ay nga, nung share ko lang, yung naging angkla ko last month, mm-hmm, diba? Ang, may research na nagsasabi na madaming struggling readers, yes, diba? Lalo na sa Mindanao areas. Pero, in total, Absa, 15% lang mm-hmm sa Philippines yung talagang nakakabasa at nakakaunawa ng binabasa.
1: Mm-hmm.
2: So, the bigger percentage goes to different areas na kailangan pa talagang i-develop ng ng pamahala natin. At syempre, may tugon din ang mga magulang, yes, at tayo as a community.
1: Totoo. Mm-hmm. So, isa yan sa mga bagay na kailangan nating bantayan, no?
2: Yes.
1: At tutukan.
2: Yes, ito naman, next natin, si Nicole Andrea Perez. Yan, ng kanya naman, online shopping. Ayun. Yan, kagapay ko ba? Mahilig ka ba mag-shopping-shopping? Yan, pero ito sa kanya, hinahilit niya na, control.
1: Ayun.
2: Small reward para daw hindi guilty. O, kasi malaking help din to, Absa, yung ito, online shopping na you don't need to go to malls, diba? Basta kailangan mo lang maging mabusisi ka lang, check mo yung mga reviews, okay, yes, ba to, okay ba yung price, you can compare din kasi. So, maganda rin siya. Saka yun nga, sa mga tamad na pumunta sa mga mall, ayaw sa maraming tao.
1: Mm-hmm.
2: Saka yung kinagandahan pa, yung may mga voucher ka pa, may mga discounts. Yan.
1: At yun nga, no, wag tayo masyadong yes, maganda nga mag-online shopping.
2: Oo.
1: Pero wag tayo tatambay masyado, ha.
2: Ayan na nga, kasi napapadami yung add to cart.
1: Pakaya naman na maging source ng stress mo, 'di ba? Imbis na makapag-distress ka, gawin mo siyang pang-reward man lang sa sarili mo, eh baka 'yan pag nasobrahan, eh yan ang maging cause ng stress. Kaya mm-hmm dapat hinay-hinay. Kaya nga sabi ni Nicole, controlled pa rin.
2: Controlled.
1: Ayun. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Kuya Adrian Paul Castillo. Sabi niya maglaro ng sports. Ayun, nakakapagod daw pero fulfilling pa rin.
2: Yan.
1: Oo, sa mga gustong active ang katawan, no? Talagang especially kung mahilig ka mag-swimming, kaya mahilig ka mag-badminton, basketball, o ano pa mang sports, eh, pwede mo yung gamitin to de-stress.
2: Uy, naalala ko, di ba nag-badminton kami? Ano ka, nagkayaan lang kami mag-church mate. Tapos ako naman, hindi mo ko sporty na tao, pero doon ko na-realize na maganda siyang reward sa sarili mo. As in, nakadisconnect ka sa mga ginagawa mo at saka na-enjoy mo yung 2-hour na badminton. Di ba?
1: Parang kumbaga, parang ang saya nung ganung klaseng pagod.
2: Yes.
1: Di ba? Kakaiba. Bukod doon sa mga ginagawa natin, iba activities. Di ba? Pwede tayo maglaan ng oras for sports.
2: Saka di ba?
1: Diba, kaya.
2: Yung badminton namin naging good minton. Kasi
1: ayun,
2: fellowship na siya.
1: Ayun, galing.
2: Diba?
1: Witty mo rin, ha?
2: Yes.
1: Okay. So, sino pa? Ang last natin babasahin.
2: Ihabol natin si, sino to? Si Camille Rose Gutierrez.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya mag-dress up at lumabas kahit simpleng lakad lang.
1: Ayun.
2: Diba?
1: Oo.
2: talagang mag-gimmick dito siya. Mag-gimmick dito si Camille. Gusto niya nga, no, naka-dress up. Pero salamat, ha, sa mga sumagot po sa ating question of the day. Alam ko, mga kaagapay, napakadaming pwedeng gawing reward sa sarili natin after a long week. And you deserve that. Pero syempre, in moderation.
1: Yes, totoo yan. At yun nga, no, sobrang nasayahan tayo sa mga naging sagot na ating kaagapay at nag-enjoy kami. Kasi malay mo, yung sagot mo kaagapay, eh, tinake note ng iba nating kaagapay. Narinig nila na baka pwede rin nilang gawin yun.
2: Correct.
1: As a reward for themselves, diba? So maraming salamat sa pakikipagkwentuhan sa amin ni Kael at ang bilis ng oras. Pero maraming salamat sa pagsama ninyo ngayong araw. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcy de Ferrer Taboa.
2: At ako naman po ang inyong companion kay Al Garcia, kagapay, reminding you, reward yourself, diba? Alam ko, naging busy ka, pero ito yung time na syempre sumaya ka. Maraming salamat po sa pagtutok sa Webbest edition ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Agapay ng sambayanan.
2: 702.
3: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. 702 DZAS.
4: 702.
0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Try and try until you succeed. Yan ang isa sa mga usong quotation noon, lalong-lalo na sa panahon nung kami mga estudyante, no? Kapag nahihirapan sa eskwelahan, try and try until you succeed. Huwag tumigil, maging persistent. Hi, magandang araw. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Yung persistence, ito rin naman ang instructions ni Jesus sa kanyang mga disciple. Paano nga ba maging persistent sa larangan ng pananalangin? Silipin natin yan mula sa Luke 18. Nagkwento si Jesus ng parable sa mga disciples niya para turuan silang mag-pray lagi at huwag mag-discourage. Sabi niya, sa isang bayan, may isang judge na walang takot sa Diyos at walang respeto sa tao. Meron ding biyuda doon na laging pumupunta sa judge. Sinasabi niya, "Bigyan niyo ng hustisya ang kaso ko." Sa simula, hindi siya pinapakinggan ng judge, pero sa katagalan, napag-isip-isip ng judge, "Kahit di ako natatakot sa Diyos at wala akong respeto sa tao, ibibigay ko sa biyudang ito ang hinihingi niyang hustisya. Kasi ginugulo niya akong lagi. Kung hindi, may stress naman ako kasi di niya ako titigilan." At sinabi ng Panginoon, "Makinig kayo sa sinasabi ng masamang judge. Diba ibibigay ng Diyos ang hustisya sa mga pinili niya, sa mga nagpe-pray sa Kanya araw at gabi? Patatagalin pa ba niya bago siya tumulong sa kanya? Sinasabi ko sa inyo, ibibigay niya agad sa kanila ang hinihingi nilang hustisya." Sa parable ng persistent widow, ipinakita ni Jesus ang isang babaeng walang kapangyarihan, walang koneksyon at hopeless sa kanyang situation. Pero dahil persistent, walang sawang lumapit sa hukom, nakamtan niya ang justice. The judge there was described a judge who neither feared nor cared for what people thought. Sa learning with Jesus na moment gamit ang parable, pinakita niya ang kaibahan ng Diyos sa judge. Ang judge, walang takot sa Diyos, walang pakialam sa tao. Kumikilos lang dahil napilitan sa pagpupursige ng widow kasi ayaw na nga niya maabala pa siya. Yung judge ay selfish, walang malasakit, lagi lang nakatingin sa sariling kapakanan at naibigay niya yung justice dahil gusto niya matapos na yung problema nilang dalawa. Yung problema ng widow at siya na ginugulo ng widow. Samantalang ang Diyos, makatarungan, mahabagin. Siya mismo pinagmumulan ng hustisya. At ang Diyos ay matalino. Hindi niya kailangan na pilitin natin siya. Ang Diyos ay kusang nakikinig sa panalangin natin ng mga anak. At ang kanyang pagsagot sa ating mga panalangin ay nasa takdang oras. Ang Diyos ay mapagmahal, maawain, maunawain at tapat sa kanyang mga pangako. Ang kanyang kalooban ay laging mabuti at ang kanyang timing ay laging tama. Dito tinuturo sa atin ni Jesus, maging sa kanyang disciples at that time, na kailangan nating magpursige sa pananalangin. Tayo na nakatira sa imperfect world, we need to pray unceasingly. Manalangin tayo dahil kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng Diyos sa buhay. And the sovereign God will answer our prayers hindi rin based sa ating persistence, kundi sa kanyang kalooban, sa kanyang timing at sa kanyang layunin. And we all know for a fact na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin at ang kanyang sagot, oo, hindi, at maghintay. Pwedeng hindi agad dumating yung iyong panalangin o yung hinihingi mong justice, pero darating ang araw na ito na sigurado. At hindi lang ito paalala tungkol sa justice, paalala rin ito tungkol sa pananalangin na ang Diyos ang tunay na judge. Hindi siya natutulog, hindi siya nababaliwala, hindi siya namamanipulate, at higit sa lahat ang kaniyang desisyon ay laging makatarungan. Kaya kung ang pakiramdam natin parang tahimik ang Diyos sa bansa, parang walang ginagawa ang Panginoon, bakit sa dami na ng mga nakahilera na mga iniimbestigahan, wala sa kanila yung tunay na kasagutan? Pero isang paalala na ang iniiwan sa atin ng Panginoon, merong hustisya. Hindi siya natutulog, hindi siya nababaliwala, at higit sa lahat, laging makatarungan ang ating Panginoon. Luke 18:7, "Will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night?" Sa kwento ng persistent widow, malinaw na ang pupursige sa panalangin ay paulit-ulit, araw-araw nating ginagawa. Matthew 6 verse 9, "This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Kung sa palagay mo ay madali lang manalangin, subukan mong ipanalangin itong Mark 6, 9-10. Or sa verse 10 in particular, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." How difficult it is to surrender to the will of God, especially if we have that specific something in our mind. Idinadalangin mo ang perpektong kalooban ng Panginoon, pero iba pala yung gusto mong resulta. Ang ating default ay magkaroon ng control sa bawat sitwasyon. Pero when we pray this, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven," surrendering to the will of God is one of the most difficult thing to do. When we surrender to our God through persistent praying, binabago tayo ng proseso. Binabago ng Diyos ang ating puso. Sabi nga po sa Romans 5:3-4, "Suffering produces perseverance. Perseverance, character. And character, hope." Kung ang sagot naman pala ng Panginoon ay pwedeng hindi, pwedeng maghintay, o hindi naman pala namamanipulate ang isasagot ng Panginoon nang ayon sa gusto kong mangyari, eh bakit kailangan ko pang mag-pray? Kailangan po natin, lalo na kung ganito ang ating mindset. Yung bang naiisip natin mas mataas, mas alam natin yung tama kaysa sa Panginoon. Bilang isang ina, alagang-alaga mo ang iyong anak, at kapag ito ay nagkasakit, gayon na lamang ang iyong panalangin. Not knowing, o minsan nawawala sa ating understanding na kung gaano natin kamahal ang ating anak. Aba, mas mahal pa ng Diyos kaysa sa atin bilang mga nanay, bilang mga tatay, ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay. Natututo tayong tanggapin ang kalooban ng Diyos, hindi lang ng sarili nating kagustuhan, dahil sa paulit-ulit na pananalangin. Persistence aligns us to God's will. "Your will be done on earth as it is in heaven." At kapag patuloy tayong nananalangin, kahit parang ang tagal ng sagot ng order natin, sinasabi natin, "Lord, kahit hindi ko pa po makita yung solusyon sa ngayon, naniniwala ako, hawak mo na ang lahat. Alam mo na ang katugunan." At ang pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon, ang pagkilala sa Kanya na may control at tayo ay nangangailangan ng katuwiran, ng gabay ng ating Panginoon, is an accomplishment. Persistent prayer aligns our hearts to the will of our God.

Tayo po ay manalangin, Panginoong Jesus, marami pong salamat dahil ikaw po ang mas nakakaalam na higit kaysa sa amin. Mas malawak po ang iyong kaalaman, mas malawak ang inyong karunungan. Salamat po dahil itinuro niyo po sa amin yung totoong kahulugan ng pag-surrender sa kalooban ng Ama. Not my will, but your will be done on earth as it is in heaven. At kayo, Panginoong Jesus, ang tunay na halimbawa nito. Ang tunay na representation ng persistent heart na nagpapatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng maraming mga kawalan ng katiyakan sa mundo. Tulungan niyo po kami, aming Ama, na huwag pong manawa na manalangin at mag-effort upang kami ay magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo, makilala ka namin ng lubos, so that we will be able to appreciate your goodness and how you have helped us in our lives. Mahabag ka, Panginoon, sa aming bayan. Dinadalangin po namin ito ng paulit-ulit. Kayo po ang magtuwid sa mga likong pamamaraan ng mga tao sa pamunuan. At ang panawagan, Lord, na managot ang mga tao na gumagawa ng masama para sa nakararami. Ang aming panalangin ay ang inyong hustisya ang sa amin ay magpala. Marami pong salamat, aming Ama. Salamat po sa kapayapaan na ibinibigay po ninyo sa amin. Salamat po sa kalakasan at sa

0: kahinahunan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Luke 18 ay makapagbibigay po sa atin ng panibagong perspective ng quotation na "Try and try until you succeed." Totoo ito, pero sa pananampalataya, mas malalim pa. Ang tagumpay, hindi lang nakukuha sa paulit-ulit na pananalangin, paulit-ulit na pagsubok, kundi sa paulit-ulit na pagtitiwala sa Diyos. Kaya hindi lang ito try and try until you succeed, kundi pray and pray until the Lord's will succeeds. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay, hindi ito yung nasunod yung gusto natin, kundi nag-align o natupad ang kalooban ng Panginoon. At ang yung nais na laging mabuti ang nais ng Panginoon, laging tama at laging makatarungan. Magandang araw po, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat po sa inyong pakikinig sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Good morning po. Good morning sa lahat ng ating mga kaagapay. Dito po sa Thursday edition po ng Family Matters, kung saan ay pwede kayong umiyak, pwede rin tumawa. Pero gusto ko tumawa, diba, Des? Dito sa ating program. But I want to thank God for this privilege that I'm able to come dito sa main studio, sa Ortigas, sa Taakit, sa P2, 46th floor, tapos 60 steps. Diba, ang lola talaga, ang lakas ng loob mag-akyat-akyat dito sa main studio ng FEBC. And I want to thank God for the strength. O diba? So mga kaagapay, ngayong araw na to ay nais ko munang batiin ang ating mga nagpapabati sa akin sa kanilang kaarawan. Of course, happy listening kay Juliet. Siya po ay nakikinig sa atin sa Texas daw. Naghahaponan daw sila ngayon. And she's watching and sabi niya, batiin ko daw ang kanyang pamangkin na si Louis Dagui. Tama ba? 45 years old. Tama pa yung pagbasa ko sa kanyang pangalan. Happy birthday rin kay Chen Matab. Nakikinig daw ngayon doon sa Davao City. Happy birthday kay Roslyn Ejercito ng PCEC, Jocelyn Tubianosa ng Jensen, si Jimmy Fabro. Happy birthday rin kay Pastor Comber Kumo ng Chuuk Island. Ayan. Salamat po muli dahil mayroon po tayong kasama ngayon, dahil ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa pagiging mabuting lolo't lola. Kasi last week po pinag-usapan namin ni Florence Co tungkol po sa the joy of grandparenting. So ngayon naman, mayroon bang masaya ba ang mga apo sa kanilang mga lolo't lola? But salamat po muli pala sa mga nakasakay sa taxi na nakikinig ngayon. Kasi kanina yung taxi driver, sabi ko makinig ka sa broadcast ng 702 at bigla niyang nilipat. So happy listening po sa mga nagbabiyahe ngayon at saka siyempre mga nakikinig sa iba't ibang local station ng Far East Broadcasting Company. At ang 702 naman ay proud and active member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon po naman mga kaagapay ay sa Saturday na po ang CrossGen Family Summit. So sabi po ng PCEC ay punong-puno na, hindi na maka-accommodate ng walk-in. Ayan po ang sabi po ng organizer po ng CrossGen Family Summit. Pamilyang sama-sama, henerasyong nagkakaisa. Sa Saturday na po yan, 8 to 4, panalangin po natin magandang panahon. Of course, yung magbabiyahe galing sa iba't ibang lugar. Nawa makita agad yung GCF South Metro Las Piñas City. Okay, mag-alala sapagkat itong CrossGen Family Summit ay maaring gaganapin sa iba't ibang region ng Pilipinas. Ayan po. Ako pong kaagapay ninyo, Ate Marlene Guillermo, makakasama nyo hanggang 11 o'clock. At mga kaagapay, mayroon akong bisita ngayon. Batang-bata. Batang-bata. Parang apo ko na. Hindi, anak siguro. Apo ba? Apo yata. Ang ating bisita po ay si Maxine Andrea Villaroman, Executive Assistant to the Managing Director ng Back to the Bible Philippines. And siya din po ang coordinator ng Shepherd's Care. Welcome po natin si Maxine Andrea. Isang apo ko. Siya po ay batang-bata. Maxine, may babatiin ka ba?
1: Good morning po. Binabati ko po siguro yung pamilya ko po sa bahay na nagsiselebrate pa rin hanggang ngayon kasi kahapon lang po nilabas yung result ko sa board exam.
0: Yeah! Ako po ay board ganap passer na, po si Maxine.
1: Ganap na psychometry siya na po. Tita Marlene. Answered prayer na po tayo, tita.
0: Praise the Lord. And then, nag-celebrate kayo with your family kagabi.
1: Yes po.
0: Nakakatuwa, diba? Kaya ang ating pong guest ngayon ay ikakwento niya ang influence sa kanyang mga lolo't lola sa kanya. But she will tell more about yung kanyang nais kong tanungin si Maxine, yung kanyang Shepherd's Care. Kasi po ang coordinator ng Shepherd's Care, isang ministry din ng Back to the Bible Philippines. Tama ba, Maxine?
1: Yes po. Tita Merlin, yung Shepherd's Care po, it's a ministry that we built just last year. Mm-hmm. Kasi po ako ay nagkaroon ng research about the hidden struggles of pastors, mm-hmm, and the care systems for them. And there po, sa research ko, I found out na merong mga physical, emotional, mental, spiritual, mm-hmm, struggles, mm-hmm, ang mga pastors na hindi alam ng karamihan, mm-hmm, ng mga members ng church. Dahil ito ay tinatago nila At okay. ni-research ko din po, is there any care systems for the pastors?
0: Mm-hmm.
1: At unfortunately po, there's little to none care systems for pastors. That's why po, when I had an opportunity to present my burdens to Pastor Ken Guillermo, your favorite son.
0: Pastor, sino yun?
1: Pastor Ken Guillermo.
0: Yung aking pong anak. Siya and, po ang managing director ng Back to the Bible Philippines at siya po si Maxine ang kanyang executive assistant. Anyway, opo. Sige Maxine, go ahead.
1: Tapos, yun po pala, isa din po yun sa mga burdens po ni Pastor Ken, ni Dr. Benny, and even naikwento nyo din po at ni Pastor Ken na heart din po pala ito ni Pastor Clem Guillermo to support pastors
0: yeah,
1: po.
0: Correct.
1: That's why ngayon po, naggumawa po kami ng ministry for pastors talaga na para magkakaroon po sila ng free counseling,
0: mm-hmm,
1: free or discounted
0: okay,
1: counseling.
0: Uh-uh.
1: Tapos meron din po kaming ino-offer sa kanila na free or discounted pastoral counseling
0: mm-hmm,
1: class.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Yun po, pati din po yung mga books na meron po tayo sa Back to the Bible bookstore, we give it to them. Lalo na po sa mga pastors na nagsiserve sa low-income congregation
0: yeah,
1: at
0: uh-uh.
1: nag-hope po at nagpe-pray na mas lalo pang mag-grow spiritually and even sa ministry po. Yun po yung hope ng Shepherd's Care to be a strong support for them, Tita Merlin.
0: Ayan po ang explanation po, presentation ni Maxine tungkol po sa Shepherd's Care na ministry po ng Back to the Bible. So ngayon naman, ang ating pag-uusapan po ay tungkol po sa how to become a good parent or grandparents, responsible grandparent. But basahin ko lang po yung sa Leviticus, Leviticus 19:32, mga kaagapay, galing po sa ESV. Basahin mo nga sa English, Maxine.
1: Stand in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere the Lord your God. I am the Lord.
0: Yan po ang Tagalog, ang sabi po dito, no? Leviticus 19:32, igalang nyo ang matatanda. Pakilang po, no? Igalang nyo ang matatanda. Ano pa? Respetuhin nyo sila. Magkaroon kayo ng takot sa inyong Diyos. Ako si Lord. Ay nako, i-expound namin ng konti ni Maxine ito dahil napakaganda po ng verse ito. Stand in the presence of the aged. Show respect for the elderly and revere the Lord your God. I am the Lord. Alam niyo po ba ang sabi dito, mga lessons na nais kong i-share sa ating mga tagapakinig, Maxine, no? Kasi ito pala, yung verse ito, yung stand in the presence of the aged, ibig sabihin daw po, kailangan ng active and visible respect.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So parang ito po, sabi, doon sa binasa kong notes, Maxine, ito pala ay tinuro sa New Old Testament, mm-hmm. sa Leviticus talaga, kapag ka, parang katulad sa atin, kapag ka may nakita kang may matanda, kailangan tumayo ka, pagalang ang respect, pakita mo ang respeto sa kanila. So ibig sabihin po, ito po na natin nakuha yung ating kultura, no? Na masaya ako nung binasa ko to. Parang tayo yun na practice natin yung pag-uugali nung panahon ng mga Israelita sa Leviticus at sinabi doon ay kailangan pag nakita mo, siyempre siguro hindi ko alam Maxine kung paano nila ma-determine kasi ngayon kalimbawa ako matanda na ako hindi daw halata.
1: Hindi po halata.
0: Hindi halata. Tatayo kaya yung mga pero alam kanina, natuwa ako kasi ikwento ko na rin sa kanila kasi nag MRT kasi sabi ko pag kasi traffic talaga sa EDSA o kung mag-drive ka napakahirap pula pang parking dito so pagka nandito po ako nag MRT ako so takbo ako kanina Maxine sa MRT no tapos siyempre puno na from North Avenue sa Quezon Avenue ako pagpasok ko puno na tapos siyempre may kumapit sa akin parang sinabi sa akin punta po kayo doon. Siguro nakita matanda na ako. Baka maano ako doon sa pintuan. Na-appreciate ko yun. Maya-maya, pagdating sa Cubao, mayroong bumaba. Kinalabit ako ulit ng ibang kasama doon kasi punong-puno eh. Tapos pinaupo ako. O diba, sabi ko, Lord, ito po yung lesson na sinasabi sa Leviticus 19:32 na minsan yung mga elderly parang ayaw nila ng ganun, no? Pero ako gusto-gusto ko yun na pinapaupo ako. Diba, Maxine? So yun ah. Yun ang una, Maxine. Pangalawa, ano yan sa sinabi dyan sa ano, pangalawang point dito sa ating verse?
1: Number two po, honoring the gift of lifelong wisdom.
0: Yan, okay.
1: It says here po, to show respect for the elderly. Mm-hmm. Acknowledges that long life brings experience and perspective. Kaya ako, Tita Merlin, na-enjoy ko po yung kwentuhan natin pagka may opportunity po ako makapag-breakfast with you.
0: Yeah.
1: Kasi ang dami ko pong nakukuhang wisdom from your life because of your many experiences.
0: Mm-hmm.
1: Yun. In modern culture, the frequently prioritizes youth and rapid technological change, this verse serves as a reminder to value the wisdom, historical memory, and perspective that older generations offer to families and communities.
0: So yun, di ba, ang pangalawang point po na nais namin i-share dito sa verse natin ay show respect for the elderly. Kanina, stand in the presence of the aged, tumayo. Ngayon naman, show respect for the elderly. Ibig sabihin po, mayroong mga ano ang mga kaalaman, ang mga maedad na hindi naman sila, ibig sabihin, hindi naman masyadong nag-aral, ano, hindi naman nag-MD or nag-doctorate, ganyan-ganyan. Pero, dahil po sa kanilang karanasan, meron po silang wisdom, kaya irespetuhin natin sila. At ang pangatlo naman, ang sinasabi sa verse ay, respecting elders, eto, Maxine, nagulat ako nung sinabi, respecting elders is an act of worship. Hala, act of worship pala yun, di ba? Naku, pag hindi pala natin ginalang ang elderly, hindi din natin pinapakita ang paggalang sa Panginoon. So kasi ang sabi sa verse, diba, and revere the Lord your God. So ibig sabihin, ito po ay nagpapakita ka ng paggalang, you adore the Lord, you adore God, you worship God, hindi naman ganung level, ano, pero yung paggalang mo sa Panginoon, makita mo rin ang paggalang mo sa mga elderly. So ibig sabihin, mga kapatid, when you worship, when you show respect sa mga elderly, ibig sabihin po, pinapakita nyo rin ang paggalang nyo sa Panginoon. So yun po, hindi natin pwedeng i-separate yun, no? So treating older adults with dignity is not just a social nicety, or di lang ito nagpapaganda ng ugali, no? But it also reflects how you show your respect sa ating Panginoon. O diba? Tapos, ang number four, Maxine, is a mandate for community character. Sabi ng Bible, sabi sa verse kasi, I am the Lord. So anong ibig sabihin kaya nung sinabi ng Panginoon na I am the Lord? Ibig sabihin, Maxine?
1: Ayun. It means God places His own authority behind the command.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Ito po, hina-highlight that a society's health and morality are judged by how it treats its most vulnerable and experienced members. So, kung paano daw po natin nire-respeto. Katulad po nung experience nyo kanina, isa po yung sign na okay pa po pala yung morality natin. Okay pa, mayroon pa rin po tayong
0: maganda,
1: takot,
0: no?
1: Sa Diyos. Yan po.
0: So, kahit sa public places, ano, ibig sabihin, hindi naman natin verbally sinasabi, o kaya ako sabi, huy, matanda na ako, kailangan paupuin. May nakikita kasi ako doon na, kasi hindi ako doon sa pinakauna ng trade. Kasi doon talaga para sa mga elderly, yung upuan na yun. Eh kasi late na ako, sa gitna ako nung ano, mga, anong tawag nun?
1: Mm-hmm.
0: So, punong-puno na. But na-appreciate ko talaga, Lord, yung ituturo ko mamaya, yung isi-share ko mamaya sa radio, eto naranasan ko. Grabe, diba? Yung kinakalabit ako na kayo na po uupo, uusod po kayo. Ay, I felt so respected, alam mo yon. I felt so respected na kahit hindi ako na magsabi na, huwag paupuin nyo naman ako. Diba? Ibig sabihin po, ang ating komunidad, ang ating society ay Philippine, yung ating ugali, diba? Pinapractice pa rin natin. Na-appreciate ko talaga yon. So, sana po, dun sa verse na ating binasa, mga kaagapay, it's very biblical, no? That we show, sabi doon, ulitin ko lang basahin, ano? Leviticus 19:32, son, in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere the Lord your God. I am the Lord. Sa Tagalog, igalang mo ang matatanda. Respetuhin niyo sila. Magkaroon kayo ng takot sa inyong Diyos. Sapagkat ako si Lord. O diba? So, Maxine, itouch natin yung ano, paano natin masasabi na isang grandparent ay good grandparent or responsible grandparent. Tingnan natin dito sa ating ano no. Ibig sabihin po, paano natin malalaman na ang isang lolo at lola, mga grandparents ay makitaan natin na sila ay mabuting lolo at lola, no? So ang una dito ay nagpapakita ng ano daw?
1: Unconditional love and acceptance ito ho, isa po to sa naranasan ko mismo sa sarili kong lola.
0: Okay, okay.
1: Kasi kahit na makulit ho ako sa school, minsan napapatawag sa
0: okay.
1: guidance nung bata po, mga elementary pa po ako. Hindi, alam ko pong hindi nawawala yung pagmamahal niya sa akin. Parang binibigyan niya po ako ng judgment-free zone. Yung safe space po na I feel accepted for who I am. Ayun po. Tapos kahit ano pong gawin ko, parang lagi lang pong proud sa akin yung lola ko.
0: So, may mga misbehavior ka kaya pinapag-guidance.
1: Opo.
0: So, andun yung lolo at lola na sila yung present kasi maaring ang parents mo ay nagtatrabaho or busy sila. But andyan yung mga lolo at lola para they would represent the parents at ikaw yung nagsasabi sa guidance counselor, ano po ba yung problema ng apo ko? O diba? And yet, hindi ka pinagalitan pag-uwi? Hindi ka nila pinagalitan?
1: Pinagsabihan po.
0: So, yan po mga kaagapay, no? Isa po sa mga dahilan kung bakit matatawag na ikaw ay mabuting lolo at lola sapagkat ikaw po ay nagpapakita ng unconditional love and acceptance. Siyempre, di ba, Maxin, marami namang kabataan ngayon pasaway. Di ba, lalo na ngayon. Sana sabihin nila, pasaway talaga.
1: Pasaway din naman
0: kahit
1: po talaga.
0: Kahit kailan naman pong henerasyon. Kahit nung ako ay teenager noon, Magsena, tinawag din naman ako na sinabi din ako nung panahon ng baby boomers, nung ako ay maliit pa, kay edad mo siguro, or 9 years old, 10, ganyan. Ganon din ang sinabi ng aking nanay. Nga, maano kayo talaga, di ba? So, lahat ng henerasyon, may mga kumpento na hindi maganda sa mga apo, mga anak. Pero ang sabi dito, di ba, grandparents offer a safe place where kids feel accepted just as they are. Di ba? Marami po dyan na sana po ay, minsan tayo pa mga lolo at lola ang nagpapasakit ng damdamin ng mga apo pag tayo ay nagko-comment ng hindi maganda. Pero marami pa na yung sasabihin dyan mamaya. Kasi ito pa ate Maxine, ang sinabi dito, matatawag natin na isang lolo at lola ay good or responsible grandparents sapagkat meron silang undivided time and attention. Ano ibig sabihin?
1: Ito po, yung mga grandparents, they usually have more free time and patience to listen and play. Naalala ko po nung bata ako, lagi pong nasa trabaho ang mommy at daddy. So, ang lolo at lola ko lang po yung kasama ko sa bahay. At nung nag-aaral na po ako ng psychology, napakahalaga po pala sa isang bata yung may kasamang maglaro. Yun po, nakakatulong po sa development ng cognition nila, ng yung physical development din po. Kaya, I really praise God and I really appreciate po yung lola at lolo ko na kahit na matatanda na po sila, kahit na busy po sa gawaing bahay, nilalaro po nila ako.
0: Nice.
1: Ini-spoil din ho ng laruan.
0: Spoiler talaga ang mga grandparents, diba? Pero nakakatuwa dahil as you look at it now, no, looking back, na-appreciate mo na siguro at that time kapag yung lulutula mo ay inaano ka maglaro, mayroon kang gustong ibang laruin, pero mabuti na lang, sabi mo nga, nakikipaglaro sila sa'yo. So sana, yung mga lolo at lola, ito po ay panawagan sa atin. If you are with your grandkids, kailangan po nila ng isang lolo at lola na nakikinig at nakipaglaro sa kanila. Dahil isa pa, Ate Maxine, no? Ang sabi dito ay undivided time and attention. Kasama po dito yung special treats. Ibig sabihin, kasi mga lolo at lola, magaling magluto. Ako hindi.
1: Magaling ka po magluto.
0: maganda pagluto. No? Tiis-tiis talaga yung pagluluto ko naman. Eh, simple lang, parang steam-steam lang ako eh. Kasi hindi ako mahilig sa mga prito-prito na yan. Anyway, so yung mga lolo't lola, inaano talaga ng mga anak yung inyong pagluluto, magaling kayo gumawa ng suman, di ba? Mm. O kaya ng banana cue.
1: Leche yan. Flan po yung paborito ko sa lolo.
0: So sino, ano ang niluluto ng grandparents po sa'yo?
1: Leche flan po.
0: Ah, leche flan.
1: Ang lola ko po, masarap po sa mga ulam eh. Mga sinigang, kare-kare.
0: Oh, sinigang, okay. Yeah. So, yun ang naalala ni Maxine sa kanyang grandparents. Tapos, ang sunod naman, Maxine, ay family history and wisdom. Mga kaagapay, mga lolo't lola nakikinig ngayon. Ang isang lolo't lola, masabi natin na mabuti o responsible, ay mahalaga sa kanila yung parental secret, sasabihin sa kanilang apo. Minsan, di ba, naalala ko, Maxine, yung si Kate, apo ko kasi, si Kate, 21 na siya ngayon. Pero when she was only, siguro 4, 6 years old, kasi ako nagpalaki sa kanya eh, no? Tapos, ikukwento ko sa kanya na kay Kate, "Kate, you know what happened to your mom when she went to Davao? First time that she saw seashore, dagat, mm-hmm. diba? She thought it was also a swimming pool." Parang sabi ni Kathy noon, nung 4 years old siguro, dinala ko siya sa Davao, dinala ko siya sa resort, no, sa dagat. Tapos yun ang first time niyang sa dagat, kasi lagi lang swimming pool nakita niya. Tapos sabi niya, bakit hindi ni Louise, kasi marumi sa tabing dagat, bakit ang dumi ng swimming pool, is it too dirty? So tawa kami ng tawa kasi ang tawag niya dun sa dagat ay swimming pool, ganyan. So kinuwento ko yun kay Kate. "Oh, Granny, what happened?" ganyan. So nakakatuwa kapag ikwento rin natin sa ating mga apo yung magulang nila, yung nanay nila o kaya daddy nila, di ba? So maganda po yun, magiging excited po sila na lalo sila makinig. Mm-hmm. "Ay, ganun pala si mami ko, ganun pala si daddy ko." So funny stories are really, they want to listen to the funny stories ng kanilang nanay, ang kanilang mami at saka daddy, di ba? And then isa pa, yung life lessons. Ibig sabihin, grandparents share wise advice and unique perspective on the world shaped by years of experience, di ba? So parang mamaya sasabihin pa natin mamaya kung ano yung iwasan ng mga lolo-tola. Mm-hmm. Mas marami tayong sasabihin doon. So yun po mga kaagapay ang ating first part po ng ating segment dito po sa Thursday edition ng Family Matters. So, nais ko lang munang basahin ang ating mga listeners na nag-message ngayon. Of course, si Carmen Seriaco Termulo, good morning po. At saka si Vincent Garcia, thank you for tuning in. Si Juliet Mendoza, nakatutok na ating Marlene, like and share na me. Thanks sa pagbati sa pamangkin ko. Ah, ito pala si Juliet. Si Juliet pala Mendoza, ito yung sa Maxine sa Texas. Mm-hmm. So ngayon sabi niya kanina, parang 8-6 nandito ako, parang nagdi-dinner sila. Thank you Juliet Mendoza, thank you for listening. And ito pa si Sonia Eusebio Casera. Mm-hmm. Watching po, radio po. Thank you po Ma'am Marlene, pati po sa help po. 8th anniversary po ng Unchangeable God Commission Church sa September 27. Ah, sa Sunday na po ang kanilang church anniversary. Anong anniversary nila? Anyway. So, anniversary ng church nila sa Sunday, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. So, yung mga members, 8th anniversary po ng Unchangeable God Commission Church. Congratulations po and may God continue to bless ang inyo pong ministry dyan. Marivic Dichoso, good morning din sa Family Matters. Coach AJ, si Coach AJ De La Fuente, good morning po Ate Merlin and congrats kay
1: wow.
0: RPM Maxine. Ano yung RPM?
1: Registered Psychometrician po.
0: Ah, okay. Kasi si Coach AJ, laki-laki ng company na hawak niya, mga HR, ganyan-ganyan. So,
1: wow.
0: Coach AJ, minsan i-guess kita dito ha. Kasi ang parents niya ay maganda ang ng parents ni Coach AJ. Abid sa kanyang life, no? Influence sa kanyang, ang kanyang parents sa kanya. Coach AJ ha, I hope to have you here in the studio. Si Emmy Cristobal naman, blessed morning Ate Merlin at sa guest mo si Maxine. Yan po si Maxine, parang apo ko na, 'di ba? Cynthia Valencia, good morning listening here in San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat po. At kasama din nakikinig sa atin si Barge C. Good morning, Sister Berlin. Thanks God. Okay po, lab test ko. I suffered stroke due to uncontrolled diabetes and hypertension. Kaso, napakamahal ng monthly maintenance medicines ko. Please include me in your prayers that God will provide for monthly maintenance medicine na 15,000 a month. Oh, I can relate to you. Kasi ganyan ko, si Pastor Clem noon, laki-laki ng gastos every month, no? But praying for you, Bard C, no? Si Nelly, Nati, Villanueva, good morning and thank you for listening. Salamat daw, guest, Maxine, no? And then si Rosalinda Manzano, thank you din sa inyong pagtutok sa atin. Si Faustino Habla, good morning, Ate Merlin, blessed Thursday, kagapay listening sa radio. Salamat po. Si Irma Danganan, magandang umaga. Nori Catalina, Coladilla, Aros, tama ba? Araos. Good morning, Coach AJ. Sabi ni Coach AJ, basahin ko lang to. Sabi niya, as someone who grew up beside my lolo, I couldn't be prouder of his love, which helped shape the person I am today. Oh, ganda, diba? I was raised with so much love, guided by his wisdom and grounded by his discipline. Looking back, I realized that some of the most important lessons I carry today were learned simply by being by his side. Forever grateful, forever proud to be my lolo's apo. Oh, nice naman. Coach AJ, dapat nandito ka. Bitahin ko yan si Coach AJ. Coach, ha? Malaki yung company hawak niya, Araneta Center. Si Lorraine, basahin mo yan, ano, Maxine, sabi ni Lorraine.
1: Hi, Miss Lorraine. Sabi ni Miss Lorraine po, one of the counselors sa Back to the Bible Philippines. Good morning, Tita Merlin. Congratulations po kay Miss Maxine na nakapasa sa Psychometrician Board Exam.
0: Yan po, si Lorraine Bagueras po, isa sa ating mga professional counselors sa Back to the Bible. Thank you, Lorraine, for tuning in. And also si Arlene Bonifacio. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pag-message sa atin. Pinupost siya sa message section. And of course, katulad po ng Coach AJ, sana po kayo dyan na mga apo, kung andyan pa yung lolo at lola nyo, pwede nyo pong i-message, ilagay sa ating Facebook message section, babasahin po natin at iparinig nyo po sa inyong lolo at lola ang aming babasahin para malaman nila kayo po yung nire-recognize, katulad po ng sinabi ni Coach AJ de la Fuente. Ayan mga kaagapay, pangsamantala, mayroon po muna tayong special feature for today. Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda. And then, makikinig po tayo sa awitin Dakilang Pagmamahal sa Papuri 48th Album. Ayan, magbabalik po kami. Stay tuned lang po. And excited ako sa inyo pong imi-message sa atin after po ng break.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Good morning mga kaagapay! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Today, Bong, let's talk about how we can care for our child's mental health.
4: Yan, very ano yan,
3: ang
4: finally.
3: Ang daming nangyayari sa paligid ngayon, hindi lang yung mga talagang violent school incidents, pero just the other day, may napakinggan ako sa news na isang bata and nagpanggap siya na nakidnap siya just so makahingi siya ng pera sa magulang niya. It was really sad, Bong, hearing that news. Sabi ko, grabe, di ba? Iba na yung naiisip ng mga kabataan ngayon. Pero alam niyo po, bilang mga magulang, magsisimula po talaga itong character and spiritual formation sa atin, sa tahanan. At napakalaki po ng role na ating gagampanan dito. We don't just want to raise children who are academically successful. successful, or children who are physically fit, syempre gusto natin healthy yung mga anak natin. Pero dapat bong yung mga anak natin mentally and emotionally okay din sila.
4: That's right.
3: Lalo nga sabi mo, sa panahon ngayon, ang daming pressures, ang daming challenges ng generation na ito. So why it is important for us parents to create a safe space, a home where our children would feel loved and valued. Dahil nga, dito po nagsisimula ma-form ang kanilang character. So three ways to support your child's mental health. Unang-una na nga dyan, create a safe space for conversation. Ang halaga niyan, kailangan ng mga anak natin na may mahihingahan ng problema, hindi nila tayo makikita as someone na, naku, yung mommy at daddy ko naman puro sermon niya, di ba? Whenever they talk to me, it's just a monologue and not a dialogue. I'm not given the chance to explain myself. Or sometimes yung complain ng ibang kabataan, pag nag-e-explain ako, hindi nila ako pinapakinggan. Di ba bong? So, kailangan pala makinig tayo sa kanila. We have to learn to listen to their thoughts and feelings without immediately judging them or correcting them.
4: Tama.
3: Sometimes, they just need to know that someone is willing to listen. We may not always agree with them. Lagi yan nangyayari. But let us show our children that we are there to listen to them.
4: Tama, Claire, no? Gusto ko lang i-highlight yung sabi mo kanina. To create a home where they feel safe and heard, and most importantly, yung alam nila na mahal sila.
3: Yes.
4: Yung tipo na darating ka sa punto na, anak, kahit anuman pagkakamali ang magawa mo, I just want you to know that you can come anytime sa mami mo, sa daddy mo, sa bahay natin, pag-usapan natin to at walang bagay na hindi namin matatanggap at hindi namin maiintindihan. Importante yan ha, dapat ipasok natin sa isip ng ating mga anak yan.
3: Yes.
4: Kaya paminsan, meron mga batang nagko-commit ng suicide, nagko-commit ng kanilang mga, nagko-commit na puksain o itigil ang kanilang buhay kasi alam nila, pakiramdam nila, wala nang pag-asa. But once maipasok natin sa isip nila na anak, kahit anong mangyari,
3: we
4: nandito kami at maiintindihan ka namin.
3: Okay.
4: Second, teach them the healthy ways to handle emotions. Ito, napaka-importante nito. Makikita mo minsan, may mga bata na simpleng bagay, grabe yung reaction nila. Grabe sila yung, parang hindi nila ma-handle yung stress. So maganda na maunawaan nila at maintindihan nila, anak, this is you handle emotion. Tulungan natin silang pangalanan ang kanilang nararamdaman. Anak, masaya ka ba? Malungkot ka ba? What's bothering you? Let us know and remind them that it is okay to ask help. Kasi napaka-importante na ipaalam mo sa kanila na, anak, okay lang, meron tayong tulong na malalapitan.
3: Okay, at ikatlo, help them strengthen their relationship with God. Paalala natin sa kanila that they are never alone because God cares for them. Ang Panginoon, hindi lang Panginoon sa buhay nila, pero kaibigan at best friend din nila.
4: Tama. A happy home is one where children feel heard, supported, and loved.
3: So parents, let us be intentional in caring for our children's heart and mind because their emotional well-being is just as important as their success.
4: Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin
3: na pagtatagumpayan lahat ng suliranin.
4: Ako po si Bong Pineda.
3: At ako naman po si Claire
4: para sa Happy Bahay,
3: Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asawang

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po ang Family Matters Thursday edition. Ako po ang kaagapan niyo, Ate Merlin Guillermo, at kasama po natin si Maxine, nakakapasa lang niya sa
2: psychometrician board exam po.
1: Wow, congratulations.
2: Thank you po.
1: Psychometrician. Ano 'yon? Anyways, so maraming salamat sa mga nag-message sa atin, katulad si Arlene, Bonifacio, ang saya po ng umaga, makita ko kayo online, thank you so much, Miles, Corpus, congrats Maxine, kilala mo?
2: Hindi po, okay. Pero thank you po.
1: thank you Arlene, sabi niya, love you mga apos, Apollo and Athena, and Kyra and Ada, apat ang kanyang apo ni Arlene. Amy Anor, thank you for tuning in. Shirley Atienza, hello po. Teresita Reyes, good morning po. And ayan, Arlene, Leviticus 19:32, ang ganda po ng tinuturo dyan para sa mga anak at para din sa mga elderly. Grabe, diba? Sabi nga kanina, sabi ko, yung act of worship pala kapag pinakita mo yung paggalang mo sa yung grandparents. So again, thank you kay din, Wilma Burlungan, thank you for tuning in. Mga taga Back to the Bible, nakikinig ngayon, thank you so much. And of course, si Coach AJ, ang ganda ng testimony niya. Sana mayroon pang mag-testimony, paano niya i-share kung paano siya pinalaki ng lolo't lola niya. So mga kaagapay, ang atin pong naman ngayon, pag-uusapan natin, part 2 ng ating discussion, reasons why, ito ha, reasons why grandkids do not like their grandparents. Ano kaya ang mga dahilan? Bakit ayaw ng mga anak, ayaw ng mga apo sa mga lolo't lola? At ito bantayan po natin, baka mayroon kayong matutunan dito. Ito po ang madalas na complaint. Una kasi dito, Maxine, ito po yung feeling judged and criticized. Ayan.
2: Opo, kadalasan mayroon pong tendency yung mga lola or lolo. Natingin ko po, strategy nila po siguro para makikonect kasi hindi po nila makausap yung mga apo nila.
1: Oo.
2: Kaso medyo nag-a-appear siya sa amin po na judgment. Oo, kumari po, alam mo Maxine, tumaba ka no? Yung ganun po. Siyempre po, dati po, ma-open po ko. Alam mo, sasabihin sa akin, medyo pangit kapag ka, tumaba ka, papayat ka pa. Tapos, syempre ako po, may insecure po ako nun, na, ala, pangit ba talaga pag medyo chubby ako? Pero, nung una po, na o-offend po ako, pero eventually, naisip ko po, baka isa lang yun sa way ng lola ko para kausapin ako. Kasi hindi niya na po alam paano ako kausapin.
1: Uh-huh.
2: Dahil po, sa isa din na problema or mga criticism ng lola, lola at lolo natin, or even sa akin yung sinasabi na, cellphone ka na lang ng cellphone dyan. Hindi ka na namin makausap, hindi ka na namin maramdaman dito sa bahay.
1: Wow.
2: Ayun po. Siguro dahil po, cellphone ako ng cellphone. Parang the only way that my lola can catch my attention is to criticize me sometimes. Tapos meron naman pong isa sa naging pressure din po sa akin, or tingin ko sa iba din pong nakakausap ko na mga kasing edad ko na magsasuggest sila na ito yung kunin mong kurso. Parang sila yung nagdedesisyon para sa amin. Pero ngayon po, naiintindihan ko yung mga lola at lola na gusto lang talaga nila na maging successful kami. Pero it's just that, ito pong panahon namin, lalo na po yung mga teenagers, ito po yung time na nangangarap po talaga kami na gusto na.
1: Okay.
2: Pwede po ako nung first year college ako, gusto ko maging mga grade 12 po pala ako nun. Gusto ko maging film director.
1: Oh, wow.
2: Eh, syempre, ang sabi po ng lola ko, apo, walang pera doon. yun po yung tingin niya. Pero alam ko naman pong may kumikita doon po. Eh, sabi ko, ala, doon ako magaling. So, I really feel discouraged na hindi niya naman, parang sana nakita man lang ng lola ko na, ah, may galing din ako mag-direct sa mga theater plays.
1: Okay,
2: may heart ako na gumawa ng movies someday. Pero eventually po, na-realize ko din na, oo nga, no, baka okay din na nasabi yun ng lola ko.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi po talaga ako para doon. Na-realize ko na.
1: Ngayon.
2: Kasi hindi po ako naging film director. Nasa field po ako ng psychology.
1: Psychology.
2: Pero at that time po siguro, imbis na criticism, parang I hope po na sana nagtanong lola, sana po na-appreciate niya yung talent ko sa film directing. Pero ngayon nga po nare-realize ko na out of her care na para maging successful ako sa buhay. So, ayun po.
1: Nalala ko, nabanggit mo yung pagpapansin sa'yo na tumaba ka, ganyan-ganyan. Kasi nitong 1 month ako nagstay sa aking anak kay Kathy, di ba? Dahil dun sa eye surgery ko, kaya 1 month ako hindi nakapag-broadcast eh. Na-miss ko yung 4 Thursdays na wala ako dito sa studio. Kasi nga po, mga kaibigan, ay nagkaroon ako ng cataract surgery. Siguro naisip sila, ba't nagsasalamin pa rin si Ate Merlin? Kaya pa rin ako nagsasalamin, mga kaagapay, sapagkat reading glass, no? So, ito ay progressive. Yung aking vision ay okay na to 2020. Kaya lang pag nagbabasa ako, syempre kailangan. Yung iba kasi, tanggal kabit, nalilito ako doon. So, I have to have eyeglasses pa rin. So, anyway, nalala ko nung 1 month ako doon sina Kathy. Syempre yung apo ko, no, si Kate, galing siya sa Korea, nag-aral siya, di ba? Parang exchange student siya ng UP, 5 months siya, 4 months, 5 months siya doon sa Korea. Tapos, syempre nag-extra baggage ang kanyang katawan. Alam ko na kasi ang feeling ng mga kabataan ngayon. Huwag na huwag mong sabihin, iwasan nating as much as possible yung negative na comments sa mga apo kasi nakakaano po 'yon, lalo na kung galing sa atin na mga authority sa kanilang sa kanila. Tulad ko, halimbawa, hindi ko nasabi kay Kate 'yon, na sabi ko lang sa kanya, "Nak, you look healthy, ganyan-ganyan." I like that, no? Pero hindi nga, mami, granny, tumaba nga ako eh. So, hindi ko na dinagdagan yon. Hindi ko na sinasabi, oo nga eh, hindi eh. So, I have to avoid that kasi alam ko ang feeling, no? Ako nga, ayaw na ayaw kong sabihin sa payat-payat mo. para sa ating mga listeners, ayaw ni Ate Merlin sabihin, ang payat mo. Ayan. So, siyempre, no, yung ganong klase. At sabi mo nga, yung pinipilit ano yung gustong kurso. Okay? Siyempre, yung katulad si Kathy noon, maliit siya yung anak namin. Kumbaga ang ideal na tao na gusto niyang maging ay si Jessica Soho. O di ba, gustong-gusto ni Kathy yun. Sabi niya, gusto kong maging katulad ni Jessica Soho. Siyempre, si Pastor Clem, sabi niya, parang sabi ni Kuya Clem sa kanya, anak, there are only few stations, no, na maka-ano sa'yo. Pwede mo naman i-sideline or whatever. But sabi niyang Pastor Clem sa kanya, kung mayroon kang basta inano lang siya direct, pero hindi siya outright please na biyan, wag yan, no. So ganun din sa apo ko, si Kate ngayon ay sa science siya nung high school eh po. Sabi niya nung magkakalis siya, granny, utang-uta na ako sa science. ayaw niya na sa science, so kaya siya po ay nagano Bachelor of Science in Linguists ba yun?
2: Wow.
1: Tama ba yun? Sa UP. So, para sabi niya, ayaw na yun ng mag-science. Anyway, so basta saan masaya ang mga apo, di ba? Suportahan ng mga lulot-lula. Tama ba, Maxine?
2: Yes po.
1: Yan. Huwag ipagpilit ano ang kurso na gusto nyo sa inyong apo. Kasi iba na ang mga exposure ng mga anak ngayon, mga apo ngayon sa iba't ibang degree program, di ba? Mayroon na kasing specialization, di ba, Maxine?
2: Yes. Oo. Po.
1: Katulad sa iyo, nag-specialize ka sa, ano yun? Psychometrician.
2: Psychometrician. Opo.
1: Ano ang nakapag-influence sa iyo? Bakit psychology at saka psychometrician ang iyong inano? Na kurso?
2: Nung naging Christian po ako, Tita Merlin, ako po ay parang kasama lagi sa campus ministry kasi leader ko po ay campus missionary. Tapos kada po mag-evangelize ako or magdi-disciple, mag-evangelize sa, or magba-Bible studies po sa campuses sa Pasay, ang lagi ko pong nasheshera ng gospel is yung mga batang nagsasuffer from abuse, mga suicidal, ayun po, or depression, anxiety. Tapos parang naging paulit-ulit po siya sa akin. Tapos looking back din po, bago po ako naging Christian, ako din po ay naging, parang nag-contemplate mag-suicide. Yun. Tapos meron din po akong kaibigan nun na nagsistruggle mentally. May mga kaibigan ako nagsistruggle mentally. So, naging burden po siya ng heart ko. Kaya, parang through that experiences po, I know that I'm really called sa, ano po, sa field ng psychology, Tita Marlene.
1: Wow. So, yan po ang testimony ni Maxine, ano? Kasi, nung sinabi mo na gusto mo maging film, ano yun? Producer, ano
2: ba yun? Apo, film director.
1: Film director talaga. Director ka agad. Assistant muna. Yes, sabi ng lolo, wag naman yan. Kasi napakaganda. Napakalaki agad yung iyong ano, no, desire na no? Director ka agad. Siyempre sa isang lolo't lola, ano ba yan? Ba't ganyan? Director, dahan-dahan muna, di ba? So anyway, kahit papano ay tama yung lolo't lola. Tama ba?
2: Yes.
1: Naging po. Tama sila para i-redirect ka.
2: Opo.
1: Tama.
2: Yes. Oo. Po.
1: Ayun. So, kasi kung nag-film director ka, hirap din maghanap ng trabaho, doon ka. Oo. So, ngayon ay no regrets dahil itong pinili mong psychology at maging psychometrician.
2: Opo, tita. Though, na-appreciate ko po yun. Noong una, nakaka-discourage po. Pero kung titignan po natin, kung isasantabi po, kung kaya pong isantabi yung feelings of discouragement or feelings ng pagka-offend, parang maganda din pong i-way po yun eh, na itong lola at lola ko, marami na silang na-experience, alam nila kung ano yung practical, alam nila yung gagana sa realidad. Though, kami po, sobrang dreamer po namin.
1: Yung generation niyo ngayon?
2: Opo, yung generation namin. Yung mga youth po, in general, dreamer po sila. So, maganda ho na parang ibalansihin yung pagka-dreamer at yung boses ng kanilang lola at lola sa realidad. Ayun po, nakatulong din po yung mga sinasabi nila sa akin. Though at first na o-offend po ako, pero nakatulong po sa akin na mag-decide. Ayun po.
1: So Maxine, tanungin kita no, bilang lola mo ako, yung sinasabi mo na dreamer ngayon ang mga youth, no? Ano ang malakas na nakapag-influence sa ngayong henerasyon? Bakit sila ay masyadong dreamer? Social media ba? O sino mga ideal persons nila, nililook up nila? Sino ba yun?
2: I think yun, parang in general po, yung mga youth. I think kayo din po, kung aalalahanin nyo din po, Tita Merlin, siguro nung high school kayo, nung college kayo, marami po kayong pangarap na. Pangarap ko pong yun, maging artista. Ayun po. Pangarap ko pong maging psychologist. Ayun po. Hindi pa po namin nakikita talaga yung realidad. Wala pa po kami. Parang hindi pa po kami nakakalabas talaga sa mundo. Parang bahay at school pa lang po kami. Kaya marami pong possibilities sa utak po namin. Ayun po. And nakaka-discourage po minsan kapag kuwari po, mag-share po kami ng mga possibilities, ng mga dreams. Tapos biglang, hindi pwede. Tapos hindi po dahan-dahan. Oh, oh. Parang gano'n. Hindi po, parang binavalidate po muna yung mga dreams namin. Correct. Biglang, hindi yan. Parang feeling namin, pinipigilan niyo akong mangarap. Okay. Parang gano'n po.
1: So ito yung reminder mo sa mga elderly, no? Older adults, as much as possible, allow your grandkids to become ambitious or plan for themselves. Yeah. Tama ba yun?
2: To express their dreams po and guide them gently sa reality. Yun po, hindi po yung parang itatapo na lang. Na hindi yan, wag yan. Yun po.
1: Kasi nga, ito yung mga halimbawa.
2: Yun po.
1: Kasi nga, ito yung mga halimbawa katulad namin na

0: Kaya maingat po tayo sa ating sasabihin, di ba, Maxine? So, thank you pala kay June Agustin na nakikinig sa atin ngayon, taga Back to the Bible Bookstore, at saka si Amy Pagyo Chidoro. Blessed morning po, watching from Linwood, Washington State. God bless po sa lahat. At si Ned Pataray from Bacolod, nakikinig din. Thank you so much for watching and listening to us. Ang iba kasi, Maxine, nasa YouTube, no? At ang marami sa atin, karamihan nakikinig sa atin nasa radio. Kaya hindi sila nakapag-message sa Facebook. But many are, especially sa Thursday kasi mga elderly ang target audience, ay ano, sa radio sila nakikinig. And of course, yung iba nasa YouTube, no? And so mga kaagapay, napapakinggan natin yung sinasabi ng apo, yung henerasyon ngayon. Ano ba sabi? Iwasan ang pagiging mapunahin, yung negative comments, especially napaka-sensitive ngayon ang kabataan. Halimbawa, yung sinabi ko nga na mataba yung anak nyo. Ano ba, ayusin yung pagsabi. Ano, Maxine, ang mag, para mapakinggan ng mabuti? Halimbawa, mataba ka, mataba mo. Di ba? Napaka-negative.
1: Opo. Ganun po yung sinabi niyo po. You look so healthy.
0: Oh, you look so healthy. Babe, she looks so healthy. Tapos nagsabi niya, di nga, granny, I'm so stout and I'm so big. Sabi ko, ah, okay. Siya din nagsabi, na-realize siya, di ba? So, maybe you can lose weight a little bit, just a little. You look good. You would look good. Anyway, salamat din kay Arlene Bonifacio, listening from Bulacan, si Milagros, Sardinia. Amen, sabi niya. So, ano po ba? May nakikinig kay mga apo sa atin? Katulad ni Coach AJ. Magaling na, ano yan, speaker si Coach AJ. So, ayan po mga kaagapay. Ano, yun palang, ano, yung calendar for 2027, Maxine. Available na, alam mo ba yun? For 2027, ang Back to the Bible.
1: Yes po.
0: So, mayroon pong discount kapag makabili sila ng ilang piraso o mga 100 pieces o 50, ganyan po. So, I hope mga kaagapay, avail po natin yung scripture text calendar ng Back to the Bible 2027. Ayun, di ba? Ang bilis, no? So, Tadinko, good morning. Ayan po ang mga nag-message sa atin. So, yun mga kaagapay, ano, yung academic and future pressure. Ayaw po nila yun, no? Na pipilit yung ano, ipipilit yung kurso sa apo kasi ito, kikita ka dito. Eh, di ba? Yun ang kaisipan ng mga lolo't lola. Yan. So, anong sasabihin kapag ang kurso, katulad ng sinabi mo, no? Na gusto mo yon, ang sabi ng lolo't lola, hey, wag yan, ganyan, ganyan. Oo. So, in-explain mo na lang na ito po ang gusto ko, yung psychology, na-explain mo sa kanila.
1: Opo, opo. Na-explain ko naman po sa kanila. Tapos, ang ginawa ko po noon, since nag-aalala po sila sa akin,
0: okay.
1: Nag-research din po ako about the reality po sa field ng psychology.
0: Okay.
1: Ayun po. Pinresent ko po yun sa kanila. Tapos, nung pinresent ko sa kanila na at dinefend ko po yung kurso ko na.
0: Defense.
1: Parang nagkaroon po ako ng defense lolo, mommy, kahit yung parents ko po. Eh,
0: okay.
1: Mabubuhay naman po ako dito. At gusto ko po itong gawin habang buhay.
0: Okay.
1: Ayun po.
0: So, pinanindigan mo.
1: Opo.
0: You tried to defend yourself. And of course, syempre, yung sinabi mo, nag-research ka muna, ano bang benefit nito?
1: Opo. I assured them po. Uh-oh. I assured them kasi parang they are coming from a place of anxiety din po. Eh, na baka mamaya hindi maging successful si Maxine. Ayun po. Kaya I assured them na I will do my best po.
0: Yeah,
1: I will do my best. Basta I need your support.
0: Mm-mm.
1: Yun po.
0: So, you did your best naman sa Messiah College.
1: Yes, po.
0: Right? Meron kang award?
1: Apo.
0: Sige nga, sabihin mo. Ano yun? Cum laude.
1: Apo, summa cum laude po.
0: Summa cum laude pala.
1: Great Commission Award po by the grace of God. Wow. At that time po, I had an opportunity to honor my lolo.
0: Wow,
1: kasi
0: nice.
1: Nung summa cum laude po ako, pinaakyat po yung parents ko.
0: Okay.
1: Sabi ko, Lord, sana po may isa pa po akong award para mahila ko po yung lolo ko.
0: Okay, nice.
1: Tuwang-tuwa po yung lolo ko nung naakyat ko po siya sa stage. Pagkatapos po ng graduation, wallpaper niya po ako sa cellphone niya. Ang cute-cute po ng lolo ko. Sobrang proud niya po sa akin.
0: Galing, ano. So, at least yung ni-recognize mo ang grandparents mo, no? Saka siyempre yung parents mo naman ang priority talaga sa recognition. So, congratulations!
1: Thank you po.

0: si Maxine dita. Dahil sa hindi ko alam na summa cum laude pala ito, no? And best in ano commission,
1: great commission, great commission award din po.
0: Ayan. Sa Masaya College po siya graduate, doon din po graduate ang aking anak si Ken, Pastor Ken ganyan, siya managing director ng Back to the Bible, at saka yung wife niya si Doc Benny Guillermo ay graduate din po sila pareho sa Masaya College. At baka alam marami nag-inquire sa atin sa Masaya College, saan ba, paano sila makontakt?
1: Meron po silang Facebook page, Tita Marilyn, Masaya College Foundation, Inc. Tapos pwede po silang mag-message doon.
0: Dito lang ang school sa may Makati ba? Sa ano?
1: Dito lang po sa Ortigas, Tita. Sa okay. Tektite Building lang po.
0: Okay.
1: So malapit lang po dito, Tita.
0: So maganda po yan kung yung iba ay malayo ang school, no? So at least dito malapit lang. So hello kay Ann Valenzuela, thank you for tuning in. Si RJ Ophel Sarvina, blessed morning. Ayan, so yun po mga kaagapay, no? Ayaw ng mga apo, masyadong mapunahin. Ipipilit yung ayaw natin, ipipilit natin yung gusto nating kurso. At saka syempre, yung pang screen time lectures, no? Grandparents ay constantly complain about phone, social media, or gaming, create a friction-filled environment instead of trying to understand that this is the digital world, di ba? So parang hindi na maintindihan yun lagi. Nakatutok na lang pag yun na nga. So advice na sa amin mga lolo at lola, we have to understand, no? Kasi nga hindi naman kami techy, di ba? So buti na lang sabi ni Maxine na feel niya na parang gusto lang ng attention ng lolo at lola niya, yung kinukuha ang attention mo, tama, di ba?
1: Opo.
0: So yung pagsabi sa iyo, ano ba yan, lagi na lang kayo sa cellphone niyo. Ano ang reaction mo?
1: Ako po, parang reaction ko, kailangan ko po yung cellphone ko para sa ano,
0: sa exam, sa
1: project ko po,
0: project,
1: or sa
0: okay.
1: school ko, kasi syempre po nung panahon niyo po, hindi po kayo naka-base sa cellphone.
0: Well,
1: mostly kami po talagang kailangan namin ang tablet, ang cellphone po namin. Yun po, sa paggawa ng projects. Yun minsan nami-misinterpret po ng mga grandparents. Pero hindi ko din naman po itatanggi na may iilan din po sa amin na sobra naman po talaga. Kailangan ko lang pong balansehin.
0: So yun, balansehin mga apo ang inyong time sa gadgets ninyo para si lolo at lola naman ay pansinin nyo paminsan-minsan, di ba? So ito pa, Maxine, ang sunod natin ay lack of respect for their autonomy. Ito po ang ayaw-ayaw ng mga apo para po sa ating mga grandparents. Tingnan po natin. Alam niyo po ba ang sabi sa research na ginawa ko? Ayaw ng mga apo that you treat them like babies. Oh my goodness. Especially, may tawag kami sa church namin, Maxino. SMB, ano ba yan? Samahan ng mama's boy. SMB. Samahan ng mama's boy. Nagbibiruan sila, ganyan-ganyan. So parang ayaw ng mga lolo, ang mga apo, di ba, Maxine? Ay, mag kung na-feel mo yon, that your grandparents would feel you like you are 8 years old kahit ikaw ay, anong bang edad mo ngayon?
1: 24 na po
0: 24.
1: Ako,
0: if you're 24, tapos ang tingin pa rin sa'yo ay baby pa rin, ano? So ako din, I have to, kasi siya, ang tawag ko sa apo ko, baby. Sabi ng mga churchmate ko, Ate Marilyn, baby pa ba yan? Ganyan-ganyan. Malapit na sa aming professional. Yun ang nakasanayan ko. Sige, lumak sa akin. Baby ko siya. So, hindi ko maiwasan hindi sabihin ang baby. So, anyway. So, yun po. Hindi ko naman tinitreat siya na parang baby siya. Yung psychologically or mentally or hindi naman. Basta tawag ko lang sa kanya, baby. And I trust her. In fact, she's the one driving me around, no? Kasi nga, magaling mag-drive yung aking apo. So, yun mga kaagapay, kung kayo po ay nakikinig mga lolo at lola, never, never treat them as 8-year-old na mga bata, ano? Huwag nating isipin na sila po ay maliit pa rin, no? Isipin natin sila na nakaka-insulto pa yon, pala yon. Tama ba yon?
1: For some po, Tita, nakaka-insulto po. O kaya, lalo na, siguro discernment na lang din po ang kinakailangan ng grandparents. Parang ito bang apo nyo po ay kinakailangan na ma-empower.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po parang hindi siya masyadong nagte-take ng responsibility kung wari po
0: tama.
1: Or nagpapaka parang bata pa rin po.
0: Uh-uh.
1: So, wag po nating bebehin yung
0: okay.
1: yung mga apo natin. Pero minsan po para mm-hmm. sa akin
0: mm-hmm.
1: lalo na po ngayon na nagtatrabaho
0: okay.
1: tapos leader po sa ministries
0: oh, oh, oh.
1: yun po lalo na nung college po ako parang I'm treated like an adult
0: mm-hmm.
1: ayun po
0: mm-hmm.
1: kahit na medyo bata pa po ako I'm treated like an adult sometimes it encourages me grandparents man po or tita
0: mm-hmm.
1: kapag minsan binibaby po ako oh. kasi nakakapagpahinga din po ako oo nga no parang parang para sa kanila, baby pa ako. Pero para sa paglabas ko, parang dapat matanda na talaga ako. Parang
0: mm-hmm.
1: ayun po, parang in some ways po, natutulungan po ako para makapagpahinga kapag binibaby.
0: Pag sa bahay.
1: Opo, okay. pag sa bahay
0: Oo.
1: Po. Pero not all the time po.
0: Mm-hmm.
1: Parang discernment din po mm-hmm. kung ano yung kinakailangan
0: mm-hmm.
1: ng apo, mm-hmm. apo nyo po.
0: Yun kasi po. Sa labas, sa ministry, di ba, masyado kang tinitingala as a leader.
1: Oh.
0: Parang ang daming responsibilities
1: yes,
0: na minsan po. Ay overwhelmed ka doon. So, minsan gusto mong feel, ma-feel ka naman na mag-relax, importante ka, or pahingahin ka, tama, di ba? So, yun, sa pagsabahay, ang treatment sa'yo parang baby, natutuwa ka, nababalansi mo, di ba?
1: Opo, opo. Mm. Pero hindi naman po yung parang baby na
0: oo,
1: baby.
0: Parang feeling lang nila na, ay, dito yung anak ko, ay, apo ko, kailangan niya magpahinga,
1: mm-hmm.
0: di ba? Yun, so, salamat din kay Mel Borlungan, congrats Maxine, sabi niya, and then si Lutz Fuentes ng Auntie Polo, thank you for listening. Si Sir Abby Dailo, magkita-kita po tayo sa Saturday sa CrossGen Summit. Ayan, LV Maliare, salamat. Good morning din sa inyong guests, si Maxine Villaroman. Tapos, andito rin ngayon si Rick Sungkuan. Sabi niya, tawa ako ng tawa. Ang interesting po ng topic niyo from Pangasinan. God bless po, Mama Merlin and Maxine. Congrats. Grandma na po ako. Actually,
1: wow.
0: messenger ng hubby ko ito. Oh, sa husband niya yung kanyang ginagamit. Kaka-inspire po kayo. God bless. Thank you, dear Rick. Teka, dito si Rick eh. Sa husband niya ang gamit ito. Anyway, salamat po sa inyong pakikinig. So, yung mga lolo't lola, salamat sa inyong pag-tune in. Kasi ito pa, Maxine, ang sunod, ano? Mga apo, mga grandparents, ito ang ayaw ng mga apo. Lack of respect for their autonomy. Ay, tapos na pala yan. Yung ina pala, ignoring emotional boundaries. Ito po pala, gusto kong emphasize ito, forcing physical affection like mandatory hugs.
1: Mm.
0: Diba? Oh my goodness, na-experience mo ba yan?
1: Mostly, tingin ko po yung mga kapatid ko, yung, apo, tabi tayo matulog. Yung ganun po. Tapos, siguro hindi na po nare-realize ng lola at lola ko na, hala, high school na sila.
0: Okay.
1: Parang gusto pala nila tabi matulog.
0: Okay.
1: Yun po.
0: Eh,
1: syempre, gusto din po namin ng privacy. Lalo na, yun nga po yung mga high school, college, yun po.
0: So, yun, napakahalaga. Mayroon akong isa kong apo ay 7 years old, lalaki. Hindi siya masyadong, nung maliit siya, very close siya sa akin, parang gayon na 7 years old na, hindi na siya ganun ka, magpayakap. Yung pala, complain din pala ng anak ko, tsaka yung parents niya, complain din pala, bakit ayaw magpahalik, ayaw magpayakap. So, 7 years old pa lang, pero, irespeto din natin yon, no?
1: Mm.
0: Ako, hindi ko finoforce ang sarili ko doon sa apo ko, kasi, dadaan din naman yun, eh. I mean, lilipas din yun. Kasi yung anak ko ngayon, si Ken, tsaka si Kathy, yung mga anak ko, mga older adults siya, pero pag makita ako, yakapin ako ng anak ko, si Pasukin, yakapin ako, halikan ako. Alam niyo yun? So, lilipas din yun, di ba? Yung stage na masyadong, umiiwas yung mga apo.
1: Opo.
0: No? Bakit kaya ganun ang feeling nila, Maxine? Umiiwas ng yakap?
1: Siguro nga po, parang iniisip nila po siguro, I'm too old for this. O kaya yung sa kanina po na tinatrato pa rin silang babies.
0: Oo.
1: Na parang insult po sa kanila.
0: Ah,
1: yun.
0: Okay.
1: Lola, matanda na ako. Tabi pa rin pa ba tayo matulog? Ganun. Magyayakap pa rin ba tayo matulog? Ayun po.
0: Kasi siguro din, ang ano eh, sa labas kasi sa school, diba, parang ayaw nila ipakita na masyadong touching yung lolo at lola
1: sa mga friends nila. Kasi diba? Hindi cool.
0: Ha?
1: Hindi po cool, Tita Marlene.
0: Oh, yung pala, mga lolo-lola. Ganun pala yun.
1: Pero eventually po, mamimiss din po nila yan.
0: In the
1: kaya
0: future,
1: po, opo, kahit ako po, namimiss ko din po yung ganun.
0: So, sabi ko nga, lilipas din yun.
1: Opo, ano? Lilipas.
0: Huwag magtampo tayo, mga lolo-lola. Huwag tayo tampo sa ating mga apo kung ayaw nila sa atin.
1: Hintayin nyo lang po.
0: Yakap. It will come to pass. Later on, pag sila ay ano, acknowledge nila na kailangan tayong halikan at yakapin. Ayan. So, kasi pag gaganon, para bang, lalo na mga teenagers, ano, they would shut down talaga sa ganitong mga environment sa kanilang lolo't lola. At ito pa, pinamumuka mo sa apo mo yung guilt tripping, di ba? Ano, teen self-demanding. Halimbawa, masyadong involved ang apo nyo sa sports, extracurricular activities, sa school, sa kaibigan, tawag natin na sleepover, di ba? Mag-sleepover sa mga kaibigan, di ba? Minsan, ang grandparents talaga ay, you never call me. Di ba na kaya nagbumabisita sa akin? Di ba? Ano ba yan? Parang wala kayong mga lolo at lola. mga guilt tripping yun eh, di ba?
1: Opo. Minsan nararanasan ko din po yan, Tita Marlene.
0: Okay.
1: Ano ba yan? Ang dami mong ginagawa sa school. May assignment ka na. Tapos, tawag dito, parang sumali ka pa ng theater club. Ang dami-dami mong ginagawa. Bakit di ka na lang dito sa bahay? Siguro namimiss po ako sa bahay. Pero ako naman po at that time, parang hindi ko po na-express, pero nasa puso ko is gusto ko po mag-explore, gusto ko pong ma-hone yung abilities ko, yung mga skills ko.
0: Uh-huh.
1: At saka kung nung nag-aaral din ho ako ngayon ng psychology, itong teenage years po, yun, high school, college, it's really their time po to explore and hone their skills. Kaya po kinakailangan ng suporta, kinakailangan namin ng suporta ng mga lolo at lolo na sige, parang we would really appreciate pag sinabi ng lolo at lolo namin na sige, sumali ka dyan. Late ka uuwi dahil magpa-practice kayo. Sige, okay lang. Hihintayin kita. Yun po.
0: So, nakaka-relate ako sa mga sinasabi mo kasi ganyan si Kate, yung aking apo. Sasabihin niya, gani, alis muna ako, ganyan-ganyan. Ng hours ka, babalik. Mga 12 o'clock, wala na akong masabi. Pigilan ko na lang yung sarili ko. Bakit gabi na, di ba? Minsan, kasi ganun eh. Pero pinipigilan ko na sarili ko kasi feeling ng mga anak, mga apo, kapag, you know, you trust them, di ba? Pinapakita mo na pinagkatiwalaan mong apo mo, maging responsible sila, lalo pa sila magiging maingat. Lalo pa nilang ma-feel na, I have to prove to my grandparents na responsible ako bilang teenager, responsible ako sa aking pag-aaral. So, hello kay Marilu Gachin, blessed morning sa Family Matters. Si Hill Magtuloy, happy listening with my ima, si Kunching Magtuloy, 75 years old at anim ang apo. Wow, daming apo, no? Happy listening po, Aling Kunching Magtuloy. Hope to see you someday. Lamat din kay Marisa Bagirin, Reginio. Good morning sa inyong lahat. Listening from Villases, Pangasinan. Oh, dami tayong listeners sa Pangasinan. God bless sa inyong station, programs. I'm so blessed. Nahulog yung radio ko, kaya sa CP ko na lang. Nahulog na yung radio niya. Kaya at least ano, nakapakinig ka. Oh, ay, nakapanood pala at nakapag-send ng message. Kasi sa radio, hindi nakakapanood at saka hindi nakapadala ng message. Ayan, si ano, Pastor Abby Luis from Baguio City naman. Good morning, pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you so much, Lolo din to. Ilan ba ang apo mo, Pastor Abby? Ilan lahat ng apo mo? Ako kasi tatlo ang aking apo. Ayan. So, ilan ang apo ng ano mo, Maxine, ng lolo mo, ng lolo't lola? Ilan kayo mag...
1: Tatlo po kaming magkakapatid.
0: So, tatlo pa lang apo nila?
1: Tatlo pa lang okay.
0: So, yun mga kaagapay, pagpatuloy natin, ano, para po sa ating mga listeners ay, siyempre, yung mental health, no? Invalidating mental health ng mga ating mga apo. Sabi nga dito, no, dismissing attends anxiety, depression, or stress, or tinatawag natin, drama-drama ka na naman, ano ba yan, pinakaartihan. Ate Maxine, ano ang ano mo dito, yung response, pag ganyan ang sinasabi?
1: Yun po, nakakalungkot po minsan kasi tingin ko po para sa mga apo, parang ang nararamdaman nila pag ganito, parang lolo, lola, or even sa parents, you're the first person that parang I really want you to understand what I'm going through right now. Pero yun po yung nagiging response ng mga lola at lola na nung panahon namin, wala namang ganyan. Parang ang sensitive nyo naman. Tapos kami, parang naiisip namin na hala, baka hindi mahalaga yung nararamdaman ko.
0: Oh, okay.
1: O baka hindi talaga mahalaga yung problema ko. Yun po. So, mas nahihirapan po sila mentally. So, yun po yung hope ko sa mga lola at lolo, sa mga parents na imbis po na i-invalidate or i-dismiss, they will take the time to just listen.
0: Okay.
1: Yun po.
0: Uh-huh. So, yun po mga kagapay, narinig po sabi ni Maxine, just listen. Huwag na mag-comment, di ba? Minsan di maiwasan eh, mag-flare up ka agad ang mga parents, ang mga grandparents, ano ba yan? Drama na naman. Ano ba yung iniiyak mo dyan? Halimbawa, di ba? Hindi natin naintindihan ang pinagdadaanan ng ating mga apo, mga anak. Halimbawa, di natin alam na mayroon silang friends na ayaw na sila o binlock na sila sa kanilang ano, sa Facebook, di ba? Masakit po yun sa kanila.
1: Opo.
0: Siyempre, ang reaction nila ay magmumukmuk, mag-isolate, o kaya ayaw magsalita. Eh tayo naman, ano ba yan? Ba't tayo mag-ganyan-ganyan? No, hindi po ganun. Hindi nakakatulong po yun sa ating mga apo. And I hope we will really understand yung mga generation ngayon, mga kaagapay, it would help them, sabi nga ni Maxine, yung pinagdidiinan niya, you just listen. Diba?
1: Yes po.
0: Listen. Ayan, si Luz Aguilar, sabi naman niya, blessed day, Ate Merlin and Maxine, listening here in Munting Lupa. Shout out, please, kay Sister Nora, Lenny, at Nympha ng Rose in Bataan. And Rose in Bataan, nakikinig po sila ngayon sa DCS, hello po dyan sa Pangasinan, ay, Bataan, ang bumabati galing sa Munting Lupa. O, diba? Nice naman. Marites Mateo, sa North Caloocan naman siya nakikinig. Senior na po, so much to learn, bagamat wala pa po akong apo. Ayan, pagandaan mo yan, Ate Marites. Pag ikaw ay marami ka nang natutunan. How you treat your future grandchildren, diba? Maganda po yun na meron na kayong matutunan. Iwasan. Okay. So, ito pa. Yung bang walang ginagawa. Humbawa, nandun sa grandparents dumalaw itong mga apo. Walang wifi, walang internet, walang TV. Ano ang reaction ng mga apo? Boring. There's nothing to do here, di ba? So, ayaw na silang dumalaw sa mga grandparents kasi don't do that, di ba? Bawal dito ang mag-internet. Di ba?
1: Puro... O kaya, yun nga po, bawal maglaro sa labas. Yun po.
0: So, napansin ko nga ngayon, Maxine, ano, habang kanina naglalakad ako or sa MRT, maraming mga, ano, nalulungkot din ako kasi mga oversize ang mga katawan. Alam mo yun? Mga chubby. Parang sabi ko, napabayaan yung mga katawan nila. Gusto kong sabihin, pwede ba mag-reduce kayo? baka sabihin naman nila sa akin, pwede bang pataba ka? O yan. Diba? So anyway, mga kaagapay, mabilis po ang panahon. Ano po ang advice natin sa mga grandparents ngayon? So mga kaagapay, maikli lang po ang nais kong i-share sa inyo kasi ang bilis ng panahon. Ano? Sabi po natin dito, here are some practical low pressure ways to bridge the gap between your grandparents and your grandkids. Sabi dito, no, shift from interrogation to parallel connection. Ibig sabihin, if possible po, you can do something together na you enjoy, diba, Ate Maxine?
1: Yes po.
0: Mm-hmm.
1: O kaya, mag-watch po kayo ng movie together.
0: Okay, oo.
1: Or mag-listen ng music together. Okay. Basta po, alamin niyo po yung mundo ng mga apo niyo po.
0: Mm-hmm.
1: Ayun po. Though, hindi ko po ito naranasan sa lola at lolo ko. Pero alam kong mahal po nila ako.
0: Oo, yan.
1: Yun, parang hindi po ako lola. Pero yun po yung strategy ko sa pinsan ko na mas younger sa akin.
0: Okay.
1: Na kahit na yung mga rap music, hindi ko naman gusto yan.
0: Oh, very good.
1: Para makikonnect po sa, ayun, pinsan ko. Uh-huh. Nakikinig po ako ng rap music with him. And I let him explain kung ano yung... Ano yung, bakit niya nagustuhan yung rap music? Yun po. Tapos mas lalo kaming nagiging close at mas lalo siyang nag-open up sa akin.
0: Mm-hmm.
1: And I think if our grandparents would do that, marami
0: connect
1: pong
0: connect, no?
1: Opo, marami pong apo ang mag-open up sa kanilang grandparents.
0: Mm-hmm. So yun po mga kalolo't lola, no, imbis na ganun, no, interrogation ang dating natin, anong nangyari? Ang tanong po natin sa kanila is, kumusta ang school? Wag na po natin pilit, may boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba?
1: Bakit late ka umuwi?
0: Oo, ba't late ka na umuwi? Siguro may girlfriend ka na, may boyfriend ka na. Hindi po ganun, ano. Let them, you know, express or allow them to tell you at the right time. Wag nang interrogate ka agad, ano. O ba't gabi ka na? Siguro mayroon na tayong iniisip na hindi maganda, no?
1: Opo.
0: So, of course, you talk to them side by side. Hindi po yung conversation na nakaka, ano ba yun? Halimbawa, yung makipag-usap ko sa apo mo na mayroon ka agad yung maano yung mukha mo, 'di ba? Matigas ang mukha mo, tapos yung mata mo talagang galit na galit, 'di ba? So lalong hindi mag-open up yung mga apo.
1: Mm-mm.
0: Kailangan po mga kaagapay ay yung pagiging grandparents natin ay kasi sabi ka ni sa Leviticus, kagalang-galang tayo. Kagalang-galang ba tayo? The way we speak, the way how we feel, how we express our emotions, 'di ba? So parang kapag galit agad, ay, iiwas na yung mga apo natin. So, sabi ni, ano, Lai Ibera Esteban, ang ganda po ng topic, maraming natutunan. Ay, praise God. LV Malyari, si Ana Tenedero, good morning, Merlin, and kapatid, mga kapatid sa Family Matters. Thank you po sa inyong pakikinig. Ayan, so, ito pa, kapag ko ay let them lead, Ate Maxine.
1: Basically, instead of asking na, oh, kumusta yung grades mo? Mataas ba? Mm-hmm. Yung mga ganun po. Mm-hmm. O yung may boyfriend ka na siguro, no?
0: Mm-hmm.
1: Ask about their interest po. Mm-hmm. Yun nga po yung katulad ng sinabi ko sa kanina, na pasukin nyo po yung mundo nila.
0: Mm-hmm.
1: Yun po, para mas maintindihan nyo po sila.
0: Mm-hmm.
1: Yun, apo, kamusta yung ano mo, yung pagsali mo sa clubs? Sino yung mga naging kaibigan mo dun? Kamusta sila? O kaya kahit yung pinakasimple, ano yung recently na favorite mong pakinggan lately? Tingin mo pwede kong pakinggan yan? Pakinggan ko nga kahit tingin mo nyo po hindi nyo magugustuhan. Basta
0: tigilan dapat. Tigilan namin ang inis namin na ipakita, di ba?
1: Ano ba yan? Baka mamaya baka po iniisip niyo, ano ba yan? Ano bang kanta to? Parang hindi ko naman maintindihan to. Pero in that way po, them just seeing you trying to understand them.
0: It, right.
1: Parang sobra po nilang ma-appreciate 'yun.
0: Mm-hmm.
1: Kahit hindi niyo po magustuhan, basta tinatry niyo lang pong intindihin talaga.
0: Mm-hmm. So kung hindi gusto ng grandparents yung halimbawa yung pinapakinggan, pinapanood, Huwag niyong outrightly sabihin, ano ba yan? Alam niyo ba, sa demonyo yan? Talagang demonyo. Sa demonyo yan, evil yan.
1: Para naman demonyo yung rap music.
0: Ano ba yung rap music na yan? Alam niyo yun, be gentle in asking. Or kung mayroon kayong nafe-feel na hindi maganda, huwag niyo agad sasabihin, no? Kasi ako, I have tried that. Very conscious ako and intentional talaga ang the way I talk to my grandkids and the way I would connect with them. Hindi ko pipilitin. I mean, siyempre bala siyempre si Andy, iba rin yun si Andy, 'di ba? But si Andy pag sa mall kami, "Ay, Granny, can you buy me?" Alam ko na ano gusto niya. Alam ko na si Andy kung ano gusto niya, yung anak ni Pastor Ken. So, yun mga kaagapay, mga lolo't lola, kailangan po tayo maging gentle, maging intentional sa pag-connect sa ating apo, pero kailangan po natin irespeto yung kanilang boundary or yung pinakaayaw nila. Alam na natin kung ano yung ayaw ng apo natin sa atin, di ba? So yun, mga kaagapay, ang bilis ng time. Maxine, ano po ang last message mo sa ating mga tagapakinig na mga lolo't lola dyan?
1: Siguro unahin ko muna po sa mga granddaughters, grandsons, katulad ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung message ko po sa kanila is try to understand also their perspective. Mm-hmm. Oo, minsan na-offend tayo.
0: Yeah.
1: Minsan nakukulitan tayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero know that they are coming from a place of love, mm-hmm, and care. They really want the best for you. It's just that sometimes hindi nila alam kung paano yun i-express ng, mm-hmm, maayos sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: And I hope then na they will also take the time to appreciate, to honor their grandparents, yeah, kasi hindi din po madali na maging grandparents.
0: Right,
1: parang
0: right.
1: Naging parents na po sila and they will repeat it all over again, yung pag-alaga ng bata, mm-hmm, parang pagpapalaki. So, nararapat lang po na respetuhin natin sila.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga grandparents naman din po, katulad ng sinabi ko sa granddaughters and grandsons nyo,
0: mm-hmm,
1: know their perspective also.
0: Mm-hmm.
1: Yun po, hindi po porket parang tingin nyo po sobrang hirap nung time ninyo,
0: mm-hmm,
1: ay madali na ho yung amin. Iba yung hirap ng generation namin. Iba,
0: okay,
1: din ho yung hirap ng generation ninyo.
0: Uh-huh.
1: And I hope that you will take the time to understand and to just listen us and be curious about us,
0: uh-huh,
1: po.
0: Uh-huh.
1: Yun po.
0: Yun gusto lang ko yung sinabi mo, Maxine, ano, for the para po sa ano, sa ating mga lolo't lola. At saka mga ano, we should be very careful. Tama yung sinabi ni Maxine, ano, para sa mga anak at para sa mga lolo't lola. Anyway, mag-pray po tayo and then we will end this program. Lord, we thank you so much, O God, for this time, O Lord, na we were able to discuss yung mga about godly and responsible grandparents. Napakahalaga, Panginoon, na maging aware kami as grandparents to be sensitive sa aming mga apo. Hindi kami manghimasok na agad-agad. We don't demand or we don't demand na yakapin kami. Kailangan po namin intentional na maintindihan sila. Lord, I pray na marami din pong struggles sa mga kabataan ngayon.
1: Mm.
0: Mas marami po silang pinagdadaanan ng mga challenges, Lord. Very competitive talaga ngayon ang mga kabataan. Kaya po marami pong na-discourage, marami nag-iisip na tapusin ang buhay. Kaya Lord, we just pray na ingatan mo po ang mga kabataan ngayon, mga apo, Panginoon. Kasi nga, Lord, ang dami nilang pinagdadaanan na problema. Tapos kung problema pa sa school, sa trabaho, problema pa sa traffic, problema pa sa gastusin. At pagdating sa bahay, problema pa rin. Kaya mabigat, hindi nila kaya, Panginoon. Overwhelming sila, daming mga challenges. So sa aming pinag-uusapan ngayon, dalangin ko, Lord, na pakitaan din po sa mga kabataan ngayon ang paggalang, pagrespeto sa mga elderly. Thank you so much for the reminder. Ako mismo din, nakaranas ako today how I was treated kanina sa MRT. They just touch me and help me, ask me to sit down. Salamat po, Lord, na experience ko po yung mga gentleness ng mga kabataan sa sasakyan kanina. So thank you Lord kay Maxine. Salamat din Lord nakapasa sa board exam. Thank you Lord for continuously blessing her and maging sa kanya pong trabaho sa Back to the Bible sa pag-handle po niya ng Shepherd's Care. I pray Lord na marami pong mga matulungan and we pray God marami din pong makapag-extend ng tulong para sa ministry ng Back to the Bible. And so God, we just commit everything to you. Thanking you Lord for this program sa family matters that people are able to listen and learn from all of us, O God. Lord, ito pong hinihiling ko, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming Amen. Maraming salamat kay ating bisita ngayon, si Maxine, ang aking apo, 24 years old lang. Ako naman ay 70 plus na. So, salamat din sa ating mga kaagapay dito sa broadcast, sa transmitter site. Production Tech, Jonathan Reyes. Ayan pala si JR. Si Reggie Villena, RTV Team, kina Aileen Valdez. Kanina kasama ko sila sa cafeteria. Si Angelica Calayag, Jabez Mancho, Nicole Estoy. Salamat din sa assistant si Phil. Lagtapon na doon sila kanina. Mayroon silang atinan na seminar. Shara Gabornes, thank you so much. Of course, kay JB Tawa mula sa engineering team. Ito pong Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyon ng pamilyang Pilipino. Ako pong Ate Merlin Guillermo.
1: At ako naman po, si Maxine Villaroman.
0: Yeah. Thank you so much. See you again next week.
1: Thank you po.
0: Next week ang...
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, a 25 ng Setyembre, Zechariah chapter 1-6.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Zacharias, anak ni Berechias at apo ni Propeta Ido. Noong ikawalong buwan ng ikalawang taon ng paghahari ni Haring Dario ng Persia, nangusap si Yahweh sa kanya. Ipinasabi niya sa mga taga-Huda, "Labis akong napuot sa inyong mga ninuno, kaya't sabihin mo sa kanilang, ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Manumbalik kayo sa akin at kakalingain ko kayo. Huwag kayong tumulad sa inyong mga ninuno. Hindi sila nanumbalik sa akin. Hindi nila tinalikuran ang kanilang kasamaan. Sa kabila ng aking mga panawagan sa pamamagitan ng mga propeta, nasaan sila ngayon? At ang mga propeta, nanatili ba silang buhay? Ngunit natupad ang lahat ng sinabi ko sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya naman, sila'y nagsisi at sinabi nilang, ginawa ko nga ang aking sinabi tungkol sa kanila na katumbas ng kanilang kasamaan." Noong 24 na araw ng 11th buwan ng 2 ng pamamahala ni Haring Dario, nagpahayag si Yahweh kay Propeta Zacarias. Ganito ang salaysay ni Zacarias tungkol sa pangyayari. Kagabi, nagkaroon ako ng pangitain. May nakita akong isang lalaking nakasakay sa kabayong pula at siya ay huminto sa kalagitnaan ng mga punong mirto sa isang libis. Sa likuran niya ay may mga nakasakay rin sa kabayong pula, sa kabayong puti at sa kabayong batik-batik. Kaya itinanong ko sa anghel ni Yahweh na nasa tabi ng mirto kung ano ang kahulugan yon. Ang sagot niya, "Halikat, ipapaliwanag ko sa iyo. Ang mga ito ay isinugo ni Yahweh upang magmanman sa buong daigdig." Sinabi ng mga tinutukoy ng anghel ni Yahweh, "Natingnan na po namin ang kalagayan ng buong daigdig. Payapa po ang lahat." Nang magkagayon, sinabi ng anghel, "Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hanggang kailan mo pa pahihirapan ang Jerusalem at ang mga lunsod ng Juda? 70 taon na po silang nagtitiis." May sinabi si Yahweh sa anghel na kausap ko, mga salitang nakakaaliw at makapagpapalakas ng loob. Pagkatapos, sinabi naman sa akin ang anghel, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, labis ang aking pagmamalasakit sa Jerusalem at sa Zion, at malaki ang galit ko sa mga bansang palalo, pagkat labis na ang pahirap nilang ginawa. Kukupkupin kong muli ang Jerusalem, at ang aking templo ay muling itatayo. Ibabalik ang dating sukat at kaayusan nito. Muling sasagana ang aking mga lunsod. Ang Zion ay muli kong papatnubayan at hihirangin ang Jerusalem. Ako'y tumingin at may nakita kong 4 na sungay. Tinanong ko ang anghel na kausap ko, ano ang kahulugan nito? Ang sagot niya sa akin, yan ang mga sungay na nagpakalat sa Juda, Israel at Jerusalem. Pagkatapos, 4 na panday ang ipinakita ni Yahweh sa akin. Itinanong ko, ano ang gagawin nila? Sumagot siya, ang Juda ay lubos. Sumagot siya,

Nang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Bilisan mo, habulin mo ang binatang may dalang panukat at sabihin mo sa kanya na ang Jerusalem ay titirhan ng napakaraming tao at hayop tulad ng bayang walang pader. Si Yahweh mismo ang magiging pader na apoy ng Jerusalem at ang kaluwalhatian niya ay lulukob sa buong lungsod. Magmadali kayo," sabi ni Yahweh. "Umalis kayo sa lupain sa hilaga, kayo na parang ipang inilipad ng hangin sa apat na sulok ng daigdig. Magmadali kayo, mga taga Zion na naninirahan sa Babylonia, umuwi na kayo." Pagkatapos ng pangitang ito, isinugo ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa mga taong nanamsam sa kanyang bayan at ipinasabi ang ganito, "Sino mang lumaban sa aking bayan ay para na ring lumaban sa akin. Bilang parusa ko sa kanila, sila naman ang lulupigin ng mga inalipin nila. Kapag naganap na ito, malalaman nilang isinugo ko ang lalaking ito." Sinabi pa ni Yahweh, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Zion, sapagkat maninirahan na ako sa inyong kalagitnaan." Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri kay Yahweh at pasasakop sa kanya. Siya'y maninirahan sa inyong kalagitnaan. Sa gayon, malalaman ninyong isinugo ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Aangkinin ni Yahweh ang Huda bilang bayang mahal at muli niyang hihirangin ang Jerusalem. Tumahimik kayo sa harapan ni Yahweh, lahat ng nilalang, sapagkat tumayo na siya sa kanyang banal na tahanan. Ipinakita sa akin ni Yahweh ang pinakapunong paring si Josue na nakatayo sa harapan ng anghel ni Yahweh. Siya ay paparatangan ni Satanas na nooy nasa kanyang kanan. Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Satanas, "Hatulan kanawa ni Yahweh, Satanas. Hatulan kanawa ni Yahweh na pumili sa Jerusalem. Ang taong ito ay gaya ng isang patpat na inagaw sa apoy." Nakatayo si Josue sa harapan ng anghel at ang suot ay maruming damit. Sinabi ng anghel sa mga naroon, "Hubarin ang gulanit niyang kasuotan." Bumaling siya kay Josue at sinabi, "Nilinis na kita sa iyong kasamaan at ngayoy bibihisan ang magarang kasuotan." Bumaling muli ang anghel sa kanyang mga inutusan at sinabi, "Suotan ninyo siya ng malinis na turbante." Gayon nga ang ginawa nila at binihisan nila si Josue habang nakamasid ang anghel ni Yahweh. Pagkatapos, tinagubilinan si Josue ng anghel ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. "Kung lalakad ka sa aking mga landas at susundin mo ang aking mga utos, pamamahalain kita sa aking templo at sa buong paligid nito. Bukod dito, diringgin ko ang mga dalangin mo tulad ng pagdinig ko sa dalangin ng mga anghel na ito. Makinig ka, Josue, na pinakapunong pari. Ikaw at ang iyong mga kasamahang pari ay mabuting palatandaan ng mga mangyayari sa hinaharap. Palilitawin ko ang sanga na aking lingkod at ang batong ibibigay ko sa iyo na may pitong tapyas ay uukitan ko ng aking mga salita. At sa loob ng isang araw ay aalisin ko ang kasamaan sa buong lupain. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, aanyayahan ng bawat isa sa inyo ang kanyang kaibigan upang magsama-sama sa ubasan ninyo at sa ilalim ng inyong mga punong igos." Nagbalik ang anghel na kausap ko, at ako'y kanyang ginising na para bang ako'y natutulog. Itinanong niya sa akin, "Ano ang nakikita mo?"
isang ilang

0: Dalawang gintupo na may lalagyan ng langis sa itaas at may pitong ilawan. Bawat isa'y may pitong lalagyan ng mitsa. Sa magkabila nito ay may puno ng olibo. Sagot ko naman sa kanya. Itinanong ko sa anghel, ano po ang kahulugan nito, Panginoon? Hindi mo ba alam yan? Patanong na sagot sa akin. Hindi po, ang sagot ko. Sinabi sa akin ng anghel ang ipinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita ninyong maaalis. Muli mong itatayo ang templo at habang inilalagay mo ang kahuli-hulihang bato, magbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihin, napakaganda! Sinabi muli sa akin ni Yahweh, si Zerubbabel ang naglagay ng pundasyon sa templong ito at siya rin ang tatapos. Kapag ito'y natapos na, mapapatunayan ng lahat na ikaw ang aking isinugo. Nag-aalala sila ngayon dahil sa mabagal na pagkayari ng templo. Ngunit matutuwa sila kapag nakita nilang ito'y pinapamahalaan na ni Zerubbabel. Sinabi sa akin ng anghel, ang pitong sinag na yan ay paningin ng Diyos at lalaganap ito sa buong mundo. Itinanong ko sa anghel, ano naman po ang kahulugan ng dalawang puno ng olibo sa magkabila ng ilawan? Bakit may dalawang sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis? Hindi mo ba alam kung ano ang mga yan? Patanong na tugon niya sa akin. Hindi po, sagot ko. Iyan ay dalawang taong pinili ni Yahweh at pinahiran ng langis upang makatulong niya sa pamamahala sa daigdig, sabi niya. Muli akong tumingala at may nakita akong kasulatang lumilipad. Tinanong ako ng anghel, ano ang nakikita mo? Isa pong kasulatang lumilipad. Ang haba po nito ay 9 na metro at 4.5 metro naman ang lapad, sagot ko. Sinabi niya sa akin, diyan nakasulat ang mga sumpa sa daigdig. Sa kabila ay sinasabing, aalisin sa lupain ang lahat ng magnanakaw. Sa kabila naman ay sinasabing, aalisin din ang lahat ng sinungaling. Ipadadala ko ito sa sambahayan ng mga magnanakaw at sa sambahayan ng mga sinungaling. Mananatili ito sa sambahayang iyon upang ubusin sila ng lubusan. Lumapit sa akin ang anghel at sinabi, tumingala ka at tingnan mo kung ano itong dumarating. Ano yan? Tanong ko sa kanya. Iyan ay isang malaking basket. Inilalarawan niyan ang kasalanan ng buong sanlibutan. Sagot niya, bumukas ang tinggang takip nito at nakita kong may isang babaeng nakaupo sa loob ng malaking basket. Sinabi sa akin ng anghel, iyan si kasamaan. At itinulak niya ito pabalik sa loob ng kaing at muling sinarhan. Nang ako'y tumingala, may nakita akong 2 babaeng lumilipad papunta sa akin. Malalapad ang kanilang pakpak. Pinagtulungan nilang ilipad na palayo ang malaking basket. Tinanong ko ang anghel, saan nila iyon dadalhin? Sumagot siya, sa Babylonia. Gagawa sila ng templo roon upang paglagyan ng malaking basket. Pagkatapos, sasambahin nila ito. Muli akong tumingin at may nakita akong 4 na karuwahing lumabas sa pagitan ng dalawang malalaking bundok na tanso. Pula ang mga kabayong humihila sa unang karwahe. Kulay itim naman sa pangalawa. Mga kabayong kulay puti ang sa pangatlo at mga kabayong batik-batik ang sa pang-apat. Itinanong ko sa anghel, ano po ang kahulugan ng mga karwaheng ito? Sumagot siya, ang mga iyan ay ang apat na hangin ng himpapawid na nagmula kay Yahweh na Panginoon ng buong daigdig. Ang hila ng mga kabayong kulay itim ay pupunta sa hilaga. Sa kanluran naman, ang hila ng puti. At sa timog naman, ang hila ng may batik-batik. Nang lumabas ang mga kabayong may batik-batik na pula, sila'y nagpipiglas upang siyasatin ang daigdig. Kaya sinabi ng anghel, sulong, siyasatin na ninyo ang daigdig. At gayon nga ang ginawa ng mga ito. Walang ano-ano, isinigaw sa akin ng anghel, ang puot ni Yahweh ay pinayapa na ng mga kabayong nagpunta sa Babylonia. Sinabi sa akin ni Yahweh, puntahan mo sina Heldai, Tobias at Jedaias na kasama ng mga bihag na dinala sa Babylonia. Pagkatapos, tumuloy ka kay Josias na anak ni Sephanias. Kunin mo ang kanilang mga handog na pilak at ginto at gawin mong korona para sa pinakapunong paring si Josue na anak ni Jehozadak. Sabihin mo sa kanya, narito ang isang taong ang pangalay Sanga. Tutubo siya mula sa kanyang kinalalagyan at ipagtatayo niya ang templo ni Yahweh. Siya nga ang magtatayo ng templo, uupo sa trono at manunungkulan bilang hari. Tutulungan siya ng isang pari at maghahari sa kanila ang mabuting pag-uunawaan. Ang korona ay mananatili sa templo bilang pag-alala kina Heldai, Tobias, Jedaias at Josias. Magsisiparito ang mga taong tagamalayong lupain upang tumulong sa pagtatayo ng templo ni Yahweh. Sa gayon, mapapatunayan ninyong isinugo nga ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang lahat ng ito kung tutuparin ninyo ang kanyang mga utos.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka, Agapay. Ikaw ay nakikinig sa Unang Salmo. Dito pa rin sa iyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ako ang inyong makakasama ngayong umaga, ang inyong kaagapay na always ready for action, Phil Lagtapon.

At syempre, bilang ating panimula, meron akong tanong sa iyo kaagapay. Handa na ba kayo sa bukas? Hindi ko ibig sabihin na handa na ba ang mga damit nyo ha, kasi syempre magsisimula pa lang tayo no. Ang aga-aga tapos bukas na agad ang pag-uusapan. Hindi rin ibig sabihin nito yung nakapag-set ka na ba ng alarm. Ang ibig kong sabihin ay handa ba tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari? Kasi aminin natin, gusto natin kapag alam natin ang mangyayari no, kung kontrolado natin ang lahat. Mas komportable tayo kapag may plano. Alam natin kung kailan sasahod. Alam natin kung kailan magbabayad ng bill si due date no. At syempre, alam natin kung kailan papasok sa trabaho. Alam din natin kung kailan uuwi. Ito yung pinakagusto ng marami sa atin. Pero paano kapag biglang nagbagong sitwasyon? Paano kapag merong emergency? Paano kapag may unexpected expense? Paano kapag nawala ang isang opportunity? Paano kapag hindi nangyari yung planong matagal na nating inaasahan? Hindi natin alam syempre. At minsan, doon tayo natatakot. Pero ngayong umaga kaagapay, gusto kong pag-usapan natin ang isang napakagandang lesson sa Bible, ang buhay ni Joseph. Sa Genesis chapter 41, ipinaalam ng Diyos kay Joseph ang isang bagay na mangyayari sa Egypt. Magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan. At pagkatapos nun, syempre alam naman natin na 7 taon ng matinding tagutom. Kaya sinabi ni Joseph sa Genesis chapter 41 verse 30, susunod sa 7 taon ng kasaganaan ang 7 taon ng tagutom. At kaagapay, napakahalaga na nangyari pagkatapos nito. Dahil hindi lamang nila nalaman kung ano ang darating, kundi nagkaroon sila ng pagkakataong maghanda. At yon ang gusto nating pag-usapan ngayong umaga. Ano nga ba ang ginagawa natin habang maganda pa ang sitwasyon? Ano ang ginagawa natin habang mayroon pa tayong pagkakataon? At paano tayo maghahanda nang hindi tayo nabubuhay sa takot sa kinabukasan? Dahil ito ang dapat nating pakatandaan, na hindi natin hawak ang bukas, pero alam natin kung sino ang may hawak ng bukas. Balikan natin sandali yung kwento, no? Yung kwento ni Joseph sa Egypt at sa pamamagitan ng Diyos na ipaliwanag niya ang panaginip ng Farao. May 7 taon ng kasaganahan. Napakaraming ani. Maraming pagkain, magiging napakasagana ng Egypt, no? Pero pagkatapos ng 7 taon, darating din ng 7 taon ng tagutom. At hindi lang ito basta ordinaryong tagutom, no? Kundi matinding tagutom. Kaya ano ba ang ginawa nila? Hindi nila sinabi na bahala na. Hindi rin nila sinabi na, ay, mayaman naman tayo ngayon eh, enjoy muna tayo. Hindi. Nagkaroon sila ng plano. Nag-imbak sila. Pinamahalaan nila ng maayos ang kanilang resources. Ginamit nila ang panahon ng kasaganaan upang maghanda para sa panahon ng kakapusan. At alam nyo kaagapay, may practical lesson dito para sa atin. Kasi may mga panahon din sa buhay natin na parang 7 taon ng kasaganahan. Hindi literal na 7 taon, ano. Pero may season na mas magaan. Merong trabaho, pera, energy, opportunities, may magandang relationship, may health, no, may maayos na pakiramdam. May oras, marami tayong oras, no? At meron tayong kakayahan. At may mga pintong bumubukas. At kapag gano'n ang season natin, minsan iniisip natin, ganito na lang siguro palagi. Pero ang hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ibig sabihin na may magandang season tayo ngayon ay hindi na tayo makakaranas ng hirap na season bukas. At hindi rin ibig sabihin na kapag dumating ang mahirap na season, ay pinabayaan na tayo ng Diyos. Magkaiba ang sitwasyon at presensya ng Diyos. Pwedeng magbago ang sitwasyon pero hindi nagbabago ang Diyos.
Kaya habang naroon o mayroon tayo ngayon, magandang matutunan nating maging mabuting katiwala. For example, kung may trabaho ko ngayon, magpasalamat sa Diyos. Pero baka ang tanong ay hindi lamang kung magkano ba ang kinikita ko, magkano ang sweldo ko. Maaring, Lord, paano ko po ba gagamitin ng maayos ang kinikita ko? Kung may extra income ka, hindi masama na bumili ka ng gusto mo. Hindi naman masama ang mag-enjoy sa bunga ng pinagtrabuhan mo, di ba? Pero, baka pwede mong itanong sa sarili mo, may kailangan ba akong paghandaan? Meron ba akong emergency fund? May obligation ba ako na kailangan kong ayusin? May utang ba ako na kailangan bayaran? O kaya, baka may pamilya akong kailangan paglaanan? Minsan, may tao ba kayang nangangailangan ng tulong ko? Hindi lahat ng pera na pumapasok sa kamay natin ay kailangan lumabas kagad. Minsan, ang wisdom ay marunong magsabi. Hindi dahil kaya kong bilhin, kailangan kong bilhin. That is part of stewardship. At hindi lahat ay patungkol sa pera. Hindi lahat ng stewardship ay tungkol sa pera. Maging oras, pwede rin. Halimbawa, kung mayroon kang libreng oras ngayon, paano mo ba ginagamit? Doom scrolling sa social media? Entertainment? O may panahon ka pa rin para matuto? Mag-rest? Makasama ang pamilya? Or maging lingkod? May oras ka ba para magbasa ng salita ng Diyos? Maging ang kakayahan natin, no? Isa ring uri ng stewardship. Kung may talent ka, may skill ka, may opportunity. Hindi lang ang tanong na, ano bang mapapala ko rito? Pwede mo ring tanongin ang sarili mo, paano ako magagamit ng Diyos sa pamamagitan nito? Kaagapay, magandang tanong yan, no? Ang tanong na, ano ang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ngayon? At ginagamit ko ba ito ng maayos? Wisdom and faith. Pag-usapan natin yan. Sa usapin na to, meron tayong kailangang balansehin. Dahil kapag sinabi nating maghanda, baka isipin ng iba, kailangan pala kontrolado ko lahat. Hindi. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Pwede ka mag-ipon, pero pwede ka ring magkaroon ng emergency. Pwede ka magplano, pero maaari ring hindi matuloy ang plano. Pwede kang mag-ingat, pero maaari ka pa rin makaranas ng problema. Kaya, kailangan natin ng wisdom and faith. Wisdom para gawin ang bahagi natin, and faith para ipagkatiwala sa Diyos ang hindi natin kayang gawin. Ito ang balance. Maghanda pero magtiwala. Magplano pero manalangin. Maging responsable pero huwag isipin na tayo ang may control sa lahat. Kasi may mga bagay na talagang hindi natin hawak. At kung susubukan nating hawakan ng lahat, mapapagod tayo. Mababalisa. Matatakot. Madidismaya. At minsan gusto nating malaman agad ang sagot sa lahat. Lord, ano po ba kaya mangyayari sa akin next year? Magkakaroon po ba ako ng trabaho? Magiging okay po ba ang pamilya ko? Paano po kung may mangyari? Pero minsan, hindi binibigay ng Diyos ang buong picture. Ang ibinibigay niya ay sapat na liwanag para sumunod ka sa hakbang. At ang kailangan nating gawin ay magtiwala. Kaya napakaganda ng pinag-uusapan natin, no? Na hindi tayo iiwan kailanman ng Diyos. Sabi sa Hebrews 13:5, hindi kita iiwan kailanman at hinding-hindi kita pababayaan. Kaagapay, pansinin natin. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka magkakaroon ng problema. Hindi niya sinabi na hindi tayo mawawalan. Hindi niya rin sinabi na lagi kang magiging komportable. Kundi, ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan. Napakalalim nun kasi may mga pagkakataon na hindi naman problema ang pinakamahirap. Ang pinakamahirap para sa atin, yung pakiramdam na mag-isa lang ako. Baka may pinagdaraanan ka ngayon at hindi mo alam kung kanino mo sasabihin. Financial problem? Problema sa trabaho? Family? O may desisyon kang kailangan gawin?
At ang iniisip mo, paano ko haharapin ito? Kaagapay, hindi ibig sabihin na dahil nahihirapan ka ay iniwan ka na ng Diyos. Hindi ibig sabihin na dahil hindi mo pa nakikita ang sagot ay wala na siyang ginagawa. At hindi ibig sabihin na tahimik ang season mo, wala na ang presensya niya. God is still God in the season of abundance and still the God in the season of difficulty. Hindi nagbabago ang kanyang katapatan dahil nagbago ang sitwasyon natin. Kaya, ano ang gagawin natin? Una, magpasalamat. Magpasalamat sa kung anong meron ka ngayon. May trabaho ka? May pagkain? Kasama mong pamilya mo? Magpasalamat. Minsan, ang ordinaryong araw lang para sa atin ay mismong blessing na na ibinibigay ng Diyos. Ikalawa, gamitin ng maayos ang ipinagkatiwala sa iyo. Mag-budget ka kung kailangan, magtabi kung kaya. Matutong mag-manage at mag-prioritize. Gamitin ang oras ng maayos. Paunla rin ang skills mo na ipinagkaloob sa iyo dahil hindi ito kawalan ng faith. Ito ay pagiging responsable. At syempre, maghanda pero huwag matakot. Prepare, pero don't panic. Magplano, pero huwag mabuhay sa anxiety. Mag-ipon, pero huwag gawing Diyos ang pera. At syempre, maging responsable, pero huwag kalimutan na ang ultimate security natin ay hindi na sa savings account, hindi sa sarili nating mga kamay. Bagkus, ang tunay nating security ay nasa Diyos. At lastly, kapag ikaw ay pinagpala, maging pagpapala ka rin sa iba. Be a channel of blessings. Kung meron kang oras, may pera ka, may extra ka, may kakayanan ka, gamitin ito para makatulong. Dahil ang blessing ng Diyos ay hindi lamang para sa atin. Maaari tayong gamitin upang maging pagpapala sa ibang tao. Kaya kaagapay, marahil nasa season ka ngayon na masaya ka. Then praise God, magpasalamat ka. Pero habang may kasaganahan, maghanda. Maging mabuting katiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. At kung ikaw ay nasa mahirap na season ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ibig sabihin na dahil mahirap ngayon, ganito na ang buhay palagi. At higit sa lahat, hindi ibig sabihin na may problema ka, iniwan ka na ng Diyos. Hindi natin alam ang bukas, pero alam natin kung sino ang kasama natin. Kaya dapat maghanda ng may karunungan. Maging mabuting katiwala. Huwag mabuhay sa takot. At higit sa lahat, magtiwala sa Diyos. Dahil sa bawat season ng buhay natin, hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa panibagong araw. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat po sa pagpapalang madalas ay hindi namin napapansin, tulad ng pagkain, trabaho. Salamat din po sa pamilya at mga kaibigan. Salamat po sa lahat ng opportunities na ibinibigay niyo. At salamat maging sa mga simpleng bagay na araw-araw mong ipinagkakaloob. Panginoon, turuan mo po kaming maging mabuting katiwala. Bigyan mo kami ng karunungan kung paano namin gagamitin ang aming pera, oras, kakayahan at mga opportunities. Tulungan mo po kaming maging responsable. Turuan mo kaming maging handa ng may karunungan, ngunit huwag mamuhay sa takot. Kapag kami ay nasa panahon ng kasaganahan, tulungan mo kaming huwag makalimot sa iyo. At kapag kami naman po ay nasa panahon ng kakapusan at pagsubok, tulungan mo kaming huwag mawalan ng pananampalataya. Panginoon, may mga bagay kaming hindi kayang kontrolin. Kaya ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kinabukasan. Hindi namin alam ang mangyayari bukas, pero alam naming ikaw ay mabuti. Alam naming ikaw ay tapat. At salamat dahil langako kang hindi mo kami iiwan ni pababayaan.
Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga. Tandaan natin, maghanda ng may karunungan. Maging mabuting katiwala. Huwag mabuhay sa takot sa bukas. At higit sa lahat, magtiwala sa Diyos. Maaaring magbago ang ating sitwasyon, magbago ang ating trabaho, ang ating resources. Pero ang Diyos ay hinding-hindi magbabago. At sa bawat season ng ating buhay, laging tandaan, si Kristo lamang ang daan. Kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Hanggang sa muli kaagapay!

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
3: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
4: Kagapay, kapag narinig mo ang school bell, ano ba yung unang pumapasok sa isip mo? Nariyan siguro yung klase, yung assignment, recitation, exam, yung mga kaibigan mo, mga guro. At syempre nariyan din yung pangarap mo na makapagtapos. Pero paano kung may isang estudyante na kapag narinig ang school bell, ang naiisip niya ay, safe kaya ako today? Kasi dapat ang school ay lugar kung saan natututo ang isang bata. Tinuturing nila itong bilang pangalawang tahanan. Lugar kung saan sila ay nangangarap. Lugar kung saan siya ay nagkakaroon ng kaibigan. Lugar kung saan unti-unting nadidiskubre kung sino siya at kung ano ang kaya niyang maging. Pero ano ang mangyayari kapag ang lugar na dapat nagbibigay ng security ay naging lugar ng takot? Kapag ang isang bata ay natatakot dahil may bully, dahil may threat na kumakalat online, may harassment, kapag may violence, kapag may student na may pinagdadaanan emotionally pero walang mapagsabihan. At paano kung ang isang warning sign na dapat sana ay napansin ng mas maaga ay nauwi sa isang trahedya? Magandang morning kaagapay. Today po yan po ang ating mapag-uusapan. Hindi lang ito tungkol sa school shooting na kung saan nagiging issue nitong mga nakakaraang mga linggo. Hindi lang ito tungkol sa isang proposed law na nais ipasa ng Kongreso. Kaya kaagapay, patungkol po rito ang ating mapag-uusapan. Mas malalim pa sa tanong na, ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang ligtas na paaralan? Kaya tuto ka lamang dito sa programang Angkla. Kung may mga comments ka, concerns, or gusto mong i-share sa ating program, aba kindly comment sa ating ongoing streaming, vote on Facebook and YouTube. And don't forget na mag-tune in sa inyong mga radio, ayan, sa Transistor Radio, PM Radio, or Car Stereo, habang po kayo ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga biyahe. Kami na po ang bahala sa isang kwentuhang punong-puno ng kaalaman sa umaga ito. Noong September 18, 2026, isang shooting ang naganap sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon sa ulat, 3 estudyante ang pumanaw, kabilang ang suspected shooter at 6 pang ibang sugatan. Biglang naging mas malapit sa ating lahat ang isang bagay na madalas nating nakikita lamang sa international news. Yung school violence, school shooting. At kasunod nito, natural na lumabas ang maraming tanong. Paano nakapasok ang baril sa eskwelahan? May warning signs ba? May nakakita ba? May nagsumbong ba? May sistema ba para sa emergency? May counseling ba para sa mga naapektuhan? At paano natin mapipigilan na mangyari ulit ang ganitong uri ng trahedya? President Ferdinand Marcos Jr. ordered a thorough investigation into the incident. Ayon sa ulat, kabilang sa nais niyang imbestigahan ay kung paano nakakuha ang isang menor de edad ng baril at kung paano ito nakapasok sa eskwelahan. Mahalagang tanong yon, pero may mas malawak pang tanong. Paano tayo magiging proactive kaysa reactive? Kasi kadalasan, no, pagkatapos ng isang trahedya, doon lang tayo nagiging alerto. Pagkatapos may mangyari, doon tayo nagtatanong. Pagkatapos may nasaktan, doon tayo naghahanap ng solusyon. Pero ang prevention ay nagsisimula bago pa maging emergency ang isang situation. At ito po ang konteksto kung bakit naging mahalaga ang Senate Bill No. 2426 o ang Proposed Comprehensive School Safety Act. Noong September 21, iniulat po na ipinasa na ng Senado sa third and final reading ang SBN 2426. 17 senators voted in favor with 0 negative votes and 0 abstention. Pero tandaan natin, hindi pa ito automatic na batas. It is a Senate-approved bill at may mga susunod pang legislative steps bago ito maging ganap na batas at magkaroon ng full implementation. Ano naman ang gustong gawin ng panukalang ito? Sa madaling salita, gumawa ng mas permanenteng national system para sa school safety. Under the proposal, ang Department of Education kasama ang iba pang government agencies, local governments at stakeholders ang mangunguna sa pagtatatag ng National School Safety Framework. At may tatlong malaking konsepto ito, prevention, response and recovery. Napakahalaga ng tatlong ito. Prevention, ano ang gagawin natin para hindi mangyari? Response, ano ang gagawin natin kapag may emergency? Recovery, paano tayo tutulong sa mga taong naapektuhan pagkatapos? Kasi minsan, kapag pinag-uusapan natin ang safety, response lang ang naiisip natin. May alarm, may evacuation, may pulis, may ambulansya. Pero paano pagkatapos? Paano yung bata nakakita ng violence? Paano yung teacher na nakaranas ng trauma? Paano yung pamilyang nabiktima? Paano naman ang classroom na dating normal pero ngayon ay may memory ng isang traumatic event? Dito pa pumapasok ang isang mahalagang prinsipyo. Safety is not just about preventing death. It is about protecting life, dignity, and recovery. Ayon sa proposal, may provision para sa counseling and psychological support, may emergency response systems, may anonymous reporting mechanism, may school safety handbook, may localized school safety plan, may security measures depende sa risk assessment, at may provisions din tungkol sa paggamit ng mobile devices during instructional hours with exceptions for legitimate educational, health, safety, emergency, and authorized school purposes. Pero kung gustong i-highlight ang isang bagay, ito po yun, hindi lang physical security ang school safety. Kasi maaaring may mataas na gate. May guard nga, may CCTV, pero may bullying sa classroom. May cyberbullying sa group chat. May harassment sa social media. May batang natatakot magsabi. May teenager na tahimik na nag-i-struggle. At kung hindi natin nakikita ang mga bagay na yon, hindi pa rin complete ang picture ng safety. Sabi nga sa Psalm 82 verses 3-4, "Depend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed, rescue the weak and the needy." Napakalino po ng prinsipyo at ng principle. Protect the vulnerable. Hindi sinabi ng Bible na hintayin muna nating lumala ang situation. Hindi sinabi na kapag may tragedy, saka tayo kikilos. May responsibility tayong magbantay, makinig at protektahan ang mga taong mas vulnerable. At dito pumapasok ang isang mahalagang realization. Ang school safety ay hindi lang trabaho ng school guard. Hindi ito trabaho ng principal, teacher, police, gobyerno. It is a shared responsibility ng magulang, guro, estudyante, school administrators, gobyerno, pamayanan, at syempre, ikaw bilang kabahagi nito. Imagine this, may isang estudyante, pagpasok sa classroom, tahimik, hindi nakikipag-usap, hindi kumakain, laging nasa phone. Kapag tinanong, okay ka lang? Aba, ang sagot, okay lang, pero hindi pala. Kasi nga may bullying sa group chat, may threatening messages, may pamamahiya, may video na kumakalat, may pressure, may takot. At wala nakakakita dahil lahat ay nangyayari po sa iyong screen ng cellphone or ng gadget. Ito po ang reason kung bakit hindi sapat na physical security lamang ang pag-uusapan kapag sinabi nating school safety. Ayon po sa isang pananaliksik, ang school safety dapat ay may involve not only physical assaults and fights, but also bullying, intimidation, sexual harassment, community violence, suicide, risk, and of course cyberbullying, online threats, and mental health effects of traumatic incidents. Ibig sabihin po, ang school safety ay physical, emotional, psychological, social, and even increasingly digital. At alam mo, very relevant ito dahil ang school environment at online environment ay hindi na dalawang completely separate worlds. Kung ano po ang nangyayari online, pwedeng dalhin sa classroom. Kung ano ang nangyayari sa classroom, pwedeng dalhin sa TikTok, Facebook, Messenger, group chats, gaming platforms, at iba pang digital spaces. Kaya kahit may proposed Comprehensive School Safety Act, hindi pwedeng physical infrastructure lang ang tignan natin. The Department of Education itself has emphasized this broader approach. Noong August 2026, Education Secretary Sunny Angara expressed support for SBN 2426. Sinabi pa ni Angara na ang measure would institutionalize reforms involving campus security, anti-bullying, and mental health support into a permanent national framework. He also emphasized a whole-of-community commitment to protecting children, and that is important because a child doesn't live inside the school building for 24 hours. May bahay siya, may kaibigan, internet, komunidad, social media, family situation, personal struggles. Kaya kung gusto natin ang tunay na safety, kailangan natin tignan ang buong ecosystem ng bata. At isa sa importanteng components ng proposed framework ay anonymous reporting. Bakit? Kasi may mga taong may alam pero natatakot magsalita. Baka ako pag-initan, baka sabihin nilang snitch ako, baka hindi ako paniwalaan, o di kaya baka lalo akong mabully. Kaya hindi sapat na sabihin magsumbong kayo. Kailangan natin itanong, safe ba kayong magsumbong? Titignan natin, may confidentiality ba? May responsible process? May follow-up? May protection? May trained people ba na makikinig? Because reporting only works when people trust the system. And the trust is built over the time. Hindi sapat ang poster sa hallway na may nakalagay na report abuse. Kailangan may tao sa likod ng poster. May proseso, may response, may compassion, accountability. Sabi nga sa Proverbs 27 verse 12, "The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty." Ang wise person ay marunong makakita ng danger. Hindi ibig sabihin ito na magiging suspicious tayo sa lahat. Hindi ibig sabihin na lahat ng unusual behavior ay threat. Hindi ibig sabihin na dapat nating i-label ang isang bata dahil tahimik siya, galit siya o may pinagdadaanan siya. That is also dangerous. Kaya kailangan ng discernment. Hindi panic, prejudice, assumptions. Again ha, discernment. At may isang mahalagang issue rito, mental health. Ayon sa proposed law, counseling and psychological support are part of the safety and recovery system. At ayon din kay DepEd Secretary Angara, bahagi ng broader safety school ay ang approach ng mental health support. Kapag may student na struggling, hindi natin dapat automatic na sabihing pasaway, attention seeker o nagdadrama. Minsan po ang behavior ay signal na may mas malalim na problema. And instead of asking only, ano bang problema mo? Maybe we should sometimes ask, ano bang pinagdadaanan mo? Malaking difference, no? Because correction without understanding can sometimes push a person further away. Pero yung understanding does not mean tolerating harmful behavior. We can have both truth and compassion. May boundaries, accountability, and grace at the same time. At dito natin nakikita ang wisdom ng Galatians 6 verse 2. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Again, carry each other's burden. Hindi ibig sabihin ikaw ang sasalo ng lahat. Hindi ibig sabihin na ikaw ang mag-aayos ng lahat. Sometimes carrying someone's burdens means listening. Sometimes it means reporting. Sometimes it means connecting them to professional help. Or maybe staying beside them while they ask for support. At ang pinakamahalagang tulong ay ang pagsabing, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Mga kaagapay, may isang bagay na gusto kong iwan sa atin. A law can create a framework, pero a culture of safety is built by people. The proposed SBN 2426 is a significant because it attempts to institutionalize prevention, response, and recovery. Pero kahit magkaroon tayo ng national framework, kailangan pa rin ng implementation, resources, trained personnel, counselors, teachers na trained to identify warning signs, and mga magulang, estudyante, emergency procedures, and of course, kailangan din po ng balance. Because security should not mean treating every child as a potential threat. May ilang bagay pa tayong dapat na bigyan ng pansin. Ito yung involving privacy, due process, yung funding, availability of counselors, frequency ng drills, and safeguards against excessive surveillance, stigmatization, or overly punitive discipline. Ibig sabihin po, habang pinoprotektahan natin ang students, kailangan din nating protektahan ang kanilang dignity and rights. Kaya ang goal should not simply be make the school more controlled, pero the bigger goal is make the school safer. Magkaiba yun, ha? A controlled environment can be fearful, but a safe environment allows people to learn, speak, report, ask for help, and grow. And perhaps that is the kind of environment we should desire. Recently, following the Banga incident in South Cotabato, Governor Ray-

Because when a child is in danger, ayan mga kaagapaya, hindi lang siya ang problema. When one student is bullied, the community should care. When a teacher is threatened, the community should respond. When a family is grieving, we should not leave them alone. When there is an online threat, we should report responsibly, not spread panic. Sabi nga po sa Matthew 22 verse 39, love your neighbor as yourself. Pero ano ba yung tunay na kahulugan po nito? Kailangan mamahalin natin sila kung sino at ano sila. Kaya syempre mahalagang hamon din sa bawat isa na itanong din natin kumusta ba ang ating mga anak, kumusta ba ang mga kabataan sa panahong tulad nito. At syempre no, hindi lang ito responsibilidad ng pamahalaan, di ba? Kailangan may responsibilidad ka rin bilang isang parte ng mas malaking lipunan. Sabi po sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Siya po ang ating kanlungan. Siya po ang ating matibay na sandigan. Kaya sa pagkakataong ito, kaagapay, manalangin tayo, ipanalangin po natin ang ating bayan, ang ating mga kabataan. Our dear Heavenly and Gracious Father, maraming maraming salamat po sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa aming buhay. Salamat dahil ikaw ang aming refuge, ang aming kalakasan. Ngayon Lord, pinag-usapan po namin ang safety ng aming paaralan. Ipinapanalangin po namin ang bawat bata at kabataang pumapasok sa classroom araw-araw. Protect them from violence. Protect them from bullying. Protect them from abuse. Protect them from harassment. Protect them from people who may want to harm them. And Lord, protect their hearts and minds from fear and trauma. Ipinapanalangin din po namin ang mga guro na bigyan nyo sila ng karunungan na i-recognize ang mga warning signs. Bigyan nyo sila ng mas mahabang pasensya para mas makinig. Bigyan nyo sila ng lakas na magkumilos when something is wrong. Of course, Lord, ipinapanalangin din namin ang mga magulang that you should give them the wisdom to guide their children, to monitor, and most importantly, create homes where children feel safe enough to tell the truth. Also, Lord, we pray for school administrators and our government leaders na patuloy mong bigyan sila na nag-uumapaw na karunungan upang mas maayos na pamunuan, pamahalaan at pangalagaan ang mga estudyante, ang mga paaralan na ipinagkatiwala po sa amin. Nawa Panginoon, mas magkaroon pa ng mas malalim po na pangunawa and of course ng mas magandang batas na ikaw unla din po ng aming mga guro, ng aming mga estudyante at ng bawat bata. Lord, we surrender everything to you because you are good and faithful Father. Maraming maraming salamat po for everything that you have done and you will, what you will continue to do sa buhay po namin. These are our prayer in Jesus' name. Amen. Ngayon kaagapay, baka ang tanong natin ay hindi lamang may security ba ang school? Ang sigurong mas malalim na tanong, may kultura ba ng safety? May nakalatag ba ng sistema? May mga tao bang makikinig? May lakas ba ng loob para magsumbong? As of today, may panukalang batas na naglalayong maglatag ng National Framework for Safety School. But whether we are talking about a bill, a policy, a school handbook, a security system, or a simple conversation between a parent and a child, the goal remains the same. Protect life, prevent harm, respond wisely, help people heal, at baka iyon po ang tunay na challenge, di ba? So, hindi lang paano tayo magiging safe, kundi paano tayo magiging bahagi ng school na nakakapagbigay ng kaligtasan sa ibang tao. Kaya sa susunod po na makita mong tahimik ang isang bata, kumustahin mo? Sa susunod, may friend kang struggling, makinig ka. Kapag may takot, huwag i-share for attention. Report responsibly. Kapag may bullying, huwag makisabay. Kapag may humihingi ng tulong, huwag gusgahan. And because sometimes

don't know the battle that someone is fighting, and sometimes your willingness to listen may be the first step towards someone getting the help they need. Maraming maraming salamat sa iyo, Kagapaya, sa pagsama sa ating programang Angkla. I-share mo naman sa atin kung ano ba ang natutunan mo sa ating programa this morning. Diba? Kung may mga natutunan ka o kung may mga kamag-anak, kakilala kang estudyante, kabataan, teacher na may concern sa naging usapan natin, pakitag mo naman sila at pakishare po ng ating program. Muli po ah, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin sa programang Angkla. At syempre, lagi po tayo magtiwala sa Panginoon at sa Kanya lang po natin iangkla ang ating pananampalataya. Pagpalaing ka, Kaagapay.

0: ko po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa kaagapay. Good morning! Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at ikinagagalak kong makasama ka kaagapay sa lahat ng pagkakataon para manalangin sa Diyos. Bahagi ang Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kagapay, kung sakaling kailangan mo ng iba pang paraan para mapakinggan at mapanood ang DZAS, pwede mo kaming mahanap sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Sa oras na ito, kaagapay, buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay dumulog sa ating Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. Itinataas at niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy pong umaamin sa aming mga pagkukulang, umaamin sa aming mga kasalanan. Patawarin at linisin niyo po kami. Pagingdapatin niyo po kami sa araw na ito. Pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaagapay, anumang sitwasyon ang kanilang pinagdadaanan. Ingatan nyo rin ang bawat isa sa kanila sa kanilang biyahe, papasok ng trabaho, sa mga papasok sa eskwela at yung mga nagninegosyo, Panginoon. Bless nyo po ang lahat ng kanilang ginagawa. Ingatan nyo po saan man sila patutungo, Panginoon. Ganon din yung ibang mga kaagapay namin na nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW, Panginoon, at patuloy niyong abutin ng iyong biyaya at pagyakap ang aming mga kapatid na ito. Ganon din ang kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Lahat ng ito'y pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, at nawa sa amin pong pagsama-sama sa pananalangin, manguna ka at kayo ang maging sentro sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero dito po sa Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Bibigyan din natin kaagapay ang ating sama-samang pananalangin sa isa't isa maya-maya. At kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog sa Panginoon, i-comment mo na yan sa amin dyan po sa comment section para mailapit natin yan mamaya sa ating pananalangin. Lagi din po tayong magpasalamat sa Diyos sa anumang katugunan at kasagutan sa mga prayer request po natin. At kung may mga tugon na po ang Panginoon sa inyong mga hiniling o panalangin kahilingan, bigyan nyo rin po kami ng balita at sama-sama natin itong ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon kaagapay, buksan natin ang ating mga puso at isipan. Nung nakaraan ay patuloy nating inihahanda ang ating buhay sa paglilingkod. Ngunit ngayon araw, titingnan natin ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Nakakaiba tayo sa mga taong walang Panginoon sa kanilang mga puso. Una, tayo ay iba sa mga taong mayroong maruming kalooban. Kalawa, tayo ay iba sa mga taong mayroong masuwaing puso. Ang sabi sa Efeso kabanatang 2 talatang 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ito yung mga taong may pagsuway at ang madalas na tawag sa kanila ay mga pasaway. Mga taong ayaw paturuan. May kilala ka bang ganito kaagapay? Ayon sa Efeso kabanatang 4 sa mga talatang 17 at 18, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip.
Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kaagapay, dapat iba tayo sa mga taong mahirap ituwid. Lalo na kung tayo ay nakaranas na ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, dapat may pagbabago. At mabuhay na tayong ayon sa biyaya na kaloob ng Diyos sa atin. Marami ka na rin matututunan kaagapay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi pa tayo natututo at minsan nagmamatigas pa tayo, ang tawag doon ay unbending spirit o masuwaying puso. Kaagapay, pakinggan mo to. Wala tayong makikita sa Biblia na sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin at magpakaligaya o magpakasasa ka. Di ba nga ang sabi niya, sumunod ka sa akin, buhatin mo ang krus mo araw-araw. Eh pastor, ibig sabihin wala na akong karapatan lumigaya. Agapay, meron siyempre. Subalit wag mong hanapin ang kaligayahan sa sarili mo, sa kapwa mo, o sa mundong ito at kahit na sino. Sapagkat maaring mabigo ka lamang. Ang alam ko, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Amen? Una, tayo ay iba sa mga taong mayroong maruming kalooban. Ikalawa, tayo ay iba sa mga taong mayroong masuwaing puso. At ikatlo, tayo ay iba sa mga taong mayroong salungat na kalooban. Epeso, Kabanatang 2, Talatang 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen. Kaagapay, tayo ay nilalang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat lang na iuukol natin ang ating buhay sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ang buhay po natin ay itinalaga na natin sa Diyos. Kung ano dapat ang inaayunan natin, ayun yung kalooban ng Diyos. Amen? Hindi ng mundo. Ang problema, paano tayo magiging kakaiba, simpleng gawain lamang sa simbahan ay hindi natin magawang makiisa. Medyo masakit pong pakinggan, subalit madalas nangingibabaw po ang katamaran sa ibang mga tao. Pakinggan mo to, kabataan. Madalas kasi ikaw na kabataan ang laging pinapaalalahanan pagdating sa mga bagay na ito. Maging masikap ka, kabataan. Magandang paghandaan o paghahanda ito para sa iyo, para sa buhay mo, para sa iyong hinaharap, ang tatahakin mong buhay pagdating ng araw. Kung ngayon pa lang, tatamad-tamad ka na, malaki ang magiging epekto nito sa iyong buhay pagdating ng araw. Subalit kung ngayon pa lang ay nagsisikap ka na para sa iyong sarili o sa bawat ginagalawan mo, darating ang panahon na ikaw mismo ay matutuwa at magtatagumpay. Sa madaling salita, pagbutihin mo. We must have a cooperative spirit sa simbahan na kayong nabibilangan natin, sa pamilya natin na ating kinabibilangan. Ang pinagtataka ko, napakasarap maglingkod sa ubasan ng Diyos. Amen tayo dyan. Kahit sa anumang paraan. Nga lang ang nakalulungkot, bakit kaya yung iba tumatakas sa mga gawain? Hindi ka ba natutuwang nabibigyan ka ng chance na makapag-serve sa Panginoon, sa Lord, na lumikha ng buhay mo? Alam mo, natutuwa ako sa mga nanay. Alam niyo po ba yung during the Daily Vacation Bible School or DVBS during summer in church, lalo na noong, di ba, noong maluwag pa at wala pang pandemic, nagkaroon lang tayo ng problema nung may pandemic, you know? Pero ngayon tuloy-tuloy na ulit yung DVBS every summer. Alam niyo yung mga nanay, may kanya-kanya silang araw ng pag-aasikaso sa mga bata, nagluluto,
para sa mga DBBS students. Pero alam nyo, yung iba gusto lang talaga nilang maglingkod. Kaya araw-araw, nandun sila sa church para magluto at magpakain sa mga bata. Kahit hindi sila ang naka-assigned, excited silang tumulong. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang tanong, kailangan pa bang i-assign ka o utusan ka para makatulong? Ito po nakalulungkot. Yung iba, halatang tumatakas. Kaagapay, kung sakaling may kilala kang ganito, yung ginagawa niyang pagtakas sa gawain ay hindi ito nakatutulong sa kanyang sarili mismo. May sasabihin ako sa iyo, God doesn't need your ability. He needs your availability. Purihin ang Panginoon.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Pagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ng Ardi ng Panalangin. Ako po si Leo Abisamis ng Trinity Church, Lubbock, Texas. Samahan po ninyo akong ipanalangin ang bawat pamilyang Pilipino. Hallelujah! Purihin ang iyong pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas, pinupuri ka namin, O Diyos, dahil sa iyong masaganang habag at biyaya at walang hanggang pagmamahal sa lahat ng tao. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan na nakikita po sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa kalinisan at sa iyong banal na dugo na ipinagtakip mo sa aming mga karumihan at mga kasalanan. Ama, patuloy mo po kaming ibigin at aming patuloy na idinadalangin ang pamilyang Pilipino at pangunahan niyo po nawa ang aming puso at punuin ng pag-ibig, kasapatan at kasaganaan ng bawat pamilya. Patuloy na patatagin ang aming pananampalataya sa iyo, lalo sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Lingapin mo po nawa ang bawat pamilya na nagdaranas ng matinding kahirapan at kapighatian at mga nawalan ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Hilumin at muling pagkaisahin ang bawat pamilya na pinaghiwalay ng galit at hindi pagkakasundo. Tulungan mo po kaming magpatawad at humingi ng tawad. At akayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa sa bawat pamilya. Panginoon, maraming salamat po sa patugunan, kalooban sa bawat pamilya at yakapin mo po kami ng iyong banal na espiritu upang patuloy mo po naming maranasan ang lubos na kapayapaan at kagalakan. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat. Amen at amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos at idulog natin ang bawat panalangin kahilingan na pinadala sa atin ng ating mga kaagapay. Magsama-sama tayong manalangin sa oras na ito. Aming Panginoon, aming Ama, patuloy ka namin dinadakila at itinataas sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga kaagapay, lalo na po itong mga prayer request na kanilang mga ipinadala. Ang ilan po ay hindi na po namin nababasa lahat at yung iba'y nababasa na namin sa ibang mga araw sapagkat napakarami pong mga panalangin ang dumarating. But Lord, walang imposible sa inyo. Kayang-kaya niyong abutin lahat ng mga panalangin kailingang ito. Kayo po ay puno ng biyaya at hindi kayo nauubusan ng pantugon Panginoon, sa bawat kahilingan. Sa oras na ito, Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang aking kapatid na si Chris Zarate. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na si Vince, na ma-regular na po sa trabaho. Bigyan nyo rin sila ng kanilang pangangailangan, provision sa kanilang financial needs, Lord. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Mira Flor Dacanay. Ang aming panalangin ay para sa kanyang pamilya, guidance, protection, and of course, financial provision para sa kanila, and also good health para sa kanyang buong pamilya. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Darivet Dalizo, o Dalizo, Panginoon. Yung kanyang co-worker na si Jean Palma ay mayroon pong problema sa sakit sa kanyang mata, Panginoon. At dahilan yon para magkaroon siya ng severe headache, Lord. Lord, kagalingan po mula sa inyo ang aming panalangin para sa aming kapatid na ito. Amin din pong pinagpe-pray si Aurora Sablawon, Panginoon, yung kanyang mga manugang, Panginoon, maging mabuti ang kanilang kalagayan. At pinagpe-pray din namin, Panginoon, yung pagdadalang tao, Panginoon, ng isang manugang niya, Panginoon, Lord, na kayo po, Diyos, ang magbigay ng kalakasan physical, Panginoon, para sa aming kapatid na ito. Amin din pong pinagpe-pray si Lizelle Domingo, Panginoon, salvation, protection, guidance, healing, and kalakasan ng katawan para sa kanyang asawa at sa kanyang buong pamilya. Lord, ganun din aming dinadalangin si Marilyn Bona, Panginoon, ang kanyang buong pamilya. Si Joey at si Joanne ay makahanap na rin ng trabaho, at protektahan niyo po ang kanilang buong pamilya. Ganun din po kay Lizelle Rubia, Panginoon, yung kanyang karamdaman sa gallbladder ay pagalingin ninyo, Panginoon, at maging kayo rin ang mag-provide ng kanilang pangangailangan, lalo na po sa kanyang medication. Si Aling Berta, Panginoon, ay aming pong itinataas sa inyo na yung si Nico, Lord, ay makapasok sa scholarship, Lord, sa kanyang pag-aaral. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Ganon din naming itinataas sa panalangin si Juana Toralba. Panalangin niya po ay para sa kanyang anak na si Julian Paul, or Julian Paul, kagalingan ng kanyang puso, Panginoon. Anuman ang karamdaman na kanyang pinagdadaanan, Lord, kayo pong magbigay sa kanya ng complete healing. Prayer din po namin para kay Mabel Frias, Lord, na makapasa po sa kanyang civil service exam sa pangalan ni Jesus. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Amin din pong dalangin kay Emily Manalang, Lord, safe pregnancy, Lord, ang kanyang panalangin para kay Paula Galvan and Abigail Ganonizado, Lord. Maraming salamat po. Ipinagpe-pray din namin si Ferdinand Carion, Lord, na nakapag-umpisa na sa negosyo. Dalangin namin na kayo po magbigay sa kanila ng maraming mabubuting customers, Panginoon, sa negosyong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ipinagpe-pray din namin si Alan Uy, Lord, si Aloana Uy, healing sa kanyang UTI, at maging effective po ang gamot na kanya pong mga iniinom sa pangalan ni Jesus. Lord, amin din pong pinagpipray si Ana Victoria Bederi, Lord, comfort, peace, at kalakasan, Panginoon, para sa kanyang pamilya, at para sa paghubasan family na kamakailan lang ay namatayan din ng anak. Lord, i-comfort nyo sila, at kayo po, Diyos, ang magpalakas sa aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, aming dinadalangin din si Revy Reyes, Lord, sa kanyang anak na si Renerio Reyes, complete healing po from brain tumor. Lord, maraming salamat. Patuloy ko rin itinataas sa inyo aking mga kaagapay na naglilingkod sa inyo. Ang aming kapatid na si Sister Mila Pascua, pagpalain niyo po, Sister Mila Pascua. Ganon din po si Brother Jing Cervantes, ang buong Cervantes family. Ganon din po, pagpalain niyo si Brother Pastor Nonito and Sister Marilyn Miranda ng NMM Corporation. Pagpalain niyo pong kanilang negosyo. Pinagpe-pray din namin si Nanay Arsenia Calion. Panginoon, ingatan niyo lagi ang aming nanay na ito sa kanyang buhay paglilingkod at sa iba pang pinapagawa niyo sa kanya. Lord, pagpalain niyo rin si Sister Avi Dailo. Panginoon, lalo na po ang kanyang kalusugan. Pinagpe-pray din namin ang kanyang buong pamilya. I-bless nyo rin po si Sister Alona Dionisio, Panginoon, dyan po sa First Church of God of Aliaga Nueva Ecija. Pagpalain nyo sila sa kanyang paglilingkod bilang isa sa mga leader ng simbahan, Lord. Gamitin nyo siya mightily and anointedly, Lord. Ganon din si Nanay Nene De Leon. I-bless nyo po ang aming Nanay Nene De Leon sa lahat ng pagkakataon at ang kanyang buong pamilya ay patuloy lamang na magtiwala sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Lord, maraming salamat din po sa aming mga kaagapay na walang sawa na nagpapadala, Panginoon, ng kanilang mga prayer requests, ang aming dalangin na lagi nyo silang tugunin, Lord, according to your perfect will. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na kami sinasamahan ninyo. Hindi nyo kami iniiwan kahit pa sa mga challenges, mabibigat na panahon ng aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, ang araw na ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyo. Kayo po ang maitaas, kayo po ang mapapurihan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo dito po sa radio at online. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Kailangan bang naka-live stream ang impeachment proceeding? Yes, dahil ang impeachment ay hindi lamang usaping legal o politikal. Ito ay isang proseso ng pananagutan sa taong bayan at isa ito sa mga privilege ng isang demokratikong pamahalaan. Habang nililitis ang kaso sa Senado, dapat lang na magkaroon ng access ang mga mamamayan sa mga proceedings kabilang ang live stream. Ano ang exemption to the rule? Kung may malinaw na legal na dahilan para magsagawa ng executive session sa ilang bahagi ng pagdinig. Ang pagiging open nito sa public ay nag-i-encourage ng transparency, accountability, at public trust. Pinapakita sa publiko ang lahat ng presentation of evidence, ang arguments ng dalawang panig, at ang pagganap ng mga senador sa impeachment court.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
3: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin o mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
6: FEBC.
1: Himpilang
6: 702 DZAM.
1: Agapay ng Sambayanan.
7: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 25 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
7: Pangunahin sa mga balita ngayon, bagong patakaran ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kinwestiyon sa Korte Suprema. Super El Nino posibleng pumasok sa bansa ngayong Oktubre. At sa kalakalan, presyo ng LPG posibleng tumaas pa rin kahit suspindihin ang excise tax. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Kinwestiyon sa Korte Suprema ang bagong patakaran ng Senado kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Naghain ng petisyon si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez laban sa kamakailang desisyon ng Senado. Ito'y upang ipawalang bisa ang pagbabago ng Senado sa bilang ng botong kailangan para mapaalis ang Vice Presidente sa kanyang pwesto. Sa bagong pasya, binawasan ang kailangang boto at hindi na isinama ang mga senador na hindi makadadalo sa paglilitis. Paliwanag ni Attorney Rodriguez, itinatakda ng saligang batas na dapat 16 na boto mula sa kabuuang 24 na miyembro ang kailangan para sa hatol. Giniit niya na ang kawalan ng ilang senador sa paglilitis ay hindi nangangahulugang nabawasan na ang opisyal na bilang ng mga miyembro ng Senado. Anya, hindi maaring baguhin ng Senado ang nakasaad sa saligang batas sa pamamagitan lamang ng kanilang sariling patakaran. Hiling din ni Rodriguez sa mataas na hukuman na maglabas ng utos para pansamantalang patigilin ang pagpapatupad ng nasabing bagong desisyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang tampok na ulat, nagbabala ang State Weather Bureau PAGASA sa posibleng pagpasok ng tinatawag na Super El Nino ngayong darating na Oktubre. Ayon kay PAGASA Director Nathaniel Servando, malaki ang tsansa na maging lubhang matindi ang epekto nito, kung saan inaasahang tataas ang antas ng init sa bansa at mababawasan ng husto ang mga pag-ulan. Tinatayang aabot sa 40 lalawigan sa buong Pilipinas ang makararanas ng matinding tagtuyot na magtatagal hanggang sa gitna ng susunod na taon. Dahil dito, malaking banta aniya ang kinakaharap ng sektor ng agrikultura dahil sa kawalan ng sapat na patubig sa mga sakahan at mga pananim. Kaugnay nito, nanawagan ang mga dalubhasa sa publiko na simula na ang pagtitipid sa paggamit ng tubig. Hinimok din ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad agad ng mga hakbang upang mapaghandaan ang matinding tagtuyot sa kani-kanilang mga komunidad.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
7: Huling namataan ng PAGASA ang sentro ng Tropical Storm Queenie sa layong 1,065 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ang bagyo, pahilag ang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Makararanas ng makulimlim na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ang Mindanao, Negros Oriental at Sikihor, dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Bahagyang makulimlim hanggang sa makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o pagkulog-pagkidlat ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, Palawan at Metro Manila dulot ng ITCZ. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.3 hanggang 32.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:50 ng gabi.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
7: Presyo ng LPG posibleng tumaas pa rin kahit suspindihin ang excise tax. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
8: Inihayag ni Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel T. na posibleng tumaas pa rin ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG kahit suspendihin ang excise tax nito. Ayon kay T, maaaring umabot sa 10 hanggang 15 piso kada kilo ang dagdag presyo sa LPG dahil sa paggalaw ng presyo ng krudo. Kung aalisin ang excise tax na 3 piso kada kilo, sinabi ni T na nasa 4 na piso kada kilo pa rin ang maaaring itaas ng presyo kung mananatili sa 10 piso kada kilo ang inaasahang dagdag presyo. Sa ngayon, nasa 1,200 hanggang 1,400 piso ang presyo ng 11 kilo na tangke ng LPG na maaaring umabot sa higit 1,300 hanggang 1,500 piso kapag ipinatupad ang dagdag presyo. Sa iba pang balita, humina ang piso laban sa US dollar matapos maagang bumaba ang mga projections sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Bumaba ang piso ng 15 sentimos at nagsara sa 62 pesos at 73 centavos kada isang dolyar. Samantala, ang palitan ng piso sa Canadian dollar ay nasa 44 pesos at 41 centavos, habang ang Singapore dollar ay nasa 48 pesos at 95 centavos. Ang Saudi riyal naman ay nasa 16 pesos at 67 centavos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, naapektuhan ng piso ng mas mababang growth forecast at mas mataas na inflation forecast sa bansa. Samantala, ibinaba ng Asian Development Bank ang growth forecast nito para sa Pilipinas ngayon taon sa 3.3% mula sa dating 3.8%, habang inaasahan nitong aabot sa 5.1% ang paglago sa 2027. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
7: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, makabagong school alert system planong ipatupad ng PNP sa buong bansa. Ban order laban sa media platform na Discord, binawi. At sa palakasan, Olympic gold medalist Carlos Yulo na sungkit ang unang ginto ng Pilipinas sa 20th Asian Games sa Japan.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
7: NBI Chief Melvin Matibag humihingi ng nasa 1 bilyong piso na confidential funds para anya malabanan ang mga cyber crimes. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
9: Humihingi ng humigit kumulang 1 bilyong pisong budget para sa susunod na taon si National Bureau of Investigation Chief Melvin Matibag sa Senado upang labanan ang mahigit 200 cyber crimes kada buwan. Sa kanyang pagharap sa Senate Finance Subcommittee, ibinunyag ng naturang hepeng wala pang kalahating bilyong piso ang kasalukuyang confidential funds para masabat ang dumaraming krimen araw-araw at buwan-buwan at hindi sapat ang naturang pondong ito. Nauna rito'y nangako si Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercitong tanging ang law enforcement agencies lamang ang mapaglalaanan ng confidential funds para sa susunod na taon. Ang tinig ni NBI Chief Melvin Matibag sa kanyang pagharap sa 2027 proposed budget para sa kanyang ahensya na sakop ng Department of Justice. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Plano ng Philippine National Police na ipatupad sa buong bansa ang isang makabagong emergency alert system para mabilis na matugunan ang mga krimen sa mga paaralan. Ito ay kasunod ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa iba't ibang eskwelahan sa bansa ngayong taon na ikinasawi ng 8 katao. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nais nilang palawakin ang BEST School Alert System na unang binuo sa rehiyon ng Calabarzon. Sa pamamagitan ng mobile app na ito, mabilis na makakapag-ulat ang mga eskwelahan sa pulisya tuwing may banta o emergency. Nakatakda ring makipag-ugnayan ang PNP sa Department of Information and Communications Technology para mas mapaghandaan at mapaunlad ang nasabing sistema para sa kaligtasan ng mga kabataan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Samantala, inalis na ang ban order o ang pagbabawal sa paggamit ng messaging at media sharing platform na Discord matapos itong ipatupad sa bansa. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Paraiso, inalis ang ban matapos makipagpulong sa pamunuan ng Discord. Napag-usapan ang mga requirement ng gobyerno para sa platform. Una nang binigyan ng CICC ang Discord ng 24 oras na deadline para magkaroon ng presensya sa Pilipinas at mas mapalakas ang pakikipagtulungan ng gobyerno. Sinabi naman ng Discord na handa itong makipag-ugnayan sa CICC, lalo na sa mga hakbang para maprotektahan ang mga kabataan sa platform. Ang ban ay ipinatupad kasunod ng ikatlong shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Tinitingnan kasi ang malaking impluensya ng ilang media platform sa mga kabataang nagsagawa ng pamamaril.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang balita, itutuloy ang imbestigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero kahit hindi na aktibong nakikipagtulungan ang ilang pamilya ng mga biktima. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, ito ay krimen laban sa Estado, kaya maaaring ituloy ang kaso kahit walang pakikilahok ng mga pamilya bilang private complainants. Kabilang sa mga kaso ang kidnapping, serious illegal detention at homicide laban sa negosyanteng si Atong Ang at ilang pulis. Samantala, iniimbestigahan din ng Department of Justice ang alegasyon ng obstruction of justice laban sa kampo ni Ang. Ayon sa ahensya, tinitignan kung may kinalaman ang umano'y pag-aalok ng pera sa mga pamilya sa kanilang pag-atras sa kaso.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Ligtas at walang nasaktan sa 40 Pilipinong seafarers matapos makabanggaan ng kanilang barko ang isang pangisdang barko mula sa China sa bahagi ng Singapore Strait. Sinisiguro ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers na nasa maayos at ligtas na kalagayan ang lahat ng Pinoy seafarers na sakay ng naglalakihang kargamentong barko na First Margot. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, na natukoy na nila ang pagkakakilanlan ng lahat ng Pilipinong kasama sa biyahe at wala namang sino man sa kanila ang nagtamo ng anumang sugat o pinsala. Sa kasalukuyan, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa lisensyadong manning agency ng barko upang makakuha ng karagdagang detalye sa insidente at matiyak ang buong suporta at kanilang seguridad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
7: Sa ibang dako, pagdami ng kaso ng dengue sa Negros Occidental, ikinaalarma ng health office. Ito at ang iba pang balitang bayan sa ulat ni Shekaina Abalon.
10: Nangangamba ngayon ang Provincial Health Office sa Negros Occidental matapos makapagtala ng 13 nasawi at mahigit 3,000 kaso ng dengue ngayong taon. Nangunguna sa may pinakamataas na kaso ang La Carlota City na may 566 na dengue cases na sinusundan naman ng Bago City at Silay City. Dahil sa patuloy na banta ng sakit, muling pinapaalalahanan ng mga otoridad ang publiko publiko na sundin ang 4S strategy kabilang ang pagpuksa sa mga pinagmumulan ng lamok, pagsuot ng proteksyon sa katawan at maagang pagpapatingin sa doktor kapag nakaramdam ng lagnat. Ayon sa PHO, walang sinuman ang dapat masawi sa dengue na maaari namang maiwasan kung magiging maingat at malinis ang komunidad. Samantala, muling nagpaabot ng matibay na commitment ang mga opisyal ng Commission on Elections, Philippine National Police at Philippine Army sa Negros Oriental upang matiyak ang ligtas at maayos na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa kabila ito ng posibleng pagpapaliban ng halalan habang binubusisi pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na ilipat ang BSKE sa 2028. Ayon sa COMELEC, magpapatuloy ang lahat ng paghahanda kabilang ang nakatakdang filing ng Certificate of Candidacy hanggat wala pang opisyal na pirma o pahayag mula sa Malacanang. Nakahanda naman ang PNP at sandatahang lakas na maglata ng mahigpit na seguridad upang maprotektahan ang karapatan at kaligtasan ng mga botante sa lalawigan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Nakuha ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa 20th Asian Games sa floor exercise sa gymnastics. Nakuha ni Yulo ang pinakamataas na marka na 14.666 points para talunin ang mga kalaban mula sa Kazakhstan at Japan. Samantala, pasok din sa kampyonato ng skateboarding sina Mazel Paris at Jericho Francisco matapos namang pumuesto sa ika-apat na pwesto sa kanilang mga kategorya. Muling sasabak sa laban ang dalawang skateboarders ngayong Biyernes para subukang mag-uwi ng karagdagang medalya para sa bansa.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Umabante naman sa huling apat na koponan

0: Ito na ang ika-apat na sunod na panalo ng Gilas Women sa naturang paligsahan. Sa pagbabalik ng bagong araw, nuclear energy, nakikitang matagal ang solusyon ng DOST sa krisis sa kuryente sa bansa. National Bureau of Investigation nais maglagay ng attaché sa bawat Philippine embassy sa iba't ibang bansa. At sa ibayong dagat, 175,000 katao sa Indonesia nagkasakit dahil sa forest fires.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saanmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakikita ang matagal ang solusyon ng Department of Science and Technology ang paggamit ng nuclear energy para sa krisis sa kuryente sa bansa. Ayon kay DOST Fellow Mark Aliperio, kinakailangan ng Pilipinas ng pondo at matatag na pinagmumula ng kuryente dahil sa kasalukuyan ay nakadepende pa rin tayo sa inaangkat na langis mula sa ibang bansa. Dahil dito, itinayo ng DOST ang tinatawag na Nuclear Plant Simulator at Analyzer Facility para magsanay ng mga dalubhasa at manggagawa para sa tamang pagpapatakbo ng isang nuclear power facility. Ayon pa sa DOST, layunin ng simulation center na ihanda ang ating mga ekspertong Pilipino sa anumang posibleng emergency bago pa man magkaroon ng aktibong paggawaan ng energy nuclear sa bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Plano ng National Bureau of Investigation na magtalaga ng mga attaché sa mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para tumulong sa mga overseas Filipino workers na nabibiktima ng cyber fraud. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, uunahin ang mga lugar sa Middle East, Europa, South America at Asia na maraming OFWs. Layunin ng NBI attaché na mas mabilis na matulungan ang mga OFW na biktima ng online scams at iba pang cybercrimes. Bahagi ang plano ng NBI Reorganization at Modernization Program, ngunit hindi pa ito na ipatutupad dahil sa kakulangan ng budget. Ayon kay NBI Chief Melvin Matibag, 8 sa bawat 10 kasong hinahawakan ng NBI ay may kaugnayan sa cybercrime. Bukod dito, humihingi ng 1 milyong pisong budget ang NBI para sa susunod na taon sa Senado para labanan ang higit 200 cybercrimes kada buwan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, ipinadala na sa Malacañang ang bill na magpapahaba sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan hanggang 5 taon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, malaki ang tiwala niya na pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senate Bill No. 2397 na naipasa na rin sa Kamara. Sa ilalim ng bagong panukala, nalipat sa November 2028 ang nakatakdasan ng barangay at SK elections ngayong November 2026. Dahil dito, may extend ng 2 taon ang paninilbihan ng mga nakaupong opisyal sa barangay. Limitado na rin sa 2 terms ang pwedeng takbuhan ng mga barangay official habang 1 term lamang ang papayagan sa mga opisyal ng SK. Sinabi rin ni Gatchalian na wala silang balita na iaharang o isasantabi ito ng Pangulo, kaya inaasahang tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng 5 taong termino kapag ito'y naging ganap na batas.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Pumalo na sa 175,000 katao ang nagkaroon ng sakit sa baga at paghinga sa Indonesia dahil sa matinding forest fires. Ayon sa Health Ministry ng bansa, kasama sa mga naapektuhan ng makapal na usok ang mahigit 40,000 bata na 5 taon gulang pababa. Dahil sa

0: tagtuyot, mabilis na kumalat ang apoy sa malalaking gubat sa Sumatra at Kalimantan na nagdulot ng malalang air pollution pati sa mga kalapit bansang Malaysia at Singapore. Nagtulong-tulong na ang mga responders para patayin ang apoy habang nagpadala na rin ang Japan ng mga militar at helicopter para tumulong sa pag-apula ng sunog.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nasa pinakamalalang krisis sa ekonomiya ang Gaza ngayon. Lumabas sa pinakahuling ulat ng United Nations na 9 sa bawat 10 negosyo doon ang tuluyang nasira dahil sa mga nagdaang giyera at labanan. Dahil dito, pumalo na sa mahigit 90% ng mga mamamayan ang walang trabaho at walang maayos na pinagkakakitaan. Ayon sa UN, halos wala nang napagkunan ng pagkain at kabuhayan ang mga residente, kaya't nakadepende na lamang ang halos buong populasyon sa mga relief goods at tulong mula sa iba't ibang bansa para lamang makatawid sa pang-araw-araw.
1: Pang-araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit 119, talatang 105. Salita mo'y isang ilaw na sa akin ay patnubay, tanglaw na nagbibigay liwanag sa aking daan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 25 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:55.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
2: Saan magsisimula ang impeachment? Sa House of Representatives o sa Congress? Very clear ang Constitution dito. The House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So ang lower house ang unang gate. Maaring magsimula ang impeachment complaint sa dalawang paraan. Una, isang House member ang nag-file ng verified complaint. Ikalawa, isang citizen ang mag-file, pero kailangan itong i-endorse ng isang member of the House. Ano ang ibig sabihin ng verified complaint? Ito ay isang complaint na may formal verification. Hindi lamang simpleng social media post o public accusation.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate.
4: Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
5: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
5: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Kung di man natin nagawa o naabot ang ating goals noon, huwag kang mabuhay sa panghihinayang. Let go of your what ifs and if only. Dahil ang araw na ito ay di dapat gugulin sa panghihinayang kundi sa mabungang buhay at paggawa. Live without regrets. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May pinanghihinayangan ka bang business opportunity, relationship o kaya ay desisyon sa iyong buhay ngayon? Manghinayang ng sandali, pagkatapos move on na kaagad. Dahil ang bawat minuto na ilalaan mo para sa iyong panghihinayang ay panahong maaari mong gugulin sa mas kapaki-pakinabang na gawain. Let me share with you better options to regrets. Una, instead of living in regret, learn from the mistakes of the past. Sa halip na magmukmok sa panghihinayang, matuto ka sa mga maling desisyon o diskarte na iyong nagawa. Expected na naman na paminsan-minsan tayo ay nagkakamali. Bahagi yan ng pagiging human. Pangalawa, instead of having regrets with relationships which went sour, build new ones. Ang mga relationship na hindi nag-work out sa trabaho man ito o personal mong buhay, sa halip na masaktan at manghinayang, ayusin ang maaaring ayusin and start on building new friendships. Huwag kang kumapit sa mga relationship na di naman nakabubuti para sa iyo. Sometimes, the Lord removes certain individuals in our lives for our good and theirs as well. At pangatlo, instead of living in regret for missed opportunities, be open to new ones. Huwag mo nang panghinayangan ang mga oportunidad na di mo tinanggap at napunta sa iba. May darating na bagong pagkakataon para sa iyo at dapat ay maging handa ka para dito. When a new season has ended, accept it and embrace the new season that will begin. Live without regrets. Learn from past mistakes, build new relationships, and be open to new opportunities that will come your way. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: La la la la la la la la la.
3: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
4: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
3: Ganun?
4: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
5: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit man siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
6: Alam mo ba na sa China, unang binalak ng mga FEBC founders na magtayo ng himpila ng radyo? Ito ay sa kadahilanang ito ang tahanan ng halos 1 bilyong katao noong mga huling bahagi pa lamang ng dekada 40. Ibig sabihin, sadyang napakalaki ng pangangailangang espiritual sa lugar na ito. Ngunit, may ibang plano ang Diyos. Isinara niya ang lahat ng pintuan ng pagkakataon para sa FEBC. Hindi pinagkalooban ng pahintulot ang ating mga founders na magtayo ng himpilan doon.
7: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya!
8: Bakit kaya sabihin mo?
7: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan!
8: Sabihin mo!
7: 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
9: nangangamping ko at nagusang daraan. Hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan. Kasalanan.
0: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas. Sasa iyo na sa ilang saglit.
10: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
12: Ang tamang oras, 6 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
10: Oras na Pilipinas.
13: Oras na para maging mapagpasalamat at hindi puro reklamo.
10: Oras na Pilipinas.

0: last Friday na ng September! Hello, Friday! Good morning, kaagapay! Isang pinagpalang Biyernes ng umaga. 25 po tayo sa buwan ng Setyembre 2026 at panibagong oras na Pilipinas ang ating pagsaluhan. Mula po dito sa Taluktok ng One Corporate Center, ako po ang iyong kaagapay, Heidi Bernardo Sampang. Hanggang 8:25 lang tayo, pero ang dami nating pag-uusapan ngayon. Kaya kaagapay, dyan ka lang at dito lang din naman kami. Kami na po ang bahala sa mga impormasyon at inspirasyon. Tutuka na dito sa Oras na Pilipinas. Kabahagi tayo ng FEBC Philippines. Ito po ang inyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Hello Luzon, Visayas, Mindanao. Hello world! Samahan nyo kami sa iba't ibang platform. Ayan. At sana'y very accessible na para sa inyo ang mga magaganda nating programa dahil iba't iba na yung pwede nyong pagpilian. Diba? Pwedeng nakikinig lang. Pwedeng nakikinig at nanonood. Yan. Pwedeng habang busy kayo, eh talagang naka-background lang ang mga programs natin. So, good day po sa mga viewers na dito sa ating FB Live.
1: Good morning!
0: Sa mga gumagamit din ng ating YouTube channel.
1: Hello po!
0: Mag-subscribe din kayo, kaagapay ha, dyan sa ating official YouTube channel. Yung official talaga. Yung iba kasi nagpapanggap na DZAS. Ito po talaga yung sa atin, 702 DZAS FEBC Radio TV. Pa-subscribe po, kaagapay. And, syempre, pa-download din patuloy ng ating radio app. Sa mga wala pa, mag-download ng radio app sa inyong Google Play or App Store, i-search lang ang 702 DZAS, yung orange icon, yung may mikropono, yan po yung ating radio app. 24/7, okay, so anytime, anywhere, kaagapay, sa iyong cellphone, pwedeng makapakinig ng ating broadcast. Of course, sa mga gumagamit pa rin ng radio at PM radios,
2: happy listening!
0: Magandang umaga sa mga nasa biyahe!
1: Take care!
0: Kagaya ni na ate Sally Camba. Hello, ate! Papunta daw sila ng San Juan, Batangas. Nasa biyahe. And get well soon patuloy, sabi ni ate Sally, para kay ate Karen Damian. Alright, and yan, mga kaagapay all over the world, sali kayo mamaya sa ating QOTD. Pero tawagin ko muna ang ating mga Katsiing Positive. Co-pilot natin dito, si Jonathan Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy, be positive, kaagapay.
0: Excited ako sa mga isasagot ng mga Katsiing Positive sa ating QOTD. Kaagapay ni John B. sa control room, si Phil Lagtapon.
4: Feel like the bond. Ready in action.
0: Salamat din kay Shaira Gabornes.
5: Rise and shine with Shai.
0: Kay Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Makakasama din natin maya-maya si Lourdes Magtunaw.
7: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Salamat din kay Ara Negad.
8: Ako si Ara. Umaarangkada.
0: Sa ating RTV, aba-aba-aba, si Nicole Estoy.
9: Saya ang dala sa himpilan. Just Nicole my name and I'll be there.
0: Cute naman nun. Nicole my name. At syempre, sa ano yan, pagtuturo ni Angelica Calayag.
10: Hello po!
0: Oy! God bless din sa ating engineering at Bukawet Tech people.
11: No problem!
0: Yun o, kami yung mga Katsiing Positive nyo kaagapay dito sa Oras na Pilipinas. At tayo po'y magtanungan na. Yan, wag na nating patagalin pa para makarami tayo ngayong Friday. Ito na ang ating QOTD.
12: QOTD Question of the Day. Question of the Day sa Oras na Pilipinas.
0: Yan. Okay lang bang makisakay tayo sa trending ngayon? Diba? Trending na trending yung kanta ni Laika. Ayan na, pwede nang mangarap. Hindi ko na sasayawin. Sayang wala si Ara. Si Ara sana ang pwedeng sumayaw nito. Pero natutuwa tayo kasi composition to ng ating kapapuri. Diba ni Maestro Junji Marcelo? Diba? Baka di nyo pa alam. Yung nga na-LSS kayo ngayon na pwede nang mangarap. Yan. Likhaya ni Kuya Junji Marcelo. 11 years ago, diba? Pero tignan mo nga naman, oh. Ngayon talaga ito talaga yung theme song ng buhay ng mga Pilipino. Diba? After 11 years na buhay siya. Kaya naman ang ating QOTD, Kaagapay, eto na. Ano ang pangarap mo nun, Kaagapay, na ano na yung ginagawa mo ngayon? Diba? Ano yung pangarap mo noon at ano na yung ginagawa or trabaho mo ngayon? Yan. So, i-start ko na, Janvi. Start ko na para magkabukingan tayo dito, Kaagapay. Pangarap ko din naman talagang maging tagapagbalita. Pero isa rin sa natatandaan kong pangarap ko nung bata ako. Siyempre, lahat naman yata maging doktor. Di ba dati yung mga bata, pag tinanong mo, ano gusto mong maging paglaki mo? Doktor, yan. Isa kasi, natatandaan ko nagtrabaho dati ang daddy ko sa PGH. Ayan, kung saan suking-suki si Phil. Yan, nagtrabaho dati ang daddy ko sa PGH. Kaya sabi niya, yung mga ninang ko daw, Janvi, mga doktor daw. Yun, no? Oo, pero hindi ko na sila masyadong nakilala. Okay, isa rin sa pangarap ko noon ay maging flight attendant. Yun, no? FA, di ba? Usong-uso din ngayon yan dahil ang daming mga nagbablog na FA. So, dahil nga medyo matangkad ako, yan. Parang yan ang requirement noon eh, pag FA. Kaya lang, yung dati akala ko pag FA ka, dapat talaga tourism ang course mo. Kaya lang, nung mga panahon na yon, nung unang panahon, parang wala pang tourism course sa amin sa probinsya. At kailangan pang luwasin. So, hindi ako pinayagan na lumuwas ng Maynila. Pero, pangarap ko din naman talagang maging tagapagbalita. Kaya, masipag din akong magbasa ng mga balot, ayan, balot ng mga gatas, yan, binabasa-basa ko na yan nung ako'y bata pa. So, Kaagapay, yan ang ating QOTD. Ano ang pangarap mo noon at ano na ang ginagawa o trabaho mo ngayon? So, i-share mo na yan dito sa ating FB Live at sa ating YouTube channel. Gamitin mo lang yung ating comment section. Malayang talakayan at magaan na kwentuhan lang ngayong Friday. Ano ang pangarap mo noon at ano na ang ginagawa o trabaho mo ngayon. Habang nagpapadala kayo ng entries, i-check muna natin ang paalala galing sa ang Bible Pinoy Version.
1: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Galing po ito sa Proverbs 26 verse 2. Hindi tatalab sa'yo ang sumpa kung di mo deserve yon. Para lang yung ibon na lumilipad pero hindi dumadapo. Again, Kaagapay, hindi tatalab sa'yo ang sumpa kung di mo deserve yon. Para lang yung ibon na lumilipad pero hindi dumadapo. Galing po yan sa Proverbs 26 verse 2. So, Kaagapay, yung verse na to ay paalala po sa atin na ang sumpang walang dahilan ay hindi kailangang manatili sa atin tulad ng ibong lumilipad na hindi dumadapo. So, ibig sabihin ng kawikaan natin today, Kaagapay, hindi natin kontrolado kung ano po yung sinasabi ng ibang tao sa atin, di ba? Pero yung kontrolado po natin kung paano tayo magre-react. Yan yung ating nasa control. So, kung alam nating wala naman po tayong ginagawang masama, di ba? Manatili po tayo sa katotohanan at ipagkatiwala sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, di ba? Di naman natin kayang kontrolin lahat eh, pati yung opinion ng ibang tao tungkol sa atin. So, maaari po natin itong ikonekta sa paggamit din natin ng social media, di ba? Kung saan napakadali pong kumalat ang mga maling paratang o yung mga hindi totoong information patungkol sa isang tao. So sa halip na agad na patola po tayo, ayan, pumatol agad o magalit, manatili po tayo sa katotohanan at huwag po nating hayaan na mawala yung kapayapaan po natin. So bilang mga social media user or consumer, Kaagapay, maging maingat Maging maingat din po tayo sa ating mga sinasabi, yan, sa mga pinopost po natin. Hindi katwiran yung wall ko to, diba? Parang pakialam mo, diba? Maging maingat po tayo dahil sabi nga, think before you post, comment and share. So kung may mga paninira or illegal na content, maaari naman itong i-report, diba? Or kaya ipagbigay alam sa atin pong mga kinauukulan. So hindi po lahat ng masasamang balita ay kailangan nating dalhin sa ating puso. Kung wala po itong dahilan at alam naman nating nasa tama tayo, magtiwala po tayo sa ating Diyos at panghawakan po natin yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Diba? So, kaagapay, i-guard natin yung ating puso. Diba? At i-guard din natin kung ano din yung lumalabas sa ating bibig, kung ano din yung mga inaalagaan nating thoughts. Diba? Dahil yan po talaga ay pwedeng makapagpaalipin po sa atin. Pero diba, kapag tayo ay na kay Jesus, tayo po ay may kalayaan. Diba? Tayo ay ganap na malaya dahil tinubos niya tayo at siya talaga yung ating tagumpay. So kaagapay, maging sa ating mga social media, nawa ay maging patotoo po tayo, di ba? Na talagang tayo'y binago na ng ating Panginoon. At kapag meron silang mga makikitang post sa ating social media, nawa ito ay magsilbing kalakasan at pagpapala sa iba. So yan ang ating pinag-aralan ngayon, Proverbs 26 verse 2, hindi tatalab sa'yo ang sumpa kung di mo deserve yon, para lang yung ibon na lumilipad pero hindi dumadapo. Pagkat ako'y isang time check natin, 7:18 ng umaga at narito na po ang ating pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Puntahan muna natin ang Pag-asa DOST para sa ating weather report. Sir John Manalo, magandang umaga.
2: Magandang umaga po, Mama Heidi. At ganoon din po sa ating mga kaagapay. Update po no, sa lagay ng ating panahon. Una po na muna si Queenie ay nananatili po itong tropical storm. At kikilos po ito pa northwestward, papalapit dito sa extreme northern zone sa mga susunod na oras. At pagdating po ng Sabado, bukas, ay magpapatuloy na yung pagkilos ito pa northward. And eventually by Monday, ay kikilos na ito pa northeastward, papalayo na sa ating bansa. At dahil po sa mahinang habagat sa kasalukuyan, kahit napapalapit itong si Bagyong Queenie, ay wala po itong magiging significant na epekto in terms of rainfall. At hindi rin po tayo makakaranas ng mga malawakang pagbaha dahil dito kay Queenie. So good news po ito. Ang pinakaposibleng maging epekto nito ay yung extension ng kaulapan niya ay magdala ng mga kaulapan sa northeastern part ng ating basa o generally eastern part. Pero hindi naman po ganun kalaki yung maging epekto nito. Bahagyang may karagdagan lang sa tsansa ng mga pagulan at karagdagan din sa bahagyang taas ng mga alon, particularly sa mga kababayan natin na mga isla at manlalayag dito sa northeastern part ng Luzon. At yung lagay naman ng panahon natin dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng ating bansa ay magpapatuloy po na kung ano yung nararamdaman natin ngayon o nararanasan yung mga afternoon rains through thunderstorms ay ganoon din po yung mararanasan natin towards the weekend. At yan po yung ating update, Mama Heidi, mula dito sa DOST Pag-asa.
0: Maraming salamat po, Sir John. God bless you. Mula sa Pag-asa DOST, yan po ang ating aasahan na panahon ngayong maghapon pati na rin po sa weekend. Ang sabi ni Ezra Ramos sa ating QOTD, tinatanong natin ang ating mga kaagapay, ano yung pangarap mo noon at ano na ang trabaho o ginagawa mo ngayon? Ang sagot niya, John B., musician. Pero ngayon daw ay isa na siyang lawyer. O, diba? Attorney Ezra Ramos, hello po sa inyo. Si Rochelle Salazar, pangarap daw niyang maging teacher. Nung graduate na siya ng college, gusto niyang magmaster in Liblik Ad para makapagtrabaho sa gobyerno. Pero ayaw ng tatay ko kasi daw maliit yung sweldo noon. Graduate daw siya ng BS Computer Science at full-time nanay siya ngayon. Si Jing naman, pangarap niyang maging doktor. Pero now, applications engineer siya by God's grace, you know? At nagagamit din daw niya sa pag-share ng Word of God. Si Lewins naman, ang pangarap niya noon maging artist and illustrator. Hindi natupad yun, kaya naging teacher po ako ngayon. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Babalikan ko yung chat box. Huwag na nating patagalin ang pag-iintay ni Miss Anne Gozon mula sa MMDA Metro Base.
10: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
11: Oras na, Pilipinas!
13: Hatid ang pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
14: Metro Manila Development Authority.
13: Ito ang Ronda Kalsada.
0: Hi, Ma'am Anne. Happy Friday po.
15: Magandang umaga po. Miss Heidi at sila po nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa may EDSA southbound. Magiging mabagal po ang daling sakyan sa may Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Connecticut. Muli po rin po mabagal dito po sa may Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy bilis ang daling sakyan. Moderate traffic po sa may Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy bilis ang daling sakyan. Masusunod sa pagbabagal dito po sa may Arnais Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Ang ating northbound po ng EDSA, magiging mabagal po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. Pagpaglagpas po yung light traffic na po ito, masusunod na pagbabagal sa may Arnais hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, muli pong babagal sa may J. Vargas. After J. Vargas po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, ito po sa may UP Town, magiging mabagal po dahil sa akin hanggang makarating na po tayo ng Sabreville Avenue. Muli pong babagal sa may Calio Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After Green Meadows po, muli pong babagal sa may Ortigas, tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Ang ating C5 northbound sa may Pinagsama Village hanggang Upper Mackinley, magiging mabagal po dahil sa akin. Paglagpas po niyan, muli pong babagal dito po sa may Green Meadows. After Green Meadows po, muli pong babagal sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, mabiyahe po ngayong araw na Friday na may plaka nagtatapos sa 9 at 0 at ipang number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa pangkatanungan at emergency assistance, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Napalagay na ating trapiko sa Morse. Ito ako po si Ann Gosan. Magandang umaga po.
0: Happy weekend, Ma'am Ann. God bless you. Aha. All right, si Jay Bez, may pa-shoutout lang sa kanyang mahal na mama at papa. Nakikinig gamit ang PM Radio si Papa Pastor Roger at si Mama Estelita. Hello po. So work from home ngayon si Jay Bez. Ayun o. Si John B, aba nag-share si John B. Pangarap daw niya noon maging MotoGP racer. Okay? Ngayon daw, grabe ka naman sa tanda, John B. Paano na lang ako uugod-ugod? Sabi niya kasi dito, ngayong matanda na ako, ang work ko ay isang production technician. Yan, dito po sa DZAS. Pero nagmamotor pa rin siya, di na nga lang racer. Yan, si Nicole naman. Aba talaga ba Nicole? Pangarap daw niya dati maging YouTuber. Oh, diba? Nandito naman daw siya ngayon sa DZAS. Oh. And si Angge, pangarap daw niya makapasok sa radio kasi listener sila noon ng DZAS pa. So sabi niya kay Mami, paano ba makakapasok pero di ako yung broadcaster? So ngayon, andito siya sa atin, RTV natin. Amen! Sino to? Sino tong si Aga? Ha? Ah, si Phil, okay. Pangarap ko po dating maging abogado. Bagay sa iyo, Phil. At broadcaster talaga. Ayun o, pwede. Para pag nag-ano ka, objection, buong-buo yung boses mo, Phil. Bagay. Oo, at makapaglingkod sa bayan. Pero hindi man daw nga niya nagawa yun. Masaya naman siya, nandito siya sa AS. Amen. Para sa bayan, katotohanan. At syempre, para kay God. Ayun. Phil, pwede ka pa daw mag-abogado, sabi ni Ante. Ayan, o sige ha. Suportahan ta ka. Oo, pwede mo pang i-pursue yan, kabata pa eh. O sige, balikan ko yung chat box natin. Si Dennis Pueblas, pangarap ko dating maging, wow, Kung Fu Master. O, diba? Pero ngayon, pastor na siya, John B. O, diba? Si Chauncey, dati po, pangarap kong maging sundalo at magsilbi sa bayan. Pero dahil nag-iisang anak ako, di na ako tumuloy. Ngayon daw, isa na siyang call center sa AFNI. So, shout out kay Nanay Serna, nakikinig sa Valenzuela, at Tatay Mario Corpuz na nasa Mindoro. Si Conrada naman, tumugdan, pangarap niya maging teacher noon. Bata po ako, gandang umaga. Si Emma, ilustrisimo, Aha, ang pangarap niya noon maging isang nurse. Pero di po nangyari kasi iba po ang pinagdalhan sa akin ng Panginoon na course. Pero tinawag pa rin naman niya ako na maglingkod sa ibang tao dahil magre-retire ako this September. Wow! As a public servant. Wow, congratulations po. Through serving elderly people sa Quezon City government. Amen. Wow, congratulations po. And happy retirement. Ayan. Logema, pangarap daw niyang maging accountant, pero sabi ng tatay ko mag-engineer daw. At wala pang engineer na babae at magaling daw ako sa math. Ay, sana all, ate. So, sinunod niya si tatay. Di nagamit ang review pa lang, antok na, so bagsak. Ngayon daw, nag-aalaga siya ng apo ng engineer niyang anak. O, diba, senior na siya. Nagtatrabaho minsan sa Comare. Di ko nga bet ang course. Yan, ang sabi naman ni Angelino Buscas. Gustong maging teacher noon, kaya lang late akong nakapag-enroll. Kaya air conditioning ako nakapasok. Kaya lang di ko gusto ang course, kaya di ko tinapos. So eto na, aha, naging florist sa iba't ibang hotel, sa ibang bansa. Oh, ngayon ahente na siya ng house and lot at naging nananahi. Ah, ang daming pinagdalhan sa iyo ng Panginoon. So ang dami mo nang na-earn, 'di ba, nakakayahan. Si Pastor A. Okay, Pastor A, pangarap daw niya noon na maging pari. O, at ngayon ay pastor na siya.
16: Amen.
0: Magandang umaga, Mercy. Pangarap daw niyang maging engineer, sabi ng nanay ko.

0: babae ka, housewife din naman. Naging transportation and bank customer service ako abroad at ngayon housewife. Yan. And si Aurora Estrella, sabi niya, pangarap daw niya noong maging nurse kahit ang father ko gusto niya ako na maging nurse. Pero dahil walang kakayahang makapag-aral, di po ako nakapag-aral. Ngayon po ay business po ng canteen for 12 years na. Nakaka-nourish din naman, di ba? Ah, ito. Doc Melody, ang dream niya to Beva Med Doctor. Kasi gusto ko may nakatag sa name ko na doctor. Though may doctor din, pero dentist ako now. Still practicing at the age of 69. At higit sa lahat, missionary dentist. Still involved sa mga medical missions. So to God be the glory. Ayun, yun din pala yung parang naisip ko. Parang gusto rin ng daddy ko yung may nakapaskil na pangalan sa labas ng bahay. Di ba ganun dati yung mga doktor? Yung mga nasa barabarangay may nakalagay na pangalan sa labas ng bahay. Ayan. Pero praise God dahil eto naman ang ginagawa natin ngayon, di ba? Until all have heard. Babalikan ko yung chat box. Ang dami pa nito. Thank you kaagapay. Pero this time, eto naman ang ating inaabangan tuwing ganitong oras sa ONP, si Desa Mag tunaw para sa panibagong trivia sa likod ng bandila.
1: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
2: Good morning kaagapay. Welcome sa bagong episode ng pagbida ng ating bandila. Syempre, bago tayo tumungo sa ibang mga bansa, tungo muna tayo sa sarili nating bansa. Desa the Explorer po, pandaigdig at panlalawigan man yan, nandito pa rin para maging inyong radio tour guide. Tungo naman tayo sa lugar na may magandang karagatan at kabundukan. Walang iba kundi sa Aurora! Ito ay located sa Central Luzon at kilala bilang surfing capital of the Philippines dahil sa mga magagandang alon ng dagat na matatagpuan sa baybayin nito, particularly sa mga bayan ng Baler at San Luis. Baler ang pinakasikat na bayan sa Aurora dahil sa maganda nitong tanawin, mga waterfalls at historical landmarks tulad ng Baler Church at Museo de Baler. Ito ay number one puntahan ng mga riders. Dahil dito rin located ang sikat na Sierra Madre Mountains na pinakamahabang bulubundukin sa buong Pilipinas. Ito ay may mahalagang bahagi sa ating kalikasan dahil ito ay tahanan ng mga species, halaman at hayop na hindi nakikita sa ibang lugar. Ang Sierra Madre rin ay ang pinagmulan ng maraming mga ilog at sapa na nagbibigay ng tubig sa mga community at mga industry ng bansa. Ito rin ay tumutulong sa pag-regulate ng climate sa Pilipinas. Ang kagubatan na nagbibigay ng oxygen at nag-a-absorb ng carbon dioxide na tumutulong sa pagbawas ng epekto ng climate change. Isama mo pa ang tourism, economic importance at cultural significance. Ang pangunahing produkto sa lugar ay ang bigas, niyog at mga prutas. Pagdating sa pagkain, kakaiba ang mayroon sa Aurora. Kumakain ka ba ng adobo? E adobong kulay dilaw. Oo, kulay dilaw ang adobo sa lalawigan na ito dahil sa nilalagay nilang dilaw na luya. Isama mo pa ang balaw-balaw na mayroong kamote at kangkong, pati na rin ang dessert nilang suman at bibingka. Kaya naman during your vacation, must try ang mga pagkain dito. Speaking of vacation, napakaraming tourist spot ang pwedeng-pwedeng bisitahin dito. Gaya na lamang ng Ditumabo Falls na isa sa mga kilalang talon sa Aurora na may taas na 100 feet. Grabe! Kung beach naman ang hanap mo, mayroon silang Dilasag Beach, Digisit Beach at Sabang Beach na goods for surfing. Kaya naman ready your bags and beach outfit at let's go na sa Aurora! Muli, bago lumabas ng bansa, unahing ibida ang ating bandila. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
1: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenge. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
1: Pag-usapan natin.
0: Time check natin, 7:34 ng umaga. Nakikinig ka pa rin dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon po ay pag-usapan po natin itong napaulat na patuloy na tumaas ang bilang ng mga pamilya na may miyembrong nabibiktima ng cybercrime. Sa pinakahuling survey po kasi ng Social Weather Station, 8 sa bawat 100 pamilyang Pilipino ang nagsabi na may miyembro silang nabiktima ng online scam, account hacking, cyberbullying at iba pang cybercrime sa nakalipas na 6 na buwan. Mas mataas po ito kumpara sa 5.8% noong Marso at kapansin-pansin din ang pagtaas sa Metro Manila, Visayas at Mindanao. Pero ano nga po ba yung mga karaniwang cybercrime na dapat din nating bantayan at ano rin yung mga maaari nating gawin kaagapay para hindi tayo mabiktima ng online scams at iba pang mga krimen sa internet. Kasama natin ngayon sa linya ng telepono si Police Major General Andre Dizon. Siya po ang direktor ng ating PNP Anti-Cybercrime Group. Magandang umaga po, Major Dizon.
4: Yes, ma'am. Good morning po. At sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa ngayon.
0: Oo. Sir Andre, ito po si Heidi. Salamat po sa inyong pagbibigay ng panahon para po sa DZAS para ma-educate at ma-inform din po natin yung ating mga kaagapay na maging mapagbantay at maingat po dito sa ating mga insidente ng cybercrime. Meron lang po muna akong gustong itanong sa inyo, sir. Ito po bang resulta ng SWS survey ay consistent po ba sa datos na hawak ninyo dyan sa PNP Anti-Cybercrime Group? Nagkakapareho po ba o may pagkakaiba?
4: Ma'am, base po dito sa ating talaan, yung parehong panahon na pagkumpara natin from January to September ngayong taon at nung nakaraang taon, mas bumaba sa ngayon na period po, ma'am, period ng review.
0: Okay.
4: So, kung yun po ang nandyan sa kanila, ma'am, yun po ang nahawak ng PNP Anti-Cybercrime Group po.
0: Mm-hmm. So, kung i-compare na lang natin, sir, yung hawak po ninyo na data dyan sa PNP Anti-Cybercrime Group, ilang percent po, ayan, malaki po ba yung ibinawas ng mga nabiktima last year, same period this year po?
4: Kwan po ma'am, nag-decrease po tayo ng from 7,694 mm-hmm. to 6,130.
0: Mm-hmm. Okay. So ito po sir, nationwide?
4: Opo, opo ma'am. Opo, buong Pilipinas po yan ma'am.
0: Mm-hmm. Okay. So sa atin po ay bumaba. Pero ano po yung mga karaniwan na mga insidente po na na-encounter po nitong mga natanggap ninyong report?
4: Ito po yun mga naitala natin ma'am ay mga online selling, mm-hmm. investment scams, tax scams, phishing or voice phishing scam. Yun po ma'am ang mga anti-cybercrime modus, ma'am. Pero marami pa po yun, ma'am. Marami pa po.
0: Mm-hmm. Pero ang pinaka...
4: Kung mamarapatin nyo, ma'am, pwede kong isa-isayin po, ma'am.
0: Sige, sige po, sir. Kasi para ma-inform din po yung mga nakikinig at nanonood sa atin.
4: Opo, ma'am. Unahin ko po yung online selling scam, yung gadget or appliances, investment scam, task scam, phishing, loan scam, hijack profile scam, accommodation, travel, or tour scam, fake booking, e-wallet or PIN scam, debit credit card fraud, employment or seminar scam, romance or love scam, business email compromise scam, fake receipt, and parcel package scam. Yan po mga may naitala tayong iba't ibang cybercrime modus po, ma'am.
0: Mm-mm. Paano po yung modus, sir, ng online selling scam?
4: Ayun, ma'am, ay magpapanggap na yun ang produkto nila, pero pag na-deliver, iba na po, ma'am. Kaya mag-ingat po tayo doon sa mga hindi garantisadong mga online na sellers po, ma'am.
0: Mm-hmm. So, meron pong kasamang deception.
4: Exactly po, ma'am. Yun po talaga ang pinaka modus nila, ma'am, na too good to be true palagi ang kanilang i-offer. Yung lahat ng matatamis, lahat ng magagandang aside lang ng kanilang krimen ang ibibigay po, ma'am.
0: Mm-hmm. So, sir, kasama dito yung halimbawa, umorder ka ng cellphone. Pagdating sa'yo, bato. Online selling scam yun.
4: Yun po ang isang napakalinaw na online selling scam, ma'am. Kaya nakaka-alarma dahil kawawa naman ang ating mga kasamahan o kapwa Pilipino po, ma'am.
0: Pero mamamaya. Sir, paano po ang gagawin kung ang parang katransaksyon naman ay nandun po sa parang mga lihiti mo, let's say yung mga orange app na mayroon tayo ngayon?
4: Ma'am, safe po sana kung doon sila sa mga lihiti mong platforms, lihiti mong business entities, ma'am.
0: Mm-hmm. Ano pa po, sir, ang mga pwedeng gawing pag-iingat? Dahil usong-uso na po ngayon, ano, yung dito na yung tinatangkilik ng ating mga kaagapay kasi hindi na mamamasahe, di ba? Hindi na po mata-traffic, hindi na maghahanap ng parking. Kaya ito na po yung parang way ng pagsha-shopping. Yun nga lang, may mga scammer po pala, ano, online.
4: Ma'am Hidi, yun nga po talaga ang hinihingi din ang tulong namin sa inyo, sa media, na tulungan ang ating Philippine National Police na i-disseminate ang pag-iingat ng mga tao. Lalong-lalo na ngayon, parating itong mga holiday seasons ay nagkalap po at maglilipa na yan sa ating mga kababayan na talagang maging mapagmatsyag, maging masusi o mapanuri po, ma'am.
0: Mm-hmm. So, sir, kung sakali na, sabi nyo nga, ito kasi yung pinakamarami ano, na mga report na natatanggap po ninyo, ano yung gagawin nung nabiktima? Ano po yung first step?
4: Sa ngayon po, ma'am, may hotline na po ang PNP, ang DILG, yung 911. Magdial lang po sila, ma'am, sa telepono nila na i-guide po sila, ma'am, kung saan ang pinakamalapit na police station idudulog yung kanilang concern po, ma'am.
0: Mm-hmm. So, pag denial po ang 911, sasabihin na scam ako. Tapos?
4: Opo. Ibibigay sa kanila, ma'am, yung opisina na mag-a-address po ng concern ng tumatawag po, ma'am.
0: Mm-hmm. Okay. So, dapat, sir, kolektahin ko yung aking mga ebidensya. Halimbawa, yung transaction ko online, ganyan, tas ito yung dumating na produkto sa akin.
4: Opo, ma'am. Unang-una, yung kung magawa niya kaagad na mag-screenshot at yung link noon, ma'am, yun ang mga kailangan nating ebidensya po, ma'am.
0: Okay. So, sir, from your end naman, mula sa ating PNP, ano naman yung ginagawa po natin since ito nga yung pinakamaraming insidente para naman po ma-apprehend? Ayan yung mga nanloloko naman po online.
4: Opo, ma'am. Ang pinakamaganda po talaga sa pagtulong-tulong natin and sa inihikayat ng PNP ang buong mamamayan na maging aware tayo sa mga ganitong uri ng panloloko na kapag kaduda-duda, kapag mga sobra sa inaasahan na kalidad ng produkto or ng kanilang gustong bilhin, magduda na po sila at suriin kung mabuti, Ma'am Hedy.
0: I mean, sir, paano natin hinahanap yung mga grupo behind dito po sa mga scam na to?
4: Ma'am, yung cyber patrollers po natin, kasama na rin po yung patuloy na coordination ng mga counterparts natin, mapalocal man or mapa-international, at yung pakikipagtulungan po natin sa mga concerned government agencies, doon po natin nakukuha ang mga informasyon sa mga gantong usapin po, ma'am.
0: Mm-hmm. Pero sir, sa inyo po bang pagsilip sa mga insidenteng ito, nakita ba natin na ito po ay gawa ng sindikato o mga small time lang na parang kalat-kalat lang sila at very isolated lang talaga?
4: Parehas po yun, Ma'am Hedy. Mm-hmm. Sindikato at yung mga individual na nais mang lamang ng kapwa. So dalawa po ang gumagawa ng scam po, Ma'am Hedy.
0: Mm-hmm. Okay. Pero sir, malaki po bang naging factor? Kasi sabi nga natin, bumaba yung insidente this year kumpara last year dahil marami na tayong mga Pogo Hub na nabuwag in the past.
4: Isa din po yun, ma'am. Isa din po yun na ang mga tinututukan na lang natin ay itong nabanggit nating mga iba't ibang uri ng scams po, ma'am. Nais nating banggitin palagi, nais nating ipaalala sa ating mga kababayan na sadyang mag-ingat po sa ganitong mga modus po.
0: Mm-hmm. And sir, tama po ba yung observation na karaniwan po sa mga nagiging biktima or kumakagat po sa mga matatamis na salita na mga scammer ay pasintabi po yung may mga edad po nating kababayan?
4: Totoo po yun, Ma'am Hedy. Karamihan dyan is yung mga magulang, mga kasambahay, mga manggagawa na nais din sanang magkaroon ng mga bagay na kaya ng kanilang budget. So nakaka-alarma po na sila pa yung nabibiktima, Ma'am Hedy.
0: Mm-hmm. So talagang sir, ang target ng mga scammer yung mga seniors, yung mga retired. Parang ganyan.
4: Mayroon din po yun, ma'am. Karamihan na mga nabibiktima na retired is yung sa mga investment, ma'am, na grais pa nilang magkaroon ng salapi or madagdagan yung kanilang mga pension po, ma'am.
0: Mm-mm. Pero sir, paano na po profile ng scammer yung target po nila?
4: Mahusay din po ang mga ito, ma'am, sa social media. Mm-hmm. Kasi yung mga nakikita nilang mga picture na pinopost ng mga tao, yung mga messages niya doon, mm-hmm. doon po sa cyber patrolling din po ang mga criminal po, Ma'am Hedy.
0: Mm-hmm. Kaya natutunugan po nila na parang ito easy target.
4: Opo, ma'am. At ma'am, ang ginagawa niyan, hindi lang isa, dalawa, multiple po, ma'am, kung sino ang kanilang ma-identify, ma-sense na kumakagat, yun po ang tututukan nila, Ma'am Hedy.
0: Mm-hmm. Parang ang hirap lang, sir, ano? Kasi sa ngayon talaga, hanggang ngayon, may mga natatanggap pa rin kami ng mga text messages po, sir, na as if sila talaga yung government agency. As if sila talaga po yung aming bangko.
4: Ma'am, marami po talaga ang nabiktima niyan kasi ang tawag po niyan, ma'am, ay yung text blast na kung mm-hmm. sino ang kumagat po doon sa binato nila, yun po ang bibiktimahin nila, ma'am.
0: Mm-hmm. Kaya nga po parang aakalain mo talaga mayroon kang kailangang i-update sa pag-ibig mo, alam mo po yun, sir, o kaya sa PhilHealth mo, o kaya sa bangko mo, mayroon kang i-redeem daw na points. Yan po yung mga parang pang-come on na akala mo harmless, ano?
4: Yes, ma'am. Yung meron pa yan, ma'am, yung nahuli, yung babayaran sa LTO or sa MMDA. Hindi po yun totoo kasi kung totoo po yun, ma'am, magbibigay ng contact person or magbibigay ng opisina na pupuntahan doon sa LTO. At doon lamang po siya magbabayad, ma'am. Mas maganda pong puntahan na lang po para sigurado po, ma'am.
0: Mm-mm. Tama, sir. Ngayon po, eto, ang dami nga daw pong nagme-message sa kanila, NCAP violation.
4: Opo, ma'am. Ingat po ang ating mga kababayan. Ingat po ang ating mga kababayan.

0: via email. Tapos, meron po talagang picture na nakuhaan ka talaga nung mga CCTV po.
1: Nakapture yung plate number, nakapture kung saang lugar, yun po. Kasi sino mga driver talagang marirecall niya kung saan siya dumaan po, ma'am, ng mga panahon or oras na yun po.
0: So yun, sir, yung legit, hindi yung mga text na natatanggap namin from LTO.
1: Opo, ma'am.
0: LTO kasi ano? Tapos sasabihin...
1: Opo. LTO, MMDA, ma'am. MMDA.
0: Uh-huh. Okay. So, sir, yun na nga po. Akala talaga, totoo. So, bago po kami mag-transfer, halimbawa, nung sinasabing fine, ano po ba yung mga dapat na ugaliin muna ng ating mga kaagapay na halos maniwala po talaga?
1: I-check lang po, ma'am, yung legitimacy ng mensahe. May contact office naman po doon, ma'am. At umingi po ng proof na talagang galing po yun sa kanila, ma'am. Hindi naman po kawalan sa isang mamamayan na humingi at maniguro po, ma'am Hedy.
0: Oo. So pwede, sir, parang isang line of defense namin, tawagan namin? Pwede po parang makipag-usap ba kami? Or sa ganoong paraan, parang mas lalo pa kaming mahuhulog sa patibong?
1: Mama, mas kung tayo po ay makikipag-usap, makikita naman po natin sa pag-uusap kung mababalidate po natin kung saan ang opisina at doon pupunta, kung anong website or yung hinahanap natin na totoo.
0: Eh, okay. Sir, what if na-click na yung link? Halimbawa, dun sa cellphone, dapat ba kaming ma-alarma? Ano po ang next step na dapat naming gawin?
1: Wag na po, ma'am, dudugtungan. Wag na po nga mag-agree sa mga gusto pa nilang hingiin na. Kung na-click na, wag nang i-click uli, ma'am. Kumbaga, touch move na po yun, ma'am. Kasi yun ang tinatawag, ma'am, na phishing na po yun.
0: Okay. So, halimbawa, pag-clinic mo yon, tapos may mga hinihingi na sa'yo na mga personal information mo, huwag mong ilalagay.
1: Yan po, ma'am, yung kagaya ng nabanggit ko na huwag na po nga sundan ng pag-click po, ma'am. Mas maganda nga i-stop niya na po yun, ma'am.
0: Oo. Pero sir, kung na-click, harmless pa yon ba?
1: Ma'am?
0: Kung na-click po, harmless po ba yon? Wala pa po ba, nakapasok na ba siya dun sa ibang mga, halimbawa, sa ibang mga apps ko, bank app ko, hindi pa naman ako
1: Ma'am, hindi naman po. Kasi yung ating mga personal account, hindi pa naman niya ma-access po yun.
0: Okay. So basta, at saka yung wag magbibigay ng OTP po, ano? Yung one-time pin.
1: OTP, one-time, opo, ma'am. Password.
0: Aha, okay. Sir, yung iba nga po talaga, eto, ang dami tuloy na nagme-message sa amin tungkol po sa NCAP. Ang nakakatawa nito, Major General Andre, ako po, nakatanggap po ako nito, pero hindi nga po ako nagda-drive. So, siguro po, ano din minsan, ano, sir, common sense. Diba? Parang... diba,
1: wala
0: sir?
1: Wala nang ihigit pa, ma'am. Kaya nga po, binigay natin yung hotline para doon po mismo sila i-direct ng DILG hotline sa lehitimong opisina. Yun po, ma'am, ang pinaka-safe nilang gawin.
0: Oo, yan. Diba? So, ano na, sir? Centralized na tong 911. Kahit anong klase ng scam, pwede ka, ito yung first response mo. Tawag ka agad sa 911.
1: Yes, ma'am. At additional information po, ma'am. Ang 911, hindi lang sa police, kundi sa fire, sa BGMP, at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pwede po silang magtanong po doon kung saan ang opisina ng DNR. Saan, yun po ang servisyo ng DILG po, ma'am.
0: Mm-hmm. Okay, so once nag-dial po kami ng 911, tapos na biktima po kasi kami ng scam, i-aid, i-assist po kami kung ano yung next step. Halimbawa, kung ito ay para sa DTI, kung ito ay para sa NBI, parang ide-direct po kami.
1: Exactly po, ma'am. Yun ang pinaka-safe na paraan ng isang mamamayan na nakaka-encounter ng mga ganong suspicious na transaction po, ma'am.
0: Okay. Sir, may tanong pa ako. Since sabi nga natin kanina, most of the time, yung mga seniors po ano ang nagiging biktima. Pero kung kami pong medyo mas nakakabata, Halimbawa, kasama namin sa bahay

0: si Senior at meron siyang ine-entertain at kami yung hindi po niya pinapaniwalaan. Paano po ba kami magiging tulong para hindi po mabiktima yung aming senior sa bahay?
1: Suliranin din ang ibang may mga inaalaga ang senior. So, kung pwede po ma'am na i-monitor lang po yung mga kanilang kausap sa cellphone nila, yung transaksyon na pinapasukan nila. At maaari na po nating sa sarili nating paraan itago or gawa ng paraan na hindi na niya ma-access po yun, ma'am. Tayong mga tiki sa cellphone, pwede nating i-delete or ipuang kung mamarapatin ang ating mga magulang po, ma'am.
0: Okay. Sir, yung 911 nationwide naman na po ito, ano?
1: Nationwide po yan, ma'am. At yan ang pinaka-bilin ng ating DILG secretary na i-disseminate sa buong bansa, sa pinakasulok-sulokang bahagi ng Pilipinas na doon na lang po tatawag ang ating mga mamamayan po.
0: Okay. Sir, any reaction po ano na parang yung iba, parang mas preferred nila na i-post sa social media yung kanilang reklamo kasi mas mabilis daw pong napapansin at na-actionan?
1: Opo ma'am, ang pinakamaganda po talagang pag-disseminate ngayon through social media at yung mga tao ngayon, kahit anong kanyang katayuan sa buhay, may hinahawakan na cellphone at social media po ma'am.
0: Okay. And sir, sabi nga natin kanina, bare months na at inaasahan po natin na mas parang magdo-double time din ano yung mga scammers sa kanila pong pambibiktima. Ano na lang po ang inyong paalala at babala sa atin pong mga kaagapay na hindi naman masayang ano sir yung mga pinaghirapan, pinagpagurang pera at mapupunta lang po dito sa mga mapang-abusong tao.
1: Ma'am, hindi katulad nga po kanina na napag-usapan natin na pag mga kaduda-dudang transaksyon, wag na po silang mag-subaybay, wag na po nilang dugtungan, wag pong entertain ma'am kasi karamihan dito ay scam po ma'am. So ang buong sambayan ng Pilipino ay dapat nagtutulungan, nagkakaisa na i-inform ang lahat ng miyembro ng ating kasambahay. So, mayroon dito ma'am na mga paalala na ang mga gawain ng mga scammers ay sobrang bilis parang maging close sa ating mamamayan. Ang pangalawa ay yung conversation nila ay parang inikayat nila sa kanila ang dalawa lang. At yun ang paghihingi ng mga OTP, password sa kanilang personal account. At yung iba-ibang matatamis pang salita na dapat huwag patulan kasi yung sabi mo nga po kanina, na common sense po dapat ang maging sandata ng bawat mamamayan po ma'am.
0: Okay, maraming salamat po. Police Major General Andre Dizon. God bless you, sir.
1: Thank you, ma'am, lady. Opo. Thank you sa DCACAS. Salamat.
0: Mula po sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang kanila pong direktor, si Police Major General Andre Dizon. And isa rin kaagapay sa mga red flag. Ano? Halimbawa, may tumawag sa'yo, nagpapanggap na parang government agency o kaya banko mo, yung para kang minamadali. Yung very urgent, yung parang di ka na binibigyan ng chance na mag-isip. Hinihingi na agad yung mga personal details mo, hinihingi na agad yung OTP. Yan, ma-alerto ka na, ma-alarma ka na, at maging alisto ka na, at i-drop mo na agad yung call. Yan, wag mo na i-entertain yan. Kasi parang kapag minamadali ka, yung parang binibigla ka, hindi ka na binibigyan ng chance na mag-isip. Makukuha at makukuha niya yung kanyang pakay na hindi maganda. sa iyo. So kaagapay, bantayan din natin yung ating mga kasama. Yun na nga ano, at pagtulungan po natin ito dahil hindi biro kung paano nating inipon, 'di ba, or kinita yung mga pera na target na yan ng mga scammer. And sa ating chat box, sabang dinadial ni Phil ang ating susunod na makakausap ngayon. Balikan ko yung mga entries ninyo sa ating QOTD. Wait lang, baka magtampo yung mga ka-YouTube channel natin. Si Kuya June Perez, pangarap daw niyang makapag-aral at makapagtrabaho, natupad. At 2 years na daw siyang retired bilang government employee. Wow! Si Jeannie Lynn, pangarap ko po dati na maging isang nurse. Ang trabaho ko po ngayon ay isang technician sa isang electronics company. Si Tiburcio, tinatanong niya anong section daw yung daddy ko sa PGH. Di ko po maalala. Sorry po, nag-memory gap ako. Pero alam ko po sa mga ER ganyan, nag-a-assist po siya. And si Raymond, pangarap ko maging journalist pero naging registered nurse. Pero sa current job daw niya, nagagamit daw niya yung kanyang writing skills. Greetings sa kanyang wife na nagluluto ng dinner. Mukhang iba ang kanilang time zone. Shout out din sa iba pa na nandito sa ating chat box. Si Brian. Seryoso to dyan, babasahin ko to dahil pinadala niya. Nasa na yon, ha? Brian, ang pangarap niya lang daw ay maging 5'7". Pero nagulat daw siya, naging 5'11 siya. Ay, nako, diba? O, sige. Salamat po. Si Desiree naman, ang kanyang pangarap ay maging customs administrator or nurse. But my parents guided me to study commerce sa PUP at naging working student siya. Nakatapos siya sa kanyang kurso, then went to work abroad for 17 years. Serving faithfully as personal assistant to the managing director, I became a single mother at an early age, yet through it all, sabi niya, God is good. Now, happily retired at active pa rin siya bilang real estate agent and unit manager at dedicated pa rin siya sa kanilang community service. Salamat po sa mga entries ninyo. Mukhang ang dami kong utang. Pangarap ng ating kaagapay na si Rachel, maging teacher. Pero di natupad, isa po siya ngayong volunteer na nagtuturo sa campus ministry. So, teacher ka pa rin, di ba? Si Eloisa naman, pangarap niya na maging architect, pero naging nurse, pero naging streamer at wife na. Si Irene naman, pangarap niyang maging abogado, ngayon ay teacher na siya sa kanila. Si Jose naman, pangarap niyang maging industrial engineer, pero dinala siya ng Panginoon sa pagpapastor. Si Anton Nuki, pangarap niyang maging piloto noon, ngayon pastor na siya. Speaking of pilot, parating na, palanding na ang ating bagong program sa DZAS, Your Captain Speaking, hosted by BJ Candole, reaching out to the persecuted Christians worldwide. October 5 po ito, Monday, 4 hanggang 4:30 ng hapon, dito lang sa DZAS. And isa na lang ding announcement, kaagapay, less than a month na lang, meron tayong papuri, Salmo Acapella Album Launch. So, wag niyo pong palalampasin itong Sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch ng ating Papuri Music Ministry sa Green Hills Christian Fellowship dito po sa Ortigas. At tampok dito ang mga awiting papuri at meron tayong mga naimbitahang mga choir para bigyang buhay ang mga awiting ito. 7 p.m. po ito sa October 23. Libre kaagapay. Click na lang po yung link para magpa-register online. 8:02 na ng umaga, puntahan naman natin ang isa sa mga advokaserya natin dito sa DZAS.
2: At kapakipakinabang, bilang ganti, oras na, Pilipinas.
3: Dapat pwede. Dapat pwede. Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion. Kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan. Dapat pwede. Dapat pwede.
0: Ito pa rin po si Heidi Bernardo Sampang at para naman sa ating advokaserye, Katuwang ang Lente, pag-usapan po natin itong ano ba, meron ba o wala? Ayan. In case po na may election tayo sa November para sa BSKE, dito po kasing September 8, ipinasa ng House of Representatives ang House